0: Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
0: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918. Today's reflection.
10: Reflections.
9: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
10: Reflections.
9: Here on Celebrating Life.
11: Ito ay 2 oras ng programang Celebrating Life. And as I said earlier, ay magkakaroon po tayo ng very special guest. Ang guest natin ngayon ay hindi na first timer. If I'm not mistaken, third time in the program. Siya po ay isang Pinay nurse based sa United Kingdom and that will be, I think, more than 20 years already. And siya po ay mother to an 11-year-old amazing boy, si Kieran. Okay? So siya po makakasama natin ngayong umaga and at the same time, she is part of the worship ministry ng Yahweh the Giver Christian Fellowship Church namin. Ano po, kahit yan nasa UK ay bahagi po siya at nakakapagpadala siya ng mga awitin para po sa Sunday service at sa midweek service ng Yahweh the Giver Christian Fellowship. At yan po ang magiging kabuuan ng ating 2 oras with our guest, si Sister Carmencita Pamela Coronel Kimlat. Okay, mga kaibigan, we now have our guest. Kanina binanggit ko ang kanyang buong pangalan, babanggitin ko ulit dahil alam ko ayaw na ayaw niya to. Si Sister Carmencita Pamela Coronel Kimlat. In short, Sister Menchu, good morning and welcome once again sa Celebrating Life for the third time, fourth time. Good morning.
12: Hindi ko na mabilang. Magandang umaga po, Sister Cecil. Actually, tanggap ko na yung mahaba kong pangalan. I think I'm turning 50 na this year, so dapat i-accept ko na siya, no? I'm extending my greeting sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, at bumubuo ng Celebrating Life. Magandang at mapagpalang araw po sa ating lahat.
11: Yes, mapagpalang araw dyan sa inyo sa UK. Parang nakita lang kita last week dito sa Pilipinas. Sa totoo lang po mga kapatid, mga kaibigan, kararating lang din ninyo from the Philippines to UK. Kasi dumalaw yan. Tapos wala pa siyang dalawang araw dyan sa UK. Kaya ganyan ho ang itsura niya.
12: Ano yung itsura? Tumaba? Lumusog?
11: Tumaba. Oo. Anyway.
12: Medyo jet lag, jet lag.
11: So bukod sa pagdalaw mo sa Pilipinas na inulan ka, naranasan mo yung pagbaha dito, ano pa mga life updates, Sister Menchu, from your end?
12: Syempre pinaka-highlight ko yung pag-uwi, na recharge ako dahil na-meet ko yung mga loved ones ko. Mm-hmm. And syempre kumain ng mga masasarap na pagkain na hindi ko nakakain dito. Mm-hmm. And syempre, na-meet ko face-to-face ang aking mga ka-church. Hello, Yahweh the Giver Christian Fellowship, mga brothers and sisters, Pastor Charlie, at mga associate pastors, at ating mga brothers and sisters. Unfortunately, hindi lahat nakita ko, no? Pero we feel so blessed dahil kahit na nga tag-ulan, Sister Cecil, nakita mo na yung struggles ko nung pagpunta ko dyan sa Quezon City, binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon upang magkita face to face. So, yun yung mga highlights ko. At yung isa pang highlight ko, nakarating ako dito sa UK ng matiwasay.
11: Amen.
12: Although unfortunate kasi na-miss ako ng baha. Kasi noong dumating ako dito, bahas balanga. Kasi kung umuwi ako ng Saturday, mamimiss ko yung pag-fly ko. So, mixed feelings. I should have been there to support my family sa baha nila. But they are safe, thank God. And we are safe here in the UK na nakarating naman ng maayos.
11: Yes.
12: Smooth yung travel namin.
11: So all throughout, yung sinabi mo, Sister Mencho, is talagang by God's grace, di ba, lahat?
12: Of course,
11: yung,
12: yes.
11: Punta tayo sa ganito, Lord, bigyan mo kami ng magandang weather, o maganda naman din yung weather. Kaya lang talagang napakaulan. Alam naman natin, mga kababayan din natin, siguro nakita mo sa Facebook ang kalalagayan, no? Yung sa Bataan,
12: yes,
11: sa Pampanga, at Bulacan, kaya nakakaawa. Pero again and again, we will pray for them, naiintindihan po namin yung kalagayan nyo. Okay.
12: Yes.
11: Yes.
12: Yeah, gusto ko lang idagdag yung noong nasa Pilipinas ako, iba yung kaba ng dibdib kasi daging may alarm. Mm-hmm. Alam mo yung telepono mo, mag-a-alarm ng morning, nginginig ka sa iyo, red alarm ba, orange alarm ba, tapos lagi naka-concentrate sa Bataan. So talaga nakanayabis pala yung mga alarms dyan.
11: Oh, kaya enough ko. Inap ko muna. Nakaka-nervous talaga yun, di ba? Tutulog ka, tumutunog talaga siya. Pero maganda rin yun. On,
12: yes,
11: on the side, kasi nabibigyan tayo ng, kaya nga, alarm warning ang tawag doon. Mm-hmm. Warning. Okay, ito na tayo. Ito na tayo sa topic natin. Kanina sa first hour, pinag-usapan nga yung ating topic na living stone. Yan, medyo nahirapan din ako sa topic. Sister Menchu, di ba? Pinag-aralan natin ang 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10. I'm sure you read the verse. Binasa mo to. Can you share,
12: yes,
11: with us your own understanding of the word? Itong mismong verse na binasa ko.
12: Sa akin, ano siya, no? It's a reassurance, mm-hmm, sa ating mga believers. Kasi nung time na yun, kinuwento nga ni Peter, yung mga struggles, mm-hmm, at rejection at mga problema na hinaharap ng mga early believers nung time na yun, ano?
11: Yes.
12: So, yun yung sinasabi ni Peter na lahat naman tayo nagsasuffer, and we are suffering. Remember that Jesus suffered first. Walang dahilan para mag-suffer ang ating Panginoon, and yet He suffered for us. So in those time of struggles ng mga believers, He's just reassuring na Jesus was with us and or with them, at that they have a living God, na yung foundation, in-explain nga ni Peter na yung si Jesus served as the cornerstone. And ano ko nga yan, ni-research ko nga yan, yung mga, in-explain ni Peter yung paggawa ng malaking building, mm-hmm, na those are the stone in the corner.
11: Mm-hmm.
12: Dahil yung nagsisilbing pundasyon kung magiging matatag ba yung ibibuild mo. At in-explain talaga ni Peter na yung cornerstone na yun ay si Jesus, kung siya yung pinanghawakan natin. Mm-hmm. And in those time, yung mga believers, minsan napapanghinaan loob, and it happens to all of us, yes. Napanghinaan tayo loob. Pero andun yung reassurance, kaya nga maganda nababasa tayo ng Bible, mm-hmm. Na hindi lang tayo nagsastruggle. Those times, they are struggling more sa kanila, kasi mga bagong early Christians, di ba? Mm-hmm. So sila, walang masyadong, ano tawag dito, fallback. Walang masyadong support kasi nag-uumpisa rin sila in their time. They are trying to prove themselves na talagang si Jesus ay ating talagang tagapagligtas. And when you accepted God as our Jesus as our God and Savior, ano ka na eh, andun na yung with His grace, you are alive, you will have everlasting life, andun yung salvation mo. And yun yung binibigay ni Peter sa mga early Christians na you're standing on a very strong cornerstone, yung foundation na inumpisahan natin, na kahit na nga ba may mga struggles tayo with God, with us, hindi ka basta babagsak. Hindi ka basta babagsak. You will stand up straight. And yung mga struggles na yon, we always talk about it amongst ourselves, sa ating brothers and sisters, those serves as our vitamins. God is preparing us for something maybe harder, pero it makes us stronger.
11: Yes.
12: So yun yung nakikita kong in-explain ni Peter sa verses na yon. And it also compares yung mga believers and unbelievers. It become a foundation kung talagang pinanghawakan mo ang ating Panginoon. At kung nireject mo naman ang Panginoon, then it will be the cause of your parang stumbling block mo. Kasi pinipilitan mo yung gusto mo, hindi yun yung magiging magandang pundasyon mo sa buhay, and then you will stumble.
11: Yes, tama. Parang maalala ko yung pelikulang, alam naman baka Nora ko dati, yung Kastilyong Buhangin, di ba?
12: Akala ko yung Himala.
11: Hindi ko napanood yun. Yung Kastilyong Buhangin, di ba? Pag dinaanan ng alon yon, ano mangyayari sa Kastilyong Buhangin?
12: Babagsak.
11: Babagsak, yes. Di ba? So, ang foundation natin bilang Christians and followers of Christ ay si Jesus talaga. Yeah. Yun yung firm foundation, matibay. Hindi lang pader, pag sumadal ka sa pader, pwedeng katulad niya, marami na pa na natutumbang pader dahil sa baha. Pero pag kay Jesus ka sumandal, walang ano yan, walang kabiguan at kayang-kaya kanya. Now, ito, sabi nga, no, ikaw ay Kristiyano for how many years now, Sister Mencho?
12: 6 years.
11: 6 years.
12: Last April, yeah.
11: Okay. So, ikaw, ano yung, can you share with us yung kwento ng buhay mo? Having Jesus as your solid foundation. Kasi ako, saksi ho, pamangkin ko to eh, no? Kaya pareho kami apelyido eh, no? Ay, saksi ako sa buhay niya magbuhat ng tanggapin niya si Kristo sa buhay niya, na talagang yung katatagan, yan, nakita natin, yung katatagan na hindi natin kaya, yung kalakasan na hindi natin kaya, yan ang ibibigay sa atin ni Jesus Christ. In your own experience, tell us.
12: Nakita ko yung comparison na pagiging unbeliever ko noon and believer ko ngayon. So it's been 6 years na nakita ko yung difference. Yes. Of course, it is not without struggles. Andiyan yan eh, nasa mundo tayo. We'll have some problems. And I think yung approach ko sa mga struggles na yun, yung nag-iba. Kasi noon, very ano ko, no? Pag nabagsak ako, nagkaroon ako ng problema, talagang bagsak.
11: Tama.
12: And I stay there. Hindi yung paninisi sa iba eh. So, but it's more on yung mga wrong choices ko. Talagang bagsak ako, bakit ko ba yung kinawa? And then, at the same time, dahil nga wala akong gabay sa ating Panginoon, I make more wrong choices. Naalaman, nagkakapatong-patong na. Kasi akala mo yun yung, kasi pinagpipilitan mo yung gusto mo eh. Gusto ko ito, itong gusto ko eh. Itong gusto ko eh. Bakit ba walang makikialam dapat? And then, doon mo marirealize at the end, mali.
11: Mali.
12: And because of that, ngayon naging Christian na ako. Andun na yung pagiging open. Pagka may problema ka, okay, ano ba yung teaching sa akin ni Jesus ngayon? What is the teaching today? Okay. And then you started reflecting and you are more open. Mm-hmm. And I'm more open na makipag-diskusyon lalo mm-hmm. sa church. Mm-hmm. Ito yung struggles ko. Please pray mm-hmm. for me. Kay Sister Cecil, you're my confidant. So I tell you, yung mga plano ko. And then, pagka minsan may nakakalimutan ako, andun yung acceptance ng open rebuke. Yeah? Mm. Andun yung, kailangan mo kasi ng mas senior sa'yo na, wag ganyan, ganto dapat. And hindi yung pinipilit, yun yung, this is my opinion, and this is my suggestion, and it's up to you. So, yun yung magandang itinuro sa akin na pagiging Christian. You're more open, and prayers. Mm. And what we pray, kasama ko yung anak ko na, we pray na kung ano yung ibigay sa atin ng Panginoon, sana yun na lang din yung maging desire natin. So it aligns. So mas less yung disappointments, yung pagsisisi, and yung pagiging open mo na God is with me, di ako mag-isa. Andun yung reassurance eh. Andun yung, okay, may problema ako, but God will provide, God will help me, God will tell me the right answers. And of course reading the Bible.
11: Mm-hmm. Tama. Ang ganda naman ng sinabi mo no na pag kasi ang foundation po natin ay si Jesus, no. Siya yung talagang parang consultant mo, di ba? Before deciding on anything, lagi ka nagtatanong at ang gabay mo is Bible, yung kapwa mo, mga kapatiran, di ba? Yan ang maganda diyan eh. As si Jesus kasi, as our firm foundation, tinuturoan tayo na magkaroon ng fellowship with our brothers and sisters. And of course, the basic is reading the Bible. Kaya nga, firm foundation. Kasi, kumbaga, ano man ang dumating sa buhay, like nakita ko si Menchu, ang dami dumating sa buhay, COVID days, ilang beses siya nagka-COVID with a 4-year-old son din. Talaga naging matatag. Hindi, natatakot, yes, pero tiwala siya that she is not alone. Yun ang pinaka-importante pag ang foundation mo, si Jesus Christ. Now, sabi po, we are the living stone. Sabi doon sa verse, di ba? Join together, pinagsama-sama tayo into a spiritual house. Kumbaga, ikaw, living stone, ako, yung mga kapatid natin. And then, nagsama-sama tayo into a spiritual house, no? Pinalitan natin, kumbaga we replace the physical temple, hindi na yun, yun yung spirito natin, as the place where God's presence dwells. So meaning, nagkakaisa ng spirito natin as the living stone, magkakapatid tayo in the spirit, magkakapatid tayo sa pananampalataya. So, ikaw mismo, ano yung, hindi lang personal understanding mo rito eh, kundi yung, nung nabasa mo to, ano yung dating sa'yo, impact sa'yo?
12: Nung binasa ko to, and dun sa mga natututunan natin, sa mga Bible study natin, na we started to realize that this life, sa mundo natin, it's very temporary, ano? It's just temporary. And now that we have accepted Jesus as our God and Savior, nabasa natin yan sa Bible, na Jesus is inviting us in His kingdom eventually. And He is actually preparing a house for us sa kingdom niya. And for us to be invited, hindi naman pwedeng siya lang yung nagtatayo ng bahay natin. Kapal naman natin, di ba? Dapat may participation tayo. So ako, for me to know na, okay, God is building a house for me and I'm invited, I have to make sure na kilala ko ng Panginoon. For me to know, for God to know me, I need to know God. Kasi di ba tayo, pagka makakilala tayo, we need to understand each other, we become friends, and we get to know each other, nalalaman natin. Siyempre gusto ko, Panginoon, kilalang kilala ko. Dapat pagka yung binibuild na house niya sa akin, siyempre dapat yun yung nandoon yung mga favorites ko. Yes. Available lahat doon yung mga gusto ko. Yeah? Ayun yung ano ko eh. Dahil I need to be at home with Jesus. And syempre, gusto ko, nandun din yung mga gusto kong kapitbahay. Sino ba yung gusto kong kapitbahay? Who do I want to be with sa kingdom ng Panginoon? Family ko.
11: Syempre
12: anak ko. yung mga friends ko, and other people. So God is telling us na this is not just for me. I gave you an everlasting life. What are you going to do with it? Mm. Syempre, we share it. Yeah. Diba? Kumbaga, as Christians, we are now, have that responsibility. Hindi sa Panginoon, but for other people to experience what we are experiencing as well.
11: Mm.
12: So, andun yung accountability rin. Diba, yes. Sister Cecil, kapag yes. nagsalita ka, sabi, dapat tama yung sasabihin ko. Dapat is in the Bible. Dapat, andun na yung ano eh. Kasi, syempre, ngayon, for 6 years, syempre, may isba sa atin, mas matagal pa. Mm. We're not just drinking milk. Diba? Mm. Andyan yung sinasabi na, kailangan maging, yeah, kailangan solid food na tayo.
11: Yes.
12: Kung paano tayo pinakain ng ating Panginoon, being a Christian, dapat yun din ang i-share natin sa iba. How do we start people to believe in Jesus? Yeah. Yun yung responsibility natin eh. At yun yung purpose natin. Yun na yung sole purpose natin na anak ng ating Panginoon. For him na, oh, ano ko yan, si Cecil yan, si Menchu yan, Sister Judith yan. Na alam niya na we are doing something na para sa iba. Kasi sinasabi sa ating Panginoon, mahal ko ang lahat kayo, mahal ko. But, di ba sabi nga nila, in the Bible, it is offered to many, to all, but many will accept. Kasi hindi nga lahat magiging accepting sa ating Panginoon. There will be rejection. So, andun yung responsibility natin na how do we then turn that around na maging headline si Jesus sa ating mundo. Na si Jesus yung maging importante. Kasi hindi naman para kay Jesus to eh, para sa atin to eh. Jesus, our living God, wanted us to come back to Him. Kasi gusto niya tayo lahat maging Kanya, magkaroon ng eternal life.
11: Amen. Yes.
12: And now that we know it as Christians, we have to share it to others. Na minsan, di ba, hindi naman nabibigyan ng pagkakataon malaman ng Panginoon. Yung little things na Jesus loves you, na Jesus with us. Na okay lang yan bro, sister, andun naman ang ating Panginoon, humawa ka lang. So little things, so, kasi yun yung kailangan natin bawat isa, we need encouragement. At kung tayo Christian, kailangan natin more on you others na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon.
11: Yun. Well said, Sister Menchu. No, actually, yung spirit, yung relasyon kasi natin, hindi lang biological, di ba, but ang relasyon natin is we are one dahil pinag-isa tayo ni Jesus Christ through the blood of Jesus Christ. And sabi nga, spiritual temple tayo at yung spiritual, kasi yung temple na kumbaga binubuo tayo built on Jesus Christ, di ba? Na kung saan we are capable of accepting His will, accepting yung kanyang way, yung kanyang time. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kaya nga foundation, nakatuntong tayo kay Jesus, no, every step of the way. At tayo mga members niya, isang pamilya tayo na kung saan sama-sama tayo sa kanyang spiritual house na tinatawag. Kasi ang church, mga kaibigan, hindi yan building. Yan ay tao. Group of believers. Yun yung malinaw lang dito. Okay. So, ito, isa pa, no? Dito sa verse natin, no, Sister Menchu, dinescribe dito yung new identity natin and purpose as a believer. Diba? Importante kasi yung hindi lang tayo believer but follower tayo ni Jesus Christ. So, dito, alam natin na, kumbaga, alam mo tayo, nakatutok tayo sa worldly matters or things, no? Yung mga makamundo, standard ng mundo, ito yung ganito sa mundo. More on ano na tayo ngayon, dapat ang tinitingnan natin is that hindi yung how we adjust sa mundo, but how God sees us. Diba yun ang pinaka-importante sa lahat? Gano'ng ka-importante sa'yo na yung buhay natin ngayon, hindi na tayo nakatuon sa kung ano sasabihin ng tao. Nakatuon na tayo sa ano ang pleasing kay Lord, what glorifies God sa buhay natin, bilang sa sinasabi natin, sa ginagawa natin, but mismo yung buhay natin. How do you accept this? How do you embrace this katotohanan na we are not people pleaser anymore, but we are God pleaser na sa mga panahon na ito, Sister Menchu?
12: Iyan yung malaking struggle sa atin, ano? Iyan
11: yes,
12: yung
11: all
12: kasi
11: of us.
12: Hindi naman hindi man tayo magpapaka plastic. Lahat tayo na nakakaharap ng mga ganong struggles. We work, we have to feed our family. May trabaho tayo, meron tayo kailangan i-prove sa sarili natin. Alam mo yun, kailangan nating magtrabaho to eat. Pero andun yung ano eh, integrity, I think, as a Christian na, yes, we need this. O kailangan natin, sino bang hindi, kailangan natin kumain, kailangan natin magtrabaho, we have to prove ourselves. Ang ano dito, kailangan hindi tayo lamunin nung mga needs na yun para magkaroon tayo na, parang andun na tayo nakatutok. Sabi, trabaho ka, kumita ka ng pera, lagi na ng pera, to a point na, una, very, ano pa, innocent pa, para pakainin po, para gamitin to sa ganito, para, pero pagka nakakaranggap ka na ng pera ng ano, gusto ko, naghahangad ka na ng more than sa tingin mo kailangan mo, nagiging desire na siya, and then to a point na, dahil na ano ka na dun sa mga desires na yon, minsan kahit na hindi mo na siya kaya, pinipilita mo na. Sa ang ano dun sa atin is God, Jesus, as Christians, He's the one holding us back. Diba? Na, ano na, op, medyo sumasabra ka na. Andun eh, mararamdaman mo yun eh. When the Holy Spirit is dwelling in you, andun yung merong parang tapik, di ba?
11: Rebuke.
12: Hindi lang, at maganda, when you're in the church, and you got brothers and sisters, andyan yung mga reminders, sister, medyo nakikita ko, ganyan na. Or yung mga obligations natin sa church, di ba? May mga nagsasabi. And, you know, hindi naman tayo lahat perfect. But it's good na we have those people that Jesus uses for us to not to fight back, but to step back a little, to reflect.
11: To reflect, that's it.
12: You reflect na, misa kasi hindi mo nakikita eh, nabubulagan
11: ka. Blindside, may blindside tayo.
12: Yeah,
11: tayo,
12: and blindside. All people have that.
11: Yes.
12: And you are relying sa mga brothers and sisters mo. And that, for me, is a responsibility na hindi lang may nakikita ka. You have na, alam naman yan, malaki na siya eh. O alam mo yan, kaya nga tayo as a church eh. As people who love each other, as Christians, hindi pwedeng yung kung ano lang yung gusto mong marinig, yun na lang ang sasabihin sa'yo.
11: Yes.
12: Kapag nagkakaroon ka na alam nila, oh, nakikita ko, mag-i-stumble ka na. Kasi lahat tayo, we have experienced that.
11: Yes.
12: Na nakikita ko na yung future mo, na sandali, medyo nagsusway ka na, medyo nakakalimot ka na, then, you know, andoon yung kapit. Kumbaga, di ba, tinitch ko nga yan sa anak ko. You know how God holds us? Not this, not that, but that. So when you let go, God is holding you.
11: Roman
12: and then for you
11: that.
12: To have, yeah, so for you to hold and for you to be ready to, para kumapit uli sa kanya.
11: Yes.
12: And then and that is Jesus.
11: Yes.
12: And kung ano, kung tayo, as Christian, we are equipped. Jesus is preparing us, equipping us, dahil sa mga past experiences natin before tayo naging Christian, andun na eh, we are using that. We are now witnesses, testimonies sa mga tao na kailangan yun. Iyon yung ating responsibility. So para sa akin, yung mga makamundong mga pangailangan, minsan nakakalimot tayo, and it's a struggle. But kung maganda yung foundation natin, And is Jesus is our foundation.
11: Hindi ka magtatagal doon.
12: And andun yung mga nakapaligid sa'yo na nagmamahal, you know, good people that surround us who loves Jesus and Jesus loves us. Andun yung ano eh, reassurance, andun yung kapit, andun yung hindi ka dyan malulunod. Merong sasagip at sasagip sa'yo.
11: Yes, right. Okay. So, ang ganda ng usapan, ano, dahil yun nga, no, gusto nating tingnan dito yung difference na ang foundation natin si Jesus at yung ang foundation ay iba. No? Nag-a-anchor ka sa iba, sa bagay o sa tao. Medyo ano yan, delikado po yan. Okay? So babalik po kami dito. We'll just take a quick break dito po sa Celebrating Life and then papasok na po tayo sa ating ikalawang bahagi ng ating discussion dito sa Celebrating Life with our guest, Sister Menchu Kinlat. Babalik po kami in a while.
9: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Magandang buhay. Ako po si Marialni Anian Espiritu from Barangay Tanjatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng barangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
13: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
6: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo Publiko!
9: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
11: Okay mga kaibigan, balik na kami. Ito na po ulit kami ni Sister Menchu Kinlat. Ang ating guest po is based in the United Kingdom. Oy, Anong weather sa UK ngayon, by the way? Dito kasi maulan, rainy season.
12: Sindo po ng aking mga kaibigan, no? si Kuya Rogers at si Ate Marisa. Dinala ko po ang ulan dito.
11: Ah, umulan.
12: Dumating ako ng mga, kami na anak ko ng mga around 8 o'clock, 8:30. Medyo makulimlim siya, pero hindi siya ganun kalimig. Mga 18 degrees. So, okay pa rin, hindi siya ano, pero maulan. Sabi nila, kahapon, okay lang yung panahon na. Bakit parang dinala mo ata yung ulan dito?
11: Dinaon so, medyo... Okay, so si Menchu po, Sister Menchu is a nurse sa UK. Yan. So, iba kasi yung kultura dyan, no, sa lugar mo, Sister Menchu, no? So, ang tanong ko, what are your struggles and challenges when it comes to consistency and intentionality, no, of being a living stone or spiritual temple based on Jesus Christ? Medyo mabigat tong tanong ko na to, pero alam ko na with Jesus, wala tayong hindi kakayanin. So, ikaw mismo, personal experience mo, being there sa bansang UK.
12: So, I find, kasi nandito na ako for going 25 years wow. in November. Oh, matagal na rin. So, the thing is, yung UK kasi is a very multicultural country. So, ang maganda sa kanya, it's accepting of all, you know, beliefs, yes. yung mga faith.
11: Yes.
12: And hindi yan katulad sa ibang bansa na they persecute you. Sa akin, ang mga struggles ko, it's not about yung full rejection talaga, no? But opportunities. And yung mga, minsan naku-question yung integrity mo. Indian hospital is different kasi may mga policies kami. We can't just go to the to patients and say, Jesus loves you, diba? Hindi yun eh. Ang kinukuha kong opportunities doon is may mga pasyente ako na Christians. Maririnig mo, may mga music sila, worships, and then they will say, medyo anong ano mo, kasi diba sa Pilipinas ka, English to, Pilipinas ka, ano ka, Katoliko ka ba? Sabi ko, hindi, Christian ako. Oh, I'm a Christian as well. So, andun yung, ano, kasi last time, I used to work in a cancer care unit. So, andun yung mga needs nila to feed. So, nabibless ako kasi nagagamit ako. Nabibless din sila dahil nagkakaroon sila ng kausap na kapwa Christian, hindi lang sa pamilya na kasi minsan isolated sila. So, yun yung ano ko, I didn't feel yung mga rejection kasi nung time, if you could remember Sister Cecil, nung time na yon you encouraged me dahil isa ako sa mga lead to parang start prayer pag mag-hand over, which is very difficult sa UK. So, I do it ako. Give me courage. So, I say na, oh, whoever wants to pray before we start sa ating trabaho, can stay, and then we pray. So, magugulat ka, Sister Cecil, walang umalis.
11: So, they all want to pray.
12: Oh, hindi naman siya naglalast ng 15 minutes eh. You just want to say na yung trabaho, maging smooth sailing, na ang Panginoon to be with us, to give us courage, to give us strength, na yung mga problema natin, di ba? So yun yung ano, encouraging sa kanila kasi it helps to go through the day na you know na okay, nakapag-pray na ako. And I'm sure everyone prays among themselves, sa sarili nila. And it's good to have it in a group. Kasi syempre na nawala na yung ano yung lockdown, nawala na syempre again yung maintaining. So ngayon nasa ibang department na ako, it's more of those opportunities when they arise. Going to church is a struggle for me kasi minsan nagtatrabaho ko over the weekend, and God gives me people. Like, lahat na ako, yung anak ko, I don't want na ako, hindi ako magsisimba. Yung anak ko, hindi magsisimba kasi I need to know na meron siyang children ministry. And I do have someone who's offering. So, every Sunday, dala siya. So, I feel na, okay, salamat po, Panginoon. And, syempre, andito rin yung ating social media, internet, meron tayong Bible study, at meron ako
11: online.
12: Mga devotion. Yes, mga online natin. We still see, pag nagba-Bible study tayo, mga obligations ko sa midweek, at yung eto, Celebrating Life, I'm so happy. So, maraming salamat sa Celebrating Life because your reach is around the world talaga. Diyan nga sa Celebrating Life, may mga nakikilala ko, taga-Isle of Wight, taga dito. Alam mo yun na, meron ka pala pumaki na, alam mo yun, nagkakaroon ako ng mga hindi ko nakikita na nanonood sa'yo, Sister Cecil, sa Celebrating Life. So, you know, more power to you sa mga kasama mo dyan. And it helps. So, yung sa akin, when you say struggle, open communication ang akin eh. It helps with open communication, small prayers. Kapag may nag-question sa aking integrity, kung hindi ko alam yung sagot, I pray. Not to be strong kasi andun yung okay, step back, mag-pray ka, ano ang gustong sabihin sa'yo ng Panginoon, is this an opportunity to say something?
11: Yes.
12: Or is this something na huwag ka nalang makapag-away kasi sarado yung isip ng tao na to? Ano ba sabi nila sa Bible? If they persecute you or they reject you, you take your slippers and pagpag mo ang mga dust na yon, because those dust are hindi kailangan. It's unnecessary. And then you step away. You turn your back kasi yung mga tao na talagang sarado na yung isip. But you still pray for them. You still pray for them. Maybe sometimes hindi lang ako yung gagamitin. Iba yung gagamitin.
11: Marami.
12: Diba? Yes. Hindi lang naman ako eh. Diba?
11: Alam mo, isang talagang na-admire ko no kay Sister Menchu is that working mom, tapos may anak siyang 11 years old. Ang tuwan-tuwa ako is that you always find time to read the Bible with your son. No? You always read the Bible every night before you sleep. Ah, nakita ko rin na, nagbakasyon din po rito si Kieran kasama ni Sister Menchu. Nakita ko na before eating talaga, grabe, siya yung magre-remind sa atin na let's pray. Kahit kakain ka lang ng potato chips, let's pray. Kaya, sumubo na ako yung pray daw, pray daw, kakain. Anything na kakainin, magpre-pray. Tapos, magpe-pray before. Grabe, no? Intentionality ang pinag-usapan natin dito and consistency. No? So, as a mom, dapat dala-dala mo yun, no? Diba? As a, kumbaga, ikaw yung living stone, pinakikita sa'yo yan, hindi lang bilang tao, but bilang, kumbaga, manggagawa, at higit sa lahat, bilang ina, no? Yun ang pinakamaganda sa lahat. Kasi, nakikita natin ngayon, kung napansin nyo po, mga kapatid, nakaka-unthinkable yung mga nangyayari, mga shooting incidents sa iba't ibang eskwelahan na, malalaki eskwelahan na, mga bata na involved sa barilan. Nakakalungkot, no? Dahil hindi lang ito nasugatan, eh. May mga namatay. At mismo mga kabataan ang gumagamit ng mga baril. Medyo hindi mo akalain yan. Ano mo rito? Thoughts mo rito, Sister Menchu, as a mom? Kasi karamihan nakakausap ko, natatakot sila dahil hindi mo akalain na yung mga itsura ng mga batang humawak ng baril at gumawa nito. Hindi mo akalain, matatalino, galing sa mga gandang pamilya. But it happened. Unthinkable talaga. What do you think?
12: Nakakatakot, no? Nung nanonood ako, my goodness, minsan nakikita mo lang siya sa ibang bansa. Tapos ngayon, is too close to home. Kasi sa Pilipinas, hindi man lang natin nakikita yan ever. Bakit nagkakaganon? Ang sabi nga natin, ang talagang foundation ng isang bata is within the family. Kung maganda yung foundation sa family, and I'm not saying hindi maganda ang foundation sa mga, you know, yung mga nabiktima, no? And I'm sure they're all loving families. Ang sa akin lang sa atin is just for additional na talagang importante is to have Jesus. Kasi ang Panginoon natin, living na eh. Hindi tayo pwedeng mag-rely sa mga tao na alam mong mababali. That will also be broken. Like tayong mga tao, hindi tayo dapat lang mag-rely sa mga tao. Ako nga, si Kieran, I teach him na, and I tell him na, hindi ako perfecto, anak ha. May mga pagkakamali rin ako. So, feel free to be open to tell me. Tell me off if needs be. I'll be happy to say sorry. So, yun yung we have discussion. Hindi yung pag sinabi mong magulang ka, ikaw na lang laging tama. Tayo naman, nakikita rin natin, naging anak din tayo noon. And we see yung mga nakikita natin minsan mali ng mga magulang natin. Pero dahil nga, siguro yung sa foundation natin, pag sinabi magulang, magulang laging tama. Kasi we trust our parents. We trust mga family members na mas matanda sa atin na as children, itinuturuan tayo ng tama. So, just a reminder siguro sa mga adult, mga grown-ups, na when we teach children, kasi ako, naano rin ako dyan, di ba, pag lumalaki, just for you to have that little peace of mind, telepono, iPad.
11: Gadget.
12: So, para lang, pahimik sila doon. And sometimes, we don't filter, kasi children are so mature now. Nung tayo, mali tayo, ito lang alam natin. Ang mga bata, grabe, alam na nila, natuturuan pa ako. So, they're more mature sa age nila dahil sa social media.
11: Yes.
12: So, I think yung pagtuturo ng tama.
11: Dapat subaybay. Monitor.
12: Yeah, to diba? Monitor, to guide, ano yung tama. Kasi ako minsan, tatanong ko, kay Kiren, ano yung panood mo? Ano yung panood mo? And then, of course, I explain. Hindi yung, wag mong panoorin yan. Ang sa akin is, I explain why you can't watch it. Ako, anak ko, walang Facebook. And is 11, no? Walang Facebook, walang Messenger, walang social media. Kasi, di ba, may age limit?
11: Yes.
12: Pero may mga nakikita ko na mga nasa social media, bata pa, 7 years old, nasa social media. Na, oh, ano kita, yung ano kaibigan nga ni Kiren dito, WhatsApp, ano daw yung WhatsApp ni Kiren? Walang WhatsApp si Kiren. Kaya sabi ko, we have to follow the policy, we have to make sure that if it's age-based, are you 15, are you 16? You're not. Are you 18? You're not. So, kung ano yung age mo, we follow. And then, there's guidance.
11: Yes.
12: As I explain mo, magtatanong siya, ano yung pinapanood, then I explain, ano yung may mga diskusyon, bakit bawal panoorin yun, bawal panoorin to. So, sa kanya, he will say na, hindi ko pinanood yan kasi ganito.
11: Mm.
12: So, in their mind, in his mind, he knows kung ano bawal at bakit. Tapos, pag sinabi kong, minsan, syempre, ang mga bata, nagkakamali rin. So, may mga punishment na grounded. So, minsan, pag in-explain ko sa kanya, bakit ka grounded, alam niya kung bakit. And then, siya na mismo yung magsasabi kung ano yung punishment niya. Kunyari, sabihin niya, oh, sige, no iPad for a week. Sabi ko, sa isip ko, ako nga, 2 days. Sige, sabi mo, 1 week, hindi 1 week. Diba? So, alam niya kung kailan siya magkakamali. And I know na, misan, di ba, sa social media, na-influence eh. At bumabalik kami sa diskusyon na yun. Consistency. Hindi lang pag-filter, o bawal yan ha, ito, ano. Pero follow up.
11: Yes.
12: And at the same time, katulad nga ako, kailangan ko din ng guidance eh. Sino yung guidance ko, di ba? Siyempre, doon yung Panginoon. Kasi there are things in the world na hindi natin kontrolado. Pero kaya natin humingi ng tulong sa Panginoon who's alive and who can control everything.
11: Yes.
12: Diba? We got a powerful God na kahit nasabing imposible ito, ano na yung anak ko, hindi ko na makausap. But when you pray to your family, andun eh, he will open. The impossible become possible.
11: Yes.
12: So yun, kapit lang and guidance and consistency as a parent.
11: Yes. Pinaka-importante yung tanong natin, di ba, sa shooting, ba't nagkakaganon? I think tamang sinabi mo, pagsubaybay, kontrolin talaga. And then at the same time, yung ipakilala si Jesus as early as possible. Kailangan talaga, sabi nga, may nabasa rin ako na dapat ipasok na talaga sa mga curriculum ang salita ng Panginoon. Kasi ang mga batang to is hindi, kumbaga sabi na natin, madali talaga masway ang mga bata. Kung ano yung napapanood nila, kumbaga makukonvince sila na ito yung dapat, okay, may mga games na dapat hindi laruin ng bata, masyadong violente, hindi alam na mga magulang, nakaka-influence na yun, kaya po talaga very important na subaybayan, alamin kung ano yung pinapanood ng mga bata, at alamin din kung anong kalalagayan nila mentally, hindi lang po physically, but mentally. Anyway, ayan, okay, may ano ako dito na patapos na tayo. So, siguro sa topic natin ngayon, Living Stone, Sister Menchu, bigyan mo kami ng very short and simple take away message, yung pinaka gusto nating itawid sa ating mga viewers and listeners.
12: So yan, Sister Cecil, gusto ko lang i-share sa mga nanonood at sa mga nakikinig, sa mga bagong Christians, to stay strong and to yung init, i-keep mo yung init kasi habang lumalapit ka sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng wisdom, discernment. Yes. Mm-hmm. And we feel na nandoon yung strength and courage na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, yung guidance. We know na ang hirap eh. It's always gonna be a struggle sa mga bagong Christians pa lang. And we all felt that. Ako, nag-struggle ako. But yung guidance, yung pagbabasa ng Bible, andun yan eh. Nakakatulong talaga. And yung ating Panginoon, pagka nakapag-usap ka, alam mo, nakakausapin ka eh. Mm. Na in your heart, na alam mo na nandyan siya. Mm. Yung pagiging living stone niya, he's alive. Yung foundation niya, pagka siya yung naging foundation mo, tatatag ka eh. Kahit na yung mga struggles mo, kahit na to a point na akala mo, babagsak ka na, iaangat ka ng Panginoon eh. Kasi he will tell you, you are not on your own. I love you. You're my child. I will never forsake you. Diba?
11: I'll never leave you.
12: Mm. Never leave you. And I will guide you. Yes. And you're my new creation. Lahat tayo under construction pa.
11: Yes.
12: But he's molding us to be his adopted children. Yes. Na yung mga struggles, yung mga persecution, yung mga rejection, those are just temporary. Nabasa ko nga sa saan ba yun yung let me just read it sa John 15 verses 18. If the world hates you, keep in mind the world hated me first. So, kumbaga nasa harap natin ng ating Panginoon.
11: Yes.
12: Diba? Nasa harap natin ng ating Panginoon. May mga rejection tayo, isipin natin sa Panginoon nga, walang kasalanan si Jesus, walang kasalanan, and yet he went down, Panginoon, bumasa sa earth para lang i-save tayo.
11: Yes.
12: Diba? Walang ka, alam mo, walang kasalanan, and yet tinanggap niya to save us.
11: Amen.
12: So yun yung last ano ko lang, if I may, na lahat ng mga rejection, it's lahat ng mga struggles natin, yung Panginoon natin, yakap-yakap tayo. Salo-salo tayo. Diba? Sabi niya, kung hindi mo na kaya, tumawag ka lang sa akin, ako papasan para sa'yo.
11: Yeah.
12: And I will never leave you.
11: Yun. Maraming salamat, Sister Menchu Kimlat, sa iyong time. Tamang ano. Temple, sabi nga, no, kumbaga living stone, ang Panginoon ay magiging napakatatag natin. Yung tatag, yung lakas natin, hindi galing sa atin yun. Galing sa Diyos. Kaya ang foundation kung saan ay si Jesus Christ sa buhay natin, yun ang kailangan talaga natin. At yung foundation na hindi kailanman matitibag, andyan lagi, hindi tayo iiwanan, hindi maaagos ng kahit na anong tubig or what, andyan lang siya. Hindi kayang tibagin ng earthquake, no? Ang foundation natin pag si Jesus Christ. All right? So maraming salamat and ingat kayo ni Kieran just sa United Kingdom.
12: Thank you.
11: Ang kita lang natin. So sa ngalan po ni Pastor Charlie Upina, ang Team Celebrating Live, and then po si of course ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang Radyo Magazine, ang Sports Radio at ang 104.3 Capital FM. Maraming salamat po sa inyo lahat hanggang sa susunod na linggo. Bye.
12: Thank you. Bye.
14: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
15: We know you're... Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming AA

0: ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278.

0: Love sa entertainment scene? Updated ka ba?
1: Swak na budget recipes?
0: Light na buong family?
2: Tala kayang makakalikasan?
0: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: kuha nyo rin.
1: Thanks, Chupac!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World-class na tanawin. Explore na natin!
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan!
2: Radyo Magazine.
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Philippine Standard Time is 10:02 in the morning.
1: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan, the first and the only katurinal na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Carito. Rainbow Radyo.
0: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, San Mandako ng Mundo. Hello sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss nyong episode na nawaiwala naman talaga, eh makikita nyo pa rin siya sa Rainbow Radyo Facebook page. At naka-live na din kami doon, kaya go, go, go na mga ka-Rainbow! Isang masayang Sabado sa inyong lahat, no? Happy September! Ayan, Vermont na. Excited na ba kayo? Pero bago ang lahat, no, gusto ko lamang iparating din ang aking simpatya sa mga tao na apektuhan ng baha. Sana ay nakarecover na kayo ngayon at doon sa mga binabaha pa rin, ingat po tayo. At doon naman sa mga hindi binaha, tumulong naman po tayo. O diba? Kasi mas masaya kapag nagtutulungan. And of course, masaya din kapag sinisimulan natin ang ating Sabado with good news. Kaya naman heto na ang Balitang Bahaghari. Nagpahayag ng suporta ang Special Committee on LGBTQIA+ Affairs ng DSWD sa Quezon City Queer Creative Program Ordinance. Ang nasabing ordinansa ay naglalayo na i-amplify ang participation, visibility, protection at economic empowerment ng mga LGBTQIA+ artists, cultural workers, creatives at mga communities sa Quezon City. Kilala ang Quezon City Local Government bilang isa sa mga pinakanangunguna pagdating sa advancement ng LGBTQIA+ rights at opportunities. Inaasahan na marami pang ibang mga LGBTQIA+ organizations ang magpapahayag ng kanilang suporta sa nasabing ordinansa sa mga darating pang-araw. Iba talaga, no? Pagdating dito sa QC, kaya naman ako super proud QC resident ako. And sana nga ma-implement na tong ordinansan to para marami sa ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community ang mag-benefit dito. And naway, hindi lamang sa QC mangyari ito, but rather, nationwide the soonest time possible. And of course, dito na tayo, soonest time possible talaga sa pinaka-paborito.

0: segment sa Balat na Radyo, ang tinaguri ang pinaka-educational as of the moment. Ayan. Ang baklavolary word for the day, dahil sabi nga ng ating patron na si Mama RuPaul, learning is fundamental, kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isang word na magagamit nyo agad-agad. So ang baklavolary word for the day natin for this week ay kinaril. Di ba? May pumasok na ba sa isip nyo kung ano to, di ba? Inspired to sa ating ano paboritong Showtime host na si Karil. So ang ibig sabihin daw nito ay ninitian lang. O, di ba? Napanood nyo ba yung interview niya? Meron tinanong sa kanya awkward question at ang sagot lang niya ay ngiti. So yun daw ang kinaril. So gamitin na natin ito sa ano, sa sentence para magamit yun na agad-agad. O, di ba? Interesting. Mars, kinaril ko lang kanina yung sagot ko para wala nang issue. O, di ba? Sabi nga kasi ng mga magulang natin, if you don't have anything nice to say, don't say anything at all. Karilin mo lang. O, di ba? O, ayan, wag niyo akong karilin lang ha. Manood kayo at tutok na ha? Dahil maganda ang pag-uusapan natin mamaya. Pero bago tayo tumungo doon, gaya ng dati, isang paalala lang. Dahil lahat tayo mga miyembro ng LGBTQIA+ community ay may karapatan din naman mapakinggan ang ating mga hinanaing at stand sa mga current issues, di ba, dito sa lipunan. Kaya naman, pag-usapan natin yan dito lamang sa Win or Whiz, anong say mo te? Eto na nga, di ba? So, pansin nyo, ang daming issue ngayon sa gobyerno natin. Ang daming mga issue ng mga tao sa mga politiko, sa mga pinagagawa nila at hindi nila mga ginagawa. Kaya naman ang tanong ng bayan for this week, dapat daw ba na may probe period din ang mga politiko? Kagaya natin mga manggagawa, di ba normally meron parang 3 months, 6 months probationary period, titingnan muna kung magpa-perform ka. Kung hindi, extend ang probation mo or ligwak ka. Ang mga politiko kasi, di ba, once elected, meron na agad silang 3 years, 6 years. So hindi pa pwedeng 3 months muna, 6 months muna, renewable thereafter. Tingnan natin ang masasabi ng ating ka-rainbow. Pasok.
1: Dapat talaga na magkaroon ng probationary period yung mga politiko kasi para hindi naman tayo lugi kung alam mo yun, hindi naman pala magaling or nakikita natin ngayon daming mga palpak. Kung ang mga trabador merong probi period, dapat mga politiko rin siguro 3 months, 6 months para di sayang yung termino nila.
0: Maraming salamat, ka-rainbow na dyan. Ako, ang sagot ko dyan ay win. Win na win na win. Please, oo nga naman, no? Baka naman pwede, magkaroon muna ng trial period. Ito na nga ang case, di ba? Habang binibigyan natin ng equal opportunity ang mga politiko na tumakbo, regardless of their credentials, ha? Di ba? Siguro, tama lamang na magpakitang gilas muna sila. 3 months, 6 months, ano ba yung nagawa natin? Kasi kadalasan, ako lang naman po ito, ha, ang pansin ko sa iba, kapag malapit ang eleksyon, dun bobongga na mga projects, but in between, wali. So baka naman, meron tayong para evaluation period. Ganda na, no? What can you do in the first 6 months? And then tingnan natin, kasi naniniwala po ako na ang public service, hindi lamang yan nangyayari kapag malapit na ang eleksyon. Dapat all throughout yan dahil binoto po kayo ng mga mamamayan at umaasa po kaming lahat sa inyo. Kaya naman, kung kayang-kaya naman talaga at walang dapat itago, go na natin yung probationary period na yan. For all we know, marami rin naman sa inyo ang mareregular only if you do your work well with integrity. Ayan, oh, di ba? Integrity talaga ang kailangan. Actually, hindi niya nakuha ko do sa interview namin kahapon do sa dean ng UPNC Pag, no? Maganda raw na if you could change one thing about the system, it's all about having more integrity. And sa akin, naniniwala ako doon. And speaking of integrity, kailangan talaga ng integrity in practice kasi mayroong umusbong na issue kamakailan lamang, no? Na involving conversion therapy. Alam niyo ba kung ano ito? Well, offhand, naglalayon ito na baguhin ang gender orientation saka sexual identity ng isang tao, no? At gawing heterosexual. In particular, targeted to sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. So, posible nga ba ito? At ano nga ba ang mga epekto nito sa mga miyembro ng komunidad natin? Huwag kayong aalis, pag-usapan natin to. Medyo controversial ha, kaya naman naglabas din ng statement ang Psychological Association of the Philippines laban sa practice na ito. Curious na ba kayo? Huwag kayong aalis, tutok lamang dito sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
2: Radyo Pilipina.
3: Radyo! Publiko!
2: Radyo Pilipina.
4: Christine Osapan.
5: Hindi heavy!
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home may hindi boring.
8: Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
10: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Legacy.
9: 1278 AM.
15: Servisyong kailangan.
16: Servisyong kailangan.
15: Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
18: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sayles. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Ayan, at tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radio. Nakatutok pa rin kayo sa Radio Magazine, 1278 AM sa inyong dalapihitan. O di kaya naman watch na sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Gaya nga ng aking nasabi no kanina, very controversial ang topic natin for today, no, involving conversion therapy. On a personal note, ako naniniwala ako na ang pagbabago ay personal choice dapat. Pero paano nga ba kung napipilitan ka lang dahil sa kagustuhan ng ibang tao o ng isang sektor o kaya pressures ng society? Tama ba ito? At ano nga ba ang mga masasamang epekto nito sa taong nag-undergo ng sinatawag nilang conversion therapy? So malalaman natin yan, pag-usapan natin yan today kasama ang ating expert on board via Zoom, no? Isang psychologist at UP professor, walang iba kundi si Prof. Jolyan Fornelios. Prof. Jolyan, ayan! Ay, medyo mahina po, Prof.
5: Hello po.
0: Ayan, okay ayan. Na. Oo. Ayan, di ba? Parang binabagyo yata kasi tayo, di ba? Oo.
5: Opo.
0: Ayan, okay lang nga. Ayan, naririnig ka na namin. Maraming salamat sa pagpapaunlak, Prof. Jolyan.
5: Walang anuman po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
0: Ayan. Prof, simulan na natin, no? Kasi napaka-controversial ng topic natin. Pero siguro para mas maintindihan na ating mga ka-Rainbow na listeners and viewers natin, paano nga ba na-form ang gender identity, tama ba? Or sexual orientation ng isang tao? Para maintindihan natin kung ano ba yung binabago nitong mga taong to, di ba? So doon muna tayo magsisimula.
5: Alright po, sige po, Coach Mike. Pag sinabi po nating identity, no, or in this particular case, gender identity, no, ito ay lumilitaw doon sa interaksyon, no, ng biology, no, ng psychological na pag-unlad, ng ating mga relasyon, kultura, no, struktural na panlipunan ng mga organisasyon at saka mga life experiences, no. So again, kung titingnan natin ito, no, sa lente ng psikolohiya, no, ito yung pakiwari natin kung sino tayo, the psychological sense of who we are, no. And again, from a developmental point of view, tinitignan ito bilang isang developmental na proseso, no, na kung saan yung isang individual ay binabalanse niya, no, nagdi-negotiate siya between sa tingin niya sa sarili niya, no, sa tingin ng ibang tao sa kanya, no, sa kapaligiran kung saan siya napapasama, no, sa mga kondisyon kung saan siya makikita, pati na rin sa kung sino siya o kung sino yung taong gusto niyang maging, no, sa hinaharap, no. So again, this is the psychological sense and a negotiation process.
0: Ayan, sige. So doon muna tayo. Linawin ko lang, Prof. Jolyan, no, tama ba ang pagkakaintindi natin na parang ito ay nagmumula mula sa iba't ibang mga
5: salik or factors.
0: Oo, yes, na nakaka-impluwensya sa isang tao, tama ba? Itong gender identity na to.
5: Right.
0: Now, meron din kasi, quickly, sabihin lang din natin, no, nabanggit ka makailan din ng isa sa mga experts on board namin na si Dr. Camille Garcia, yung sa face-to-face, na napatunayan din daw na meron genes din pagdating sa halimbawa pagkakaroon ng gay genes or pagiging homosexual. So, pwede rin ba i-consider to na part din ng na formation ng gender identity ng isang tao na pinanganak siyang ganon?
5: Oh yes po, kasi pag tinignan naman po natin, Coach Mike, no, yung identity, no, so basically tinitignan niya, no, ng maraming branches ng psychology bilang biopsychosocial, biopsychosocial, no. So ito ay paghuhugpong, no, ng biology, no, ng psychology at saka social development.
0: Ayan, o mga ka-Rainbow ha, pwede rin na meron nga tayong tinatawag na gay genes daw. So pwede rin na meron na kayo noon pagkapanganak, di ba? So yan.
5: Yes po. In fact, Coach Mike, no, kagaya nung episode natin on gender dysphoria, nabanggit ko po na may mga pananaliksik, no, na as early as 4 years old, no, alam na, no, ng isang individual yung kanyang gender identity.
0: Oh, grabe, no. Actually, ngayon nga, feeling ko pabata na ng pabata, eh. Diba? Yung mas nagiging in-tune sa kanilang mga gender identity at sexual preferences. And on that note, ito nga yung sabi natin, Prof. Jolyan, no. Ang mga tao kasi sa paligid natin, diba, minsan nababahala sa gender identity, diba, ng kanilang mga anak or mga kakilala nila. Kung kaya't sumasailalim or minumungkahi nila na sumailalim sa conversion therapy. So, para sa mga listeners and viewers natin, could you kindly explain, ano nga ba itong conversion therapy na to?
5: Right, no. So actually yung nabanggit niyo po coach kanina tama po 'yun, no. So kapag sinabi po natin conversion therapy, no, ito yung mga pamamaraan, no, na ginagamit upang pagtangka ang baguhin ang sexual orientation o gender identity ng isang tao, no. In other words, no, halimbawa kung ikaw ay isang gay man, no, at mag-undergo ka ng conversion therapy, ang layunin nito ay gawin kang heterosexual, no. So kaya siya conversion kasi kino-convert ka into a heteronormative na pagtingin, no. Kung ikaw naman ay let's say for example transgender, no, layunin ng conversion therapy na gawin kang gender conforming, no. In other words, kung gagawin pa natin itong mas simple, no, sinasabi ng conversion therapy na may mali sa kung sino ka at kailangan kang baguhin, no. Again, may mali sa kung sino ka at kailangan kang baguhin.
0: Parang ang harsh naman nun, di ba? Parang yes. Sobra namang judgment yung part na yun. Gender lang ang ginawang basis. Pero Prof. Jolyan, offhand, ano ba yung nagda-drive sa mga tao para sumailalim dito? Ano yung mga factors na nakaka-influence sa kanila para, o sige na nga, mag-conversion therapy ako, or mapo-force sila na mag-undergo nito?
5: Alright, sa maraming literatura po, no, pananaliksik sa psychology, no, nagmumula po yung pagnanais ng isang individual na mag-undergo ng conversion therapy dahil sa pressure, no, mula sa pamilya, no, sa kanilang relihiyon, sa kanilang kultura, pati na rin mula sa kanilang mga kaibigan, no. So even though may mga pananaliksik na nagsasabi na harmful and possibly ineffective yung conversion therapy, marami pa rin, no, yung sumasailalim dito dahil nga doon sa pressure.
0: Ah, okay. Ako meron lang ako question of Hana, kasi come to think of it, tinatawag nilang therapy ito. But now you're telling me that it's quite harmful, which is totally opposite as a normal tao. Di ba? Ang intindi ko kasi sa therapy, yung makakatulong sa iyo eh.
5: Alright.
0: Anong nangyari doon? Bakit tinatawag siyang ganun?
5: Okay po. So kung sisipatin po natin, no, yung history, no, ng psychology talaga, no, LGBT psychology, no, binabanggit na noong 1952, no, bahagi ng Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ang term na homosexuality bilang isang mental disorder, no. So of course, current research evidence would tell us na yung term na homosexuality hindi na natin yan ginagamit sapagkat ito ay derogatory at saka stigmatizing, no. So ganun siya. But again, noong 1952 kabahagi, no, ng DSM-1 yung homosexuality. Ngayon, dahil sa tinatawag nating gay rights movement, no, lumakas, no, yung pakikibaka na tutulan at tanggapin galin, no, yung pagiging homosexual bilang isang sakit kasi napatunayan naman na hindi ito isang karamdaman, no. Lumakas at umigting, no, yung again pakikibaka at dahil doon, no, ang APA, no, yung American Psychological Association, tinanggal sa DSM noong 1973 yung term na homosexuality, no. So dream up nila yon bilang isang mental isang psychiatric diagnosis. At again, sa maraming pananaliksik na ginawa nila, no, noong 1997 naman, no, inadopt ngayon ng APA yung resolution to discourage, no, changing sexual orientation, no. So ito yung simula ng pakikibaka, no, na tanggalin yung mga pamamaraan, no, ng conversion therapy, no. Tapos gumawa pa sila ng maraming pananaliksik noong 2009, no. So gumawa sila ng systematic literature at nakita nila dito, no, na harmful nga at potentially ineffective. Harmful and potentially ineffective ang conversion therapy po.
0: Ayan, dahil nga nabanggit mo na rin, no, Prof. Jolyan, that it can be harmful and potentially ineffective. Paano nga ba ginagawa itong conversion therapy? Would you have any idea on how it's done?
5: Opo. Actually po, bilang isang psychologist, no, hindi naman na ito tinuturo doon sa sa mga coursework, particularly because ayun nga, napatunayan siyang mapanganib at hindi naman siya epektibo.
0: Eh, saan nakukuha ng ibang tao yung mga pinagagawa nila?
5: Right. Pero po, nag-research naman po ako, Coach Mike, no, and paano nga ba siya ginagawa? Iba-iba, no, yung pamamaraan. Kapag sinabi po natin conversion therapy, no, it's a branch, no? It's a collection of many techniques. Mm-hmm. No, so halimbawa, posibleng maging talk-based therapy ito, mm-hmm. kung saan titignan halimbawa yung pagiging gay mm-hmm. or pagiging bisexual or transgender bilang nag-uugat doon sa trauma, no, sa attachment mm-hmm. issue, mm-hmm. no, sa kakulangan sa pagiging lalaki mm-hmm. o pagiging babae, no. Mm-hmm. In other words, layunin ng mga talk-based approaches ng conversion therapy na i-monitor, mm-hmm. i-resist, o pigilan yung mga LGBTQIA feelings, no. So, yan mm-hmm. yung pinaka-milder form, no. So, talk mm-hmm. therapy, yung mas mga mapanganib na mga pamamaraan, no, could mm-hmm. actually have what we call as behavioral approaches, no. Mm-hmm. So ano naman ito, no, pumapasok dito yung tinatawag nating aversive conditioning, no. Mm-hmm. So paano ba ito ginagawa, no? So in clinics, for example, noong unang panahon, no, noong before 1969, no, ang ginagawa nila is that magpre-present sila ng same-sex stimulus, mm-hmm. no, at kapag nakaramdam na aroused ang isang mm-hmm. person, no, kukuryentihin nila sa scrotum.
1: Wow.
5: So okay. Yan, no, so napaka-harmful ng ganitong klase Uh-oh. Ng practice, no. Tapos yung mga modern na mga pamamaraan naman, let's say for example for our transgender brothers Uh-oh. And sisters, no, yung ginagawa naman doon sa conversion therapy para baguhin sila upang maging gender conforming, i-reinforce yung mga gender conforming behaviors. Let's say for example, transgender ka, trans woman, no, pag naglaro ka halimbawa ng baril, for mm-hmm. example, baril-barilan, mm-hmm. o i-reinforce ka nga, i-reward ka, bibigyan ka ng chocolates or money, so ganyan siya.
1: Oh my God.
5: So those are behavioral approaches, no, that's under conversion therapy. Meron din ditong, Coach Mike, tinatawag na spiritual deliverance, na kung saan, ala, i-pray over ka, yes. no, papalayasin nila yung, for example, masamang spirit
1: sa'yo. I think that's one of the ano more common things that I've seen, whether sa social media or sa Netflix, actually. Diba? Mm-mm. Meron nga mga documentary, I think it was entitled Pray Away yata, that talked Mm-mm. about ito yung ginagawa right. na conversion therapy. Ang dami pa ng mga ano, no, mga
5: pamamaraan.
1: Pamamaraan na
5: tas, Coach Mike, mm. ito yung pinaka-interesting na pamamaraan. Ito yung modern form of conversion therapy. Mm. May tinatawag na po silang celibacy-oriented approaches, no, na kung saan ang layunin, hindi ka naman namin planong gawing heterosexual ulit, pero pigilan mo yung LGBTQIA feelings mo. In other words, don't act on it, no? I-suppress mo lang and bawal kang magpakita ng pagmamahal, ng attraction, no? So, ganun siya.
1: Hindi, parang ganun din.
5: Yeah, exactly.
1: Di ba? Exactly. Parang ganyan. Ang dami pala, no, na waste. Kaya lang, again, mabalik sa akin yung sinabi mo, Prof, na parang at the end of the day, it's, alam mo yon, harmful and not proven to be effective.
5: Effective.
1: I guess right. ito na tayo, no, dako na tayo sa next part ng ating ano discussion, kung saan dahil nga ang mga tao ay kagaya ko na maaring maraming misconception about it, kasi alam nyo, nakakalungkot mga ka-Rainbow na hindi ito nadi-discuss, pero napaka-prevalent pa rin sa society natin ang conversion therapy. So ito nga ang pagkakataon natin para malaman naman ano nga ba ang totoo at ano nga ba ang mga myth lang pagdating sa conversion therapy. So Prof. Jolyan, ganito yung gagawin natin. So no, magbabanggit ako ng myth and then sabihin mo lang kung true or false, and then a short answer why. Para noon, ito yung babalikan natin after the break mamaya. Okay?
5: Right. Oh.
1: Meron lang ako limang pinipare dito, so isa-isahin natin muna, Prof. Jolyan.
5: Sige po,
1: no?
5: Coach.
1: So ang unang myth ay conversion therapy actually works daw.
5: Again, balikan po natin, that's actually a false idea, no? It's a misconception basically, kasi sabi nga natin walang mapagkakatiwala ang ebidensya sa pananaliksik, no, na nagsasabi na ito ay gumagana. In fact, no, kung titingnan po natin yung major professional mental health organizations kagaya ng American Psychological Association, ng Psychological Association of the Philippines at ng Pambansang Saman sa Sikolohiyang Pilipino, sinasabi nila na ito ay ineffective and potentially harmful.
1: Ayun, marami pa yung mamaya. Okay, aalis. Oh, ito. Pangalawa, nabanggit na, actually feeling ko na nasagot mo na kasi nabanggit mo na harmful siya. Harmless nga lang daw na talk therapy ito, usap-usap lang, ganyan.
5: Opo. Again, that's actually a misconception. That's false. Particularly because nakita nga natin kanina, no, it's actually a compendium, no, a lot of techniques, no. Mm-hmm. So hindi lang siya usap-usap, may pangungorienteng nagaganap, no. May mga spiritual Katins. Deliverance.
0: No? Oo, may so, mga bugbugan 'yan sa Netflix, manood po kayo, promise talaga.
5: Right.
0: 'Di ba? O pangatlo, Prof. Jolyan, voluntary daw ang pag-undergo ng conversion therapy.
5: Ay, that's not true po. Sa maraming pagkakataon, no, yung mga taong nag-undergo, no, ng conversion therapy, again, sila ay napre-pressure ng kanilang relihiyon, ng kanilang mm-hmm. pamilya, ng kanilang mga kaibigan. Gusto ko rin po itong bigyan, Coach Mike, ng importansya, no, sa ating palutuntunan mm-hmm. na yung pag-consent, no, sa pag-undergo ng therapy does not guarantee that a practice is safe or effective.
0: True,
5: so hindi porket pumayag ako, no, ginagarantiyan na niyan na ang isang therapy, for example, in this case, conversion therapy, ay ligtas at epektibo.
0: Tama naman, di ba? At minsan ang sad doon, Prof. Jolyan, no, ang biniblame pa kung sino yung pumayag pag
5: right.
0: hindi nag-work
5: exactly.
0: out yung ano. Sige, moving forward, ito naman yung next natin. Nabanggit nyo nga, no, na may pressure from religious sectors. Tama ba na religion lang daw ang basis ng pagkakaroon or nag-i-implement ng conversion therapy?
5: Ay, hindi po totoo yan, Coach Mike, no. So hindi lang po religious sectors. In fact, kung titingnan po natin, no, sa history ng psychology, may mga psychologists, guidance counselors, mga social organizations na nagpro-promote ng conversion therapy.
0: Mm-hmm. Naman. Okay, mamaya na. O sige, and last one, ito lang po. Ang pagbaban daw nito, kaya naman hindi pa, wala pa kasing ano eh, para sa Philippines wala pang parang nationwide ban pagdating sa conversion therapy. It would ano daw kasi, violate the freedom of speech and religious beliefs. True or false?
5: That's not also true, Coach Mike. No? Always nating tignan, no, na kapag magpro-provide tayo ng intervention, no, nasa ethical na responsibilidad ng isang psikolohista, for example, or therapist na siguraduhin na ethical at batay sa ebidensya yung kanyang mga practices na ginagawa. No? So in other words, hindi ito paglabag doon sa freedom of speech at saka freedom to choose one sa religion. Ito ay ethical na responsibilidad. No? Dapat tignan natin kung gumagana at ethical ba, no, yung mga pamamaraang ating nirekomenda sa ibang tao. Yun lang po, Coach.
0: Ayan. Oh, first half pa lang tayo, mga ka-Rainbow. Ang dami na nating natututunan ukol sa conversion therapy. Huwag kayo alis. Magbabalik po tayo. At sa pagbabalik naman natin, pag-uusapan na natin kung kanina mga myth ang napag-uusapan natin at mga hindi totoo. Ngayon naman, pag-uusapan natin pag tayo nagbalik ang katotohanan sa likod ng practice na ito. Huwag kayo aalis. Dito lamang tayo. Tutok lang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, Lady Maureen.
8: Radyo Legacy.
9: 1278 AM.
11: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
11: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
11: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
14: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
16: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
19: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
16: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
19: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
16: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
19: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
10: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
19: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
22: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radyo at pag-usapan pa rin natin ang conversion therapy at kasama pa rin natin si Prof. Jolian Fornelios. Ayan, Prof. Welcome back.
5: Hello po.
0: Ayan. Hello po, sobrang ano, ang dami ko natututunan dito sa topic na to, no? And hopefully, pati mga listeners and viewers natin ay natututo kayo dahil napaka timely and relevant nito and lahat tayo dapat ay very much aware ukol sa mga ganitong mga issues sa lipunan natin, no? So balikan naman natin, gaya nga ng sabi ko bago tayo mag-break, alamin naman natin, kanina nabanggit mo na, Prof. Jolia, na meron ng mga hindi magandang epekto ang ano ang conversion therapy sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community na nag-undergo nito by, take note, by force. Okay? So, yes. Lilinawin natin 'yon ha. Lilinawin natin 'yung kadalasan dahil lamang sa mga pressure ng mga tao sa paligid natin, 'di ba? So, ito 'yung ano natin. Ano nga ba itong mga sinasabi mong masamang epekto nito? Siguro maganda, Prof. Jolian, hati-hatiin natin sa emotional, sa mental, 'di ba? At sa social aspects ng isang tao.
5: Okay po, no. So again, sige po Coach Mike, no. Tignan natin ano nga ba yung epekto, no, ng conversion therapy, no. Mm-hmm. Sa maraming pananaliksik, no, kagaya ng ginawang systematic review, no, ng American Psychological Association, no, ng APA, sinabi nila na ilan sa mga epekto ng conversion therapy ay yung shame at saka guilt, no. So nahihiya ka tungkol mm-hmm. sa sarili mo, no, nagigilty ka sa pagiging gender diverse, mm-hmm. no. Minsan yung taong nag-undergo ng conversion therapy ay maaari pang makaranas ng depression or anxiety, mm-hmm. no, posible rin, no, na nabanggit din ito ng EPA, no, na posibleng makaranas ng lower self-esteem, no, bumababa yung pagpapahalaga, no, ng isang individual sa kaniyang sarili dahil nga inaatake nito yung pagiging mm-hmm. ikaw, eh, 'di ba, yung tagline nga natin kanina na may mali sa iyo kaya kailangan mm-hmm. kang baguhin, no. So isa 'yon sa mga binanggit ng EPA. Bukod sa emotional distress, Coach Mike, mm-hmm. no, nakita din na magiging traumatizing yung pag-undergo ng conversion therapy para sa ilan, no. So yung iba na to traumatize talaga, mm-hmm. no. So ganun siya. Of course, yung social impacts naman nito, no. Ang isang individual na nag-undergo ng conversion therapy ay maaaring makaramdam na siya ay isolated mm-hmm. mula sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad, no. So you feel alone, na parang mm-hmm. wala kang kakampi, no. So that's very problematic talaga. Actually, and very sad.
0: Oo.
5: No. At ito po yung pinakamalala, Coach Mike, no, na sa ilang pagkakataon, no, in some people, conversion therapy might lead people to experience suicidal thoughts or suicidal attempts.
0: Oo. Di ba? Huwag niyong minamaliit lang yung mga ginagawa niyong yan. Hindi po biro itong ano conversion therapy na to, no? Offhand, Prof. Jolyan, no? Kasi ako, may mga nababasa rin naman ako. Okay? Na mga posting ng ilang mga grupo na nagsasabi na may testimonial sila na successfully, quote-unquote, na bago nila. Diba, yung gender ng isang tao. Halimbawa, dati akong gay, naging straight ako, tinalikuran ko yung pagiging lesbian ko, ganitong gawin yoks, kandak you are, mga ganyang ano. Ay, totoo to ha, as in totoo. Hindi ko lang pinost, pero nakakabasa po ako ng mga ganun. Ano masasabi nyo dito sa mga claims na ganito?
5: Very interesting po yung mga ganyang post, Coach Mike. No? Pero again, kung pagbabatayan po natin yung ebidensya, no, ng psychological literature, no, again, hindi siya effective at potentially harmful. Maaaring, no, yung mga pangyayaring gano'n, nabago raw, no, no, di umano, nagbago, no, we can actually say na parang kinubli lang ng tao yung kanyang LGBTQIA feelings, no? So posible naman po yan because of shame and guilt, no? Ikukubli niya na lang yung kanyang nararamdaman, no? And then kaya siya i-claim na nabago namin to.
0: Ganun. Parang ano, meron pa rin pressure, no? To yes, conform kahit to na ganun
5: exactly.
0: Na,
5: oo.
0: And exactly. Change dahil yun ang napapaligid sa iyo, whether it's an organization or whatever group there may be. Wow.
5: Coach Mike, yung social isolation, it's punishing in itself eh. Kasi
0: totoo naman.
5: Hindi niya ikubli yung kanyang...
0: Ayan. Medyo nawala si Prof, no? Dun sa ano. Pero sabi nga niya, habang nag-uusap kanina, no? Napaka-harmful naman talaga nito, itong ano... conversion therapy na to at doon sa mga nagki-claim na may nabago, gusto ko yung sinabi niya na maaring kinukubli lang. Again, sabi nga niya, dahil wala pang literature or proof talaga na nag-ano, effective ito, eh talaga namang napakahirap. Diba? Right. Na patunayan. Ayan. Ayan, nandiyan na uli si Prof. Ayan. O, sige.
5: Opo.
0: Ayan, Prof. Oh, welcome back. Ayan, oo.
5: Hello po.
0: Oo, parang sinumpa tayo ng mga nagko-conversion therapy. Hindi kayo magtatagumpay. Wait lang. Tuloy pa rin kami. Oh, eto na. Prof, dahil dyan. Ito, last week ko yata binalita, no? Tama. Kasi, ano eh, yun sa statement ng Psychological Association of the Philippines. Kasi ako naniniwala na kailangan may manindigan ukol dito sa mga, ano bang pwede ba natin tawaging malpractice? Diba? Itong mga ganitong klaseng mga therapy, quote-unquote, diba? So, kayo naman po, Prof. Jolyan, as a psychologist, ano nga po ba ang stand yung pagdating dito sa conversion therapy?
5: Alright. Again, Coach Mike, babalikan ko po yung sinabi ko kanina, no, na sa pag-conduct ng psychological practice, no, necessary yan na dapat evidence-based and ethical, no? Isa sa mga ethical considerations na dapat ginagawa ng isang clinician, no, is to do no harm, no? So pinaka-prime yan, no, sa ethical guidelines ng pagiging isang clinician, no? So do no harm and ensure that your clients benefit from the practice that they try to subscribe to. So ganun siya, Coach Mike. So again, always take note, do no harm, and ensure that your clients get the best care that they deserve.
0: O, edi dun pa lang wala na. Di ba?
5: Opo.
0: dun pa lang wala na, pero sana nga ganun lang kadali yun kasi hindi lang basta-basta nagiging epekto naman, di ba, ng conversion therapy for those who have undergone it. Sa mga tao, may ways ba, Prof. Jolyan, para naman malunasan? Let's say, halimbawa, nag-undergo ka nito, and ano yun na, imagine it can lead you to commit suicide or have suicidal thoughts. Diba?
5: Right.
0: May way ba para halimbawa may taong nag-undergo nito pero ayaw niya talaga or nag-undergo na pero ano bang tawag doon? Nagre-relapse or nagkakaroon ng parang backlash doon sa ginawa sa kanya? Ano yung pwede nating gawin para malunasan ito?
5: Okay po. So ito ay galing po sa psychological literature na unang-unang dapat pong gawin ng isang nag-undergo, for example, mm-hmm. ng conversion therapy is to find a queer affirmative therapist. Na so, maghanap ka ng isang queer affirmative therapist to help you better understand yourself and recover from what happened. No? So, yun yung pinakauna. Maghanap ka ng maayos na clinician. Pangalawa, no? Kailangan mong i-rebuild yung feeling of safety and connection mo, no?
0: Correct.
5: So find supportive friends, no? An LGBTQIA+ community and affirming relationships para matulungan kanila, no, na ma-address, no, yung feeling of isolation at saka rejection. No, so we cannot really underestimate the power of social support, Coach Mike.
0: Correct.
5: So that's very important. Pangatlo, I guess, you need to give yourself permission to go slowly. Kasi, di ba, pag undergo ka ng conversion therapy, you might get more confused about who you really are.
0: Mm-mm.
5: No, so again, this time, no, kapag lalabas ka, no, sa conversion therapy at mag-undergo ka ng gender affirmative care, no, or queer affirmative care, you don't have to adopt a label immediately. No, so hayaan mo yung sarili mo na iproseso yung experiences mo. Try to come out kung kaya mo, no? At you try to resolve your relationship with your religion and your family. At ang sasabihin ko po dito is recover at your own pace. No? And again, nabanggit po natin din kanina na isa sa mga posibleng harmful effect ng conversion therapy would be trauma. And therefore, necessary din na i-address yung trauma-related symptoms na yon in a therapeutic relationship.
0: Ah, sige, may nabuo akong mga questions bigla while listening to you, Prof. Jolia. No? So, una-una sabi mo nga parang find your safe space and alam mo yon, queer affirmative treatment or therapist, di ba? Parang ganyan. Pero paano naman, ano kaya yung maibibigay nating advice, Prof. Jolian, sa mga tao nga na masyado namang immersed na, halimbawa sa family nila or religion nila, yung takot, di ba? Na kaya lang naman sila sumunod talaga is because takot silang mawala yung family nila or religion nila or whatever else that actually pressured them. Ano kaya yung magandang way for them to deal with it? Kasi ako naniniwala ako pag trigger point ang isang tao, di ba? Or isang group, iwan mo yan. Easier said than done. However,
5: right,
0: for people na deeply immersed doon, ano kaya yung maganda nilang magagawa? Dapat ba magstay sila and work on themselves or do otherwise?
5: Di ba po, nabanggit natin kanina, to give yourself permission to go slowly, no? So, sabi nga naman nila, ang identity development naman, Coach Mike, is actually a negotiated process. So, when you say negotiated, no, you try to contend with disagreements and agreements, no? So, ganun siya, no? So, sa palagay ko, no, kinakailangan na pati yung family din, no, mag-undergo din ng therapy to make them better understand, no, what their family member is going. Of course, in the Philippines, medyo mahirap ngang gawin yan, no? Kasi sasabihin, there's nothing wrong with us, but again, sabi nga nila, try to resolve first, no, your relationship with number one, the sacred, no, your religion, and then probably after that your family.
0: Ganda nun.
5: So go slow.
0: Siguro yung next question ko naman, bigla ko naisip, no, kasi kanina pa naman natin pinag-uusapan at nalaman nyo na rin, mga ka-Rainbow, na may mga harmful effects nga ito. Diba? Na maaring magresulta ultimo sa trauma ng isang tao. Bakit nga ba hindi nagkakaroon ng nationwide ban, diba, dito sa Pilipinas, given itong mga ito na, sabi mo nga, Prof. Jolian, meron namang evidence eh. Diba? May literature naman. Bakit sa ibang bansa, illegal na ang conversion therapy, pero bakit kaya dito sa atin, hindi pa? Ano yung kulang? At ano yung dapat?
5: Sa palagay ko, Coach Mike, well, number one, kailangan talagang explicitly i-point out yan. No? Pero again, if you're going to study the ethical guidelines of provided by the Psychological Association of the Philippines, malinaw naman doon na nakalagay na dapat hindi tayo mag-conduct ng harm. No? So kung ikaw ay isang clinician, no, it's your responsibility, I think, to look at the literature kung harmful ba yung mga therapies na ginagamit mo. Kasi implicit naman yun sa batas eh.
0: So
5: you have RA 10029 telling us that, again, we don't have to do harm to our clients and ensure that they benefit from the practice they subscribe to.
0: Siguro ako ngayon, paging government, 'di ba? Baka naman pwede na nating gawing batas talaga na iba.
5: Okay, institutionalize.
0: 'Di ba?
5: Institutionalize.
0: Yan.
5: Nasa institutionalization naman din po 'yan, Coach Mike.
0: Yes, at kung sino man ang dapat mag-push forward na way magamit niyo tong episode na to para alam niyo, 'di ba, na talagang issue ito kasi minsan kailangan gisingin lang kayo eh, 'di ba? So, ayan. Sige, Prof. Jolia, isa pa na naisip ko bigla. For those who have undergone itong conversion therapy nga, nasabi mo nga, may mga harmful effects naman, di ba? And even, can even result to trauma. Pwede ka ba mag-file ng case sa mga ganun? Hindi ko alam ha, pagdating sa mga practitioners. Kasi may nakita ko, di ba? Yung sabi ko nga, practitioner siya, di ba? At nabasa ko doon sa isang ad na parang psychologist din siya. Pwede ba mag-ano? Pwede ba mag-file yung halimbawa, yung isang tao? I'm not sure pagdating sa mga ethical practices nyo.
5: Right. Actually, Coach Mike, paumanhin, hindi ko po yan masasagot ng informed, no? Kasi that borders towards the legal side, no?
0: Yeah.
5: So, hindi ko po alam talaga yung sagot. Mm-hmm. Pero again, take note, pwede rin naman at least magsulat man lang sa PAP about this particular practice, no? So, at least sa ethics, pwede kasi siyang pag-usapan, eh. So, probably reprimand, no? So, mga ganun muna. Pero insofar as legal cases na are concerned, paumanhin po, hindi ko po siya kayang sagutin.
0: It's okay. If just alam mo yon, parang top of mind sa akin na, oo nga, no? Parang sinira nito yung buhay ko. Pwede ba ako magreklamo? Lalo na kung na-force lang naman ako dito. But then again, sige, thank you po doon, Prof. Jolian. And on that note, Prof. Jolian, I am sure, di ba, dahil ang sad point dito, hindi lahat ng mga tao nag-undergo ng conversion therapy ay nag-speak up about it.
5: Right.
0: Diba? So, maaari na may nanonood sa atin ngayon na pinipilit sila or nag-undergo nito, ano yung mga message mo sa ating mga listeners and viewers who are perhaps, alam mo yon, nandito sa crossroad na to about conversion therapy?
5: Maraming salamat po, Coach Mike, no? So, para sa ating mga tagapakinig, no, mga ka-Rainbow Radio, no, ang pagiging LGBTQIA ay hindi sakit na kailangang gamutin o baguhin, no? Ang conversion therapy ay walang matibay na ebidensyang nakakapagpabago ng sexual orientation o gender identity. At maari pa itong magdulot ng panganib, no? So, sa halip na sapilitang baguhin ang isang tao, piliin po nating makinig, umunawa at rumispeto, no? Hindi natin kailangang pwersahing baguhin ang ating mga sarili para lang maging karapat-dapat sa pagtanggap at pagmamahal, no? Yun po yung nais kong sabihin. At to end this particular message, let me assure people, no, at least give this word of wisdom, na sapat ka, karapat-dapat ka, at mahalaga ka, anuman ang iyong kasarian, sexualidad o identidad. Yun lang po, Coach Mike. Maraming salamat.
0: Ganda. More than sapat ang shinare nyo sa amin ngayon, no, Prof. Jolian. Pero bago pala magtapos to, mga ka-Rainbow, merong mga ano ha, local city ordinances pala. So nakita ko to, Prof. Jolian, na ang Quezon City pala, meron gender inclusive health ordinance that actually prohibits ano, conversion therapy.
5: I see.
0: Yes.
5: So that's good.
0: And
5: thank
0: promotes,
5: you very much for that.
0: And promotes gender affirming care, Mayor Joy. At hindi lang QC pala, pati Bataan.
5: Oh yes.
0: Ayun. So, ayan, sana yung ibang mga sana yung mga ibang mga municipalities natin ganun din ang gawin, no, na magkaroon tayo ng mga ordinances about gender inclusive ordinances that would prevent conversion therapy kasi kailangan po natin. Yan. Again, Prof. Jolian, bago tayo maghiwalay, saan kanila pwedeng kontakin lalo na, 'di ba, kung may mga issues sila about conversion therapy and perhaps their mental health as well?
5: Alright, una ko pong bibigyan Coach Mike ng pagkakataon, no, na banggitin na kapag may mga concerns po sila, no, about their mental health na related doon sa kanilang gender, sexual orientation, and gender identity, maaari po nilang i-contact yung Psychological Association of the Philippines, no, LGBT-SIG, no, so una yon, no, because institutionalized na na program or at least segment ng PAP, no? As for me po, Coach, maaari po nila akong i-contact, no, sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center, no. Ang aking clinic schedules po is Wednesdays to Fridays, no, 6 p.m. to 10 p.m., no. They may contact Miss Judy, my secretary, at 0919-075-2636. Yun lang po, Coach Mike. Thank you very much po.
0: Maraming salamat, Prof. Jolyan, sa isang napaka-interesting at powerful na conversation about conversion therapy. Naway marami tayong matulungan in the process, and I look forward to having you on board again soon para na naman sa iba pang controversial topics ukol sa LGBTQIA+ community. Maraming salamat at mabuhay
5: ka. Maraming salamat po, Coach Mike. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po.
0: Ayan. Yan po si Prof. Jolyan Fornelius, isang psychologist na nagbigay linaw ukol sa conversion therapy. Grabe, ang dami kong natutunan today, no? And more than ever, I would like to push for the banning of this practice. So, isa sa mga natutunan ko, again ha, galing na to sa expert, na walang proven na effective results ang conversion therapy. So, let's just drop it. And pangalawa siguro na gusto kong emphasize na lagi ko namang ginagawa is that as you are, regardless of your gender, you deserve to be heard, seen, felt, and celebrated, and most specially, respected. So don't let anything or anyone make you feel otherwise. Ayan. So, eto na nga mga ka-Rainbow. Kung na-miss nyo ang episode na ito, ay balikan nyo lang sa Rainbow Radio Facebook page o di kaya naman sa Radio Magazine Facebook page. Naka-up na siya mamaya at abangan nyo ang mga bonggang reels ni Prof. Jolyan Fornelio pag nalabas na ng social media natin. Now, as like before, lagi natin tatandaan, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan dahil dito walang iwanan. Sa Rainbow Radio, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis. Hanggang sa muli, see you again next Saturday. Isa na naman nagbabagang isyu ang ating pag-uusapan, kaya tutok na sa Rainbow
20: Radio Magazine. 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go.
13: Radio on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
17: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
23: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Hindi sila sumasang-ayon sa climate change, pero parang, eh kung titingnan natin yung mga nangyayari sa, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa, even sa Nepal, di ba? Yung pagbagsak ng glacier doon, kaya naging sanhi ng napakalakas ng flash flood, di ba, sa boundary ng Nepal at saka ng China.
10: Ang tagal na yun, di ba? Nabasa ko kasi yung interview kay former Vice President Al Gore, no, ng US, yes, na siya yung gumawa ng documentary na nakatanggap sila dito ng Nobel Peace Prize at saka ng Oscar, di ba? May Oscar winning docu ito. Yun nga, no, na parang ine-educate niya yung mga tao, binibigyan niya ng information na talagang ito na yung ano panahon na dapat nating bigyan ng solusyon itong climate change, dahil nandun na tayo talaga sa panahon na grabe na ng pagrabe yung pagbabago
9: ng klima
10: ng ating panahon, sabi niya, no, at yung mga prediction na yun yung mga nakikita natin, biro mo, after 20 years kasi yung kaya siya na interview, no, doon sa ABC News, dahil after 20 years tinatanong siya kung sa tingin niyo ba nangyayari na talaga yung mga sinabi doon sa docu na yon, the docu film na yon, na magkakaroon talaga ng mga ganito. Actually, yun nga, may mga prediction sila na by ganitong taon, may mga ganito na yung mangyayari.
9: 2030, 2040.
10: Oo, at saka nakita natin, ngayon sinasabi na naman nila, George, no? Kaya may mga paghahanda na rin na ginagawa itong mga isla, yung mga nation na mga isla,
9: mga
10: din.
9: Mga island nation, island, katulad ng Pilipinas.
10: Oo, pero ang sinasabi nila na maaring sa darating na panahon, sa mas bilis na panahon, itong mga parang may binanggit na lima na nation, yung Maldives, George, baka hindi ka pa nakakapunta,
9: hindi
10: baka lumubog na.
9: Ang napakaganda ng mga beach dyan, no?
10: Oo, also, baka
9: competitor ng Pilipinas yung mga pinakamagandang beach.
10: Oo, baka mamaya hindi na natin makita yung ano, di ba? Wag naman. Kung hindi talaga, kung hindi talaga mamimitigate itong mga nangyayari na ito sa paligid natin, di ba? Kasi, Maldives, Solomon Islands, Marshall Islands, Tuvalu, Kiribati. Ito yata yung lima na sinasabi nila na pwede na sa madaling panahon baka maapektuhan itong climate change. Kaya yun nga, may mga paano yung gagawin kaya nila mga solusyon kasi talagang bababa yung kanilang
9: Kasi ibig sabihin, Van, di ba yung parang isang patunay ng climate change, itong global warming.
10: Yes.
9: Kasi umiinit talaga ang mga doon. So by 1 degrees, 2 degrees after 50 years. Kaya mas maraming yellow or glacier ang natutunaw.
10: Actually, yan yung sinabi rin doon sa docu, no?
9: Na
10: sa Arctic, George, nandiyan yung parang polar
9: continent.
10: Parang yan yung parang polar area ba?
9: Polar zone.
10: Polar zone na okay, sinasabi naman nila na talagang nangyayari yon every summer, meron talagang na tutunaw na yelo, ganyan. Tapos, pero pag nag-winter, nababalik ulit yung ganong karami na natanggal nung summer. Pero ngayon, ang nangyayari nga, nagkakaroon ng pagtunaw ng yelo pag summer, pero pagdating ng winter, hindi na siya ganun.
9: Hindi na ibabalik
10: yung dapat na kasi syempre para 'di ba maging balance, 'di ba? Maging balance yung environment mo, 'di ba? Yung kapaligiran natin. So, 'yun ang hindi nangyayari dahil nakita nila, actually ito nandun din sa docu ni Al Gore, ni Vice President Al Gore, na dahil nga yung mga greenhouse, mm-hmm, di ba, gases.
9: Greenhouse, carbon, oh, carbon dioxide emissions. Oh,
10: carbon dioxide, methane. Actually, mm-hmm, sinabi nga niya na grabe din yung ano eh, yung epekto ng methane, yung mga uncovered landfills, mm-hmm, na sinasabi niya kasi pag pala, alam naman natin 'yon, di ba, pag nasusunog na, tumaakyat yung ano,
9: yung usok,
10: yung gas, ganyan. So, sabi naman niya, kailangan naman na, natin talaga yung mga ng gas na greenhouse, sabi niya. Pero kasi 'di ba para magbalanse din eh yung kung puro, kung wala tayong ganun na pangpainit, magiging yelo talaga tayo eh.
9: Oo, yung baka bumalik walang yung ice age.
10: Oo, walang mabubuhay. Hmm. So kailangan natin yung, pero ngayon sumusobra na siya. Dahil nga doon sa pagiging yung mga industries, 'di ba? Technology natin ngayon at yung mga iba pang mga nagsi CO2 emission, 'di ba? Hmm. Kaya ito talaga yung mga yung pinagmumulan ng problema, George. Oo. Yung ating actually pito 'yun eh. Hindi ko na maalala iba, pero no, carbon dioxide, 'di ba? Yes. Methane, may mga nitrite ano pa diyan. Mm-hmm. Pero 'di ba noon kaya pinagbawal na yung mga chlorofluorocarbons, mm-hmm, sa mga refrigerator, CFO, mga aircon, 'di ba? Kasi isa din 'yun sa nakaka-contribute, 'di ba? Doon sa ating atmosphere.
9: Pagkasira ng ating atmosphere natin, yung sa ozone layer pala.
10: Yung ozone layer nabubutas. Kaya pinagbawal na din 'yon, 'di ba? Pero sabi nga doon sa sa interview kay Vice President Al Gore, talagang marami pang dapat gawin. Kasi marami, may sinabi mo kanina, marami pa rin yung mga hindi naniniwala eh. Kahit na nandyan na talaga sa mukha natin.
9: Very scientific naman ang pag-init ng mundo, yung global warming talaga. At saka, ang lumalabas sa mga pag-aaral, syempre, ang mas nakaka-contribute talaga, mm-mm, sa mga chlorofluorocarbon emission, carbon dioxide emission na nakakasira sa ating ozone layer, mm-mm, ay itong mga mayayamang bansa.
10: Kaya
9: itong mga developed country. Kasi syempre, nandun sa kanila ang mga naglalaki ng mga factory, mga paggawaan, dapat sila, di ba yung climate change treaty agreement na sa Paris?
10: Actually.
9: Na dapat mas malaking pondo ang igugugol ng mga developed country, mm-mm, o yung mga mayayamang bansa sa pagtugon sa climate change.
10: Pero yun nga, kaya ayaw nga ng malalaking bansa, di ba? At talaga nag-withdraw dyan ang US.
9: Ay, yung iba, yes.
10: Oo, kasama dyan ang US.
9: Ang America.
10: Nauna pa yung Canada ata, no? Dun sa pag-withdraw, dun pa lang sa Kyoto Protocol pa lang, George.
9: Sa Kyoto pa lang, bago ang sa Paris
10: Agreement. Oo, bago pa yung Paris Agreement na yan. Kasi, sinasabi din nila, no, dun sa Paris Agreement na yan, parang, siyempre, alam mo naman, lagi may mga oposisyon, di ba? Ino-oppose na hindi naman din daw, parang hindi rin, hindi rin daw nare-resolve nung Paris Agreement, yung mga problema natin doon sa climate change. Kasi di ba, sinabi nila na doon sa Paris Agreement, may mga, yung mga countries doon nakasali, sila din yung gagawa ng target nila eh.
9: Yes.
10: Yung mga target nila, kung ano ba yung gagawin nila para ma-mitigate itong global warming natin na ito, yung paglalabas ng yung emission ng CO2, carbon dioxide, di ba? Kaya lang ang problema, kung hindi daw nagawa yung targets na yon, wala naman din daw penalty. So wala namang punishment.
9: Parang voluntary commitment.
10: Ganyan. So magbo-volunteer ka lang. Voluntary, ganyan. Tapos, kaya ayaw ng mga malalaking bansa. Mm-hmm. Kasi mas malaking bansa, mas malaki ang kailangan mong ilagay, diba?
9: Kasi ang parang mas naaapektuhan kasi nito ng climate change ang mga developing country katulad ng Pilipinas. Kasi wala naman tayong mga malalaking mga factory. Kaya hindi tayo kung maga minimal ang contribution natin sa climate change or
10: yun
9: sa global warming.
10: Yun nga.
9: Kaya dapat talaga.
10: Kaya ang ano kasi doon siguro, parang tulungan mo yung mga maliliit na bansa na hindi kaya na pondohan, mm-hmm, yung mga gagawin nila para mabawasan yung carbon dioxide emission, mm-hmm, at yung iba pa mga greenhouse gases, no? Kaso nga, ayaw naman ng mga ibang malalaking bansa. At diba? Sinasabi nga nila na paano magiging effective yan? Hindi naman, wala naman palang penalty kung hindi makasunod. So parang yun naman yung ano. Pero kasi meron din naman nagsasabi na kahit walang penalty, oo, ay nakakatulong pa rin, oo, yung Paris bansa, Agreement na, oo, yan.
9: Baka may mga bansa naman talaga na talagang kahit na voluntary siya, voluntary basis pa talagang pinanindigan nila yung kanilang mga target doon. Kasi siguro baka po pwedeng i-amend Ven na dapat may mag-set ng minimum targets. At kahit pa paano siguro may sanction or reprimand, ano, para lamang talaga magkaroon din ng, kumbaga, ano ang tawag, ng yipin itong climate change agreement in Paris. At naalala ko yung dating Pangulong Noynoy Aquino, talagang pumunta pa ng Paris para pirmahan, ano, itong climate change agreement sa Paris.
10: Hanggang ngayon ba, ano pa rin tayo? Part pa rin tayo?
9: Signatory pa rin tayo doon. Okay. At saka meron tayong Climate Change Commission eh.
10: Mm-mm.
9: Na talagang
10: aktibo. So ano na kaya ang ginagawa ng Climate Change Commission ngayon?
9: At saka merong ginawa yung ating mga office mate dito sa Public Affairs Division Ven, isang documentary tungkol sa flooding sa Bulacan nga.
10: Mm-mm.
9: Na talagang lumalabas sa mga pag-aaral na medyo talagang kumbaga ay bumababa ang lupa in dyan sa Bulacan.
10: Mm-hmm.
9: Kaya talagang medyo bumababa sa mas mababa pa sa sea level.
10: Okay.
9: Bumababa sa sea level itong probinsya ng Bulacan. So, merong documentary na ginawa ang Public Affairs Division ng PBS na mapapanood dyan sa social media platforms ng Radyo Pilipinas. Kaya, ayun, sa mga pag-aaral, talagang isa ang probinsya ng Bulacan, Ven, sa bumababa ang level ng lupa sa sea level. So,
10: oo, kasi
9: Bulacan,
10: marami,
9: Pampanga, kasi marami, catch basin nga eh.
10: At saka hindi, marami kasi din sa atin na mga reclaimed. Kasi nga, di ba, napapalibutan area tayo ng tubig. Mm-mm. So, marami mga reclaimed areas talaga dito sa Pilipinas na talagang pagdating ng time, ano, kasi yun nga, kaya dapat ngayon pa lang meron na tayo mga solusyon na pwedeng gawin. Actually, hindi ko lang alam kung sino dun sa limang countries na yun na sinasabi na dadating yung sa nalalapit na panahon, ha, na mawawala itong mga island na ito. At parang sa kanilang paghahanda, yung mga kanilang, kumbaga, yung mga reserve nila, inilagay na nila sa ibang bansa, parang ganun, para kung talagang dumating yung time na yon, eh wala na silang aalalahan. Parang ano lang yun, no? Yung alam mo, babahain ka yung bahay mo, alisin ko na yung mga gamit ko dito.
9: Yung mga valuables mo.
10: Oo, yung mga valuables ko, diba? Parang ganun eh, ang nangyayari. So, pero alam mo, George, kasi hindi lang naman baha. Alam mo, dun sa, meron tayong nakita eh, na research na dyan pala sa, meron isang lugar dyan sa Pakistan, George, yung Jacobabad, yan, nasa province daw ng Sindh. City yun eh, hindi na ito natitirahan. Hindi na natitirahan to ng mga tao dahil nga dito sa matinding global warming. Mm-hmm. Although may mga tao pa rin daw na nakatira dyan, pero dahil nandun lang sila, dahil wala silang kakayahan na lumipat pa sa ibang lugar dahil wala silang pera siguro, at saka dahil na rin sa kahirapan. Alam mo ba, nasa lugar na yan, napaka-extreme ng temperature. Mm-hmm. Ang regular na temperatura nila dyan, 51 to 52 degrees centigrade. Mm-hmm. Ang init dyan.
9: Ang init, sobrang
10: init. Tuwing tag-init. At noong 2024, pati yung mga kalapit nito na mga lugar, nakapagtala na rin daw ng 53 degrees centigrade.
9: Nakakasunog na yan sa balat.
10: Oo. At isa pa, dahil nga sa kahirapan, base doon sa nabasa natin, mas malaki yung panganib dahil minsan daw wala pang kuryente at walang tubig. Kaya paano ka naman, kung ba walang kuryente, maski electric fan, wala ka, di ba?
9: At saka tubig, syempre yung hydration mo, yung
10: tubig. Oo. Kaya yung kuryente nga, di ba, minsan wala. Kung meron ng mga aircon, siguro maganda rin, pero kaso wala ngang kuryente. So, hindi lang yung pagbaha talaga, George, ang nagiging effect nitong global warming na ito. Kasi may mga lugar na dati, doon sa isang, nakalimutan ko na yung pangalan din ng desert, parang Atacama, parang ganun yung desert, na talagang desertong desierto, although paminsan-minsan daw nagkakaroon ng pag-ano-ano ng yelo, pero ngayon daw, pero ngayon mas matindi. Nakikita mo daw mas makapal na yung layer ng yelo doon sa isang lugar na yon ng desert.
9: Mm-hmm.
10: So para talagang nagkakaroon talaga ng shifting. Hindi ko alam kung shifting ba yun o talagang dahil dyan sa climate change na yan. Ano? Yun, nagkakaroon na ng ganun. So, naiiba na yung mga temperatura sa bawat lugar. Baka mamaya, George, meron tayo ditong magkaroon na tayo ng mga winter.
9: Oo, nako.
10: Oo.
9: Hindi tayo ready sa winter. Okay lang yung medyo kaya natin yung summer. Mm-hmm. Pero ang winter, kakaiba din yung winter talaga.
10: Oo, no? Kasi ako, ewan ko ba, noon ba meron ba tayong nakikita na mga parang yung mga yellow-yellow na bumabagsak
9: yung mga
10: hills sa atin.
9: Pero napaka manakanaka lang venue.
10: Pero ngayon kasi, di ba, makikita mo kahit saan lang dyan, bigla na lang para may mga maliliit na yellow.
9: Yung hailstorm na yellow talaga ang bumabagsak talaga.
10: May mga
9: talaga.
10: Bumabagsak na mga yellow na dati parang hindi mo naman yan ano eh. Tapos isa pa, syempre, pagka nagkaroon ng global warming, nagkaroon ng climate change, bukod niya sa iinit yung lugar, tapos kung hindi
9: sobrang
10: naman,
9: lamig naman
10: sobrang lamig naman or desert nagiging nagkakaroon ng yelo, ito naman sa Pakistan, isang lugar hindi na matirahan, di ba, dahil sa sobrang todong init naman. Na doon, so bukod diyan syempre yung mga sakit, di ba, kasi syempre pag nag iba-iba yung mga ano, di ba,
9: klima.
10: Nagkakaroon din ng mga paglabas ng mga sakit.
9: At saka ang mga microbe, nag-mutate din venue. Depende sa klima, kung sobrang lamig, sobrang init.
10: Mm-hmm.
9: So ang mga germ at saka mga microbe ay nag-mutate din yung mga virus,
10: yes.
9: Ang mga bacteria,
10: totoo yun.
9: Talagang kumagasanga-sanga itong ating problema. Coordinated din na yung ating pagtugon. Dapat magkaisa ang mga Pilipino at saka yung mga bansa talaga.
10: Mm-mm.
9: Kung paano ang epektibong pagtugon sa climate change na ito.
10: Paano ba natin mababawasan, di ba? Kasi mamaya meron ba tayong babanggitin, George? Meron lang tayong plug, ano? Pero
9: yes.
10: Mamaya, may babanggitin pa tayo dahil di ba pinag-uusapan ngayon yung mga AI data center. Sabi nga ni, dun sa kanyang interview, mas grabe pa dito sa AI center na ito, yung ini-emit ng mga uncovered landfills sa mga lugar. Oo, parang ilang mas malaking porsyento pa at sabi nga niya baka nga itong mga AI data centers na ito, mas makatulong pa ito dun sa mga inefficiency na nakikita natin para talagang malabanan natin itong climate change.
9: Oo.
10: So mamaya pag-uusapan natin yan, pero bago yon George.
9: Siyempre, ay pakinggan po natin ang ilang paalala mula sa ating himpilan at magbabalik po tayo pagkatapos po ng itong mga paalalang ito mula sa ating istasyon.
2: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
16: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
18: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
17: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
19: Thanks.
11: Sports Radio 918 AM.
10: Okay, balik tayo, George, sa ating programang Going Places. Meron na tayong 30 minuto makalipas ang alas 11. Feeling ko, nakikinig sa atin yung ating batchmate na si Hill Peñaranda. Sabi niya, ano ba? Ano bang link niya? Oh, ayan, binigay ko na yung link.
9: Okay.
10: Oo, sana nakikinig si Hill at yung ating mga kabatchmate. Oo. Sabi ko sa kanya, isend niya kung sino pa yung mga nakikinig sa atin na batchmate na.
9: Saan ba yung Ben? Sa high school or elementary?
10: High school.
9: Ayan. Okay, ayan. Live din tayo, Ben.
10: Live na din ba tayo sa YouTube?
9: Sa YouTube.
10: Okay. Anong hahanapin sa YouTube na ano? Na pangalan? Na title?
9: Sports Radio. Ayan.
10: Ah, okay. Sports Radio 918. AM.
9: O,
10: yan ha. Subscribe kayo, Hill.
9: Sa YouTube.
10: Subscribe kayo ha. Sa Sports Radio 918 AM sa YouTube. At syempre, napapanood nila tayo dito sa ano live streaming natin sa FB, sa Sports Radio din page. At syempre, napapakinggan din tayo sa ating himpilan sa 918 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. Napapakinggan ba tayo ngayon sa DZRM? Ah, okay. Napapakinggan din tayo sa ating sister station sa DZRM Radio Magazine 1278 AM naman, AM band sa inyong mga radyo. Okay, so marami-rami na kayong mapupuntahan.
9: Oo,
10: at mapapakinggan. Kaya wala na kayong tawag.
9: Wala na kayong excuse.
10: Oo, wala na
9: kayong rason.
10: Mm-hmm.
9: Para hindi
10: hindi
9: mapanood yung aming mga ano.
10: Oo, to aming going places. Oh, anyway, George, naiwan natin kanina.
9: Oo,
10: kasi nga, yun binasa ko. No? After 20 years kasi, diba, 2006 kasi, yung An Inconvenient Truth, di ba? Tapos pinag-ano pa daw nila yan, parang pinag-usapan pa nila ano ba yung pwede nating i-title. So sabi nila, siguro kasi medyo mahirap talagang tanggapin. Itong medyo hindi komportable itong ano na to, siguro mas maganda medyo inconvenient siguro, pero
9: talaga
10: ito
9: naman
10: yung magandang maging title, yung Inconvenient Truth. So yung binabanggit natin kanina kasi, di ba, sabi natin yung mga AI data centers na yan, sinasabi nila na baka magkaroon ng problema sa ating environment doon sa kanyang emission. Sabi naman ni Vice President Al Gore doon sa kanyang interview, sabi niya lahat daw ng mga data centers, kahit pagsama-samahin pa daw yan yung mga data centers sa buong mundo, yung emission daw niyan ay way less kesa doon sa emission, doon sa mga uncovered landfills na sinabi natin kanina. So, sabi niya kung gusto nating i-reduce yung emission, ito daw lugar na ito, yan ang example ng lugar na dapat daw ay magpagsimulan natin kesa doon sa mga malalaki na mga data centers. Kasi sabi niya, yung AI, sabi niya ay pwede din ng isang opportunity para makapag-reduce ng emission by eliminating what he calls, sabi niya, inefficiencies that are invisible without AI. So, pwedeng magamit daw yung AI para makita pa natin kung ano yung mga pwede pa natin gawin.
9: Oo, yung mga invisible na parang kung walang AI ay hindi natin nakikita.
10: Hindi natin malalaman, di ba?
9: Oo.
10: So, kung pagbabasihan nga daw yung mga uncovered landfills, at yung mga ano na to, itong AI data center na ito, mas dapat pa nating mas dapat pa nating tanggalin itong mga uncovered landfills na ito.
9: Oo nga.
10: Kesa doon sa mga AI data center, kasi di ba yung uncovered landfill di ba nag-emit nga hindi lang carbon dioxide, methane pati.
9: Kasi pag nag-decompose ang mga basura, di ba, kaya talagang nag-i-emit ng usok ng methane and gas. Pero challenging yan, Ven, kasi kung malakihan ang mga landfill natin, so paano mo yan tatakpan, ano? So, kasi syempre, parang araw-araw ka magtatapon ng basura doon. So, parang dapat may, parang may ano siya, may retractable cover.
10: Oo, dapat naman talaga.
9: No, cover.
10: Kasi ito, sinasabi nga dyan na dapat daw yung mga modern sanitary landfill practices, dapat yung mga operators ay nire-require na i-apply yung daily cover, usually 6 inches of compacted soil. Ito dapat yung mga ginagawa at the end of each working day para maisil, maselyado yung trash. Oo. When a landfill kasi ay hindi naka-cover, yun nga, meron tayong mga environmental hazards na pwedeng bukod pa doon sa mga
9: sa gas.
10: Gas.
9: Siyempre, yung,
10: sa mga gases na 'yan, sa mga toxic gas.
9: Natin, kasi yes. Diba, yung mga kung may mga langaw,
10: yes.
9: Diba?
10: Oo. Tapos yung pagtagas, yung leaching niya.
9: Yung leaching
10: niya sa... Yung pagtagas niya sa ilalim ng lupa.
9: Nakokontaminate din. Sa tubig natin.
10: Oo. Yung mga natin. Yung mga local groundwater natin.
9: Oo. Yung mga water resources natin sa ilalim ng lupa. Di ba kaya dapat talaga yun? Kung 6 inches, hindi lang natin alam doon kung very, kumbaga doable ito na takpan. Yung araw-araw na ng 6 inches na lupa yung at the end of each working day.
10: Actually, yun dapat ang ideal eh. Pero kung hindi ganun, pagka hindi ganun siguro, kung hindi natin tatakpan, ganun talaga yung magiging result.
9: Oo. So, pero dapat takpan talaga kasi kung ito yung mga isa sa mga major factor na kumbaga ay sanhi ng climate change o ng global warming, so dapat hanapan ng paraan para matugunan ito. Kasi kung hindi nga talaga, talagang doon tayo tutungo talaga sa global warming talaga na pag-init talaga ng buong mundo.
10: Actually, nandun na tayo, George. Mm-hmm. Kaya nga ang pinag-uusapan na natin ngayon dito, paano natin ma-reduce o mawawala, malilesen yung pag-init
9: ng temperatura, Kasi, di ba sa ating kasaysayan, Ven, ay nagkaroon ng ice age, di ba? So talagang nagkaroon naman ng pagbaba ng temperatura noong panahon ng yelo, o yung ice age nga. Kaya parang ito nga yung yung naging sanhi ng pag-extinct, pagkamatay ng mga dinosaur, di ba? Yung ice age. Kaya kung nakuwag naman sana, dapat tugunan natin ang problema ng global warming. Kasi kung hindi naman ice age, baka ito naman yung pag-init ng temperatura naman ang ating pinaka-major na problema.
10: Totoo yon, George. Kaya, ayan. Actually, yung WMO, yung Weather Meteorological Organization. Sila mismo ang nagsabi na yung mga El Nino ay pwedeng maging strongest.
9: Yes.
10: Since monitoring began yung 4 decades ago.
9: Ang sinasabi nga, Ven, di ba, itong ang El Nino na tatagal hanggang February, ay itong yung isa sa pinaka pinakamalakas na El Nino, itong kung kailan magsisimula, baka pagkatapos ng itong habagat sa buwan ng Setyembre. So baka ito na yung panahon na papalit ang El Nino, at saka ito yung isa sa pinakamalakas Ven na El Nino hanggang February, extended El Nino. So parang tayo hindi natin parang ma-imagine or mahirap natin i-imagine na magiging malakas ang El Nino, kasi hanggang sa katapusan ng Setyembre ay malakas pa yung habagat na parang halos araw-araw ay walang tigil ang pag-ulan. Pero ang nakikita po ng ating mga weather forecasting institution ay yung parating na El Nino, ito yung isa sa pinakamalakas na tatagal hanggang February event.
10: Ayan. Kaya yan nga yung warning ng WMO, ng World Meteorological Organization. Sabi nila na talaga mag-intensify po, lalo na yung drought, dahil nga dyan sa floods at yung mga extreme weather. At pwede syempre ito na maka-epekto. Halimbawa, maski sa ating economy, George, di ba?
9: Oo, syempre kasi mga panini.
10: At pati sa global supply. Sa global supply
9: global
10: chain.
9: Global food supply chain.
10: Oo. Kasi nga, syempre, katulad niya kung may mga nangyari sa Nepal, di ba? So, nahihinto yung di ba? Yung supply and demand, di ba? Na pag-ikot ng mga produkto natin. So, yan yung isa sa mga kinakatakutan din ng ng mga concern dito sa dito sa problema natin sa ating environment. Alam mo, sabi nga ni Vice President Al Gore, sabi niya hindi lang ito natin problema politically. Hindi ito political problem, kundi morally at spiritually. Kasi talagang kumbaga kailangan na natin na sagutin, or kasi 'di ba, George, nagsimula doon sa mga graph na pinakita nila na kung kailan nagsimula talaga yung todong pagtaas ng temperatura, nung nagkakaroon, nung bumibilis na yung ano natin, yung industry, yung yung technology, yung ganyan, yung industrial ano era. Yung
9: industrialization. Baka ito ba nagsimula noong 1800s, di ba?
10: 1800s, sa United Kingdom. Pero hindi pa masyado yun. Nag-ano na talaga doon sa 1900s na. Mga 1940, 1930s, ganyan. Pero nakita nila na from 1980 hanggang sa kasalukuyan, ito talaga yung mga grabe na.
9: Ito yung pinakamabilis na pag-init ng temperatura.
10: Ng temperatura sa mundo. Kaya diyan nag-aano, diyan yung ano eh, yung ito na yung dahilan. Kaya sabi nga ni ano ni Vice President Al Gore, makikita mo kung gaano magiging destructive yung mga hurricanes. Ngayon nakikita mo kung gaano na sila ngayon ka-destructive.
9: Super typhoon,
10: yung mga typhoon, super typhoon na dati hanggang signal number 3 lang tayo, pero ngayon umaabot tayo sa signal number 5, yes. Di ba? Kasi nga yun, may yung pag-init din ng dagat, ng ocean. Mm-hmm. Nagko-contribute din pala ito, George, para magkaroon ng mga ganyan, yung mga destructive na mga ano ba yung hurricane sa Tagalog?
9: Hurricane, hindi ba bagyo din yatin yan?
10: Oo, sinasabi, pero parang yung malaking ipo-ipo yun, 'di ba?
9: Ah, yung buhawi.
10: Mga buhawi 'yon. Oo. So, 'yan yung nagiging ano, yung nagiging dahilan, 'di ba?
9: Tsaka ito nga yung parang isang buong buwan, sa buwan ng Agosto na halos walang tigil ang ulan. So, kakaiba, 'di ba? Once in a parang blue moon talaga itong mga pag-ulan na ito, 'di ba? So, saan ang gagaling yung tubig na ito na napakarami naman?
10: Oo. Ayun na nga siguro, baka
9: dahil sa pag-init ng ano, pag-init ng mga karagatan natin.
10: Tapos, yun nga, no, sinasabi nga, meron pa tayong narinig na kaya daw ngayon ay nagsisimula na tayong magtingin-tingin kung pwede na tayong pumunta sa Mars.
9: Sa Mars, talaga.
10: Pero kasi, sabi nga nung isang, ano, nung isang scientist, bakit mo kailangan pumunta ng Mars? Mm-hmm. Pag napunta ka ng Mars, katakot-takot na ano gagawin mo para ka lang makahinga, para ka makapagtanim. Wala kang ano doon, di ba? Samantalang ito, iingatan mo lang yung Earth, yung mundo. Eh, dito ka talaga, ito talaga yung habitat mo, di ba? Dito ka talaga nababagay. Pag umunta ka sa Mars, di ba, kailangan pa natin na nakakulong tayo sa isang dome na, di ba? Gumagawa tayo ng mga ganong experiment doon.
9: Magsisimula ka talaga sa wala.
10: Hindi,
9: talaga,
10: tsaka hindi mo mababago, hindi mo mababago yung kanilang ano doon, yung weather nila doon, o yung kalagayan ng
9: surroundings nila.
10: Oo, yun talaga yun. So, hindi doon talaga yung ano mo, hindi talaga yung habitat mo, di ba? Eh, bakit mo kailangan pumunta doon, sisirain mo to mundo mo, tapos pupunta ka doon. Eh, dito, pag naayos mo lang yung mga problema dito sa mundo, wala. Mabubuhay ka ng maayos, di ba? Hindi mo kailangan nakakulong ka sa kung anong mga lugar-lugar yan, o kailangan mo pa mag-eksperimento para makapagtanim ka dyan sa Mars. Di ba, parang nakakaano na, yun yung ating pinagtutuunan ng pansin, pero hindi natin pinagtutuunan ng pansin yung ating sariling, kumbaga, ito'y sariling bahay natin eh, di ba?
9: Ito, yung ideal place talaga to live for human beings talaga. Ito ang mundo, yung Earth natin.
10: So,
9: ideal temperature, ideal climate, at saka relatively reversible pa naman Ven, yung ating sitwasyon, di ba? So, kumbaga eh, para mapabagal natin itong climate change, itong pag-init ng temperatura ng mundo.
10: Oo, kaya siguro dapat na maganda sana nga yung may mga ganun, ano, yung mga Kyoto Protocol, yung mga Doha Amendments, ayan, yung Paris Agreement. Maganda sana yung ganun, pero sana dapat nagkakaisa lahat. Mm-hmm. Kasi kung hindi, ay sama-sama tayong lahat.
9: Oo, lahat apektado.
10: Oo, iisa lang naman tayo dito, 'di ba? Kahit na sabihin mo na halimbawa, katulad sa ibang malalaking bansa, sila nagre-recycle na sila may mga incentive sila doon sa mga nagre-recycle o nag-ano, 'di ba?
9: Pero nagsesegregate.
10: Nagsesegregate. Eh, kaso, yung kabilang bahay, kabilang
9: lugar. Katabi mo, kapitbahay.
10: Kapitbahay mo.
9: Kapitbansa.
10: Oo. Parang walang iniwan din yan dun sa mga magkakapitbahay, George. Linis ka ng linis ng harapan mo. Pero yung kapitbahay mo, tapo naman ng tapo ng basura. So, paano tayo niyan, di ba? Paano tayo niyan uunlad? Paano tayo gaganda yung paligid natin kung ganon, di ba? So, ganon lang din sa, ano, sa kabuuan natin, sa mundo. Kung halimbawa, ilang mga countries lang ang nagpa-participate, edi wala ring mangyayari. Pero alam mo siguro kasi di ba George pag nag-earth hour tayo ng 1 hour, di ba? Nakikita nila na talagang gumaganda yung ano eh, yung ano ng mundo, di ba?
9: Yung kapaligiran.
10: Oo, tsaka yung init, yung basta yung climate gumaganda doon sa ano na yun, doon sa isang oras na yun na ginagawa natin.
9: Ibig gawin natin once a week yung 1 hour na
10: pwede rin. Off,
9: diba? Once pwede a week, diba? Every other day.
10: Yes, pwede rin. Lahat na nga na pwede natin gawin, dapat gawin na natin
9: kasi
10: ngayon.
9: Kasi sa isang buong araw, 1 hour lang yun eh. Hindi mo ka napapansin yung
10: para hindi oras. Tayo, ano, para hindi tayo isang araw sabihin natin, ay, totoo pala yung climate change.
9: Saka dapat hindi talaga ginagamit ang mga appliance natin, dapat kunin natin sa saksakan, di ba? Sa mga outlet na yan. Yung mga simpleng bagay na kayang-kaya natin gawin.
10: Oo.
9: Yung pagtapos sa tamang basurahan, ng mga basura.
10: Oo. At saka, George, importante yung may batas tayo, di ba? Yung segregation, waste management dito sa Pilipinas. Pero sana ipatupad natin to ng husto, yung implementasyon. Meron nabasa tayo na ang hopefully, no, ang DNR yata ay parang pag-aanuhin nila yung sihigpitan, gagawin nilang stricto yung yung segregation, yung waste management, no? Sana mahigpitan nila kasi meron naman ng mga batas na ganyan eh. Kaso hindi na i-implement, 'di ba? Nang maayos lalo na ng mga lokal na pamahalaan din kasi sila dapat ang ano na diyan eh, 'di ba? Kayo na
9: talaga.
10: Kayo na 'yung magi-implement diyan eh sa inyong mga lokal na ano eh, lokal na gobyerno. So dapat 'yon ang piliin natin sa darating na
9: oo, ang mga leader talaga na
10: sa darating na election.
9: Nagpapatupad ng mga batas ng
10: karapatan. Yung totoong nagpapatupad ng yung sa environmental laws natin. Environment, yung maaalagaan yung ating environment.
9: Yes.
10: Okay. So sige, George, kakausapin pa natin maya-maya.
9: Yes.
10: Ready na ba? Pwede na ba natin kausapin? Ah, ready na pala.
9: Ready na natin.
10: Pwede na natin kausapin, yes. George.
9: Yeah, magandang umaga, Kuya Bong. Welcome sa ating palatuntunan.
14: Hi, good morning, Ate Ben at Kuya George.
9: Yeah, magandang, parang hindi natin narinig si Kuya Bong.
10: Narinig, George.
9: Okay.
14: Okay ba yung audio
10: natin? Okay. Okay.
14: Okay. Anyway, tamang-tama, no? Ganda ng pinag-usapan nyo about climate change, global warming. Tamang-tama yan dahil dito sa ating mga pinag-uusapan rin, particularly itong mga nakaraang mga linggo, tungkol sa pagtatanim ng agri-food. Pero siguro ngayon, maganda nga na Ate Ben at Kuya George, hindi lang agri-food, no? Kumbaga lahat ng pwedeng maitanim natin na punong kahoy para makatulong tayo mga mamaya, no? Para matugunan, di ba? Magkaroon solusyon do sa problema natin ngayon. Yan, di ba? Ang daming mga nangyayari na. Yung nangyari dyan sa Nepal. At kahit dito, no? Ang daming mga landslide. So, yan ay pagpapatunay talaga na medyo nakakalimutan na natin na gampanan yung ating tungkulin din na pangalagaan ng ating kalikasan. Kaya siguro Ate Ben at Kuya Josh, maganda, no? Sana kasama natin si Kuya Louis Esteban kasi yung kanyang Agarwood PH Forestry Nursery, bukod sa siyempre nagpapatubo siya ng mga Agarwood seedlings para itanim, hindi lang doon sa kanyang plantation, kundi ma-distribute sa mga tao para magkaroon nga ng pagkakataon, Ate Ben, yung ating mga mamayan na magkaroon ng kontribusyon para kahit papaano mapabagal, no, itong nangyayari, itong epekto na ng global warming, of course, climate change, na talagang pinagmumula ng mga iba't ibang mga sakuna, di ba? So, kayo ba, ano bang sa tingin nyo? Kasi, well, of course, tayo, marami tayong pwedeng i-discuss dito regarding yan sa pinatalakay natin every Sunday about agri-food. Pero gusto ko munang makapag-interact din sa inyo, Ate Ben at Kuya George, no, doon sa pinag-uusapan nyo. So far ba, ano ba ang iba pang dapat gawin natin, Ate Ben at Kuya George?
10: George.
19: Yung iniisip ko Kuya Bong, syempre yung mga simpleng ano, mga simpleng bagay lamang, 'di ba ano? Halimbawa itong naka-off yata yung mic.
10: Naka-on.
19: Naka-off pa ba?
9: Sige. Ayun, okay, so take two tayo. Yung gusto kong sabihin Kuya Bong, yung agarwood, di ba kasi isa din sa posible na epektibong pagtugon sa climate change na ito, ang reforestation, yung mga watershed natin, ano? So, baka may pagkukuling dito sa ating mga watershed, kaya dapat magtanim ulit tayo ng mas maraming mga puno. So, baka kasama ba? Pwedeng, siguro kasama din itong pagtanim ng puno ng agar, ano? Ng agarwood, para kahit papaano ay kumapal, ano? Kumapal ang ating watershed sa Pilipinas, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, at makatulong tayo sa pagpigil ano, sa mga pagbaha na ito, at syempre itong climate change na, kasi pag mas maraming puno, kasama na yung agarwood, ay ito naman ang nagpapalabas ng oxygen, di ba? At ito naman ang parang panlaban natin sa carbon dioxide emission naman, na nangangalaga sa ating ozone layer. So, pupwede, ano? Yung ating pagtatanim po ng mga puno, kabilang yung agarwood, ay makakatulong sa reforestation, parang comprehensive nationwide reforestation ng Pilipinas, Kuya Bong.
14: Yeah, tama ka dyan, Kuya George. Kasi dito sinusulong natin itong pagtatanim ng agarwood dahil isa to sa masasabi nating solusyon sa problema ng hindi lang ng ating bansa kundi sa buong mundo, no? Kaya maganda talaga magkaroon ng ika nga talagang magtulong-tulong, hindi lang natin tignan dun sa punto de vista ng isang negosyo, kundi ito talaga parang ano natin to obligasyon natin, responsibilidad natin na talagang ibalik din sa kalikasan yung naibibigay sa atin, di ba? Sa ating mga tao, syempre nabubuhay tayo dahil yan, yung oxygen number one na kinakailangan natin para tayo mabuhay. Lahat yan, galing yan sa mga, yan, sa mga puno, sa mga iba't ibang halaman. So, kinakailangan talagang magkaroon tayo ng, kung bang sabihin natin, parang misyon na talagang gawin natin ng lahat para maibalik sa magandang kalagayan ng ating kalikasan. At mabanggit ko lang, no, kasi maganda. Sana nga ako naandit si Kuya Luis Esteban kasi meron siyang binubuo ngayon at yan, sana nga mas maganda siya makapagpaliwanag kasi yung parang ano, it's a global community, not only for agarwood, no? Kung bagay sabihin na natin, parang ito na yung isa sa simula na pwedeng magka-tulong-tulong mga tao, ma-educate. Kung bagay, malaman kung ano ba yung mga dapat gawin, di ba? Yung magkaroon ng regular na, sabihin na natin, palitan ng mga ideas. Ano ba yung mga dapat gawin? Kasi dito lang sa agarwood, Ate Ben, Kuya George, marami talagang, sabihin na natin, parang ang tingin-tingnan, uy, agarwood, maganda yan, malaki ang kita dyan. Pero kung tutuusin, dapat, well, una-una, ang ating pamalaan, dapat talaga ma-educate yung kung lahat ng mamayan, hindi lamang yung mga parang nag-iisip na pumasok ng negosyo. Kasi maganda yung, sabihin na natin, ano ba yung mga dapat gawin? Mula dun sa pagpupunla, paglalagay nito kung saan man lugar, at ang pinaka-importante ngayon for me, kasi sa totoo lang, parang, ito Ate Ben, Kuya George, ha, ito lang naiisip ko, kasi merong parang pagkukulang eh. Parang siguro sana tayo yung isa sa maging boses, Ate Ben at Kuya George, na makagawa ng malinaw na napatakaran. O sabihin na natin kung kinakailangan ng batas, gumawa ng bagong batas. Kasi ako mismo, pumunta ako ng DNR, nabanggit ko na nung mga nakaraang programa natin, mismo ang DNR dito sa Laguna, Ate Ben at Kuya George, hindi nila alam kung ano yung gagawin. Ang sabi nung hepe, ha, hepe yung kausap ko, ang hawak lang nila guidelines. So ang nangyayari ngayon, marami sa akin, ha, tinitingnan ko dito na parang sabihin natin, nagkakaroon ng pagkakataon magsamantala yung mga sabihin na natin, may pera, mga enterprising individuals na parang sumatalahin yung pagkakataon na kung makakapag-produce sila ng agarwood, eh talagang ngayon, kumikita talaga, Ate Ben, Kuya George, yung mga nag-produce ng seedlings, paldo ngayon, tinatawag na paldo. Kasi talagang malakas ngayon ang bentahan ng mga seedlings. Ako, aminin ko na, katulad sa tulong ni Kuya Louis Esteban, Ate Ben at Kuya George, nag-start na ako, di ba, mag-produce noon, magpunla ng mga seedlings. And very soon, siguro, after 6 to 8 months, pwede ko na ibenta yon. Pero, ang mahirap kasi ngayon, walang malinaw. Parang nalilimitahan lang, kumbaga doon sa mga meron, kung ano yung dapat gawin. Dapat magkaroon ng malinaw na parang pag-disseminate mga information, katulad sa pagkuha ng wildlife culture permit. Diba? Kumbaga, ako mismo pumunta ako, alam mo ba, talagang wala pa silang parang malinaw. Nagtataka nga ako, sabi ko, meron akong mga nakita na at nakausap na mga nagtanim na ng agarwood, no? Pag-usapan muna natin ng agarwood, dito sa Meliliw, Laguna, dyan sa Melumban, Laguna. Pero sinabi sa akin ng DNR, Ate Ben at Kuya George, wala pa daw silang permit na ini-issue. Mm. Sabi ko, paano? Paano po? Kasi ako mismo ay nagpupunla na. So, sabi ko, anong pwede kong gawin? Alam mo, Ate Ben at Kuya George, ang sabi sa akin, well, hayaan na lang nyo muna, kumbaga magtanim muna kayo, and then later on na lang, kumbaga sabihin na natin, i-proproseso na lang. Kumbaga, kumbawa ako, i-apply ko na lang, i-proproseso nila. Pero sa ngayon, ang DNR Region 4A dito sa may Santa Cruz, Laguna, wala pa silang masasabi natin konkreto na parang susundan ng tao. Guidelines pa.
10: Okay. Ano, nawala?
9: Oo, kung kailan pa naman ay...
10: Patapos na.
9: Oo, patapos na tayo ay nawala ang internet signal ni Kuya Bong.
10: Okay, sige. So, wala na rin tayong oras, no?
9: Oo.
10: Isang minuto na lang, mahigit. Okay. So, Kuya Bong, paalam ka na.
9: Oo.
14: Ano kasi, medyo maulan dito, alam na.
10: Okay, okay, sige. Sige.
14: Oo.
10: Okay, so next Sunday ulit, Kuya Bong.
14: Sige, oo, para maganda maging talakayan natin. Yan, hindi lang tungkol sa agarwood, no, kundi sa masasabi natin pwedeng maitulong ng ating mga mamayan, tayong lahat, para sa ating ikagaganda ng ating kalikasan. Anyway, maraming salamat again, Ate Ben at Kuya George, sa lahat ng ating mga viewers. Isang magandang umaga sa ating lahat.
10: Okay, maganda umaga din kay Kuya Bong at sa mga nakikinig sa atin. Bago tayo magpaalam, George, ayun, sabi ni Kuya Hill Peñaranda, batiin ko daw yung Barangay Senior 79ers.
9: 79ers?
10: Oo, Barangay Senior 79ers.
9: Ah, 1979 ba ang batch?
10: Oo, hello sa inyong mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood sa ating FB Live streaming. Okay, so George, salamat na tayo.
9: Maraming salamat sa bumubuo sa ating production team, ang ating voiceover, si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design, si Kuya Anthony Pimentel, ang ating kasamahan dito sa engineering side, si Ate Nida Erescan Soriano, at saka si Danielle Santos. Tama ba?
10: Yes.
9: Oh, si Danielle Santos. Sa inyong lahat, maraming salamat. Danielle Cruz. Ayan.
10: Magpapaalam na lang tayo, nagkamali.
9: Oo nga, si Danielle Cruz pala.
10: Saan mo nakuha yung Santos?
9: Parang yan ang unang pumasok sa aking isipan. Yan yung naalala ko.
10: Baka meron kang ibang pangalan na Danielle.

0: Mamangha! Samayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
8: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
9: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future Junos.
10: Mga balita, trends, at lifestyle.
9: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
11: Batang Broadcaster.
9: Sa Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
12: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
13: Secret, baka agawin mo.
14: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
13: Ha? Pero Doc, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
15: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
13: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
12: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
15: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
13: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
15: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: Batang Broadcaster.
11: Batang Broadcaster.
9: Sa Radyo Magazine
1: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at podcasting bang hanap mo? Nako, dito yan, na sigurado. Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno. Handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Pero bago po tayo tuloy ang magsimula sa ating talakayan ngayong Sabado, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages. Ayan, i-type lamang po ang Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, X at YouTube. At kung kayo po ay may mga mensahe, nako, ipadala rin po yan sa aming email, no? radiomagazine@gmail.com. At huwag niyo rin pong kakalimutang i-download ang aming mobile application. No? Sa pagkakataong hindi niyo po makakasama ang inyong radyo, nako, mapapakinggan na rin po kami sa pamamagitan ng PBS receiver. No? At sa pamamagitan po ng naturang app, pwede niyo pong mapakinggan ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. And of course, maaari nyo na rin po kaming subaybayan sa aming website, no? Para sa mas marami pang magazine stories, featured articles at iba pang mga tampok, no? I-type lamang po ang radiomagazine.ph/radiomagazine sa inyong mga browser. Kaya pang hinihintay nyo, bisitahin na ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Nako, good afternoon pong muli sa inyo. Nako, Sabado na naman. Oras na naman po ng ating talakayan dito sa Batang Broadcaster. And today nga po, may makikilala po tayong isang media organization. Aalamin po natin mula sa kanila kung ano nga ba yung mahalagang papel na ginagampanan ng mga local media organizations sa ating komunidad. No, at paano po nila na ipahahatid ang napapanahon at papagkakatiwala ang balita sa kanilang nasasakupan. Atin pong kikilala ang Pampanga Press Club. Tuklasin po natin ang kanilang kwento bilang isang media organization, yung mga initiatives po nila at mga future projects pa, no, para po sa lalawigan ng Pampanga. Kasama po natin sa linya ng ating komunikasyon ang kanilang PPC director na si Ms. Tonette Orejas. Magandang araw po, ma'am, and welcome po sa Batang Broadcaster.
1: Magandang araw, Jared. Masaya ako na kami ay naimbitahan ang Pampanga Press Club sa iyong maayos na programa.
0: Nako, maraming salamat po, Ms. Tonette. Alam ko po, yes, no, na kayo ay busy rin sa inyong organisasyon at iba pang mga ginagawa, no, sa inyo pong buhay ngayong Sabado. At ako rin po ay nagpapasalamat dahil pinahiram niyo po yung oras po ninyo dito, no, sa ating programa. Mm-hmm. Para rin po pag-usapan yung inyong organisasyon. At sa pagpapatuloy nga po, bubuksan na po natin yung ating talakayan. Bilang panimula po, Ms. Tonette, no, para po sa mga nakikinig at kasubaybay, ano at sino po ba itong Pampanga Press Club? Pwede niyo po bang ipakilala sa atin kung ano po o sino ang inyong organisasyon?
1: Ang tinatawag na Pampanga Press Club ay na-establish ng limang kalalakihan noong 1949. Ang una nilang kinocover noon, ang tinatawag na first PC Zone, Philippine Constabulary Zone. Mm. So, from lima, dumadami sila at sa yugtong ito, kami ay regular na 30 nakasapi at yung pagkakatatag namin noong 1949, sinasabing kami yung ikalawang pinakamatanda na press club sa Pilipinas. We antedated the National Press Club. Mm. Ang sinasabing pinakamatanda, kung di ako nagkakamali, ay ang Iloilo o Dumaguete. I'm just not sure about that, Jared. But the PPC is already 77 years wow. old now.
0: Grabe. Oo. Imagine po, no, 77 years na pong kumbaga isinusulong ng inyong organisasyon, ito pong responsible journalism po, no, especially sa lalawigan po ng Pampanga. Pero gusto po namin malaman, continue po, Ms. Tonette.
1: Ang nakikita niyo po sa screen ay ilang mga larawan ng aming organisasyon at mga mayor na gawain namin. Meron pong isa dyan, kami po ay dalawa rather, nung pong panahon ng mga 80s, dekada 80s, early 90s, lumalaban po kami sa pagkitil sa press freedom. Alam niyo po bakit nabuhay ng todo-todo ang Pampanga Press Club? Ito pong aming context. Ang Pampanga po at ang Tarlac, kabilang ang Zambales, Bataan, Subic Bay, kami po kasi sa Central Luzon, kabilang ang Bulacan, baka magalit ang mga taga-Bulacan. Kami po ay host ng naval base sa Zambales at air base o tinatawag na Clark dito po sa Pampanga. Kaya aktibo po ang mga mamamahayag noon, yung mga nauna sa amin, na i-report ang nagaganap sa mga base militar, mm-hmm, mga pagtutol ng mamamayan at yung mga ginagawa po ng mamamayan para sa agrikultura, sa industriya. So, well-rounded po ang aming coverage. Marami po sa amin noon naka-base sa tinatawag na first PC Zone,
0: okay,
1: na naging Philippine National Police noong panahon ni Pangulong Aquino, Cory. So, nagtuloy-tuloy po kami pero may isang panahon tumigil po ang press club for whatever reason. Pero yung isa pong kasamahan namin, si Mr. Max Sangil, na amin po ngayong President Emeritus, sa tulong po ni then Labor Secretary na Mayapang Blas Ople, taga Bulacan po siya, tinulungan po kaming itayo agad ang o ibalik agad ang Pampanga Press Club. Wow. Doon pa po sila sa Naval Office sa Manila nagkaroon ng inauguration sa recovery ng Pampanga Press Club. So mula po noon hanggang ngayon, hindi pa po kami tumitigil bilang isang organisasyon ng mga mamamahayag. Ang bago po namin kasama, mga nasa online na.
0: Wow,
1: may mga
0: grabe.
1: Bata na po kaming kasapi, Jare.
0: Ayun, maraming salamat po sa pag-mention nun, Ms. Tonet. No? Tunay nga po na may, kumaga may puwang pa rin yung mga batang broadcaster dito po sa inyong organisasyon.
1: Yes.
0: Kasi nabanggit nyo po, 77 years na po naninilbihan at buhay na buhay at aktibo po itong PPC. No? Pero gusto ko po tarangan, Ms. Tonet, ano po sa tingin nyo yung sekreto ng inyong organisasyon? Bakit po kayo tumagal na ganun katagal, no? 77 years.
1: Alam mo, Jared, sa practice ng aming profesyon, kailangan may kasama ka. Kundi, masisiraan ka ng ulo. Imagine, nagko-cover ka in the field, no? Hindi naman kalakihan ang aming sweldo. Pagka kasi ikaw ay provincial correspondent, Jared, unahan ko na to mga batang periodista. When you are employed by national media organizations, disweldo ka. Pero pagka ikaw ay correspondents na based dito sa mga probinsya, ito po ay may konti kang allowance, may konti kang pamasahe, may konti kang pang-telepono, pang-load, ano po, internet, but that's it. So, kasama pa po yung hazards ng coverage. Naghahanap ka ng kadamay. Kaya ito pong mga periodista natin, whether online, o on TV, on radio, o print, sila po ay nagsasama-sama to help themselves.
0: Wow, grabe. Kumbaga, nag-e-evolve din po talaga yung mechanism and yung system ng PPC, no? Kung before, kumbaga, more on field po talaga, full on field, pero ngayon, since nagkaroon po tayo ng, kumbaga, immersement pagdating sa mga gadgets, ina-adapt na rin po ng organisasyon. Sabi niyo po, may online na rin po kayo. Di ho ba? Tapos, Ms. Tonet, gusto ko rin pong malaman, no? Yung organisasyon po ninyo, since may mga bata pa, and yung konsepto po talaga ng ating programa, kumbaga ma-immerse pa yung mga batang broadcaster sa media. Bilang kayo po, may isasabing matagal na rin po sa organisasyon, paano po nagtitrain yung inyong organisasyon sa mga batang papasok po, no, dito sa media?
1: Oh. Okay, dalawang bagay, Jared. Tinutulungan namin ang mga educational institution sa pamamagitan ng training. Basic lang ang aming ibinibigay, lalo na kung mga elementary, high school. Pero pag college na po yung mga yan, mga specialized na. So basic news writing, basic photography, basic layout, basic yung pong mga how to break story online, yung mga ganyan. Pero pagka po amin siyang kasapi, pumasok na po siya sa press club, ang training po niya ay nasa aspeto ng disiplina, mga ethical standards, pati po sa accuracy. Yung pong, meron pa rin po kami mga training sa aming mga kasapi sa paggamit ng CapCut, paggamit ng kung ano-anong application sa online para po maitawid yung balita sa general public. Yung pong aming mga media organizations na kung saan affiliated ang aming mga kasapi, sila po ay mga 9 to 10. From Sunstar Pampanga, Philippine Daily Inquirer, Tribune, Philippine Star, and wow, so on and so forth. Tribune, Balita, marami po yan.
0: Naku.
1: So, photos. Alam niyo po, nung Jared, di mo na itatanong, nung kami bata-bata, ang litrato, 4 steps. Bibili ka ng pelikula, the rollo, nung camera.
0: Tapo.
1: Okay, film ang tawag nila. Baka hindi na alam ng mga bata yan. Film. Marunong kang mag-load sa camera mo na ano siya, DLS, single lens. Okay? At tapos, pag load mo, dapat may sobra kang dalawang frame. Kasi mahal ang pelikula eh. Okay. Pagka-shoot mo, takbo ka ngayon sa darkroom, mag-develop ka. Mag-print ka ngayon. Okay? Tapos, ipapadala mo. Ano yung way namin nun? Bus. Yung Philippine Rabbit, yung Victory Liner, o Genesis, uutusan mo. Pwede ho bang pakisakay nyo ito? Pipick upin po sa bus station, babayaran mo ng 30 pesos yung konduktor. Ngayon, hindi na. With your camera,
0: yes.
1: Ha, either yung iPhone, Samsung, or whatever unit, basta may phone camera, you can send it immediately.
0: Yes, totoo po yan.
1: So yung, oo, yung convenience ngayon na ibinigay ng technology sa mga batang periodista, mamamahayag, ay nakakabuti sa kanila, but it can also be deceptive, nawawala ang elements ng fact-checking, totoo verification, yan. Objectivity, etc.
0: Naku, totoo po yan, ma'am. No? Gusto ko lang pong balikan yung sinabi po ninyo na yung organisasyon po ninyo ay active din po no, sa pagbibigay ng mga lessons sa mga batang broadcaster po na papasok sa media. Nabanggit mo nga po yung ilan po sa mga miyembro po ninyo ay kinatawan din po ng iba't ibang media organizations at nagtutulong-tulong para isulong po ang responsive journalism at maipasa po yung kanilang natutunan sa mga susunod na henerasyon. At nabanggit rin po ninyo na Ms. Tonet na grabe na po yung convenience pagdating po sa pamamahayag dahil na nga po sa emergence ng technology, gadgets, and internet po no, na mas nagiging madali po yung paggawa natin ng mga istorya, no, photojournalism, news writing, at any form pa po ng media. At gusto ko din pong i-highlight, Ms. Tonet, na tunay nga po na itong mga gadgets ay helpful tool po pagdating sa pamamahayag, pero it also possess disadvantages. No? Kumbaga, double-edged sword po siya at dapat magamit in moderation, in advance, and ethical po na pamamaraan. Mm-hmm. Kaya maraming salamat po, Ms. Tonet, sa pagbibigay po ng diin sa mga puntong pong iyon. Pero balik po tayo sa inyong organisasyon, yes. Ms. Tonet. No? Gusto ko pong malaman, since kayo po ay media organizations, paano nyo po natitiyak na yung mga inilalabas nyo pong balita ay may impact po sa buong lalawigan po ng Pampanga? Paano nyo po sinisiguro na naaabot po nito yung iba't ibang mamamayan po, lalo na po sa mga malalayong lugar? Paano po yung mechanism ng inyong organization?
1: Ganito, Jared, yung Facebook, for instance, meron siyang analytics eh.
0: Yes,
1: yung
0: po.
1: Aming kanya-kanyang online affiliates, pag nag-check sila ng kanilang analytics, they will see that one story took in this much viewers or this much reaction. Yun ang way mo. Pero yung print, kung sa sale tayo nag-uusap, meron ka ring level of assessment. No? Ang may print pa namin ngayon, Sunstar, the Voice News Weekly, panaka-naka maglalabas yung iba, but they're mostly online. Punto Central Luzon is not our member. Pero it's still coming out with in print, no?
0: Okay.
1: So makikita mo sa sales and analytics. And pagka pinag-uusapan na.
0: Yan.
1: Ang storya mo.
0: Opo.
1: Oh, yan.
0: Ayan, kumbaga nagkakaroon po talaga ng impact. Depende rin po dun sa feedback, no? Let's say for example, naglabas po kayo ng istorya pagdating sa print, pagbabasihan niyo po syempre yung sales. Kasi kung mabibili po nila yung mga print and nag-expect din po tayo na mababasa po nila yung istorya, and by that time, nagko-conclude po tayo na may impact po yung ating istorya, no? And at the same time, pagdating naman po sa analytics, nabanggit niyo rin po, gumagamit rin po kayo ng mga statistics online, no? Kumbaga i-indicate po natin kung gaano na po yung naabot ng ating mga istorya. Pero matanong ko lang po, Ms. Tonet, ang main account nyo po itong Pampanga Press Club, doon po kayo naglalabas sa mga istorya po online, tama po ba?
1: Not all. We used to put our stories there. Pero kasi ang hirap nagme-maintain ng everyday.
0: Yeah.
1: Lahat kami, you will have as much as 15 to 20 stories in a day. na ikakarga mo. So ang ginagawa namin, individual affiliates ang nagkakarga. But we load the live news forum for meron kaming kapihan, meron kaming news at use. At yung aming mga guestings ay naka-online. So may mga reactions as we broadcast those online news forum.
0: Ayan, maraming salamat po Ms. Tonet sa pagpapaliwanag po, no. And Ms. Tonet, nabanggit niyo po kanina kung tama po yung aking understanding, no. May aktibo may 30 members, active members po kayo sa kasalukuyan sa inyong organisasyon. Sa mga nakikinig at nakasubaybay po, especially yung mga taga Pampanga, kung nais po nilang sumali sa inyong organisasyon, pwede po ba silang mag-apply? Paano po yung process ng pag-acquire po ng inyong mga members?
1: Ang huli naming General Assembly na pagkasunduan ng asembliya na freeze ang pag-accept ng mga members right now. Sorry. Sa kadahilan ng masinsin. You know, you cannot take care of 50. Yeah. Hindi pa damihan ang isang press club. Yung quality, no? Halimbawa, hindi mo na itatanong, Jared. Kami ay nag-hold ng mga fundraising campaigns namin every year, mostly in the form of golf tournaments.
0: Wow.
1: Nakakaipong kami ng halos 1,000,000 piso, Jared. At yung mga perang yon ay pinagahati namin, merong tumutustos sa mga journalism training na minsan kasi yung DepEd, hindi nila binabudgetan yung buong training. Buo, as in pagkain, pamasahe. Meron sila yung bayad sa honorarium. Kami, pwede naman kaming libre, ginagawa namin yun. So what we do, we give free summer journalism workshop funded by the proceeds of the golf course.
0: Wow.
1: Okay. O ngayon, Jared, kami ay namigay ng, hindi ko na sasabihin ng halaga. Pero kami na calamity, our province, Pampanga, has been placed on a state of calamity since August 12. So on that note, wala namang kumakalinga sa aming mga journalists. Minsan, tatanungin lang kami ng aming mga pahayagan. Kumusta kayo dyan? Buhay ba kayo? Only because we have to deliver the stories, not because wala na kaming panggamot, wala na kaming pamasahe, wala na kaming everything. Sorry for being bitchy about that. Okay? So what we do is give our members, hati-hati kami kung hanggang saan kayanin yung aming pananalapi para isustain ng aming mga members. Yun lang naman ay pandagdag sa mga resources na meron sila.
0: Nako. Tunay nga po, ayan po talaga yung mukha, no, ng journalism at realidad po, no, pagdating po sa compensation and honorario, medyo challenge po talaga sa isang broadcaster, no, financially, no. Pero gusto ko pong i-commend yung puso at dedikasyon ng inyong organisasyon kasi hindi niyo po binitawan yung inyong mga miyembro, no. Kayo po ay handang sumuporta po sa kanila sa panahon na po ng ganito na naghihirap po tayo, especially na may calamity, may mga bagyo at mga pagsubok po kinakaharap yung ating bansa. Kaya saludo po sa inyong organisasyon, Ms. Tonet.
1: I should also tell you, Ms. Jared, Mr. Jared, kung nagmamadali ka lang. This is to say also that our members find ways to sustain themselves. Like merong nagtatrabaho sa Corcom, sa government. Merong kumukuha ng racket para sumulat. Okay? But they know how to draw the line.
0: Yeah.
1: May nagtuturo.
0: Kumbaga, hindi po sila full-time, no, dito, pero nakakahanap po sila ng paraan para ipagpatuloy po yung kanilang kagustuhan na makapaghatid po ng balita at impormasyon. Maraming salamat po, Ms. Tonet.
1: Yes.
0: At nabanggit po natin kanina, no, na kayo po, bukod po sa pagiging major organization, sa aktibo po organization, aktibo po kayo pagdating sa, kumbaga, journalism training. Matanong ko lang po, Ms. Tonet, kailan po yung last time na nakapag-conduct po kayo ng journalism lectures po?
1: Itong pinakahuli, itong Marso, yung nakikita natin sa screen nyo, We held our summer journ in early March. Ayan, yung photo na yan. Ganyang
0: Wow.
1: karaming mga bata ang aming
0: estudyante.
1: na-assist.
0: Wow.
1: Oo.
0: So yung main target po talaga ng inyong organisasyon ay mga estudyante po. No? Anong level po kaya ito? Mga elementarya, sekundarya, o kolehiyo?
1: Mm-hmm.
0: O lahat po sila i-target audience po ng inyong mga proyekto?
1: Pag DepEd, nagtuturo kami hang high school.
0: Wow.
1: Pero pagka summer journ, yun muna ng high school. Kasi specialized courses na yung summer eh.
0: Totoo
1: so
0: po.
1: Nandiyan na ang news writing, news photography, online reporting. Meron pang isa eh last time. I forgot. Basta apat na module yung aming ginawa, in-offer nung March.
0: Wow. And kamusta naman po yung reception sa mga estudyante? Since kayo po, I believe nakasalamuhan niyo rin po yung mga estudyante. Kamusta po sila, Miss? Kamusta po yung kalidad pagdating sa journalism sa campus level po?
1: You know, we haven't actually followed up on their what we call development as writers, but we know some to have joined their campus magazines. Alam mo, ang maganda sa Pampanga, Jared, buhay ang student o campus journ.
0: Wow.
1: So ito yung aming mga participants. So natututo naman sila sa kanilang gawain. Parang ano lang kami, supplemental dun sa techniques ng discipline, ng verification, fact-checking, style. Yung mga bata naman, like those in high school, ay pero may sumama sa aming mga ano, mapilit eh, elementary, lima yata sila.
0: Nako.
1: Nakarating hanggang national
0: wow.
1: ano competitions.
0: Wow, grabe no. Maganda po na kumaga yung PPC eh, handa pong ibahagi yung kanilang mga natutuhan din sa kanilang profession po sa pamamahayag sa mga estudyante. Kasi may mga may tinatawag po tayong mga school press conference no, nabanggit nyo nga po yung division level, pag sila po ay nanalo, ma-reach po nila yung regional and up to national stage no. At maganda po na may mga ganito tayong proyekto sa kanila para mas mahubog pa po yung kanilang husay pa sa iba't ibang sangay po ng journalism. Kaya maraming salamat po. And Ms. Tunet, baka may mga gusto po kayong i-plug. Ano po ba yung plano or may iniluluto po bang proyekto itong organisasyon nyo in the future para po ma-i-plug natin sa ating mga audience?
1: Oo. Itong Nobyembre, kami ay magdaraos ng aming 77th anniversary. So kami ay mamimigay ng supplies sa Santa Rita, Pampanga, sa mga bata, dalawang classes of elementary.
0: Wow.
1: Tapos yung yun ang kaya ng aming pondo pagkatapos ng isang anniversary mass namin sa simbahan ng Santa Rita. On that, simpleng-simple ang aming 77 at magsasalo-salo kami. Pasalamat na in this ancient time, buhay pa ang Pampanga Press Club.
0: Nako, and we hope po, no, Ms. Tonet, na mas magpatuloy po sa mahabang panahon ito pong organisasyon ninyo. Ito, nga, ito pong November, no, tama po, magsa-celebrate
1: kayo. Yes, in November
0: kayo.
1: 18 and 19.
0: Wow, 2-day po, no, event, no. At maswerte po
1: two
0: yung...
1: 2 days kami.
0: Yeah, maraming salamat po, Ms. Tonet. 77th year, ngayon pa lang po, gusto ko nang batiin ng congratulations po ang inyong organisasyon.
1: Mm.
0: Sa pag-continue po ng thriving, kumbaga, ang inyong organisasyon.
1: Tradisyon.
0: Yeah.
1: Tradisyon ng pamamahayag. Gusto ko rin magpasalamat, Jared, sa Philippine Information Agency, sila RD William Beltran. Masugid na taga-suporta namin sa Pampanga Press Club pagka may presidential visit na, of course, protocol sa kanilang abutin kami. Pero masisipag silang magbigay ng mga materials, tumulong sa mga kung ano-anong research. So, maraming salamat, PIA Central Luzon.
0: Wow, grabe. Ma'am, alam mo niyo po bang kapitbahay lang din po namin ay ang Philippine Information Agency. Nasa iisang building lang po kami.
1: At Bubong.
0: Salamat po marami pong organisasyon ang sumusuporta po talaga at katuwang sa pagsulong ng responsible journalism po dito sa ating bansa. At ma'am, syempre, tayo po ay nasa batang broadcaster. No? Gusto po nating hingin ang inyong mensahe po para sa mga kabataang nais i-pursue po talaga itong journalism, itong broadcasting sa kanilang mga career? Ano po yung mga aral at characteristic na dapat nilang taglayin para po magtagumpay at magtagal po dito sa media industry?
1: Okay, let me start off, Jared, with encouraging them to write, write, write. Yung galing nyo sa pagsusulat, you can take that on whatever career path you take. Magdoktor ka, maging scientist ka, whatever, o maging journalist ka. Yung writing skills will take you places. Ngayon, if you want to proceed with journalism o pamamahayag, gusto ko lang sabihin sa iyo, maraming landmines. From media corruption to little pay to longer working hours to hazards in the field. Pero kung ang puso mo, ang passion mo ay nasa pamamahayag, then I suggest you proceed with care and that you belong to an organization that will help you progress and be protected.
0: Nako, maraming salamat po, Ms. Tunet. Talaga na mo pong tatandaan niya ng mga batang broadcaster, no? At maganda po na naririnig po nila mula sa inyo, no, na matagal na rin po dito sa industry ng media. At mga panghuling mensahe na lang po, ano po yung gusto niyong iwan naman sa general public patungkol po sa inyong organisasyon? Ano po yung gusto nilang maalala kapag naririnig o nakikita po nila itong Pampanga Press Club?
1: Okay. Pagka po PPC, samahan ito ng maayos, masisipag, na mamamahayag. Handang makinig, handang magbalita ng nagaganap sa ating komunidad. Meron man po kaming mga personal biases bilang citizens. We put that in check so that kaya naming mangibabaw sa mga biases na yon, parang BTS, ano, Jared? Kaya naming mangibabaw para gawin yung tungkulin namin sa aming komunidad.
0: Nako, maraming salamat, yes, po, Ms. Tonet, sa pagpapakilala po ng Pampanga Press Club dito po sa ating programa. Tunay nga po na napakaganda ng layunin at advocacy na pinaglalaban po ng inyong organisasyon. Itinataguyod nyo po yung journalism po, especially sa mga targeted audiences, no, sa mga batang broadcaster. Ms. Tonet, maraming salamat po ngayong Sabado. At mga panghuli na lang po, baka may mga gusto po kayong batiin, shoutout po bago po magtapos ang ating kwentuhan.
1: Shout out sa aming mga regular supporters, no? We have the BCDA, we have the SIAC. These are government agencies, no? Who are with us pagdating sa mga trainings. Royce Hotel, kasama din namin, DepEd, lalo na itong mga maraming private and Han Foundation. Dapat hindi namin kalimutan. Ang aming news at ang aming kapihan ay kanilang ini-sponsor. Ang ganun din ang news at use sa Park Inn Radisson. So maraming sumusuport, hindi kami nawawala ng supporters, Jared, because I think they believe in us.
0: Yeah. And we believe in you too po, Ms. Tonet. All the best po sa inyong organisasyong Pampanga Press Club. At salamat po sa pagsama po sa amin ngayong Sabado.
1: Muli po, maraming salamat, Jared.
0: Maraming salamat.
1: God bless
0: po.
1: You.
0: Ingat po kayo, Ms. Tonet.
1: Salamat po.
0: Salamat po. Muli po, nakasama natin ang PPC Director na si Ms. Tonet Orejas. At sa pagkakataong ito, puputuloy muna natin ang ating kwentuhan. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
2: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko itong jeep natin. Bagong karga lang din ang gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan, mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipag sa palaran sa baha.
3: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas pa. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ikaw ba ay naharana na?
8: Tumawin mo sana.
7: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
9: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
10: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
14: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
15: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
16: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
15: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
16: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
15: Sheesh!
2: Hatid ng bagong boses ng kabataan, Batang Broadcaster, sa Radio Magazine, 1278 AM.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. No? Muli po, nakasama natin kanina ang PPC President si Mr. Net Orejas, no? Kung saan pinakilala niya po sa atin ang kanilang organisasyon na Pampanga Press Club. At sa pagkakataong to, since alam naman po natin no, na walang tigil po ang buhos ng ulan at kasabay po nito yung pagbaha sa ilang lugar, eh mas tumataas din po yung exposure natin no, sa mga sakit na maaari nating makuha mula sa flood waters. Gaya na lamang po ng leptospirosis. At dito po sa meron akong info na ko, ipapakilala po natin kung ano nga ba ang leptospirosis, paano natin makaiiwasan ang sakit na ito. Kaya naman, panoorin po natin ito. Sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan, kasabay nito ang pagtaas ng tubig na maaaring magdulot ng pagbaha sa ilang lugar. Pero hindi lang lalim ng tubig ang dapat bantayan. Ano pa kaya ang panganib na maaaring dala nito? Dahil sa simpleng paglusong sa baha, may panganib na hindi natin nakikita. Meron akong info.
17: Mag-ingat tayo ngayong tag-ulan. Kapag lumusong tayo sa baha, hindi lang tubig ang maaari nating makasalamuha. Maaari rin itong may dalang mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit gaya ng leptospirosis. Pero ano nga ba ito? Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na dulot ng bakterya na tinatawag na leptospira. Nakukuha ito kapag ang ating balat, lalo na kung may sugat o gasgas, o kaya ang mata, ilong, at bibig ay nakasalamuha ang tubig o putik na kontaminado ng ihi ng infected na hayop, lalo na ng mga daga. Mas nagiging delikado pa ito kapag may pagbaha, dahil mas tumataas ang posibilidad na malantad tayo sa kontaminadong tubig at putik.
18: Tumataas kasi yung kaso ng leptok pagka after ng isang malawakang pagbaha. No? So mga 1 to 2 weeks, makikita na natin kung ilan yung tinamaan ng leptospirosis doon sa mga na-expose sa baha nating mga kababayan.
17: Pero paano naman natin malalaman kung maaaring leptospirosis na ito? Kabilang sa mga karaniwang sintomas ang lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan at kalamnan, panginginig, pagsusuka at pamumula ng mga mata.
18: Meron na kayong window period na 72 hours para mag-prophylaxis. No? So pag lumipas po ito ay hindi na po pwede, mag-observe na lang po tayo kung kayo ay mag-develop ng sintomas. No? So pagka kayo po ay nag-develop ng sintomas after 2 araw or hanggang 10 araw, no, kadalasan, ay kailangan niyo pong pumunta sa inyong doktor, sa ating mga health center, sa ating mga hospital para matignan po kayo ng doktor. Huwag niyo pong baliwalain yung simpleng lagnat, yung pananakit ng katawan, yung pananakit ng muscle sa paa, yung pagmumula ng mata. Sintomas po ito ng isang leptospirosis na pwede pong mauwi sa mga matindi na komplikasyon. No? So, pwede yung pagkadulutan ng pagkamatay ng isang taon na may leptospirosis.
17: Kung hindi naman maiiwas ang lumusong sa baha, gumamit ang protective footwear at takpan ng anumang sugat o bukas na bahagi ng balat. Pagkatapos ma-expose sa baha, hugasan agad ang katawan gamit ang malinis na tubig at sabon. At kung makaranas ng mga sintomas, magpakonsulta agad sa mga health professional.
18: Kailangan po natin maging mapagbatsyag, no, sa ating kalusugan. No? Kailangan kung magde-develop tayo ng anong unusual na symptoms like yung lagnat, no, parang trangkaso, no, kailangan po natin ito magpa-check up sa ating mga health center. Doon sa ating mga health center, meron tayong rapid test. I-assess ka kung ang exposure mo ay sa baha, pwede kang bigyan agad ng gamot for leptospirosis. So wala kailangan na mag-develop ng seryoso sakit kung tayo ay magiging active lang, no, sa pagkukonsulta. No? Huwag tayong pa rin, lalo na sa mga ating kalakihan na usually ang tinatamaan ng leptospirosis. No? Kasi mga kalalakihan, usually mga tinatamad dyan pumunta sa ating mga health center. So huwag niyo pong gawing biro ang mga sintomas na ito. Pupunta po tayo agad sa ating mga health center para mabigyan po tayo ng agarang assessment at lunas para sa inyong nararamdaman.
0: Sa tamang impormasyon at pag-iingat, mas mapoprotektahan ang sarili laban sa panganib. Mag-ingat sa baha, iwasan ang panganib, alagaan ang kalusugan. Ayan po ang hatid sa atin na nang meron akong info. Naku, mag-ingat po tayo sa baha, no, iwasan po natin ang sakit na leptospirosis. Pero sa pagkakataong to, unti-unti na rin po tayo magpapaalam. Pero gusto ko lang po pasalamatan ang ating mga naging katuwang sa technical side, si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Camille Umali at Rona Esperanza. Ganyan din po sa ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. And of course, ating executive producer si Ms. Charmaine Cristobal. Muli po ako si Jaren Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
2: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
19: mga balita, trends, at lifestyle.
20: Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
19: Batang Broadcaster.
20: Sa Radyo Magazine.
19: 1278 AM.

0: Blessed Sunday at magandang araw po sa ating mga takapaginig, taga-subaybay dito sa ating himpilan Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo sa isang na namang edisyon ng ating programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizel Nanyong, at kasalukuyan po ninyong napapanood ang ating programa sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes. Samantala, meron din po tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang po sa Google Play Store para po sa Android phone users at mga App Store naman para naman sa iPhone users. I-download ang app at hanapin lamang ang logo ng icon na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyo kami mapapakinggan sa aming programang Warm Heart. Sa pagpapalawak ng ating reach, na ibalik po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replay sa katabing nating istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ngayon mga ka-Warm Heart, tatalakayin natin ngayong araw ang isang pinakamalalim at napapanahong paksa sa larangan ng psychology at relasyon o pakikitungo natin sa kapwa. Familiar ba kayo sa kwento ng Peter Pan? Kasi kung matatandaan ninyo, ito yung bata na lumaki na siya, nagkaedad na siya lahat-lahat, pero nananatili pa rin siya or tumatanggi pa rin siya na para mag-act nung age niya. Nananatili siya dun sa tinatawag na Neverland. At na-meet naman niya to si Wendy na ito yung tao na nag-aalaga at sumasalo lagi sa kanya. Hindi natin nalalaman na ang Peter Pan syndrome at ang Wendy syndrome ay isa pala itong totoo na na-apply sa buhay. Hindi lamang ito kathang-isip o mga kwentong pambata lamang. Ito ay isang psychological pattern na pinapakita sa pag-uugali habang tumatanda yung bata at higit sa lahat habang siya'y tumatanda, umiiwas siya sa responsibilidad ng pagiging adult habang ang kanyang kapareha naman tinatanggap ito na nagiging labis ang pag-aalaga o yung tinatawag ng mga Gen Z na enabler. Ano nga ba itong Peter Pan syndrome at saka Wendy syndrome? Dahil dyan, bibigyan tayo ng isang in-depth at formal na talakayan mula sa clinical perspective na makakasama natin ngayong araw na sa isang dalubhasa sa mental health na si Clinical Executive Director ng Abundo Psychological Clinic, Dr. Michelle L. Abundo Contreras, isang registered psychology at isang registered psychometrician. Doc, good morning po and blessed Sunday po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Yeah, good morning din po at good morning din po sa ating mga tagapakinig. Isang rainy morning po sa ating lahat.
0: Ayan, Doc, sisimulan po natin yung pundasyon ng ating paksa. Mula po sa isang clinical perspective, ano po ang kahulugan ng Peter Pan and Wendy syndrome at paano po ito nakakaantala sa developmental or pagiging matured ng isang individual?
1: Okay, no? So, clinically siguro na I would be very careful in using the word syndrome, no? Kasi yung Peter Pan syndrome and Wendy syndrome,

0: they are not formally recognized as psychological or psychiatric diagnosis, no? Siguro mas magandang tignan natin sila as descriptive patterns. Una, when we say Peter Pan pattern, no? So we usually refer to an adult who chronically avoids responsibilities, no? Tulad nga po nung backstory no, na-mention natin paano siya na-derive dun sa ganung term, no? Na ina-avoid din yung accountability niya, commitment, or even yung roles na associated with adulthood. And then, hindi ibig sabihin na childish lang siya or may siya sa youthful things. Ang concern ay kapag persistent na ang avoidance or nakaka-apekto na to sa trabaho, sa relationship, finances, or even independent functioning. On the other hand, no, yung Wendy pattern naman, it refers to someone na who tends to overfunction for another person. So, for example, na siya yung lagi niyang sumasalo, nag-aayos ng problema, gumagawa ng responsibility ng kanyang partner. At the same time, minsan, nagkakasakripisyo ng sarili niyang pangangailangan. Ang difference nito sa normal delayed maturity, no, ay yung pattern and persistence and impairment, no? So normal sa younger adults na hindi agad ready, no, sa lahat ng adult responsibility. So nagiging concerning siya developmentally kapag paulit-ulit na yung avoidance at ibang tao na ang kailangan sumalo ng consequences.
1: So doc, follow up ko lang, kung paano po ba natin masasabi na nagkakaroon na siya ng develop, parang nadidelay na yung pagde-develop niya. Diba po kasi we have this developmental age or developmental stages sa mga bata na nagkakaroon ng trust and mistrust, yung mga ganon. So, kailan po ito pumapasok? Kailan po ito nagmamanifest?
0: Okay. So, usually nagmamanifest siya kapag nandun na siya sa point na kailangan niya talaga niya ng decision making, no? Maaring nandun sa siya sa patterns ng early adulthood, na kung saan nandun na yung time na siya na yung mag-work, no? Kailangan na niya mag-decide ng for employment niya or even sa mga decision making, sa mga simpleng bagay na kailangan niyang gawin, no? So, kapag nandun din na yung maturity na tinatawag natin, so most probably doon sa and even emotional maturity, no? So, doon nagsisimula, no, yung tinatawag natin na developmental, na kailangan isang tao ay ready na siya, no, to proceed with other roles na ini-expect sa kanyang developmental age. So most probably mga nandun siya sa point ng 18 years old and above.
1: Ah, okay. So doc, eto naman po, sa etiology o yung mga pinagmulan ng ganitong mga attitude, pwede po ba natin masabi na nakaka-impluwensya yung parenting style natin, like for example, yung mga parents po na overprotective or nawawala na yung boundaries nila sa bata, lalo na kunyari ito growing age, mga teenager sila o mga nasa pre-adolescence po?
0: Yes, possible din naman na ganun ka-early, no, dun sa stage ng tinatawag natin na identity versus role confusion, no, sa mga adolescent.
1: Sa inyo po bang clinical study bilang isa din po kayong clinical practitioner, may mga ganito po ba tayong kaso or may mga na-observe po ba tayo sa inyong profession po na nagkakaroon ng ganito po yung bata, nagmamanifest po siya?
0: Okay. So actually kasi no, yung question po kanina, yung parenting ba ay nakaka-impluwensya, no? So yung parenting kasi can actually contribute, no? Kasi part po siya ng tinatawag natin na biopsychosocial model eh. For example, ayun nga, no, multifactorial kasi siya. No, but we should avoid saying na parenting alone yung cause, no? So for example po, may tendency kasi na kapag overprotective yung environment at laging nire-rescue yung bata, no, from the consequences, maaaring hindi niya fully ma-develop yung autonomy, no, sa kanyang sarili. Even the problem solving, frustration, tolerance, at confidence na kaya kong harapin to, no? So usually po kasi anong age ba na de-develop tong autonomy? Usually at age ng mga toddlers or even mga preschool eh, na parang ako na yan or may mga tendency na yung mga magulang kasi they are very protective na hindi na nila totally nabibigyan ng sense of independence or autonomy yung isang bata to decide kung ano yung gusto niyang mangyari until such time na nag-adolescent na, siya yung nag-isip ng course sa college, or siya na yung halos nagmamando or nagbibigay ng drive dun sa bata kung anong dapat niyang gawin. So at some point, nakaka-contribute talaga siya, no? At kapag ang clear naman yung boundaries, for example, maaaring mahirapan siyang matutunan na may responsibility at consequences yung choices niya. So, interestingly, the opposite can also happen, no? For example, someone who experienced excessive responsibility very early in life, no, may later develop naman yung avoidance because adulthood becomes associated with burden and pressure. So, of course, na hindi natin sinisisi ang parents, no, we look at the interaction of upbringing, temperament, attachment experiences, coping styles, and kasama na din doon yung relationship and present environment ng isang individual.
1: Dok, paano po ba natin pwedeng magandang bigyan ng approach yung mga bata while growing up at saka syempre nasa nandun na sila sa point ng buhay nila na kailangan nilang magbigay ng choice para hindi sila maging dependent masyado sa magulang o sa mga kaibigan nila? Ano po ba yung magandang step or paano po magandang approach na ibigay natin sa kanila?
0: Okay. So, una kasi na, at a very common, especially with my patient, regardless sa age nila, sila man ay bata pa, or adolescent, or even matanda na, napakahalaga kasi na we teach them no, how to regulate their emotions, and at the same time, no, kung paano nila tinotolerate yung kanilang mga frustrations, and even, for example, yung mga uncontrolled natin, like criticism na ibang tao, or even failure. Kasi usually, kapag mababa yung frustration tolerance ng isang tao, no, even yung ordinary criticism can feel disproportionate for them, no, or threatening. So for example, may mga processing tayo ng feedback, no, na ay dapat may kailangan akong improve sa sarili ko, or maaring ito ay maranasan ko as a failure, no, or failure ako. So ayaw nila sa akin. So kung mga ganung mga pakiramdam, so possible responses, nagkakaroon na ng mga defense mechanism, nagbe-blame na sila, nagko-quit na sila. So technically, yun yung pinakamaganda rin na maitulong din natin sa kanila na how to regulate their emotions. For example, nakikita natin sila, how are you feeling? Can you tell me ano ba nararamdaman mo ngayon? Happy ka ba? Sad ka ba? Kasi at least doon, nagiging fully aware sila na, ito pala yung aking emotions, no? Although, okay, akala kasi ng iba, happiness lang yung pinaka-masaya or para pinaka-okay na emotion, eh. But of course, we have 7 basic emotions na dapat natin ay napifeel natin. Hindi porke malungkot ka or galit ka ay masama or negative emotions na yun, no? Kaya kailangan i-process din siya. Kasi may mga tendencies na, about parents, no? Huwag ka magalit, yun lang, huwag ka malungkot, yun lang. We should not invalidate yung emotions. But the thought behind it, no? Kung bakit ba naramdaman ng isang tao itong feelings na to, because there is also an underlying thought na kailangan i-check natin kung ito ba ay rational, irrational. And of course, kapag katrado na siya, doon natin siya totally i-process, no? Kung ano ba yung nagli-lead. Kaya nagkaroon siya ng ganong emotion based on that particular thought or happenings or event.
1: Doc, since kanina nasabi niyo po about the defense mechanism, no? So babalikan ko lang po yun. Ito po ba yung mga defense mechanism is usually, ano po yung mga signs or mga palatandaan na, okay, etong batang to, defense mechanism lang nito, itong batang to medyo natatakot pa itong mag-take responsibility. Itong taong to, ayaw pa niya talaga na tanggapin na, okay, nandito na sa edad na to, I need to grow up, I need to man up or woman up.
0: Okay, no? So, siguro developmentally, kasi nagkaroon din ako ng ganyan na case ng patient to. So, parang yung magulang niya, adolescent na eh. So, hindi niya alam kung bakit parang ayaw pa niyang maging independent. Yun pala, developmentally, meron din siyang concern. For example, individual with autism spectrum disorder. Again, although, let's be clear na spectrum siya, maaaring hindi ito maranasan ng ibang may ASD, no? Although, dun kasi nahihirapan siyang ma-differentiate na, it's time na pala to be independent. So, ang tingin niya ay kailangan na doon pa din yung mother niya all the time, tabi pa rin sila matutulog, no? So, may mga ganun kasi tayong mga classified na mga cases. Pero, to an individual, no, sometimes kasi avoidance function, no? Yung avoidance, it functions as a psychological protection, no? For example, yung adult confronts us with uncertainty. Halimbawa, katulad nga na-mention natin na it always starts with adolescent and early adulthood, no? So, for example, kung overwhelming yung isang tao para sa responsibilities niya, like career decisions, financial responsibilities, aging, or even commitment, no, yung mga failure, even the realization that our choices have consequences. So, kung overwhelming kasi yon para sa tao, so remaining, no, independent or adopting a childlike role can temporarily reduce anxiety. So, ganun paraan, masasabi natin na yung defense mechanism, medyo okay pa eh, no? Para kasi temporarily gusto mo lang naman na alisin or magbigay ng pahinga muna and then later on haharapin mo siya. Pero, paano kung ito ay talaga totally defense na hindi na siya totally akma, no, sa kanyang age? So, for example, kung di siya fully responsible, hindi na rin kailangang harapin lahat ng consequences. But clinically, I would automatically label infantilization itself, no, as one specific defense mechanism. For example, no, kasi mas accurate sabihin na yung behavior ay may serve a defensive or avoidant function. Mm-hmm. So yung the problem is that something that reduce anxiety today can maintain anxiety tomorrow, no? So the more responsibilities you avoid, the fewer opportunities you have to learn, no? Kaya yun yung mga bagay na commonly nagiging patterns ng defense mechanism ng isang individual na nagkakaroon ng Peter Pan or even yung Wendy syndrome.
1: Doc, meron po ba itong connection sa mga social media since nasa modern age tayo? So, halos lahat nakadepende sa social media. Meron po ba itong impact na since pag nakikita nila, overprotective to, ganyan-ganyan, tutularan ko. May ganun po bang instances or may nakikita po ba kayo as a professional, as a psychologist, I mean, may nakikita po ba kayong ganun na parang trend or ito yung nangyayari sa social media, so ito yung nagiging defense mechanism nila, ito yung ginagaya nila, mga ganun po.
0: Okay. So sa Peter Pan kasi na pattern na maaaring ma-reinforce ng social media yung avoidance. So halimbawa no, a constant yung entertainment, instant gratification kasi 'di ba with the social media ngayon no, parang anytime na kailanganin mo siya nandiyan siya, no? Hindi katulad before na meron na tayong specific time talaga na yun nga sa screen time, no? So and even nandoon din yung comparison, validation and can make us actually uncomfortable and take yung adults no na less appealing. So that's why maaari ma-romanticize online na here pala nung life nito, no? Yung avoidance of commitment or dependence. Pero again, hindi ibig sabihin na mahilig tayo sa, for example, yung mga app, no? Yung mga nagsasayaw tayo, gaming, social media ay immature, no? Kasi pwedeng ano lang naman din nila yun, no? Coping para sila ay maka-temporary aleso sa kanila mga stressful environment. So sa wedding pattern naman, of course, no? So social media can also reinforce yung excessive caretaking or validation. For example naman, yung excessive na yung validation seeking. So halimbawa, feeling na kailangan lagi siyang available, mag-fix ng problema. May mga ganun kasi tayong part, no?
1: Mm-mm.
0: So parang akala natin tayo lagi yung parang, hindi naman total messiah syndrome, parang more on mother style, no? Na nurturing or maintaining image ng perfect relationship. Pero of course, may isa pang importanteng angle, no? Na kailangan natin tignan doon sa social comparison. For example, kapag nakakakita ng young adult na seemingly successful, no, na ang peers, so for example, may bahay na siya, may career na siya, or marriage and travel.
1: Mm-mm.
0: So of course, pwedeng tumaas yung anxiety, no, na parang feeling, ay, napag-iwan na pala nila ako, no? For someone already prone to avoidance, pwede maging response withdrawal yun eh, no, na parang, ayun nga, withdrawal, and then procrastinate na sila, and then mag-escape na sila. So more on using social media. So nag-create siya ng cycle.
1: Doc, pumunta naman po tayo sa mga pang-araw-araw na pamumuhay at saka sa trabaho. Sa isang, doon muna po tayo sa Peter Pan, doon po sa may Peter Pan. Paano po ito nakaka-apekto sa kanila at saka paano po ito nakakasagabal sa everyday life nila, pati yung sa pakikitungo nila sa kanilang mga workmates, sa kanilang mga friends, mga ganun po.
0: Okay. Actually, one major na challenge kasi nito yung tinatawag natin na imbalance, no? So, for example, yun nga, no, sa work, no, pwede itong makita bilang procrastinations or pag-iwas sa difficulty. For example, nangangailangan ng leaders, no? So, they tend to be saying na sila na lang yung followers. But then, no, may tendency kasi na, alam naman natin, no, even in the Philippine setting, may tendency na even as a follower, hindi ka rin totally nagbibigay ng lead. So, wala din totally self-growth. So, hirap silang tumanggap ng feedback. May tendency na sisihin din nila yung circumstances or ibang tao kapag may mga problema. Or yun nga, difficulty making ng independent decisions. No? So, pagiging inconsistent sa commitment or yun nga, pag-quit kapag nagiging in-demand na yung mga trabaho nila. No? So, maaaring mausay sila initially, pero nahihirapan kapag dumadami ng responsibility o kailangan na maging accountable sa consequence. No?
1: Okay po. About naman po dun sa Wendy syndrome, 'di ba? Nasabi niyo nga po, nurturing, motherly like ganun. So paano po 'to nakakaapekto once na isang tao po, especially siguro I think common 'to sa mga women if I'm correct po. Correct me if I'm wrong po. Common po 'to. Paano po 'to nakakaapekto sa everyday life at saka sa work din po nila, sa mga nakakasalumuha po nila.
0: Okay. So yun, no, since actually parang nagiging opposite din naman siya ni Peter Pan, no? So yun, no, sa araw-araw kasi pwedeng ganito yung manifestations. For example, inuunin na palagi yung needs ng partner, pamilya or even sa work niya, no, imbis na yung kanyang sarili. No, so nahirapan sila totally magsabi ng no dahil nagkakaroon sila ng guilt feelings, no, na pati inaako nila pati yung problema at consequences na ibang tao. So lagi nagre-remind, nag-decision para sa partner. So yun nga, nakakaramdam sila, kapag hindi ko ginawa to, walang mangyayari, no. So over time, amari itong humantong din sa emotional exhaustion naman, no, ano pa, resentment, anxiety, at pagkawala ng oras para sa sariling needs, no. Mm-hmm. So of course, doon na mismong concern din sa guide, nangyayari niya is about the emotional and mental health effect.
1: Paano po natin kaya ito ma-address, Doc Michelle, sa kanilang, sa pang-araw-araw, like, since nasabi nyo nga po, di ba, na pwede siya maka-apekto. So, paano po, paano po natin sila matutulungan or magandang maipapayo po natin sa kanila to set boundaries as well?
0: Mm-mm. So, yun na para sa Wendy pattern. Of course, ang goal natin ay hindi maging less caring. Eh, no? Ang goal natin ay matutong mag-care without over-functioning or rescuing. For example, ito mismo ang mahalagang issue sa mga bagay na pagbasag ng unhealthy relational cycle, no? So, for example, sa intervention, pwede nating tutukan yung boundaries, self-awareness, at redistribution, no, ng kanilang responsibility. So, kailangan matukoy muna niya, no, alin dito responsibility ko, alin ang hindi, no? And then, kapag may problema ang partner, no, or halimbawa, yung sa katrabaho niya, so, pwede magbigay ng emotional support, no? Mm-hmm. Katulad ng mga psychologist, counselor. So, normally, ganun naman din. Pero, hindi automatic na siya ang gagawa ng solution, no? Mm-hmm. So, kasi mahalaga rin na matutong magsabi ng no without excessive of feeling guilt, no? Na magkakaroon ng sariling activities at priorities. At hayaan niyo bang tao na maranasan yung reasonable consequences ng kanilang decision.
1: Siguro, Doc, bago po tayo mag-break, isang tanong ko lang po, paano po to nagkakaroon or paano po bumubuo ng isang codependent and unhealthy loop ang isang may Peter Pan and Wendy syndrome, lalo na kapag nasa workplace or nasa corporate style?
0: Okay. So, you know, good question siya kasi imagine mo, no, yung partner mo consistently nag-under-function siya. Tapos yung isa naman nag-over-function siya, di ba? So, ang tendency, kapag hindi nagbayad ng bill, for example, no, yung partner A, si partner B yung nagbabayad. Kapag may problema sa trabaho, si B ang nag-aayos. And then yung mga consequences, si B din ang sasalo. So, initially, it can look like love and care, di ba? No? Pero, unintentionally, every rescue can remove an opportunity for partner A, no, to experience natural consequences and develop competence. Meanwhile, ito naman si partner B, may become increasingly exhausted and resentful. So, nakikita natin yung loop dito ng avoidance and then may magre-rescue. So, temporarily, nagkakaroon ng relief. And then, continued dependence and then more rescuing. So, ibig sabihin, both roles maintain the relationship pattern.
1: Okay po. Doc Michelle, dyan lang po muna kayo, ha. Magkakaroon na po tayo ng maliit na break. Mga ka-warm heart, magbabalik po ang ating programa matapos lamang po ang ilang paalala dito po sa ating himpilan.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Doc Michelle ng Abundo Psychological Clinic. Doc, sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, ano naman po ang pinakamalaking hamon sa mga relasyon o mga kapag may mga commitment or accountability ang isang individual na may ganitong klaseng attitude?
1: Okay, no. So, katulad din nung nabanggit natin kanina, no, maaari din ito na makaapekto, no, dun sa mismo relationship nila kapag hindi sila totally nagkakaroon ng emotional regulation, frustration tolerance, and of course, no, yung criticism din and failure, no, possible pa rin siya na connected doon. Kasi for example, no, possible na, halimbawa sa magkakarelasyon, no, possible na responses nila mag-include ng mga defensiveness. Or halimbawa, no, katulad ng binigyan nating loop, no, na example kanina, hindi nagawa, so isisisi kay Wendy, pwedeng gano'n, no, na parang more on blaming, and then ito naman si Peter Pan, more on pagiging defensive. So ang tendency, maaaring mag-lead ito to a psychological incapacity, no, parehas, no, sa dalawa. Kasi there is an excessive and pervasive pattern nga ng emotional immaturity, no? So kaya ang possible noon, nagkakaroon ng procrastinations or even emotional outbursts, or halimbawa naman is mag-a-avoid sila ng situation where performance is totally magkakaroon ng bearing or value. So sa professional life nila, no, so malaking issue din yun because for example, no, yung adulthood it also requires tolerance for discomfort. So kumbaga emotional maturity isn't the absence of frustration, eh. Mm-mm. But it's the ability to experience frustration without abandoning the responsibility.
0: Doc, mapunta naman po tayo sa ating konteksto ng mga, dito naman po sa lipunan natin in general. So, since may modernong socio-economic reality na po kasi tayo, na i-impluensyahan tayo nung mga nakikita natin sa social media, balikan ko lang yung kanina. So, paano po ito, masasabi natin na medyo nagiging symptomatology na siya ng Peter Pan? At paano po ito naiko-consider na okay, na-adapt ko na tong sistema na nakikita ko, nawawala na yung pagiging ako at lumalabas na yung pagiging codependent ko dun sa partner ko o dun sa mga kasama ko.
1: Okay. So dito, no, kailangan natin maging fair, no? Hindi lahat ng delayed independence ay psychological immaturity na, no? So today, mataas ang cost ng halimbawa, no, ng housing, ng ating basic needs, at may mga uncertainty sa employment. No, kaya ang isang adult na nakatira pa rin sa parents at financially dependent ay hindi automatic na may Peter Pan patterns. No, we have to distinguish kasi between I cannot yet and I consistently refuse to. May mga ganun kasi, no? So, socioeconomic condition can delay traditional milestone of adulthood. Unlike kasi sa US, no, na parang pag 18, sineseparate na nila. No, but they can also amplify an existing avoidance pattern because, for example, becoming independent feels increasingly difficult or frightening. So yung context natin dito ay nagmamatter na hindi natin dapat ipathologize ang isang tao na hihirapan dahil mayroon talaga ang economic environment.
0: Okay po. Sa mga nakakaramdam po ng ganitong pattern as a psychologist, ma'am, ano po ang therapeutic approach, na pinaka-epektibong therapeutic approach natin para tanggapin natin yung responsibilidad natin na okay, matanda na tayo, may mga kailangan na tayong harapin na hindi natin kailangan matakot, hindi natin kailangan na okay, ma-overstimulate tayo ng mga stress.
1: Mm-mm. Okay. Actually, walang specific therapy na officially designated for Peter Pan syndrome or even Wendy syndrome, no? Because again, it is a formal diagnosis, pero treatment should target the underlying problem, no? Maaaring nandito yung tinatawag natin na cognitive behavioral therapy or ECT din. So for example, with the CBT, no, so it may help addressing violence, no, and then even yung catastrophic thinking nila. Kasi sa CBT kasi, katulad nung na-mention ko kanina, no, we have to identify ano ba yung thoughts nila before nila totally na naramdaman yung particular na feelings, and then ano ba yung mga controlled nila doon sa situation, ano yung mga cannot control nila, ano ba yung mayroon bang fear of failure, may maladaptive beliefs ba about the responsibility, no? So and then we have another therapy na ayun nga, no, na we can also use yung solution focus or pwede rin naman na rational emotive, depende rin sa case ng isang individual talaga, no? Kasi maaaring yung nag-highlight is yung ganitong syndrome, but then definitely may mga underlying factors pala. It can actually help someone accept yung kanilang discomfort, no, and yung uncertainty while still taking actions consistent with their values. So we can also work on emotional regulation, yung problem solving, executive functioning, communication, and yung gradual assumption no, of responsibility. Hindi naman porque nagpa-consult, bibigyan na atin siya, oh, next follow-up po, dapat marami ka ng responsibility. Hindi, it should be gradual, no? So the keyword here is yung gradual. Hindi natin sasabihin na mag-mature ka na, no? So instead, your responsibility can be broken into manageable behavioral goals so the person develops mastery and self-efficacy.
0: Doc, siguro follow-up ko lang po. Ano po ba yung magandang approach natin sa mga taong may ganito po para at least makatulong tayo, say for example, sa family, sa community, yan, sa mga friends natin? Paano po kaya yung best approach or ano po yung magandang pang-intro natin para at least maramdaman nila na, okay, huwag ka matakot, nandito lang din kami.
1: Okay, good question siya, no? So, ano ba yung mga basic, no? Kahit na totally wala pa naman din sa level ng psychologist pwedeng sa bahay. For example, sa Peter Pan, no? Avoid natin excessive na rescuing. Bigyan sila ng pagkakataon na mag-desisyon, gumawa ng task, na magkamali. At maranasan yung reasonable na consequence. Kasi the more na hindi natin sila pinapa-experience noon, hindi talaga nila di totally malalearn na ano ba yung mga possible consequences ng kanilang mga behavior or even decision. So of course, we start with manageable responsibilities at gradually increase them, no? So we reinforce yung progress rather than demanding instant maturity. And then para naman sa Wendy, no, sa Wendy pattern, no, encourage boundaries and self-care. So tulungan natin silang ma-recognize na supporting someone is different from taking over the person's responsibilities, no? Mm-hmm. So ito ang mahalaga para mabasag yung codependent or unhealthy cycle na kasama sa mga bagay na na-experience din nila.
0: Okay, bali sa panghuling katanungan ko lamang po, Doc, ano po ang closing message po ninyo para po sa mga nakikinig at nanunood po sa atin ngayon? At kung meron po kayong gustong i-shout out, please do so. Thank you.
1: Okay, no? So siguro pinakamagandang mensahe natin ay huwag natin gamitin yung Peter Pan or Wendy na label para mag-insulto o man-diagnose ng partner or even workmates, no? So sometimes what looks like immaturity may actually involve anxiety, pwedeng trauma-related na coping, attachment difficulties, even executive functioning problem, depression, personality factors, or socioeconomic limitation. So of course, those are require proper assessment. So maturity doesn't having everything figured out. Psychological maturity is being able to acknowledge yung ating fear, uncertainty, and discomfort. And still, gradually, it takes responsibility for our choices and our lives. No? At sa relationship, love does not mean doing everything for another person. Sometimes one of the healthiest form of love is allowing someone to develop the capacity to stand on their own, no? So yan ang gusto din shout out ng aking asawa, Jared Contreras, ang aking anak na si Gerald Mateo, and of course yung family ko diyan sa Bulacan na ano po sila ngayon eh nasa taas na ng bahay dahil inabot na ng baha, no? So ingat po kayo diyan, kay Mama, kay Papa, kay Ate Cedric, kay Mocha. And of course po, no, kung for further consult and information, so, pwede po kayo mag-message po sa Abundo Psychological Clinic. And shoutout din po sa mga employees po na Abundo Psychological Clinic and Abundo Playful Cover.
0: Ayun. Maraming salamat po, Dr. Michelle, sa inyong panahon at napakahalagang in-depth na kaalaman na na-share nyo po na dito sa amin ngayong araw na to. God bless po and have a blessed Sunday po.
1: Thank you din po sa inyo at sa mga listeners po natin. Ingat po.
0: Ingat po. At ating nakapanayam po ang ating butihing Dr. Michelle Ann Abundo Contreras, ang registered psychologist at registered psychometrician and clinical executive director ng Abundo Psychological Clinic. Magkakaroon lang po ng short break ang aming himpilan. Magbabalik po ang warm heart.
2: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging
3: panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Aganda lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.

0: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
1: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
0: Maulan, mahal ha? Kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
1: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
0: Tandaan mo, mahal ha? Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka.
1: At ligtas ang mga pasahero. Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin si Mr. Alan Alianige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang paksang matagal nang nakaugat sa kulturang Pilipino. Yan ay ang paggamit ng herbal medicine o halamang gamot, lalo na para sa ating mga kababayang senior citizens. Lumaki ang marami sa ating mga lolo at lola sa paggamit ng mga halamang gamot para sa simpleng karamdaman. Halimbawa, yung salabat para sa ubo, hanggang sa paggamit ng lagundi, sambong at ampalaya bilang alternatibong lunas sa iba't ibang kondisyon. Pero sa panahon ngayon na marami ng makabagong gamot at maintenance medicines, mas matimbang pa rin kaya para sa mga Pinoy ang herbal medicine. At dahil dyan, ang ating team ay nagtanong-tanong sa ilan sa ating mga ka-Golden Heart at inalam natin ang kanilang mga pulso tungkol sa herbal medicine. Panoorin po natin ito.
1: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine.
2: Prepare ko yung sa butika.
3: The same, parehas lang.
4: Sa ngayon, ang ginagamit ko, food supplement.
5: Depende po.
6: Herbal po.
7: Depende po, ma'am.
8: Ganda yung herbal. Kasi yung mga synthetic, di natin alam kung ano yung side effect.
2: Ang mga doktor natin, almost 10 years sila nag-aaral. So, expert sila sa mga gamot.
1: Mas nagtitiwala ako sa artificial medicine since na-proven ko na yun. At lalo na yung mga FDA approved.
9: Sa herbal po. Kasi lalo na sa kalagayan namin, hindi namin ma-reach yung amount ng mga gamot. Kaya doon lang kami naniniwala sa herbal.
10: Yun, as I said, yun dahon ng guyabano, I boil it together with yung dahon ng guava in a few minutes. Pagkatapos, paanoin lang, palalamigin lang until it becomes just warm, iinumin mo. Yung matatanggal yung pag-ano ng kumbaga meron kang acid reflux. Yun, I've tried that. Effective naman.
11: Mangustin para sa ano yun eh, para sa yung uric acid. Tapos yung ano naman yung sa tanglad is para sa high blood. Tapos yung luya para sa maga.
12: Lagundi sa ubo. Umipitas lang kami ng lagundi leaves. So yun nilalaga tapos iniinom namin. Parang ginagawa namin tubig.
9: So tuba-tuba na ano. Nilalagay namin yung dahon para po sa mga yan na mamaga.
1: Siguro mas maging aware lang tayo na yung mga advertisement kagaya ng gumagamit ng mga kilalang tao kagaya ni Dr. Willie Ong. So mas maging mindful lang tayo na sila ay totoo or baka dab lang na ginagamit for scam para makapagbenta or makapag ano ng produkto nila.
3: Kaya ako naniniwala doon sa mga herbal kung ano nag-order ako kasi titingnan ko muna kung may FDA approved. Hindi ka naman basta-basta rin magti-take ng hindi ka sigurado at baka lalong imbis na gagamutin mo yung sarili mo, lalong sumama naman yung ano katawan mo.
4: Meron namang na hindi angkop sa pangangatawan mo, baka mamaya hindi naman tama. So, napaka-importante consult the doctor.
10: Yung kung sinubukan mo at you feel it's not effective, well, you have to think about it. Na-scam yun.
0: Kapag senior citizens, common na ang gamutan para sa alta presyon, diabetes, arthritis, at iba pang chronic illnesses. At dahil lumulobo ang bilang ng older Filipinos, marami rin na naghahanap

0: ng mas praktikal at mas natural na paraan para mapanatili ang kanilang magandang kalusugan. Batay sa resulta ng Longitudinal Study of Aging and Health in the Philippines noong 2025, lumalabas na mataas ang bilang ng senior citizens na may physician diagnosed illnesses. Ilan dito ay hypertension o high blood, arthritis, rayuma at cataracts. Marami rin sa kanila ay nananakit ang katawan at hirap sa pang-araw-araw na gawain. Bagamat maraming Pilipino ang naniniwala sa bisa ng halamang gamot, mahalaga pa rin siguraduhin na ligtas at tama ang paggamit nito, lalo na para sa mga umiinom ng maintenance medicines. Kaya para mas maliwanagan tayo tungkol sa tamang paggamit ng herbal medicine at kung epektibo ba talaga, kasama natin ngayon ang isang espesyal na panauhin na si Dr. Isidro Cicia. Siya po ay member ng Board of Trustees of the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, or PITAC, at Executive Director din po siya ng Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems, or INAM, Philippines. Magandang hapon po, Dr. Cicia, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
1: Magandang hapon po, Chair.
0: At swerte po kami at nagkaroon kami yun ng panahon para magkaroon tayo ng talakayan tungkol dito sa mga herbal medicines. Doc, ano ba yung layunin ng PITAC o ano ba ang mandato nito at paano ito makakatulong sa kalusugan ng ating mga senior citizens?
1: Ang PITAC po ay isang ahensya ng DOH na itatag sa pamamagitan ng isang bill ni Dr. Flavier upang i-promote ang paggamit ng mga traditional medicine na alam natin na ligtas, mabisa, o kapakipakinabang, abot kaya, at ito ay gusto nating isangkap o integrate sa mainstream medicine. Kumbaga, may enhance at magkakaroon tayo ng mas magandang healthcare delivery system. So, pare po modern medicine and traditional medicine together.
0: Salamat kay Dr. Flavier at nagkaroon ng ganyang PITAC na ngayon. Meron tayong member of the Board of Trustees na nandito sa atin ngayon. Ayon sa inyong pag-aaral, ilang porsyento ng ating populasyon ang umaasa sa traditional na medisina?
1: Ang sasabihin ko po ay yung number na 88%. Ito po ay pag-aaralan ng WHO noong 2022. Ano po? So malaki pong bilang yan, no? Pero bukod po sa herbal medicine, may iba pa pong mga traditional o alternative medicine katulad ng acupuncture, naturopathy, at iba pa po. So ang PITAC po ay mayroong 10 traditional and alternative healthcare systems or modalities na ina-accredit, no? Ito po dapat nga, nasabi ko kanina, ligtas, mabisa o kapakipakinabang, beneficial, at abot kaya, affordable.
0: Dok, siguro na lalo sa probinsya, no, yung sa malaking porsyento na yan, nanggagaling sa ating mga probinsya at sa malalayong komunidad.
1: Opo, mas marami po ang paggamit sa mga probinsya, pero sa mga, ano rin po, sa mga syudad, kasi po marami sa ating mga herbal medicine available na sa tableta o capsule o ointment. At marami rin sa mga taga-syudad yung gumagamit niya. Halimbawa, nung acupuncture, bali Chinese medicine to, Tai Chi, at iba pa.
0: Dami. Kapag sinabi nating traditional and alternative healthcare community, sino-sino ba yung mga eksperto na kasama dito?
1: Marami po. Ano? So, sa traditional o alternative healthcare, meron po tayong mga kasamahan na nag-aaral sa traditional Chinese medicine. Ito po yung pinaka-popular na traditional medical system. So dito po maraming mga acupuncturist. Meron pong samahan ng mga acupuncturist, yung Philippine Academy of Acupuncture. At meron dito mga halos 800 na accredited ng PITAC.
0: Oh. Ano po?
1: So,
0: at talagang epektibo naman yung acupuncture, oh, ano, Doc?
1: Maging, opo, maging ang WHO po o maging ang US, mm-hmm, National Institutes of Health, mm-hmm, meron po silang mga, sasabihin natin na sinesertify, mm-hmm, o kinikilala na mga gamit ng, mm-hmm, acupuncture, mm-hmm, lalo na po halimbawa, magbibigay ako ng halimbawa po, halimbawa sa mga, mm-hmm, low back pain o knee pain, mm-hmm, o
0: sa
1: migraine.
0: Lahat ng mga pain na nararamdaman sa katawan, merong akma na acupuncture do.
1: Meron po, mm-hmm, no? Shoulder, yung mga frozen shoulder.
0: Saan naman makikita yung ano, yung listahan ng mga accredited acupuncture clinics?
1: Pwede po tayong bumisita sa website ng PITAC. Mm-hmm. So pitak.gov.ph, mm-hmm, at nandito po, mm-hmm, nakalista, mm-hmm, ang mga acupuncturist na sinesertify ng PITAC. Mm-hmm. Bukod po sa mga acupuncturist, meron din tayong mga tinatawag na naturopath, mm-hmm, homeopath, mm-hmm, chiropractor, yeah, ayurveda, sampu po. Sampung modalities.
0: Mm-hmm. Ano naman ang pagkakaiba ng traditional sa alternative medicine? At ligtas ba itong isabay sa mga maintenance na gamot? No?
1: Pag nagsabi po ng traditional medicine, meron po silang definition, ano? Na ito po yung mga ginagamit ng sinauna, mm-hmm, pero ang sasabihin po ng labo ng WHO, na merong tatlong henerasyon, three generations, mm-hmm, ang gumagamit, no? Lolo, tatay, mm-hmm, saka anak, no? So, yun po. Yun naman pong alternative, yung salita, sinasabi na kung alternative, pwede magamit, no? Sa halip na mainstream, mm-hmm, pero po yung paggamit ng term na alternative ay parang dinidiscourage na, mm-hmm, at complementary po yung tinatanggap ngayon, mm-hmm, na term, mm-hmm, ng WHO at saka, mm-hmm, ng Department of Health. So, complementary po to modern medicine. Mm-hmm. So
0: together. So, kung halimbawa na yung lagundi, no, na ano yan, na herbal.
1: Opo.
0: From the leaves, lagundi leaves. Opo. No. At yan ay napiprescribe at nabibili na sa ano, at sa butika at approved ng FDA. Kung merong meron bang ano yan, contraindication naman sa ibang mga sakit?
1: Yung pong,
0: hindi pwede isabay?
1: Ang lagundi po, di ginagamit natin para sa ubo. Mm-hmm. So, marami namang ubo yung sinasabi natin na self-limiting. Ano po? Mm-hmm. Yung mga dalawang araw, isang linggo, magaling na, dahil sa virus. Pero hindi pong lagundi, pwede natin gamitin na kasabay, mm-hmm, sa iba pang mga karamdaman, mm-hmm, na may ubo, mm-hmm, para lumabas ang ubo, ano po? So, complementary po.
0: At safe paggamit naman. Though.
1: Safe po ang lagundi. Mm-hmm. Ang lagundi po ay napag-aralan at ito, mm-hmm, binibilang na safe. Ang lagundi po ay isa sa 10 halamang gamot na may pag-endorso, mm-hmm, ng Department of Health.
0: Mm-hmm. Bakit nga ba mahalaga magkaroon ng mga natural options, lalo na para sa ating mga nakatatanda?
1: Yung pong salitang natural, gusto ko pong linawin, no? Na,
0: sige,
1: kasi
0: sige,
1: marami nang sasabi na natural, kaya ligtas, no? Mm-hmm. Hindi po nag-i-equate yung salitang natural, mm-hmm, at ligtas. Kasi marami tayo sa likas, no? Natural, mm-hmm, na pwedeng pagkain, mm-hmm, pwedeng gamot, at, mm-hmm, pwede rin pong lason. Mm-hmm. So yung pong ating ini-endorse, halimbawa sa Department of Health, ng FDA, sila po ay dumadaan sa mga pag-aaral para tingnan yung kaligtasan o safety, mm-hmm, ng mga halaman na ito.
0: Mm-hmm. Like nakikita natin sa screen, meron ako nakikita, bawang, luya. Ano ba ang talagang tulong nito sa ating kalusugan,
1: apo,
0: o sa ating mga sakit?
1: Opo. Yung pong bawang, ayan, mga tsanggubat, yeah, pero unang po yung bawang.
0: Bawang.
1: Yung pong bawang, isa yan sa 10 halaman gamot na may pag-endorso ng Department of Health, at ito ay ginagamit bilang tulong o adjunct, mm-hmm, sa mga matataas na kolesterol.
0: Mm-hmm. At saka sa high blood din yata, Doc?
1: Well, yung pong high blood, ito po yung popular na gamit, pero yung pong sa pag-aaral ay patuloy pa. Mm-hmm. No? Pero yung pong mas tanggap ng FDA, mm-hmm, na siya ay adjunct, mm-hmm, para sa mga may matataas, mm-hmm, na kolesterol. No? Mm-hmm. Nakita rin po kanina yung sambong, para po yan sa tulong sa pangtunaw ng bato sa bato. Mm-hmm. Para nakita rin siyang gubat kanina. Mm-hmm. So yan po ay para naman sa mga sakit ng tiyan, mm-hmm, colic.
0: Doc, safe naman na ano, na Kasi pagka gumamit ka ng mga dahon na yan, lalagyan mo lang sa mainit na tubig o kaya pakukuluan. Pwede na ba ito? Pagaya ng mga sambong. Kasi dok, nagkaroon ako ng experience sa sipon. Laging antagal-tagal ng sipon ko. At sabi ng aking kapatid, uminom ka na lang ng ng oregano juice.
1: Opo.
0: So yung oregano leaves, ilalagay mo lang sa mainit at sa boiled water.
1: Opo.
0: Tapos lagyan mo ng calamansi.
1: Opo.
0: Nako, in 3 days, nawawala.
1: Opo. Okay po.
0: Sa akin po, effective.
1: So maganda po yung karanasan ninyo na karanasan din naman ng marami, no? So,
0: so sana magkaroon ng pag-aaral dyan, Doko, no?
1: Opo. Yeah, so... Pero kasi nga po, ligtas siya, kahit na wala pang mga formal na pag-aaral, dahil ginagamit naman yung oregano sa mga, sabihin natin, self-limiting
0: tapos,
1: na condition.
0: Tapos, sa internet, ang dami mong mapapanood na, itong guava leaves, maraming health benefits, kaya maiinganya ka na, subukan.
1: Pero maganda po sana na, yung informasyon na galing sa Department of Health o sa PITAC ang ating gagamitin.
0: Meron ba kayong mga meron ba kayong meron bang paraan ang ating mga senior citizens na ma-access kung ano man ang dapat na malaman sa mga dapat malaman tungkol sa mga ganitong medisina, herbal medicines, kung ano man ito sa PITAC?
1: Meron po sa PITAC, pero yung PITAC ay tinutulungan po ng...
0: Doon sa website siguro, doon, makikita na doon, no?
1: Medyo konti pa po, pero ang alam ko, yung PCHRD, may proyekto sa United Laboratories Foundation para mas
0: payamanin
1: pa,
0: no,
1: opo, yung mga informasyon tungkol sa mga halamang gamot at iba pang traditional medicine na pwedeng magamit safely, no, ng ating mga kababayan. So gusto pong parating i-emphasize, no, na dapat ligtas ang paggamit ng mga ito.
0: Marami tayong mga katutubong halaman mula sa mga IPs o indigenous peoples at mga tradisyon sa mga probinsya gamit ang iba-ibang mga halaman. May kasalukuyan po bang programa o pag-aaral ng PITAC o pang-idokumento at gawing official ito?
1: Ang PITAC po, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, ang PCHRD, Philippine Council for Health Research and Development, at ang UP Manila, meron pong pagsasama-sama para sistematikong idokumento ang mga traditional practices and beliefs ng ating mga indigenous
0: patuloy
1: peoples.
0: Patuloy ito,
1: Doc. Patuloy po ito.
0: Patuloy
1: po na ginagawa. Ang PCHRD po ay mas aktibo ngayon. Although ang PITAC po ay gumagawa rin ito.
0: Sana maraming lumabas na mga na mairirekomenda ang PITAC at iyan ang makukuha sana ng approval ng ng ating FDA.
1: Gusto ko idagdag na yung Tuklas Lunas, no? May program po ng PCHRD na Tuklas Lunas. Bali, Drug Discovery and Development. Ang kanila pong basihan ay yung mga halaman na mayroong folklore use. So, halimbawa, yung mga taga Leyte sa Visayas State University, ang kanilang sinesentro, ano ba yung mga halaman gamot na folklorically ginagamit ng mga waray, sila nilang pinag-aaralan. So ito pong Tuklas Lunas, ang alam ko, meron silang mahigit sa 20 universities na kasama sa network ng Tuklas Lunas.
0: Dito naman, Doc, na kanina na nabanggit natin yung sa acupuncture, kumusta naman ang hilot at traditional Chinese medicine bukod sa acupuncture? Ano pa ba ang traditional na Chinese medicine? At saka yung hilot. Siguro naman, Doc, ang hilot ay hindi yung mga talagang hilot na talagang hirap na hirap ang katawan mo na halos paana ka ng binugbog. At paano binabantayan ng PITAC? Kasi marami na nga yung naglipa ng wellness centers, spa at clinics. Paano ba natitingnan ang legal na pag-ooperate nito?
1: Ang PITAC po, meron din siyang sistema o proseso ng pag-certify o pag-accredit, no, ng mga practitioners, mga hilot practitioners, o yung mga kanilang clinic at saka mga training program para po yung gagamit yung hilot na sasabihin natin, sabi ko kanina, parating gusto kong ulitin na ligtas, mabisa o kapakipakinabang. Ano po? So, pagka binanggit po yung hilot, well, alam po natin na sa ating Department of Health, hindi na nila pinapayagan yung hilot na magpaanak sa bahay.
0: Yan, yung, diba yun, no? Yung panahon namin, Doc.
1: Ako rin po, hilot. O yun po yung hilot, yung sa buto, yung nag-aayos ng buto. Pero yun po. So yung hilot po na sinusubaybayan ng pita, opo, para po sa mga sakit.
0: Yung nagmamasahe lang. Yung mga simplong masahe na lang.
1: Opo, lamig, pasma kung tawagin ng mga tao. Pero yung pong pakiramdam ng pasyente, masakit ang laman, o malamig. Ganun po. Kasi yung po sa iba, yung sa nabanggit yung acupuncture, iba pang Chinese medicine, tuina, acupressure, at iba pa pong mga modalities
0: ng Chinese.
1: Na Chinese yan po ay sinesertify o binabantayan po ng pitak.
0: Ng pitak. Kasi pagka mga Chinese modalities, yung ganyan sa pagpapagamot, parang bilib tayo ko agad dahil kasi ancient practice yan.
1: Pero sa acupuncture po maraming pag-aaral.
0: Yun talaga.
1: Scientific na studies. Isa pong pinaka, sabihin natin na modality na pinaka-abante kung in terms of gano'ng karami.
0: Kanina, Doc, naitanong ko yung listahan ng mga acupuncture, pumunta lang sa PITAC para malaman ko ano yung mga website accredited, Doc, sa website ng PITAC. Itong hilot, talagang wala na yan kasi nung panahon namin, Doc, ang mga hilot, nagpapaanak.
1: Ayun po.
0: At tapos, meron pang mga arbularyo noon na pinupuntahan ng ating mga noon, nung panahon namin, na parang gamutin.
1: Pero gusto po natin, inirespeto po natin yan. No? So at least po, sana madokumento yung kanilang mga nalalaman. Kasi maaaring po mayroon ding
0: mayroon talagang,
1: makikita tayo na,
0: na talaga effective.
1: Pakinabang po.
0: Kung so, may Doc, mga doktor na nagbibigay ng mga peking herbal medicine na inaalok sa ating mga ka-golden heart, mga seniors, ano, saan po dapat na magsumbong?
1: Pwede po magsumbong sa PITAC.
0: Sa PITAC. Yan,
1: sa mga, website po.
0: Sa website. O yan, ang daming, nating mapupuntahan. Alamin kung ano yung mga dapat na puntahan ng mga accredited na acupuncture, pati pa din yung mga herbal medicines na pwede nating magamit ng ligtas.
1: Opo.
0: May mga seminar o training ba para sa mga senior citizens na gustong matutong magtanim?
1: Meron
0: na
1: po.
0: Mga medicinal plants sa kanilang mga bakuran?
1: Meron po. Kami po sa INAM, aking NGO, last year meron kami ginawa sa mga senior citizens dyan sa barangay natin, Pinyan. Mga taga sa UP campus. So kung meron pong mga iba pang mag-iimbita, meron po tayong module. Para sa mga senior, no? Sa Caloocan, meron din tayong ginawa kasi meron tayong mga kasamahan na nasa Caloocan.
0: Ako po, madami po akong tanim na oregano.
1: Opo.
0: Dahil nakakagamot po sa akin. Doc Sia, may mga kinokolekta kami mga herbal legends o mga sabi-sabi tungkol sa paggamit ng herbal. Sasagutin nyo lang po ang mga ito kung ano ang inyong opinion. Una,
1: opo.
0: Ayoko magpa-opera o magpa-ospital. Mauubos lang ang pera natin. Diyan na lang tayo sa herbal. Herbal medicine na lang.
1: Depende po yan sa karamdaman. Katulad po naman narinig natin kanina, mga testimonya, di ba? So, ang mahalaga po yung pag-alam kung ang sakit ay simple o ang sakit ay kinakailangan i-refer. Halimbawa po sa ubo, sasabihin ko na sa ubo, pagka yung ubo po ng isang bata, makita yung bata may balik, masigla maganang kumain, okay lang po yan. No? Pero kung ang bata po ay inuubo at nahihirap ang huminga at ayaw kumain, baka may bronchopneumonia ang bata, dalhin po yun sa ospital. Baka yung antibiotic.
0: O Doc, pangalawa, kapag walang makita ang doktor sa x-ray o lab test, dun tayo sa albularyo o manghihilot. Hanggang ngayon pa rin.
1: Maganda pa rin po kasi hindi lang naman x-ray o laboratory test. Ang ating po mga doktor, may tinatawag tayong sabi ng clinical eye. Ano po? So, gagawa sila ng diagnosis ayon sa nakita nila o naikwento ng pasyente. No? So, ang sa akin po, of course, magandang may tulong mula sa mga doktor para alamin ang ating sakit kung medyo mahirap po ang sakit. So, sasabihin ko naman po na yung albularyo, hilot, o nanay sa bahay, no? Kung magandang ating kung parang makaalaman, alam natin kung ano yung simpleng sakit, So, kung simpleng sakit, gamutin natin. Pero kita, kung kita natin na grabe, no? Katulad ng iba ko kanina sa ubon na nahirapang huminga, dapat magpunta tayo sa hospital o sa center.
0: Meron nga advertisement, Doc, na ang galing ni nanay, Vicks favorable lang, gamot na.
1: kasi po, simpleng sakit lang yun. Okay lang po yun. Kasi simpleng ubo lang na self-limiting naman.
0: Doc, ano. Ikatlong tanong, pag mas madaming iniinom, mas mabilis gagaling. Ito yung water therapy, Doc.
1: Yung pong water therapy o kahit na rin po sa gamot. Kasi yung iba gusto nilang mas double yung doses, mas madaling gumamot. Yung pong mga yan, pinag-aralan po, at sinasabi natin kung ano yung angkop na dosis. Halimbawa, paracetamol, 500 milligrams, no? Kung may lagnat, meron pong pinagdaan ng pag-aralan para sabing 500 milligrams. So, po tayong sosobra kasi po ang sobrang paracetamol masama sa atay. Ang tubig po, ganun din, no? Na, kasi po, may nalulunod din sa tubig.
0: Sobra, nalulunod din ando.
1: Opo, overhydration.
0: Doc, ito opo. Pa, basta natural, walang lason, walang side effect.
1: Ay, hindi po. Nasabi natin kanina, natural. Na sa natural, mayroong pagkain, may gamot, at may lason. So, huwag po tayong, ano, dun sa, kasi panatay natin marinig, eh, natural yan eh, kaya safe. Hindi po. Hindi po totoo na lahat ng natural ay safe.
0: O ito po, panghuli pong tanong, comment. Matagal nang ginagamit ng pamilya ito, tiyak na epektibo at ligtas.
1: Maaari pong yung karanasan ay nangyari kasi ginagamit po natin yan sa mga simpleng karamdaman o karamdaman na self-limiting. Ano po? Pero siyempre nga, yung atin rin sinasabi na maganda yung tayo ay natututo sa sakit. Ano ba yung sakit na simple at gagamutin sa bahay? Ano ba yung mga sintomas ng sakit na kinakailangang ipatingin sa doktor?
0: Yan, bilang panghuli na lang, Doc. Ano inyong mensahe sa mga senior citizens na nag-aalangan pa rin subukan ang traditional at alternatibong options para sa kanilang kalusugan?
1: Yung sa akin po, pareho ang aking pagtingin, no? Sa modernong mga gamot at sa mga traditional and alternatibong option, no? Na sinabi natin kanina na ito rin, alam kong ano ng FDA tungkol sa gamot, na dapat ang gamot o paggagamot, ano pa man yan, ligtas. No? Pangalawa po ay mabisa. Ang mabisa, efektibo. Ano po? Pero gusto kong sabihin na mayroon din mga ginagamit tayo, lalo na sa traditional medicine, na baka hindi efektibo, pero kapakinabang. Beneficial. At ito pong salitang beneficial, ito po ay tinatanggap ng ASEAN, no? Sa kanilang definition, no? Na ligtas, beneficial or
0: efektibo
1: at affordable.
0: Yun. Yung tatlo yun pong salita na yon ay tandaan natin.
1: Sa FDA po, mayroon pa quality dyan.
0: May kalidad.
1: Kalidad.
0: Maraming salamat, Dr. Sia, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Sana ay samahan niyo muli kami dito sa aming programa at sa iba pang mga activities ng komisyon.
1: Maraming salamat po.
0: At nakasama po natin sa ating panayam si Dr. Isidro Sisiya, Member, Board of Trustees, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC. Yan po ang hanapin nyo kung may mga katanungan kayo at kung mayroon kayong mga gusto pang malaman. Siya din po ay Executive Director, Integrative Medicine for Alternative Healthcare Systems or INAM Philippines. Marami pa tayong pag-uusapan, mga ka-Golden Heart. Samantala, bigyang daan muna natin ang ilang paalaala at balita dito sa Senior Spotlight News.

0: buong pusong sinusuportahan ng NCSC ang kampanyang nagsusulong ng agarang pagpasa ng panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa ating bansa. Nitong May 25, 2026, katuwang ang iba't ibang senior citizens organizations at associations mula sa iba't ibang panig ng bansa, ating isinagawa ang turnover na mahigit kumulang 2 milyong lagda bilang maliwanag na panawagan para sa mas inklusibo at makataong suporta para sa ating mga senior citizens. Ang mga lagdang ito ay hindi lamang simpleng numero dahil ito ay sumasalamin sa boses, pangangailangan at dignidad ng milyon-milyong senior citizens. Sa panahon ngayon, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at gastusing medikal, mahalagang magkaroon ng sapat na suportang pinansyal ang ating mga lolo at lola. Ang Universal Social Pension ay magsisilbing mahalagang tulong para mapagaan ang kanilang gastusin sa pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Naniniwala ang komisyon na ang pagkilala sa karapatan at dignidad ng senior citizens ay hindi dapat limitado lamang sa ilan. Kasama ang NCSC, katuwang ang regional offices at ng iba't ibang organisasyon ng senior citizens, patuloy po nating palalakasin ang kampanya para maabot ang 12 milyong lagda para sa matatanda at maipasa na sa lalong madaling panahon ang Universal Social Pension. Patuloy po nating ipaglaban ang isang lipunang may malasakit, pagkilala at tunay na pagpapahalaga sa ating mga senior citizens. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaari makipag-unayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screen ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating programa. Kayo ay nakatutok pa rin sa Golden Heart, puso para sa seniors. Sa panahon ngayon, napakadaling mag-order ng gamot at skin care online sa isang pindot lang. Ligtas ba talaga ang mga iniinom at pinapahid natin? O baka naman, sayang lang ang pera at delikado pa sa kalusugan. Huwag namang hula at huwag magpabudol. Upang pag-usapan ang kaligtasan ng ating mga iniinom na gamot, makakasama natin live si Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Magandang hapon, Attorney Borlado, at welcome sa ating programang Golden Heart, Puso para sa Seniors.
1: Good afternoon po, Chair, at isa pong karangalan ang mapunta dito, no, kanina po while listening. Talaga namang ang dami kong natututunan.
0: Yan. So, sabay tayo yung natuto, Attorney Kay.
1: Yes, opo. Marami ako talagang natutunan kay Doc Sia. Kaya po ngayon, so maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbigay tayo ng information para sa ating mga ka-Golden Heart sa mandato po ng Food and Drug Administration.
0: Pinag-usapan natin kanina, nag-aaral pa rin, continuous yung pag-aaral ng PITAC para sa mga natural medicine o tinatawag nating mga herbal medicine na pupunta sa FDA for approval pagkatapos na ang kanilang pag-research.
1: Yes.
0: Ano ba ang mga serbisyo at mandato ng Food and Drug Administration, lalo na para sa mga vulnerable sectors tulad ng senior citizens, Attorney Kay?
1: Yes po, Chair. Ang Food and Drug Administration po ay may mandato para tiyakin na ang mga health products ay safe, effective, at quality. Ito po yung sinasabi din ni Doc kanina na dekalidad, epektibo, at syempre, ligtas. Yan. So, pag sinabi po nating health products dito sa atin sa Food and Drug Administration, Marami po ang coverage nito, no? Hindi lamang po gamot, kasama po dito ang pagkain at yung tinalakay din kanina natin kung ito ay papasok under food supplements, kasama po ito. Kasama din po yung mga cosmetics o yung mga skincare yeah. products, yung mga in na in ngayon, mga glass skin. So, so kasama din po ang mga medical devices, kasama din po sa sakop ng Food and Drug Administration, yung mga household hazardous substances, maging yung mga toys under 14 yeah. years old. So medyo malawak po.
0: Ang dami, no? Oh,
1: pero ito po ay para tiyakin na syempre meron tayong public health security sa pamamagitan ng pagsisafeguard po ng kaligtasan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po ang mga vulnerable sectors, gaya po ng senior citizens.
0: Kamakailan lang ay naglabas ng bagong advisory ang FDA. Ito yung advisory number 2026-0065. Ano po ang nilalaman at bakit ito mahalaga para sa ating mga senior citizens?
1: Yan po, Chair. Alam naman po natin na mga ang senior citizens natin, karamihan ay may mga maintenance medicines or may mga gamot po, no, na tinitake. So, ito pong advisory natin na inilabas, ito po yung mga karagdagang gamot para po sa ating VAT-exempt medicine or ito po yung mga hindi na pinapatawa ng 12% value-added tax. So, ito po ay...
0: Nadagdagan, ano, Doc?
1: Yes po, nadadagdagan po ito periodically at ito po ay sinusumite natin sa Bureau of Internal Revenue or BIR. So, meron po mga pangunahing sakit na covered po ng 12% VAT po. Ito po ay yung mga maintenance medicines po para sa high cholesterol, kasama po yung sa diabetes, kasama din po sa hypertension, maging yun pong sa mga cancer patients, may mga tuberculosis, may mga kidney disease, at yung may mga mental illnesses po. Ito po ay pasok sa 12% VAT exempt po under na pinagtutulungan po natin na DOH, FDA at ng BIR po.
0: Naku, mabuti naman at ano at nadadagdagan na nagdadagdagan. Natutuwa po ang ating mga senior citizens niyan. At bukod sa dagdag na yan na VAT exempt, kasama pa rin ang 20% senior citizen discount sa manggamot, Doc, attorney.
1: Yes po, Chair. Kasama pa rin po ang additional na 20% na discount para po sa ating mga senior citizens, no? So, kung ito po ay merong 12% VAT, sila po ay makakatanggap pa rin po ng additional diskwento na 20%.
0: Coming from you, attorney, Kay, kasi maraming mga senior citizens ang nalilito dahil hindi pantay ang discount sa kanilang manggamot. Paano natin malalaman kung kanilang gamot ay kasama na sa listahan ng mga may VAT exemption?
1: Nako, maraming salamat po sa inyong katanungan. Yan. Tayo po sa FDA ay merong verification portal. Yan. Ito po ay ginawa nating mas mobile friendly, mas user friendly para po kung kayo ay hindi masyadong techie at hindi gumagamit ng laptop, pwedeng-pwede po ito sa inyong cellphones. Pumunta lamang po kayo sa fda.gov.ph or i-type nyo lamang po sa inyong mga search engine o yung mga Google or tinatawag natin na FDA verification. Mapupunta po kayo dyan sa aming portal at meron po tayo dyang listahan ng mga gamot na kasama po sa VAT exempt. Kagaya po yan, makikita nyo yung pinapalabas sa ating screen. Ganyan po yung halimbawa na makikita ninyo po sa aming verification portal.
0: Yan. O kaugnay dyan, ano-ano naman ang mga palatandaan na dapat tingnan na ating mga senior citizens para masiguradong aprobado ng FDA ang binibinili lang gamot.
1: Yes, makikita din po yan, Chair, sa ating pong verification portal, no? So kung meron tayong konting pag-aalinlangan or pagdududa doon sa mga binibili nating gamot or mga supplements, no? So maaari po kayong pumunta sa aming verification portal para po makita natin or ma-search natin kung yun po bang mga gusto nating inumin or intake or maging ipahid sa ating mga balat ay aprobado po. Ibig sabihin kasi kapag rehistrado po sa Food and Drug Administration, ito po ay dumaan sa masusing evaluation at pag-aaral ng ating po mga expert at mga technical officers.
0: Madali namang pumunta dito sa verification portal, attorney?
1: Yes po. Ito po ay mas in-improve natin, no? Sa yan po isa pangunguna ng ating Director General Attorney Paulo Teston. Ngayon po ito po ay mobile friendly na. Itatype nyo lang po ang isang keyword at kayo po ay mapupunta na dun sa inyong mga hinahanap. So kung hindi nyo po alam, for example, kung anong brand ba po, pwede po kayo mag-type ng generic name. For example, paracetamol, kayo ay merong gustong inumin, no?
0: Mm-hmm.
1: So, kung pwede po kayong pumunta dyan at makikita nyo po kung ano't ano yung mga rehistrado ng FDA.
0: Tungkol naman sa mga butika, paano natin masisiguro na legitimate ang kanilang lisensya?
1: Nako, napaka-importante po talaga ng ating mga senior citizens ay bumibili po sa lehitimong butika. Sila po ay dapat merong license to operate mula po sa Food and Drug Administration. Mm-hmm. Ito din po ay makikita sa ating verification portal.
0: Yun,
1: so,
0: makikita,
1: itatype nyo lamang po yung pangalan ng butika at dyan po makikita natin kung ito ba ay merong lisensya. Kasi napakahalaga po, Chair, na ang mga binibilahan po natin ay lisensyado para nakakatiyak din po tayo na ang mga binibenta nila pong gamot ay aprobado din ng Food and Drug Administration. Itong mga gamot, ang mga medicine ay may gamot at mga food supplements ay merong Certificate of Product Registration.
0: Kasi ang dami na ngayon nagbebenta ng gamot. Kung minsan doon sa isang tindahan, iba ang kanyang itinitinda, pero naisisingit yung mga gamot.
1: Yes.
0: And, kasi noon talaga mayroong mga butika sa baryo, no, na wala na yan.
1: Okay.
0: So, ito na, dumami ng dumami itong mga butika na mabuti naman at makikita naman pala sa portal ng FDA itong kanilang mga lisensya at kung sino ang may mga permiso.
1: Yes.
0: Ano po ang ibig sabihin naman kapag may nakalagay na no approve therapeutic claim sa level?
1: Ayan, marami tayong nakikitang supplements, no, gaya po dun sa mga Finlash natin kanina ng interviews na pinapipili natin sila kung alternative or traditional or dun sa mga gamot, no. So pag po nakita natin na ang isang label ay may nakalagay na no approved therapeutic claim, ibig sabihin po nito ay wala siyang hindi siya nirehistro o inaprubahan ng Food and Drug Administration para makagamot ng isang karamdaman.
0: Mm-hmm.
1: So, maaari pong ito ay inapprove based on its safety, efficacy, and quality, pero hindi po siya nangangakong ito ay kayang gumamot ng isang karamdaman. So, yun po ang difference kapag sinabi nating no approved therapeutic claim versus dun po sa mga gamot na talaga namang sinasabi nila na sila ay nakakagamot ng isang uri po ng karamdaman.
0: Ito siguro pwede makonsider na parang supplements lang.
1: Yes po. Ito po usually ay mga pumapasok under food supplements. So meron din po tayong iba't ibang klaseng food supplements. Minsan po, kilala natin ito sa tawag na vitamins.
0: Yeah.
1: Pero ngayon, marami na rin pong tumatawag ng mga supplements. Meron pong food supplement, may herbal supplement. So, depende po. So, kung ano ang kanilang sinasabi sa kanilang mga studies, kanilang mga analysis. At ganun din po kung ano ang kanilang, syempre, nakalagay sa kanilang labeling. Napaka-importante na ang ating pong mga senior citizens ay laging nakatingin sa labeling ng ating mga iniinom ng mga gamot, supplements. Napaka-importante po.
0: Naglipa na ng mga miracle cures o mga herbal juice na nangangako makakapagpagaling ng cancer, diabetes o kidney failure sa loob lang na ilang araw. Ano naman hakbang na ginagawa na FDA laban sa mga ganitong mapanling lang na advertisement na madalas mabiktima ang ating mga senior citizens?
1: Yun po. So, tayo po sa Food and Drug Administration ay bukod sa tayo ay merong verification portal kung saan po pwede mo itong ma-check, meron din po tayong tinatawag na post-marketing surveillance.
0: Oh.
1: So, ito po yung mga bagamat rehistrado na sila sa atin, patuloy pa rin po nating tinitingnan at ini-inspeksyon, no, yung mga butika o maging supermarkets po na nagtitinda nito para matiyak po na hindi kumakalat ang mga counterfeit o mga peke. Chair, meron po tayo nakukuha mga reports na may mga ilan-ilan sa mga supplements o maging gamot ay kina-counterfeit o pinepeke po. So, kaya tayo po ay mas pinag-igting natin ang ating enforcement operations. Pinag-igting po natin ang ating mga inspections. Patuloy din po tayo nakikipag-ugnayan sa mga local government units at lalo na po sa mga law enforcement units para po masugpo natin yung mga perpetrators na gumagawa ng mga counterfeit na ito. Ito po ay napaka-delikado sa kalusugan. Kaya din po, babalik ako doon, Chair, sa kanina na sa lehitimo talaga po tayo dapat bumibili ng ating mga tinitake, no, sa mga supplements, maging gamot.
0: Bukod pa sa gamot, marami ring older persons sa bumibili ng mga herbal na pamahid therapeutic soap, at anti-aging lalo na gusto natin magpabata. Mm-hmm. Ano po ang mga common violations o panganib na nakikita ng FDA sa mga peking cosmetics at skin products na naglipa na ngayon?
1: Yes.
0: Lalo na yung mga pagpapaputi.
1: Opo, marami sa ating Pilipino ang gusto ng mga pampapaputi, yeah. Mga gusto natin maging glass skin. Ayan, uh-huh. Yung po uso ngayon na nakikita natin sa mga social media. So, ngayon po, dahil din po mas convenient at merong online, marami yeah, pong bumibili online dahil syempre mas madali para sa kanila. Meron po tayong mga reports na ito daw po ay may mga matataas na lead or mercury content. So, tayo po sa FDA, nagbibigay din po tayo ng babala through our public advisories. Nakikita po ito sa atin pong social media pages, sa ating website. At for example po, Chair, kayo ay nag-search sa aming verification portal at ang nasabing produkto ay may kaakibat na advisory. Makikita nyo din po yan sa aming pong verification portal.
0: So, yung mga skin care na yan, yung mga creams, makikita din sa portal.
1: Kung ito po ay rehistrado, makikita po natin siya doon sa ating portal. Oh. Kung meron naman po tayong advisory, public advisory, warningan po natin sila na huwag bumili sapagkat ito ay maaaring counterfeit, maaaring hindi rehistrado. So, nakalagay din po yan doon sa ating portal. No?
0: Sa ating mga senior citizens, attorney, basta pagkawala dyan sa portal ng ating FDA, huwag na maniwala?
1: Yes po. Pag po wala dyan sa portal, ibig sabihin po, hindi siya rehistrado. So, ang panganib po kasi na dulot nito, especially kung ito ay mga pamahid, no, pwedeng magkaroon ng skin irritation, magkaroon po ng allergies na huwag naman sana ay baka lumala pa po. Siyempre, hindi po kayang igarantiya ng FDA ang safety, efficacy, at yung quality po ng mga gamot or mga supplements na ito kung ito po ay hindi dumaan sa ating mga pagsusuri.
0: Doon sa mga online orders, ang hirap na mamonitor yan ng FDA. Ano kaya ang dapat na sabihin natin sa mga senior citizens tungkol sa kanilang mga order online?
1: Yan. Since last year po, no, tayo ay mas pinag-igting ang ating coordination sa mga online platforms. Tayo po ay nagbibigay ng coordination sa kanila gaya ng paghingi ng mga Certificate of Product Registration bago po sila magbenta ng mga gamot or mga supplement. So, bagamat medyo challenging siya, no? So, hindi pa naman po din tayo tumitigil. Pero, para po sa mga nakikinig ngayon, ang mga nanonood ngayon, maaari nyo pong tingnan itong mga ibang red flags na to. First po, kailangan ang mga binibili nating supplements at pagkain ay wala sa foreign language. Oh, so, dapat po ito ay in Tagalog or English lamang. Kasi po, pag po ito ay Tagalog at English, so ibig sabihin, mas madali nating mauunawaan yung labeling. Especially po, pag senior citizens, importante na makita natin yung mga contraindications, may mga warnings po ba, no, or may mga certain pag-iingat po ba.
0: Yan ang mga requirements kasi ng FDA.
1: Tama po, kailangan po, unang-una, maayos ang kanilang labeling, nakalagay yung mga expiration date, at syempre, nakalagay din ang mga nagdi-distribute dito. Yeah. So, dapat po nakalagay kung sino dito sa Pilipinas na nagdi-distribute.
0: Yan. Very clear yan.
1: Yes po, para alam din natin yung product traceability, alam natin kung sino ang pananagutin po natin in the event na magkaroon po sila ng adverse reactions or mga side effects po na tinatawag natin. Na, syempre, wag naman. Kaya, patuloy po tayong nagpapaalala na syempre, magbasa po tayo ng labels. Huwag po tayong maniniwala sa mga misleading claims o yung mga mas madaling makagamot. Tawag po natin dyan ay misleading. Syempre po tayo ay dapat merong mga research na ginagawa, pag-aaral. So, wag po tayong basta-basta maniwala. Ano? So, napaka-importante din po na huwag tayong maniniwala kapag alam naman natin na sobrang mura ng isang gamot or supplement, alam naman po natin na hindi talaga yun ang kanyang presyo. So, ito po ay ilan lamang sa mga red flags na po pwede nating magdadalawang isip tayo pag nakita natin yung mga bagay na ito.
0: Pagka mura-mura, talagang beware, no?
1: Yes po. No?
0: At saka sa halip na pumuti, baka naman po magbukol-bukol na yung ating
1: kaya
0: skin.
1: Kaya mamula o kaya magsugat. Yan. So, yan yung mga, instead na akala natin, makatipid tayo, baka yun. Mapamahal kasi mm-hmm. magpapacheck up pa po tayo.
0: Magpapaderma tayo.
1: Magpapaderma pa tayo. So, wag naman po sanang umabot sa ganun. Kaya pa iba yung pag-iingat po. At syempre, i-check nyo po ang mga produkto sa ating pong verification portal.
0: Kaya mga kaano, mga ka-Golden Heart, lagi ha, FDA, pitak, tandaan yan. Saan naman pwedeng tumawag o mag-email ang ating mga senior citizens para magsumbong sa FDA?
1: Yes po, Chair. Sa aming pong website, meron po tayong isumbong button. So, pumunta lamang po sila isumbong. Sa fda.gov.ph at i-click nyo lamang po ang isumbong at dyan nyo po ilagay ang inyo pong reklamo. Kung meron po kayong nakikita na nagpo-produce po ng mga illegal or nagbebenta ng mga illegal na gamot. Ibig sabihin, peking gamot. No? Hindi sinasabi illegal kasi iba ang may coverage mo. Pero yung pong mga counterfeit po ng mga gamot, supplements, mga pagawaan, mga warehouse na nagtatago. At alam nyo pong, minsan may mga natatanggap kami, Chair, na report, no, hindi lamang gamot, mga pagkain po na tinatamper ang mga expiration date. Yan. So kung meron po kayong nalalaman ng mga ganyan, ipagbigay alam nyo po sa amin para amin pong ma-actionan agad.
0: At Tony, dapat talaga nakalagay dyan expiration date, ano?
1: Paka-importante din po talaga na may expiration date, no? Tsaka red flag din po kapag nakita natin na yung expiration date ay nakapatong lang or nakadikit lamang. No? So, dapat ito ay nakaprint sa kanyang box.
0: Okay. Ano ang huling paalaala na nais iwanan ng FDA sa ating mga senior citizens tungkol sa pagbili at pag-inom ng gamot?
1: Para po sa ating mga ka-Golden Heart, lalong-lalo na po yung mga bumibili ng mga prescription medicine or kung kayo po ay may mga reseta, bumili lamang po tayo sa mga lehitimong botika. Gaya po na nabanggit ko kanina, pwede nyo pong i-check sa verification portal ng FDA. At ito pong mga prescription medicine po na ito ay hindi po binibili online or sa mga online platforms. Bagamat meron po tayong mga online ordering system, maaari nyo lamang pong masigurado na ito ay lehitimo kung sila po ay merong physical store or may actual store po sila. Kung hindi nyo po sila nakikitaan ng actual store, ito po agad ay red flag para sa ating mga senior citizen. Napakahalaga po na ang mga iniinom po nating gamot ay ligtas, epektibo, at syempre po dumaan sa masusing evaluation ng Food and Drug Administration.
0: Ayan, napakarami nating mahalagang usapin na natalakay ngayong hapon. Kasama ang ating panauhin na si Atty. Kay Ann Magundayaw Borlado. Siya po ang spokesperson ng Philippine Food and Drug Administration. Maraming salamat at sana ay makasama namin kayong muli dito sa aming programa.
1: Maraming salamat din po at isang karangalan ang nandito sa inyong programa ngayon.
0: Bago tayo magtapos, gusto naming i-share sa inyo na mayroon pong ilang ka-Golden Heart natin ang nagtungo sa ating opisina sa Central Office at idinulog ang kanilang mga concerns. Kaya naman, para sa kaalaman ng publiko, atin yung sasagutin dito mismo sa ating programa. Pakinggan po natin ito.
2: Magandang umaga po. Ako po si Elisa De Guzman. Nagsadya po kami dito sa tanggapan ng NCSC po upang idulog ang aming hinaing upang sa ID na dito po ay naningil sila ng 25 pesos dito sa ID na to dahil daw po sa lamination. Kami naman po ay nagbayad.
3: Ako po si Elisa.com niya. Pero punta po doon sa office namin para po kumuha ng ID na nagkakahalaga po ng 100 pesos. At ang sinasabi nila na ito po daw ay kinakailangan namin pag kumukuha kami ng ayuda.
4: Itama po ba na pabayaran nila sa amin ang ID ibinigay nila?
0: Napag-alaman namin na ang ID na tinutukoy niya ay ang Digital National Senior Citizens ID o NCID sa eGov.ph app. Para sa kaalaman ng publiko, bawal at hindi kailangang imprenta o iprint ang inyong digital NCID dahil lehitimo at opisyal na maituturing ang digital version o screenshot ng inyong Senior Citizen ID. Sapat na po ang pagpapakita ng screenshot para sa pagkuha ng anumang benepisyo o serbisyo para sa mga senior citizens. Tungkol naman sa ikalawang concern, hindi required ang pag-imprenta ng Registration Reference Number o RRN mula sa NCSC website. Mahigpit po naming pinapaalaala sa mga registered senior citizens na hindi hinihingi ng NCSC ang printed na kopya ng inyong RRN para sa pag-apply sa Expanded Centenarians Act Cash Gift. Tanging mismong RRN o numero ng inyong registration ang pwedeng ibigay kung kayo ay magpapasa ng application. Again, hindi required ang printed ng inyong RRN. Kung kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil para sa nasabing pag-imprenta at pag-laminate ng digital NSCID o RRN. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Maging wais at protektado kung gagamit ng traditional at alternative options. Tandaan ang bilin ng pitak. Magkonsulta muna sa pinakamalapit na health center para sa tamang diagnosis at medical na payo. Siyempre, para naman sa inyong mga maintenance na gamot, i-verify kung ito ay FDA certified. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors, dito lang sa Radyo Magazine. Every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, para sa ibang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
5: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
7: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
9: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: OMG! OMG! Oh my God!
22: Wow!
21: Usapang seguridad at servisyong de kalidad kasama si Doc Neil OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.
23: Alright, good afternoon. Tayo po ay nandito ulit, alas 3 ng hapon sa ating programang Oh My God, Usapang Seguridad, Servisyong Di Kalidad. September 6 po ngayon at unang linggo ng September at tayo muna po ay bumati sa ating mga taong naging responsibilidad, naging katuparan ng ating programa ngayong hapon. Nais ko pong batiin ang officers and staff of Presidential Broadcast Service sa pangungunan ni Mr. Alan Alianigi and the Radio Magazine Station Manager, Ma'am Marinella Texon, Ma'am Jolie Acoyong, and the Technical Support Staff, lead by, of course, Sir Julio Singab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Renz, Ryan Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Maurice Omari, at yung ating mga kasama sa Marulas Transmitter. So muli, nandito tayo sa ating programa at shoutout ko rin yung aming mga support association, the SLMC and other association like SSTV, PSIS, Pamatea,

0: about yung career path niya. No? Actually, after that particular segment natin, program natin, maraming feedback yung mga lady practitioners natin na sila'y namangha ng kanyang, sa kanyang career path. So, marami siyang na-inspired ng mga estudyante natin sa criminology, sa BSISM, ganoon din sa mga uniform personnel na mga ladies practitioners natin or members of the armed forces of the Philippines. Because, you know, some of the members of the armed forces, yung kanilang landing later on after the retirement is sa industrial security rin. And speaking of that, nung ako'y nag-lecture sa isang batch of PSIS, CSP class, so marami rin mga lady practitioners doon na napanggit nga at yung kanilang napanood last Sunday ay magiging inspiration din nila, motivation para sa aabutin nilang career dahil nga nandito na sila sa industrial security. Ngayong hapon, napakapalan natin that we have a young, promising practitioners in the security industry also na nasasabi natin sa kanyang edad ngayon ay naabot niya na yung talagang pinapangarap din ang karamihang position. And ang topic natin, which is training as career accelerators, ay ugma-ugma kasi itong guest natin ngayon ay parang walang kapaguran pagdating sa training. Nakikita ko halos linggo-linggo yung kanyang pinupost ay another accomplishment, training dito. And makikita mo naman talaga sa kanyang performance na nakatulong yung training na yan. So, wag na natin patatagalin. Nais kong itong tawagin ang ating guest ngayong hapon, si Brother Jikram Anor. Bro,
1: yes. Greetings. Magandang hapon, Doc Neil. No? At tuwan-tuwa ako dun sa young and promising. Thank you for that, Doc Neil. No? Magandang hapon po sa lahat. Again, masaya ako na invite ako ni Doc Neil. Good afternoon, everyone. Of course, to my family, my Grand Westside Hotel family, my SCMAP family also, my family in the League of Fraternal Eagle, and then SSTP, of course, good afternoon. And then COC Pasay, my ETF class of criminology, good afternoon, everyone. And then Acero Global Family, magandang hapon po sa lahat mo na nakikinig. Good afternoon, everyone.
0: Yan. But alam mo, gusto pa rin namin makilala talaga. Ako rin ay, maybe, how many years lang tayo nakakilala? Eh, no? So, gusto kong balikan at sabihin mo sa amin, bro, that, saan ka ba nag-elementary, saan ka nag-high school, saan ka, yung career mo sa academe, ganun din yung career mo sa corporate. Until now, no? So para at least malaman namin na talaga yung training ang nag-accelerate sa iyo kung saan ka man ngayon, Brother Jack.
1: Actually, no, I graduated my elementary in Mindanao. Then doon talaga ako lumaki. Then we migrated here in Quezon City wherein I finished my high school sa Santo Domingo Academy. Then dire-diretso na ho, I finish EB Political Science. Then currently, no, I'm taking the master's at in PCU. Then, of course, being a security practitioner, katulad din ng pangarap mo, Doc Neil, I want to be a criminology graduate. Then, kaya I take that opportunity also to take criminology COC Pasay, no, ETF naman ako ngayon for criminology. Then, aside from that, marami pa rin ho tayong schooling na inaano tinitake ngayon. So masayang-masaya ako, kumbaga hindi kumpleto ang ano natin, ang araw ang buhay natin pag hindi wala tayong bagong bagay na natututunan.
0: Okay, thank you. So dami nga, hindi pa naman late, no, para pangarapin yung in-aim natin noon. And good we have this ATF program na makakatulong sa ating mga young professional. And speaking of that ETA program, sa kalalabas lang ng board exam ng like criminology, ang daming mga ETA graduate na pumasa rin. So, hindi Sabi kasi ng iba, pag ETF, it's just only a

0: short time that you ano no undergo the schooling, but na naman doon eh, ni-recognize yung experience for how many years experience. So siguro through review and yung experience din, marami tayong nakita ng mga ETF graduate na nagtagumpay sa katatapos lang na board exam. And speaking back to the topic, bro, Jack, topic nga natin is training. At alam mo, ako rin, I'm talaga a promoter or training din, no? Lang, ano ko, simula nung ako'y naging security guard until now, ini-invest ko talaga yung sarili ko sa training because sabi ko, we cannot give if we don't have, lalo na sa teaching natin. And para matatawag na natin that training as a way of life, sa iyong own perception, pag sinabi na training as a way of life para ma-encourage pa natin yung mga young professionals, ano ba na ibig sabihin itong training as a way of life?
1: Maganda, napakaganda ng ano no, unang katanungan mo Doc Neil, kasi for me training should be part of our ano na professional discipline na talaga. Kasi ito yung I started my career as an ordinary security guard. I've been in the industry for 20 years. 20 anos na ako sa industriya at I ask some of the ano no, some of the successful people. Mahilig kasi ako manood ng mga ano ng mga documentaries etc. Tinanong ko sila, pag tinatanong natin sila some of their answers sa question, paano ba sila naging successful? Madalas na sagot nila, nag-aral sila, nag-training sila, our great legend Manny Pacquiao, 'di ba? Train dito, train doon sa, 'di ba? So dapat maging ano na siya, part of our professional discipline. Ang nakakalungkot lang dito, Doc Neil, marami akong naririnig na ang sinasabi nila, alam ko na yan. Pinagdaanan ko na yan. Hindi ho po pwede maging ganun ang mindset natin. Why? Daily, may mga bagong threats. Daily, may mga bagong modus. Daily, may bagong technology. Sa araw-araw na lumilipas na hindi mo i-update ang sarili mo, mapag-iiwanan ho tayo. Tulad yan. I'm conducting a training also, no? And then my favorite topic sa mga ano no, sa mga students ko rin, the evolution of security. Before, pag sinabi natin security, physical. Physical security. Ito yung babantayan natin, the gates. Pero ngayon hindi na ho ganoon. Ang gera ho ngayon hindi na ho sa labas, nasa cyberspace na po. Ang madalas kong tanong, when was the last time na nakarinig tayo na may hinold up na banko? Wala. Pero tanungin mo, when was the last time na nakarinig ka may hinak na system, may security breach, data privacy breach? Ang dami ho, sa araw-araw napakarami. And then ang madalas na questions ng mga estudyante ko rin, no? Sir, mapapalitan ho ba tayo ng AI? Sabi ko, depende. But depende, sir. Depende sa'yo. Kung hindi mo i-upgrade ang sarili mo, matakot ka. Kung ang sasabihin mo, alam ko na yan, matakot ka. Kasi ngayon ho, napakarami na, ang ganda ng technology, pero nakakatakot din ho. Bakit? Nakakatakot siya to the point na pag hindi mo siya ginamit ng tama, pag hindi mo siya inaral, mapag-iiwanan ka, magkakamali ka. Aside from being a safety security practitioner, I am also a data protection officer. I currently nilalawak ko ang aking ano no, ang aking knowledge pagdating naman sa cybersecurity. At napakaganda, Doc Neil. Kaya masasabi ko lang, training should be part of your professional discipline if you want to succeed. Kahit anong industry, not only in the security industry, kahit anong industriya, training po talaga napaka-importante.
0: Tama, napakaganda. And sabi nga ng isang ano writer, no? Pag sinabi natin training as a way of life, para daw yun na hindi tayo mapakali pag hindi tayo naligo ng isang araw. Hindi rin tayo magsosurvive kung hindi tayo kakain sa isang araw. Or sa how many days? And ganun din, yung pag-toothbrush ba, hindi natin yan kinakaligtaan. So, sa profession daw natin, dapat ganun din. Bigyan natin ng importansya yung training. Kasi doon sa training, tayo ay lalago. And kanina nabanggit mo, bro, na nagtuturo ka rin, That leads to my next question kasi. Training as a means of living. So nag-i-invest tayo ng training sa training because we want also that investment magkaroon ng ROI or return on investment. Be it sa salary or magtuturo tayo for the honorarium. So ako ganun din kasi mindset ko eh. Pag-aralan ko yon. Tapos gagamitin ko rin na magtuturo ako pag mayroong demand on that particular subject. So for you, training as for a living or investment, anong nangyari sa career mo naman? Paano mo nagamit ito?
1: Actually, ako kasi lahat ng... Pag ikaw kasi umattend ka sa mga training, dapat open-minded ka muna. Pag sinabi nating open-minded, hindi yung power. Kumbaga, open-minded ka muna, open ka sa lahat ng mga new learnings, no? Then after that, no? Talagang nagagamit ko siya. I after all the learnings, I apply. Then of course, I teach also. Hindi lang sa of course dun sa may mga honorarium, hindi lang sa ganun. Dun sa sarili kong team na hinahandle ko, I teach and then from there natututo uli ako. And then tama yung sinasabi mo Doc Neil, no? I was invited several times to conduct a talks. And then yung mga natutunan ko and then practical knowledge, then all the learnings from the training nagagamit ko rin. And then sabi nga, may honorarium, nakakatuwa rin. Pero ang kagandahan doon Doc, habang nagtuturo ka, may new learnings ka pa rin nakukuha. Iyan ang kagandahan doon. Bakit? Kasi ang the way we teach, kinukuha rin natin kung ano yung mga ano nila, yung mga sarili nila experience. Kaya gusto ko magturo Doc eh. Kasi doon sa mga participants ko, always yan, no? I have this one learning center, no, the Idol Learning Center. They usually inviting me always, no, na to conduct a talks as a research speaker. Then most of the participants are from a registered criminologists from the academe. Nakakatuwa kasi ang dami ko rin hong natututunan. Natututo sila and then natututo rin ako. Then of course, nandiyan na yung ano natin, kikita tayo, 'di ba? Ang kailangan ho nating iisipin parate. Pag may training, ang madalas sa talong magkano? Huwag muna ganun. Kumbaga, focus ka doon sa bagay na matututunan mo. And then, yung mga additional earnings, susunod at susunod yan. But of course, depende pa rin sa atin. Kasi, a lot of professionals no, na umaattend ng training, ang ginagawa nila, nag-iipon na lang certificates. Nag-iipon ng certificates, hindi naman nila ina-apply. Ang nakakalungkot dyan, Doc, minsan, hindi relevant sa ginagawa nila ngayon. Wala namang problema. Actually, cross-trainings, walang problema. But of course, ano ko muna? Focus ka muna sa kung ano yung ginagawa mo ngayon. Then after that, saka ka magdagdag ang additional learnings from a different industry kung gusto mo. And after that, tuloy-tuloy na ho yung Doc. Hindi mo na kailangan hingin, Doc, sila na ho mismo ang tatawag sa. At alam kong nakaka-relate ka dyan, Doc.
0: Yeah, thank you. And sabi mo nga, siyempre, hindi naman lahat ng learning natin sa training do we invest. I were after for the honorarium, tama rin. No? Kasi kailangan din natin magbigay minsan ng libreng training as a part of our corporate social responsibility also sa ating mga stakeholders. So ako, last time, sa mga training kong kinukuha noon, I see to it na nare-re-echo ko yon sa mga tao ko. So, kasi ang budget, eh, ikaw lang para ang attend ng training. So, how about yung mga tauhan mo naman? So, you have to re-echo that para alam rin nila yung, sabi mo kanina, new development, new equipment, and other process na about yung technology. So, I hope sinishare ko talaga yan. No? Kahit, kasi wala silang way na maka-attend yan. So, isi-share natin sa kanila rin para magkaroon din sila ng advancement in that particular aspect. Kasi kung naging madamot tayo, ay wala. Wala rin naman doon sa purpose na tayo ay makakatulong sa industriya natin. Hindi ko naman sinasabing lahat ibibigay mo, but you know, those importance na things that you can share sa mga subordinates mo, to your friends and peers, na at least maging updated din sila. And speaking of that, no, itong incoming natin na project, yung partnership natin kay Dr. Man Wong. Ito kasi napag-usapan namin ito ni Dr. Man Wong in one of in an event na mayroon siyang programa to the criminologists. Then mayroon din akong programa sa mga security professionals. So ginawa namin, we merge namin. Kasi sabi ko nga, some kasi of the practitioners sa industry natin, hindi naman galing sa industriya natin, so pumasok. So ngayon, ang kailangan is mabigyan ng ano, no? Mabigyan sila ng gabay. Kasi sometimes yun yung naririnig natin. Bakit hindi sinusuportahan ng top management yung aming mga proposals? So yun ang sasagutin ng executive class natin na binubuo. Dahil matutulungan natin yung mga promising security managers, young and promising security managers. Of course, yung mga magagaling na, alam naman natin yan. But yung concern natin, this young and promising security managers, on how we're going to dealt with the top management. So, with that, that leads also sa, ano, sa sunod kong tanong. And kanina nabanggit mo pala that you're learning also with your student. Ganun din ako eh, even sa mga estudyante ko sa graduate school. Kaya ginagawa ako dyan, talaga pinapalabas ko yung mga ideas ng bawat isa. So I open up a topic, then balitaktakan na sila. Ideas ng isa, ideas ng isa. Then critical thinking, then gano'n. At doon lumalabas eh, lumalabas yung mga ideas ng mga estudyante natin na tayo mga professors or trainers ay natututo rin. Now my next question, bro, is training for career development. Sabi nga ng isang HR na kilala ko, don't wait for promotion. Train first, and then promotion will find you later on. Okay. Sa'yo, paano nangyari yon? Itong training for career development at dahil sa training mo, naging daan para sa promotion mo.
1: Yes, Doc. Ang ganda ng sinabi ng HR practitioner na yan. Ah. Alam mo kasi, Doc, yung iba kasi, hinihintay mo na nila na may offer bago nila pinag-aaralan. Mali yun. Ang kailangan ho, trained for you to become prepared to the next level. Kumbaga, arali mo na yung mga bagay-bagay para at least maging handa ka na sa mga next na mga pwede mong gawin, di ba? Kasi pag nakikita naman ng management yan, oops, this one, no, si Juan de la Cruz, ang sipag, nag-train siya, pwede na siya dito. Pero hindi po pwede ho kasi ang karamihan ho kasi sa atin, hinihintay mo na nila pag walang offer for promotion, ayaw mo na nila mag-aral, ayaw mo na nila pag-aralan. Training will make us prepared to the next level. And then, hindi ho tayo makakapunta sa next level pag hindi ho tayo handa. Di ba? Dapat maging handa ho tayo. And then, of course, ako kasi mataas ng pangarap ko, Doc Neil, no? Kanina, nabanggit ko, no, I started my career as ordinary security guard. Nag-aral ako. And then, nagkaroon ako ng break way back 2012. Way back 2012. Hindi ko makakalimutan yan, Doc Neil. Our agency enrolled me sa ano po, sa CSP program ni PSIS. Batch 208 ako ng 2012. And then, sinuwerte tayo na nag-top 1 tayo sa batch na yon. With an average of 91.86. Maswerte ako doon. After that, I was absorbed by the agency, no? And then naging HR officer, HR manager, operations manager, senior operations manager, handling several accounts, different types of accounts, at least 300 to 500 guards, no? Ganun nagsimula yung career ko. Nangarap ako. Kasi ang mindset ko, Doc Neil, saan ako after 5 years? And then, paano ko mapupunta o paano ko makukuha yung pangarap ko after 5 years? May plano rin ho ako. Ano yung next step ko? Ano yung mga dapat kong i-take? Kanino dapat ako lumapit? Kasi naniniwala rin ako sa Doc Neil, aside from training, hindi lang ho yun ang sekreto ko. Kumuha ka ng mga mentor. Be coachable. Ako, ang hilig ko makinig sa mga wisdom ng mga security professionals, even my bosses, no? Ang hinig ko makinig ko ano yung mga sinasabi nila, isina sa puso, isina sa isip ko. And after that, ina-apply ko pa rin. Hanggang ngayon. Kaya masasabi kong successful ako dahil po sa mga yon. And then trainings, of course, after, no? Nung naging operations manager na ako, naging security manager, Diba? Ang dami na. And then ngayon, training sa ulit. Meron na naman akong pangarap, Doc Neil. Kaya bumabalik ako sa pag-aaral uli. Ginag-grind. Kasi after 5 years, gusto ko maging ganito. After 10 years, ganito. Pag naging 55 years old na ako, kailangan retired na ako. I will enjoy my life naman. Kumbaga, nakuha ko naman to sa coach ko ngayon, sa mentor ko ngayon, no? Good afternoon, Sir June Dulay. Sabi ni Sir June, Jack, dapat ganito. 55 years old, nag-enjoy ka na. Kasi kahit naman marami tayong pera, pero, di ba, Doc Neil? So, tinatanim ko sa puso't isip ko yon. Ah, okay, gusto ko to. Kaya ngayon, kailangan ganito ang gagawin ko. And then, nakatulong ho talaga sa akin ng malaking training. Training, education, napakalaking bagay po.
0: Yeah, and speaking of that, no, so, ibig sabihin, ikaw may career, ano ka na eh, career plan ka na. Not at this level, dapat ganito ka na. Which lead also, ginawa ko rin yan nung ako'y nasa college. No? And everything na sinulat ko, lalo sa libro ko, ay nangyari yun because of that plan. That's why we encourage them to have that plan. And kanina, nabanggit mo yung word na yung CSP review program ng PSIS. Yun yung nag-push, nag-accelerate sa you to security management. Actually, hindi lang tayo, kahit ako rin, ganun din ang aking experience. Hindi lang tayo, but thousands of security practitioners na successful na ngayon. Hindi natin maitago yan that the CSP review program ay talagang nag-angat sa atin sa tagumpay sa ating profession. Kaya ganun na lang ang patronize ng programa na yan, ng PSIS. No? Siguro, i-plug na rin natin. I'm the director naman ako ng PSIS and I'm a trainer of CSP. Dahil ito, lagi ko nga nababanggit eh, na meron akong kaibigan na retired colonel at gusto niya nang pumasok sa corporate. And then, nung siya yung nag-apply na in-interview, sinabi raw sa kanya ng vice president, walot na, CSP ka ba? Sabi niya, ano yun? I'm a retired colonel of the armed forces. But sabi raw sa kanya, colonel, you took the CSP pang muna. Then you come back and apply again. So, nung tinawagan niya ako, Doc, ano ba yung CSP? Yeah. So, that I explained to him na, Sir, ganito kasi yun. Ganito. Ah, sige. I will take that course. Kailangan pala eh. Kasi, mostly, yung mga nasa position ngayon, hindi naman natin lahat, nila lahat, no, ay talagang naman naging CSP yan. And that's make us the largest or the biggest organization ng PSIS. And that training of certified security professional talaga, hindi natin makailayan that accelerate halos lahat tayo ngayon sa industriya. Hindi natin makailayan. So ngayon, yung mga young professionals na nag-undertake ng ganyang training, lagi namin pinapaalala yan before the graduation. Maswerte kayo dahil nandyan ngayon, you take that program, may kasama pang libro ni Dr. Polencio, but during our time, wala pa yan. Yung libro, we have just a manual at wala pa yung technology noong araw, but yet we survived. So, dapat mas magaling kayo ngayon because of that technology. And so, bago tayo magpatalastas, bro, gusto ko lang banggitin ito again, the next question ko sa iyo. At nakuha ko rin ito when I researched. And I believe in this saying also that training is insurance and revenue driver. So this is applicable both to the company and to the person who undergo the training. So anong thought mo rito? When we say training as an insurance and revenue driver.
1: Yes, no. Napakaganda niyan, Doc. No? Kumbaga, actually, kasi ganito yung Doc. Yes, naniniwala ako dyan, but not, hindi siya literal na insurance, no, ng pag-ano. Pero pag halimbawa kasi trained yung mga tao natin. Sample, no, for the emergency. Alam naman natin emergency, any event, no, that needed immediate action. Pag well-trained yung people mo about emergency response, kahit papaano, panatag ka na nandyan yung tao mo to respond. Kasi kung hindi siya well-trained, hindi naman ho basta-basta ng pag may nangyaring emergency, oops, wait lang. Bibili muna ako ng competence. Hindi ho ganun. So, kailangan ho talaga na well-trained yung tao natin to ensure na mayroon tayong ano, kumbaga may protection ng company. Tsaka for the revenue driver, most of the security department is not ano talaga, diba? Sabi nga nila, hindi income generating department. We know that. Pero ito yung importante. Importansya ng security department. sila or kami naman yung dahilan kung bakit nakakaiwas sa mga losses. Diba? Nakakaiwas sa mga losses. With that, yung kahalagahan ng security department sa kumpanya lalong tumitibay. Kailangan lang ho, alam ng bawat isa kung para saan yun. Diba? Kailangan lang ho, ang bawat isa well-trained for that. Knows how to do that. Knows their importance pagdating ho dyan. Kaya napaka ano, nakakatuwa Doc na natanong mo yan kasi sa panahon ngayon, alam naman ho natin kaliwat kanan yung ano, mga natural calamity. Okay. Kaliwat kanan yung mga drills. Alam mo na yan Doc, di ba? Earthquake drill, even yung active shooting drill, meron daw, though I understand na pahinto muna. Ibig sabihin yan Doc, dyan pa lang nakikita na natin na bawat company, they need that trainings. They need to strengthen their safety and security department. They need to invest for trainings. Why? Pag may mga nangyaring ganyan, that's the time. That's the only time na makikita nila yung importansya ng safety and security department na hindi ho maapektuhan. Kung maapektuhan man, very minimal. Kung maapektuhan man, the company can recover immediately. No? Kaya very important ho na ang security department hindi ho siya expenses. Investment siya that can help the company for revenue making. No, kasi yun nga yung tinatawag nga natin Doc na kailangan pag may nangyari business as usual pa rin ho tayo. Yeah. And then papaano mangyari yun Doc pag well prepared ang ating security team. Pag well prepared ang ating safety and security team Doc.
0: Wow. Yan, tama. Ang ating tinutukoy doon na insurance or insurer is to ensure na walang mangyaring masama if trained ang ating mga security. So, kasi yon yung ating mission to protect the lives and properties. No damages, no losses, parang na-insured na rin ang properties. And of course, when you speak of revenue driver, sama yung sinabi mo, yung savings doon sa ginawa nating protection, that is tantamount to, of course, revenue of the company. Napakaganda, no? But bago tayo magpatuloy, Brother Chick, tayo muna ay magpatalastas ilang sandali para talakayin pa natin yung mga susunod na question natin. Patalastas muna tayo.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan, scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
8: Huwag kang mag-alala.
7: Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
8: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
7: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
8: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
6: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: OMG! OMG! OMG! Oh my God! Usapang seguridad at serbisyong de kalidad, magtatalakay na mga usaping pang-seguridad at mga katangian ng isang mahusay na manggagawa. Maglalahad ng mga gabay at magagandang pamamaraan ng tapat na serbisyo. Halina't samahan natin si Doc Neil OMG Silva at ang kanyang piling panauhin.
0: Alright, tayo po ay nagbabalik ngayon sa ating programang Oh My God, Usapang Seguridad at Service yung Dekalidad. At ang ganda ng talakayan natin about training as an accelerator sa ating career. And speaking of that, ang SLMC po ay tayo po ay nagkaroon ng MOA with the different organization. Dahil tayo ay gagawa pa ng mga training pa not only to our young security professionals but also sa ating mga other professionals in the corporate world. So yan ang layunin ng ating kumpanyang SLMC, the Selva Leadership and Management Consultancy. And I'm happy that almost nasa 50% na rin ang website na pinapagawa natin at learning management system and a platform that later on can be used ng mga ating mga taga-subaybay. And we partner also with the Royal Institution of Singapore for the international level of certification. And yun nga, yung partnership namin ni Dr. Man Wong wherein we can go higher sa mga executive masterclass para sa ating mga young professionals also that want to elevate yung kanilang career. And then, lahat po ay training pa rin ang ating pinag-uusapan. Okay. Kaya nga, pag tinatanong ako ng mga kaibigan ko, itong nangyaring ganito sa isang establishment, Doc Neil, ano ba ang nakita mo rito? Sabi ko, lack of training. Lack of training. Because of there's a lot, may proper training yan, ay talagang dapat naiwasan yan. So, going back sa ating guest ngayon, pagpatuloy natin, ito napakaganda, Brother Jack, yung next question ko is the similarity and difference of training and education. So, para sa'yo, ano ba ang training, ano bang edukasyon, at paano nakakatulong sa karir natin? Both training and education. Brother Jack?
1: Habang tumatagal, Doc Neil, mukhang pahirap ng pahirap mga question mo para ako na hot seat. Joke lang. Actually, no, education, training, may dadagdag ako, Doc Neil, dyan, yung experience. No? Education, for me, builds understanding sa isang bagay. No, yung principles, pinapaliwanag sa atin. So, yan yung importansya ng education. Then, training naman, it builds capability. Kasi actual. Actual, ipapakita sa'yo, ganito ang gagawin mo. Then, experience, it builds judgment. Kailangan, Doc, magkakasama yung mga yon for me. Why? Kasi, walang, may pagkakaiba siya, pero hindi natin, mas magandang, hindi natin pag-usapan ano yung pagkakaiba. Ano yung maitutulong nila? Anong maitutulong nila sa atin as a security professionals? Kasi sa education talaga, doon natin maintindihan yung mga principles sa mga bagay-bagay. Okay. More on theory, diyan natin maintindihan kung bakit ganito, bakit ganyan. And then for the trainings naman, actual applications. Naka-focus tayo sa isang skills para at least mas madali natin maintindihan, madali nating magawa. And then for the experience, very important also. Sabi nga nila, di ba, experience the best teacher. May dahilan ho yun kaya nila sinasabi yan. Kasi through experience, doon tumitibay ang ating judgment. Pag pinagsama-sama natin yung tatlo, education, the trainings, and then experience, napakaganda. Napakaganda ng future natin. Napakaganda ng future natin sa security industry. Kanina ho, Doc Neil, nabanggit mo yung about sa mga criminologists natin. About sa mga criminologists natin. Kasi naging topic ko rin siya. Kasi doon sa isang learning center na kinukuha nila ako sa resource speaker, most of the participants, security practitioner, criminologist, students din, and even those from the academe, sabi ko, iba-iba ang focus natin. Ang focus ng mga law enforcers, of course, for sana sila, sa crime prevention. Tayo sa security, of course, ang focus natin, loss prevention naman tayo. And then for the academe, of course, learnings ng mga students nila. Pero may pagkakapare-parehaso tayo. Ano yun? Kaya tayo nandito, we are here to protect the future. Kaya nakakatuwa na meron din hong mga training program ngayon, no? For those na from the law enforcement na papasok sa security. Kasi malaki rin ho talaga yung pagkakaiba. And isa ho dyan, yung mindset ho. Di ba? So talagang, yes, we understand the experience from the law enforcement is very important. Makakatulong sa security industry. Pero yung approach ho kasi doon talaga. Kaya napakaganda, Doc Neil. Again, education plus training plus experience, it will help our future para lalang tumibay ang security industry.
0: Yeah, good. Sabi nga, nabasa ko rin, bro, is education is ticket to entry. And training daw is ticket to growth.
1: Yes.
0: Para lumago ka. And with that, of course, you will gain experience. And just, kanina nabanggit mo about the future. So, how will be the future? Supposed to be ganun naman eh. Pag sa amin, sa education, pag sinabi namin, tinuturuan mo ngayon ay first year college, halimbawa. So, kailan gagraduate yan? Kung 2026 ngayon, four-year course yan. So, gagraduate yan 2030. Dapat ang tinuturo mo geared toward that pagkagraduate niya, magagamit niya pa rin ba yung tinuturo mo? Kasi baka ang tinuturo mo, the current, no, maging obsolete na in the future. So, dapat pati yung professor, futuristic din. Na sasabihin mo that after 4 years, ito na ang mangyayari. After 5 years, ito na ang mangyayari. So you have to relate. Ganun din sa training natin. And sana, ganun, ano? Pati sa training natin sa security, sana makikita natin lagi that, siyempre, sabi nga, ang professor, ang trainer, dapat nag-i-invest din para ano ba talaga ang future pagdating sa corporate security, sa industry natin. And we have to relate that and encourage yung ating mga security practitioners. Lagi ko sinasabi sa kanila ngayon sa mga online training and other face-to-face training ko rin that tama yun. Well, don't stay stagnant. Kailangan mag-invest tayo sa technology talaga. Because hindi man tayo totally mapalitan. But pipiliin, siyempre, yung talagang may knowledge and relevant to that particular technology na sinasabi natin. Okay. Next question is, ito, paganda ng paganda tong topic. Training as accelerator. Naging matagumpay ang isang training program kung itong dalawa component ay dapat parihas ang mindset nila. The trainer and the trainees. Kasi hindi magiging matagumpay ito kung hindi maging motivated to teach yung trainer and hindi rin motivated to attend at lesson yung mga trainees. So, as a trainer, Brother Jake, ano dapat ang gagawin ng trainer? And until ngayon, nagtitraining ka pa rin. As a trainee naman, anong dapat gagawin ng mga trainee?
1: Ganda. Ang ganda ng question mo, Doc Neil. Kasi I started, umaattend ako ng iba't ibang training. Hindi naman actually, may mga iilan lang din talaga, Doc Neil. Kanina, nung nabanggit mo na kailangan ang trainer din dapat handa. Kasi may mga students din tayo na updated yung mga yan. Pag biglang tinanong tayo at hindi natin masagot, medyo hindi na agad magiging maganda yung experience sila with us. Kaya dapat talaga updated din tayo sa trainer. Of course, as a trainer, kailangan maintindihan mo yung students mo. 'di ba? What do I mean with that, no? Kailangan alam mo kung ano 'yung kailangan niya talaga. Kasi ako pag nagtuturo ako, Doc Neil, more on coaching type ako eh. Pag sinabi natin coaching type, tinitingnan ko kung ano 'yung capability, current capability ng student ko. And then from there, hinahayaan ko siya. Ini-infuse ko kung ano 'yung mga makakatulong din ho sa kanya. What is coaching? Bihira lang ho natin maririnig yan ngayon, coaching. More on, ang naririnig natin yun is mentoring. Pero mas malalim po. Mas malalim, mas may puso sa pusong connections ang trainer doon sa training niya. Why? Kasi development mismo ng studyante ang pinupukusan mo pag coaching type ang pagtuturo ho natin. Development mismo. At hindi lang isang sit-in. Kaya pag nagtuturo ako, Doc Neil, no, those, may mga students kasi na isang session lang and then sa susunod parang hindi na-attend kasi yun yung binabanggit ko kanina na nakakalungkot na alam ko na yan, mindset, and then of course yung iba for compliance purposes lang. Yun yung nakakalungkot na dapat alisin natin. Hindi lang sa tao kundi sa kumpanya rin mismo. Kasi ang dami hong matututunan ng bawat isa sa isang session. Regardless kung paulit-ulit yan, marami't marami pa rin po. And then for the relationship of the trainer sa training naman din po, very important po yan kasi kailangan may connections po. Ano yung connections na yun? Kailangan maipakita mo as a trainer na sa estudyante mo na marami kang matututunan dito. You should know how to encourage them na to learn more. Na oops, tama pala ako. And then ikaw naman, as a student, kailangan malawak din yung pag-unawa mo. Open-minded ka rin. Why? Kasi may mga teachings din talaga na possible alam mo na. Kasi may mga ganun ho eh. May mga trainer din ho kasi iba-ibang approach. Yung iba sinisimulan nila sa foundation. Kahit na ang itunuturo sa atin is yung advanced na mismo, yung topic niya yung advanced na, it's a must pa rin na kailangan sisimulan mo sa foundation. At maraming mga students na ang or yung mga trainees na inisip na lang, alam ko na yan, hanggang sa nawawala na yung interest nila doon sa mga susunod na topics. Yun naman, as a trainer, dapat maipaliwanag din ho natin yan. Ako, ang dami ko na hong naupuan, no? Na iba't ibang klase, iba't ibang trainer types and then approach. Na masasabi ko, Doc Neil, kaya nung you offered me, no? You invited me to be one of the member ng SSTP. Sabi ko agad, Doc Neil, yes. Without thinking. Why? Kasi yung nung sinabi nyo pa lang po na ang gusto ninyo, ang mission mo is to upgrade our trainers sa security industry, I agree. Kasi madaling sabihin na trainer ka, pero mahirap pangatawanan. At for the trainers, kailangan maging ano ho tayo, maging sabihin na natin, maging aware tayo na yung mga students natin, hindi sila nag-enroll dahil sa hindi nila alam. May mga students po na nag-enroll sila dahil alam na nila, and then they even check us kung papaano din ho tayo magturo. Kasi ako, kahit yung mga basic, umaattend po ako. And then, ako mismo, Doc Neil, inaano ko, tinitignan ko ang how the trainer deliver the subjects. Kasi kumukuha rin ho ako ng, ano, ng mga diskarte nila, kung paano nila dinideliver. Ginagamit ko rin mga best practices. Ginagamit ko rin ho. At let's start na talaga yung SSTP, Doc Neil. Yeah. Thank you.
0: Napakabilis ng oras, bro. No? Ang buti nabanggit mo yung SSTP. Alam mo kung bakit naisip ko yon, yung association natin na yan. Galing yan sa mga stakeholders natin. Noong tinatanong ko yung mga security guards natin, bakit parang ayaw nyo mag-attend ng training? Because even libre yung training. We have training from Tesla. Na, yung security services in situ. Libre na, may allowance pa. Pero parang pipilitin mo pa yung mga participants. In fact, pa, dapat ang kanilang, ano, eh, maganda to. Matututo ako rito. So, one common sa mga sagot ng mga security guards natin before is, before pa to, this was 5 years ago. Ay, Dok, wala naman kami natuto ng bago eh. Yung trainer namin, paulit-ulit lang. Actually, yung mga tinuturo niya, same pa rin. So that leads na, sabi ko, bakit hindi magkaroon ng ganitong association, itong ginawa natin, para matulungan din yung mga trainer natin pagdating sa development nila. Because sabi nga, ang galing ng output, talagang malaking ano, ang malaking role doon is the trainer. No? So, maganda tong is STP natin. And in the near future, ito ila-launch na natin yung first project natin. And ito ay makikita na yung impact nito sa ating society, especially na sa ating security industry. Let's go to the last question bago tayo magpastok kasi napakabilis ng oras ko. Very briefly, ito naririnig ko lagi sa mga security practitioners, managers natin, even ano. Ang dami ko proposals of training. Hindi naman ako sinusuportahan ng top management. So, ano bang mali sa akin? Ano bang mali doon sa proposal ko? No? So, in your thoughts, Brother Jake, anong dapat gawin nitong mga security managers doon sa proposal nilang training para yung support ng top management ay nandun? So, anong type of training and paano nila ko-convince yung top management?
1: Ang ganda, no? Ang ganda lang last question mo, Doc Neil, no? Parang baka mami, pati yung fast talk, ano na neto, kasi ito yung pinaka, for me, magandang questions kasi ito yung nagiging challenge sa most of the security professionals kung paano nila mapapayag ang management to invest in a training. Alam nyo kasi, Doc Neil, nasa atin din, sa totoo lang, nasa atin din security champions, security professionals ang nagiging problem kasi hindi natin napapakita sa kanila na may ROI din. What's the ROI? Pinapakita din dapat natin sa kanila na may natututunan tayo. That is why lagi natin binabanggit, all the learning should be applied sa trabaho natin. Sa isang ano kasi, Doc Dilo, sa isang company, organizations, to be successful ang security operations ninyo, meron tayong tinatawag na 3 R's. What's that 3 R's? Of course, number one, right equipment. Dapat ang security equipment natin tama. Pero sometimes kasi meron din tayong budget constraint, di ba? Kaya nga dun sa pillars of corporate security na tinuturo rin ho natin, isa ho dyan sa pillars of security o corporate security, you should know the business context of the company. Why? Mas madali sa atin. Mas madali sa atin ang mga bagay-bagay. Mas madali sa atin mag-present sa management pag naiintindihan din ho natin yung business. We should know the business. That's number one. As a security professional, security champion, you should know the business. Bakit? Some of the question, bakit sir? Eh, magbabantay lang naman tayo. Diyan lang naman tayo sa labas. Yun ang nagiging problema. Why? Pag hindi mo naiintindihan ang business, hindi mo rin maiintindihan kung bakit nire-reject. Hindi mo rin maiintindihan kung papaano yung tamang pag-represent sa kanila. Kasi baka mamaya, gastos agad. Mali yun. That's number one, right equipment. Number two, right procedure. Dapat ikaw pinapakita mo rin na effective ka as a security champion. Dapat meron kang right procedure. Regardless kung about safety or security, dapat meron din. Ito yung last. Right people. Sa 3 R's, yun ang pinaka-importante. Right people.
0: So, puro right yan.
1: Yes. Warm bodies. Ipaliwanag mo sa management, paano tayo magkakaroon ng right people? Paano ka magiging right person? Simple lang.
0: Yes.
1: Trainings and development.
0: Good, napakaganda. Ang bilis ng oras natin. And alam mo, sa sinabi mo noon, yung masterclass na pinopromote natin ngayon with partnership kay Dr. Manong, yun ang sasagot actually doon eh. Kasi yun yung nakikita kong gap. Nakikita kong gap. How do security managers can communicate yung kanilang plans and programs to the top management para makuha yung support? But with that, thank you very much. Let's go to the past talks. Pag sinabi ko yung word, just add another word with regards to that, Kuya Jake. Para
1: kinakabahan ako dyan.
0: Maka-closing.
1: Lights on, lights off.
0: After. So number one, increase earning potential. Of course, training.
1: Yes. Of course, more skills, more value, more earning opportunities.
0: Okay. Training, get promoted faster.
1: Training is prepare you to the next position.
0: Yeah. Build new skill and stay relevant.
1: Keep learning so you don't get left behind.
0: Good. Saka. Number four, boss confidence and performance.
1: Prepared people perform better with confidence.
0: Number five, expand your network.
1: Training helps you meet people so it, who can open opportunities.
0: Number six is improve problem solving.
1: More knowledge, better decision.
0: Number seven, increase job security.
1: The more competent you are, the more valuable you are.
0: Number 8, build credibility and personal brand.
1: Your skills and performance build your reputation.
0: Okay, number 9, open new career paths.
1: Training can lead you to new roles.
0: Okay, and last one, higher job satisfaction.
1: Of course, growth make you more meaningful and rewarding.
0: Thank you very much, Pirotic. For 1 minute, your closing statement.
1: Yes, no. For all our listeners, no. Invest sa trainings. Mangarap tayo. Sabi ko nga kanina, check all those successful people. Ang masasabi lang nila, nag-aral sila, nag-training sila para din sa atin yun. Huwag ko tayo mapagod. Huwag nating idahilan na busy tayo. Kasi lahat naman tao busy ho. But if you find ways, success will find you po. Maraming salamat po. Magandang
0: hapon
1: sa
0: Thank you very much, brother. At alam ko, you're very busy, but yet you're here for the sake of our young professionals. Thank you very much. At ito po talagang layunin ng ating programa, makapigay tayo ng tulong sa ating mga young professionals para mapaganda ang kanilang performance. The leads, of course, is para sa kanilang career growth. And this week, training as accelerator sa ating career. Napakaganda ng ating talakayan. At lagi natin sinasabi, if you are properly trained, sabi nga, ang sasabihin ng client natin, oh my God, because of the best performance, excellent performance of our security professional. So until next week, sa usapang seguridad, servisyo di kalidad, at marami pa tayong ilalahad, at tayo po ay nagtutuklas pa ng maraming training. And by the way, as I said, sa mga young professionals natin in security and the corporate na naghahanap ng trabaho, pwede niyong hanapin yung aming email ad ng SLMC or yung aking personal Facebook page also. Connect with us, ipadala yung inyong resume at i-connect po natin. Napakarami ngayong opening sa mga security guards dahil nga ang mga agency nangangailangan ng mga applicants para doon sa kanilang kliyente. So, itong ating trabaho ay maging gabay also para kayo tulungan makakuha ng trabaho with us. So with that, buntang muli sa susunod na linggo, ang inyong lingkod, Doc Neil OMG Silva na nagsasabi, oh my God, usapang seguridad at servisyong dekalidad. To God be the glory.
11: OMG! OMG! Oh my God!
2: Wow.
11: Usapang seguridad at serbisyong dekalidad kasama si Doc Neil OMG Silva. Tuwing Linggo, alas 3 ng hapon sa Radyo Magazine.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
25: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
26: PBS Receiver.
25: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
27: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad!
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
28: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
7: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
28: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
7: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
28: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
7: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
25: Yay!
26: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver.
25: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
27: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad.
26: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
29: This is a public service announcement.
30: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
0: This is a public service.

0: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
9: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Mental health, ano nga ba 'yon? Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radyo Magazine 1278.

0: Bayon! Samahan kami sa isang kamustahan at usapang mental health, everything under the sun. Tuwing Linggo sa Radio Magazine 1278.
1: Radio Magazine 1278 AM.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
9: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan.
16: Six Information.
18: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

Plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Dangal ng pagkatao na dapat makilala. Ang pagka-Filipino ay di dapat mabura. Lingunin, usisain, lingapin, pagyamanin, may mabuti't magaling na dapat kilalanin. Sa himig at sa tinig, sa tula at sa awit, may lahi at may bansa na dapat dumakila. Halina po, halina, makinig na tayo ng Plaka.

0: o pag-ibig na hindi maiwasan. Isang napakagandang komposisyon ni na Leopoldo Silos at Manuel P. Villar sa pagkakasaplaka ni Rick Manrique Jr. Magandang gabi po mga kaibigan. Ako po si Michael Mcorosa ng Ateneo de Manila at may dalawang oras po tayo na makikinig ngayong gabi ng ating mga pamanang awit ng lahi na naisaplaka. At ngayong gabi po, gaya ng nakikita marahil ninyo sa tumatakbong mensahe sa ilalim ng screen, gabi ito ni Rick Manrique Jr. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang buwan ng Setyembre, ang buwan ng pagluwal sa kaluwalhatian ni Rick Manrique Jr., September 22 po. Pero inagahan na po natin kasi apat na Sabado lamang meron sa Setyembre at sa yung apat nating Sabado ngayon ay paglalaanan natin ang mga gabi ng mga tampok nating mga awit na kung hindi man iniluwal sa kaluwalhatian ay iniluwal sa daigdig. Sa ikalawang Sabado ng Setyembre ang itatampok natin ay si Celi Bautista, sa ikatlong Sabado naman ay si Ray Lucero. At siyempre, yung huling Sabado natin ay harana ng puso. Kaya po, may planado na tayong mga tampok na mga mga-aawit, tampok na gawain sa buong buwan ng Setyembre. Apat lamang ang Sabado sa Setyembre. Hindi kagaya ng nakaraang buwan, lima ang Sabado ng Agosto. Magandang araw din po sa mga tagapakinig natin sa Radio Magazine. Tuwing Linggo po ay naririnig ninyo kami dito sa Radio Magazine mula ika-5 ng hapon hanggang ika-7 ng gabi. Salamat po sa mga tumutunghay sa amin at dumarami ng dumarami ang mga tagapakinig. Maraming salamat po at pati na doon sa mga radio, doon sa mga sa 12:78 ng ang Radio Magazine po ay 12:78 sa talapihitan ng radio, ay marami na rin daw ang nakikinig. Maraming salamat po at kayo po ay tumatangkilik sa amin at sana'y naiibigan ninyo ang ating mga ipinaririnig na mga plaka, mga pamanang awit ng ating lahi. At kaya po ang palamagat ng ating palatuntunan, plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. At ngayong gabi po, siyempre mga kaibigan, ay kasama natin ang ating mga palagi ang katuwang sa pakikinig ng plaka. Pwera lamang dun sa isa na medyo nagpapahinga kasi medyo dinapuan ng kaunting karamdaman. Sana po lumipad na palayo yung karamdamang iyan. Dumapo lang naman eh. Kaya sana medyo lumipad na rin agad paalis. Pero may kahalili siya. Lilitaw ay may kahalili siya. Sa halip na may panauhin tayo, may kahalili siya na kasama natin ngayong gabi. At mabuti naman. Pero ang una kong tatawagin, siyempre mga kaibigan naman ngayon, ay ang ating mahal na dating dekana ng Kolehiyo ng Media at Komunikasyon at dating naging regent din sa Universidad ng Pilipinas Diliman, ang ating profesor ng komunikasyon, si Dr. Georgina Encanto. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi, Michael, Jeanette, Sonia, kahit wala siya dito kasama natin, alam ko na nanonood rin siya at sana ay gumaling na siya. Gumaling siya agad sa kanyang karamdaman na ang paglarawan mo, Michael, ay parang tula, parang sana lumipad na. So, gusto ko rin batiin ang lahat ng ating mga masugid na tagapakinig at ang ating isang panauhin na sabi niya, siya ay fangirl ni Rick Manrique. Alam ko na marami tayo

0: Tayong matututunan ngayong gabi, mapapalalim natin ang ating kaalaman kay Rick at magugustuhan natin lahat ng ibabahagi ni Michael. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po at sana nga po'y maibigan ng ating mga tagapakinig ang mga awitin ni Rick Manrique Jr. at sinikap po pong maghanda ng ilang mga tugtugin na talagang hindi pa rin natin napatutugtog mula nung nag-umpisa tayong mag-online. Kaya medyo maghapon po akong nagpapatugtog dito ng plaka para maihanda ang ating mga patutugtugin ngayong gabi. Siyempre po mga kaibigan, naririto ang aking mahal na esposa, ang dating ang retiradong Public Schools District Supervisor sa Departamento ng Edukasyon sa Lungsod Marikina, mga kaibigan, sige ng Jeanette Jab Corosa.
2: Maraming salamat, Professor Michael Corosa. At siyempre, magandang gabi sa ating mga kaplaka, mga mahal na kaplaka, kay Dr. Georgina Encanto at kay Ma'am Sonia Rojo, na bagamat wala dito, ay sana'y gumaling na po agad kayo sa inyong karamdaman. At meron tayong espesyal na panauhin ngayong gabi, no? Sa tamang-tama lang na kahalili siya, no? Muna sa gabi ito. Diyan lang po kayo at makinig sa mga magandang piling-piling awitin ng ating minamahal na Rick Manrique Jr.
1: Maraming salamat, Ginang Corosa. At sa pagkakataong ito, ipakikilala na po natin ang ating tampok na panauhin na ang sabi nga niya, siya ay masugid na tagahanga ni Rick Manrique Jr. At kaya yun ang ibabahagi niya sa atin, yung kanyang paghanga kay Rick Manrique Jr. No? Narito po mga kaibigan, ng hindi ko alam kung paano siya ilalarawan, pero ang alam ko, siya ay guro at tagapagtaguyod ng kultura, ng wika, at nagtuturo sa maraming pagkakataon sa iba't ibang panig ng Pilipinas at marahil sa daigdig. At kaya naririto siya at ating kapiling. Maraming salamat sa kanyang pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Mga kaibigan, narito po si Binibining Lilet Lavinia. Magandang gabi, Lilet.
3: Magandang gabi! Grabe! Sobrang malaking karangalan na inimbita niyo ako. So salamat, Jeanette. Salamat, Professor Mike. At saka salamat din kay Georgie. And I hope nga gumaling ka agad si Sonia, kasi sabi niyo nga, kapalit niya ako eh. Pero ano, ang gusto ko lang sabihin, ano lang ang aking mabibigay ngayong gabing to, eh medyo masugid talaga akong tagahanga ni Rick Manrique. So gusto ko lang magsabi ng magandang gabi sa lahat. So yung sinasabi na Lilet Lavinia, kapag bumabati ako, ako yun. Ako, kaya nga ako nandito, kasi sobrang gustong gusto ko si Rick Manrique. Yan.

0: Iniibig kita. Parang gusto yatang sabihin sa iyo ni Let ni Rick Manrique Jr. yung katagana yun. Na iniibig ka niya.
1: Umpisa pa lang, ganun na, no?
0: Oh, di ba? Ang ganda-ganda ng awit na yun ni Rick Manrique Jr. Aba, eh, palagay ko nga naman kung nagkaabot kayo at nagkakilala, baka sasabihin niya talaga sa iyo ang mga katagang iniibig kita, Lilet. Ano?
1: Gano?
0: Oy, magandang maganda. Dwight Lee Reyes, magandang magandang gabi sa iyo. At sabi ni Kuya
2: Hello, Sir Dwight.
0: May sinasabi si Kuya Hoben, Ginang Corosa. Naman.
2: Ayan, iniibig two times. Minamahal, two times. Sinisinta, two times. Oh, 'di ba? Pag-ibig overload talaga.
0: Pag-ibig overload yung kanta na 'yan, ano? Paulit-ulit parang talagang parang kanta yata 'yan ng gusto talagang sagutin siya. Oo.
2: Oo. Sagutin na, sagutin na. Hello po, Sir Ferdy.
0: Si Joel Soliveres. Oo, magandang gabi sa iyo, Joel.
2: Pati siya napapaibig kay Rick.
0: Ganon? Oh, napapaibig
2: ka na
0: kay
2: Mang Rick? May karibal ka na, Miss Lilet. Ayan, may karibal
1: ka na. Nagagawa na ako.
2: Nagagawa.
0: Eh, bakit nga ba, Lilet, naging fan girl ka ni Mang Rick? Hindi naman mo siya nakita personal o na hindi mo nakita siya nang nagtanghal sa live performances. Hindi naman siguro, no?
1: Hindi. Pero, kasi... Nung bata kami, anong tawag dito? Ano siya, yung mga magulang namin, masyadong busy. So, yung mga yaya namin, yun yung laging kasama namin. Mga tagahanga sila ni Rick Manrique. Okay? So, ano ngayon nangyari? So, syempre, nakikinig sila kay Ruben Tagalog, kay Rick Manrique. Kaso, masyadong mukhang makaluma si Ruben Tagalog. Hindi ko type. Nakyutan ako kay Rick Manrique, kaya siya yung nagustuhan ko. Sa totoo lang, yun yung una. Nakyutan ako. Yun.
0: Talaga? Nakita mo ba mukha ni Rick Manrique?
1: Oo naman. Kasi lumalabas.
0: Boses lang.
1: Hindi, lumalabas siya sa TV.
0: Oo. Ayun. Kaya,
1: kaya nagustuhan ko siya. Tsaka sabi ni Jojo Estoy, ay, ayan pala si Ma'am Lilet. Oo. Ako si Ma'am Lilet.
2: Diba? Nagkikita-kita kayo dito.
0: Oo, si Jojo. Ayan, minsan naging panauhin natin si Jojo. Tumugtog siya dito at kumanta, diba?
2: Oo.
0: Naharana. Kaya naman ngayon si Lilet, panauhin natin. Eto siya, nagbabahagi ng kanyang karanasan sa paghanga at kay Rick Manrique Jr. No?
1: At saka Professor Mike, ang sa tingin ko yung... Kasi naalala ko sobrang popular yung... pelikula na Dahil sa Isang Bulaklak. Yung version nung kanyang kanta na yon, parang, di ba nakakaantig damdamin? Medyo gano'n. Yun.
0: So, inabot mo yung 1967 yung pelikulang Dahil sa Isang Bulaklak. At dun nga kinanta, yung Dahil sa Isang Bulaklak ay theme song mismo talaga nung pelikulang iyon. Na napanood ni Kuya Hoben, di ba Kuya Hoben? Naalala niyang napanood niya eh.
1: Tsaka Professor Michael, kasi akala lang nung iba hindi pa ako ganun katanda. Medyo matanda na.
0: Hindi nga ako maniwala na aabutin mo yung pelikula na yun noong 1967 eh.
1: Oo. Medyo may
0: ang alam ko mas matanda ako sa iyo eh.
1: Ganon!
0: hindi ko nga napanood yung pelikula na yun eh.
1: Oo, hindi. Ano yun? Ano yun eh, medyo...
0: Yan, napanood ko.
1: Yung pelikulang yan.
0: Rick Rodrigo yun at Charito Solis, di ba? O yung mga nakakaalala ng pelikula na yun.
1: Yes,
0: o si Janet Ginsetao ng...
2: Hello, Jerry.
0: Yan, taga-Chicago. Sila mag-asawa sila si Jerry and Janet.
2: Chicago,
0: Tita Georgie ba, napanood mo ba yung Dahil sa Isang Bulaklak? Did you see, nakita mo ba yung pelikula na yun? Pero sabi mo, yun yung taong kung graduate ka na pala, ano?
2: Oo nga, kaya ngayon, batang-bata, napaka-importante pala nung taon kung kailan ako nag-graduate.
0: Oo, ang daming pili, ang daming magandang pelikula at kantang lumitaw noong taon na 'yon. 1967 'yung Dahil sa Isang Bulaklak. Sabi ni Kuya Hoben, no.
2: Grade 3
0: daw siya.
2: Oh, wow, talaga.
0: Grade 3 na pala si Kuya Hoben noon. Ay, malay na malay ka na talaga, no. Marami ka nang nauunawaan noon. Grade 3 ka na. Mm. Ana at na sang sine mo napanood, Kuya Hoben, 'yan. Sa Makati ba 'yon, no? Sa, di ba taga
2: Makati? Oo, sa Makati malamang. O Pasay kasi doon
0: sa Pasay marahil, no? Mm.
2: Hello Ruby, Dagli, magandang gabi.
0: Oh, mamaya patutugtugin natin 'yan Dahil sa Isang Bulaklak, dahil kailangan banggitin natin na si Rick Manrique Jr. Nung dekada 60 na panahon talaga ng kanyang kasikatan, ang naging pangunahing mang-aawit ng mga theme song ng mga pelikula noon. Kabilang nga doon ang Dahil sa Isang Bulaklak. Oo. Kung bakit sikat na sikat si Rick Manrique Jr. kasi siya talaga yung pinipili lagi ng halos lahat ng gumagawa ng pelikula noon. Ewan ba naman kung bakit gustong ipakanta sa kanya ang mga theme song. At kaya yung mga pangunahing pelikula nung dekada 60, ang marami sa mga pelikulang yun talaga ang umawit ng theme song si Rick Manrique Jr. Mm-mm. At kaya yung ibang mga awit na yon, patutugtugin natin mamaya. Oo. Kasama ang Dahil sa Isang Bulaklak. Ginang ko, Rosa?
2: Oo, ihandog natin yan kay Mami D. Andito, gumising ng maaga mula sa New Jersey. Hello, Mami D. Siyempre, naaalala natin si Miss Maylin Tumail. Ang mahal na mahal niya yan, no? Si Lotti, si Mami D. At yung mga taga DepEd, taga TTN Pateros, siyempre, napanguna ni Ma'am Ferdy Pagaw, ang supervisor ng Education Program Supervisor, no, ng Araling Pandipunan. So magandang gabi sa lahat ng mga taga-Taguig at Patero.
0: Si Mami Dio, nagbumabati nga. Tapos Kuya Hoben, sabi niya, sa Pasay daw.
2: Sa Pasay.
0: Kasama niya ang tiya niya na iyak ng iyak.
2: Sino ba yan? Si Tia Neri ba yan? Kasi may tiyan kami maiyak.
0: Si Tia Neri ba yan? Iyak ng iyak nung napanood niyo. Hindi, nakakaiyak naman talaga yung pelikula.
2: Oo.
0: Eh, pero alam nyo, sana available, hindi ko alam kung saan mapapanood ngayon nyo. Alam ko, sana available sa YouTube, no? Pero parang ano lang eh, parang trailer yung nung sinikap kong hanapin nung isang araw, ang nakita ko lang parang trailer eh. Parang hindi, pero may mga buong pelikula kasi minsan sa YouTube eh. Sana may maglabas ulit nung Dahil sa Isang Bulaklak. Yamang nauuso na yung mga restoration ng mga pelikula. Sana kabilang sa mga ma-restore yung Dahil sa Isang Bulaklak. Kagabi lang ay nanood kami ng isang restored film natin. O yung tinimbang ka ngunit kulang, magkakasama kami kagabi. Si Tita Georgie, si Tita Sonia, at si Ginang Corosa. Timpla ka, nanood kami ng tinimbang ka ngunit kulang na isang pelikula noong 1974. Ang ganda. At nandun si Christopher De Leon.
2: Napaborito namin ni Tita Georgie, pero hindi kami nakapagpa-picture. Kaya yun yung aming lungkot lang na kagabi. Hindi kami nakapagpa-picture. Christopher De Leon.
0: Dalawang silya lang ang pagitan sa amin ni Christopher De Leon. As in, ganun lang kalapit. Sabi ko nga kay Tita Georgie, gusto mo tumabi ka na doon para pipicturean na lang kita mamaya. Hindi siya nakatabi. Nagsimula na yung pelikula eh.
2: Ang ganda-ganda ng pelikula.
0: Oh, sana eh. Nakapagpa-picture kayo doon, di ba? Hoy, teka, sabi ni Isagani Pilar, taon ng kapanganakan niya, 1967.
2: Nagkaka-reveal na ng mga edad.
0: Maglabasan kayo ng mga edad. Si Tita Tonyet daw ang kasama ni Kuya Hobin.
2: Na nasa Inglaterra, yung tita na.
0: Edlin Nangcha, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi.
2: Big boss ng E-Home Radio and E-Home Improvement Center.
0: Ito muna ang isa nating patugtugin. Yamang binanggit ni Kuya Hobby ng iyak ng iyak yung tiya niya nung pinanood ang Dahil sa Isang Bulaklak. Ang siguro pwede nating ibagay doon sa iyak ng iyak na inay. Bakit mo ako pinaluluha?

0: Di ba, Lilet, sasagutin mo ba yung sinabi ni Rick Manrique Jr. kanina, bakit mo ako pinaluluha? Alam mo yung kantang yon na komposisyon ni Constancio de Guzman, bihirang kantahin ng lalaki. Babae ang madalas kumakanta noon. Kasi sasabihin, babae ang madalas na pinaluluha. Pero, pwede ba, hindi ba naman pwedeng kantahin din ng lalaki? Dahil lumuluha rin naman ang kalalakihan. Baka akala nyo. Hindi totoong hindi umiiyak ang lalaki, ha? O, ayan. O, nakamute ka yata. O, napipi ka yata, Lilet. O, di ba? Hindi naman totoo.
1: Pinapakinggan ka ito na mabuti kasi naisip ko baka pinaiyak ka na ni Jeanette. Kaya nasasabi mo niya.
0: Madalas.
1: Medyo iniisip ko kasi yung sinabi mo, kaya hindi ako nakapagsalita
2: agad. Ano yung pelikula? May mga pelikula kami pinanood. Talagang, wow, talagang naiyak.
0: Ako pa naman, pag may nakakaiyak na pelikula, naiiyak talaga ako. Oo.
2: Kaya ba yung una ko siya nakita umiyak yung pelikula
0: hindi, niya? Hindi, kasi di ba kustumbre madalas sasabihin noong araw, lalaki naman umiiyak. hindi totoo yun. Ha? Ang lalaki ay umiiyak din. May damdamin ang lalaki at may yung damdamin na yun ay pag may sitwasyong nakakaiyak, eh ba't ka hindi iiyak? Nakakahiya bang umiyak? Hindi naman. Di ba? May tula nga akong ganun eh, pero hindi ko bibigkasin ngayon, ha?
1: Hindi. Pero Sir Michael, mas totoong lalaki nga daw kung umiiyak kasi ibig sabihin yung hindi siya nahihiya. Yung kumbaga meron siyang kakayahan na umiyak kung yung totoong nararamdaman niya.
0: Diba? Kaya nga naman sabi ko nga, kinanta rin ni Rick Manrique Jr. yung bakit mo ako pinaluluha. Dahil sabi ko nga, madalas noon ang kumakanta niyan babae. Pero sabi ko nga, tama yung ginawa ni Rick Manrique Jr. na kinanta rin niya. Kasi totoo namang umiiyak din ang lalaki.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan.
3: Six Information, GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa na nagtatampok ngayon kay Rick Manrique Jr. Magandang gabi po sa mga tagapakinig natin sa ating YouTube channel, Plaka at Harana ng Puso, at siyempre po sa ating mga tagapakinig sa Radio Magazine 1278 sa talapihita ng radio. Magandang gabi pong muli mga kaibigan, at kasama po natin ngayong gabi, panauhin natin ang numero unong tagahanga ni Rick Manrique Jr., si Lilet Lavinia. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito, Ginang Corosa.
2: Oo, nakakatuwa naman doon si Bryant na taga Rizal, na pinakabatang taga Subaybay. Ilang taon ka na ba, Bryant?
0: Si Bryant ba ito? Bryant nga pangalan niya.
2: Bryant.
0: No? Pinakabatang taga Subaybay. Gano'ng kabata ikaw? Mga isang taon? Gano'ng kaya kabata si Bryant? mga tatlong taon? Magandang gabi sa'yo. Salamat at naibigan mong makinig.
2: Salamat, Bryant.
0: Sa ganitong mga awit na pamanang awit ng ating lahi. Ito nga yung sabi ko. Ito yung mga awitin na bago pa man lumitaw yung Manila Sound at iba pang uri ng mga kantang alam ng mga tao, ng mga Pilipino sa kasalukuyan, eh meron naman tayong mga kanta na noon pa ay nariyan na at kumakatawan sa maraming damdaming taglay-taglay natin bilang mga Pilipino, di ba? Flor Fajardo, sabi niya, madalas daw niyang napapanood si Rick Manrique sa gabi ng pista sa aming nayo noong araw. Ah, ganun. Oo. Ang yaman naman ang nayo ninyo, ang naiimbita ang mga Rick Manrique Jr. Ano?
2: Di ba, Pampanga ba yan si Ma'am Flor?
0: Pampanga. Kasi pag mga pista ng nayo, talagang nag-iimbita sila ng mga sikat na mga performers, di ba? Ganun talaga.
2: Ay, mukhang nandito ang buong klase ng Jose Rizal High School. San Jose High School.
0: Good evening.
2: San Jose High School na yan?
0: Si Baladad Jorel.
2: Oo, mukhang dito kayo nagka-klase ngayon.
0: San Jose High School. Baka may teacher na nag-ano. Baka
2: mayroong
0: nag-ano. Baka may nag-require sa kanila.
2: Salamat. Ang bayang San Jose High School na yan? O si Princess Faye, si Vance Villar Salma, si Jana Gomez. Yan.
0: Sino man ang guro ninyo, salamat, Kamon, nag-request
2: Jorel. Sila. Yan.
0: At sana may mapulot kayo dito sa pakikinig ninyo sa ating palatuntunan ngayong gabi. Oy, si Ate Edith Medina.
2: Hello, Ate Edith Medina.
0: Taga-Mahayhay Laguna, siyempre.
2: Siyempre, si Tita Jenny.
0: Gomez. Jana Gomez. Ayan, magandang gabi rin sa inyo. Na taga San Jose rin. Oo. Oh, tala ito, San Jose High School nga. Oo.
2: Jorel.
0: Sino ang guro niyo? Pwede niyo bang bangitin ang pangalan ng guro niyo at ng mabati namin?
2: Mabati natin. Hazel. Ayan, dami nila.
0: Oo. Ba? Okay. San Jose High School. Saan yung San Jose High School na yon?
2: Oo nga.
0: Saan yung San Jose na ito? Ito ba yung San Jose Del Monte? Bulacan ba ito? O saan kaya?
2: Oo nga, baka Bulacan.
0: Pakitukoy nga ninyo, ha? Ah, si Brian pala ay 21.
2: Oh, 21 years old si Brian.
0: Bata nga naman pala siya. Parang 2 taon lang ang tanda ko sa'yo.
2: Oo nga. Kung 2 taon ka, ay di kami ni Tito Georgie. Mga 5 taon
0: gustong,
2: lang.
0: Gustong-gusto ko yung tawa ni Lilith doon sa pagkakatawa niya yun. Ano? Oo. Sabi ni Kuya Hobe, no, ayan, may sinasabi si Kuya
2: Hobe. Early 80s, madalas silang mag-perform ni Celi Bautista sa Paco Park Present at Puerta Real Evenings. Package yata ang dalawa. Never ko silang napanood sa concert at the park. Ay, ang kuya ko talaga yung ganyan niya. Madalas tumatambay yan.
0: Oo, nagdudueto yan. Nagtatanghal sila. Eh, alam mo, silang dalawa ang talagang, sabi ko nga, kung may lalaking, kung may babaeng Rick Manrique, si Celi Bautista yun. Kung may lalaking Celi Bautista, si Rick Manrique yun.
2: Totoo.
0: yung ba tipong, yung sa pag yung pagkanta na parang pinipiga yung damdamin ng awit, silang dalawa yun.
2: Gano'n silang pumunta.
0: O, meron tayong isa pang tagapakinig. Sabi niya, Kayseline Ambre.
2: O yan, San Jose High School.
0: Mag-aaral din ng San Jose High School.
2: Ang dami nila. Hello, Ma'am Falconan Mariate. O, mula sa E-Home Improvement Center ng Santa Cruz, Laguna. At nandito yung big boss nila, si Miss Edwin.
0: Ayun.
2: Si Francine Montano.
0: Ito, sinabi na si ang guro nila ay si Jojo Estoy.
2: Kaya naman pala.
0: Oh, kaya naman pala.
2: Bigyan ng jacket yan ang inyong guro, si Jojo Estoy.
0: Sige, maraming salamat, Jojo Estoy. Oo naman, salamat ha. Oo, salamat at kayo nakikinig.
2: Quezon
0: sana,
2: City.
0: Mapag-aralan ninyo ang mga, Quezon City pala yung San Jose na yun. Akala ko kasi yung San Jose Del Monte sa Mibulacan, di ba yung... Hindi, dyan na. Eh, San Jose. Ano ba yun? May bahagi dun. Papunta pa ng Fairview.
2: Weird. Ang ngayon, mga taga San Jose High School.
0: Oh, salamat sa mga taga San Jose High School. Anong taon kayo? Anong year level ninyo? Mm-mm. Ayan. Ako, sana ay...
2: Guro, may pa-quisto si Sir Estoy o may pa-exam. Ano? Kaya kayo, binayaya dito.
0: O, sabi ni... Flor Fajardo, Bulacan ang hometown
2: ay,
0: niya.
2: Oh, Bulacan.
0: Kabaryo niya daw si Al Perez. Oh, manunulat okay. Si Al Perez. Oh.
2: Grade 9. Wow.
0: Sabihin, ano yun? Third year high school.
2: Grade 9.
0: Oo nga naman. Oo, salamat. At Jojo Estoy, maraming salamat. At,
2: Brian, mas bata sila sa'yo.
0: Mas bata sila, Brian, pala sa'yo. Kasi grade 9 lang sila. Oo, ito rin. Si Samuel Dizon ay taga San Jose High School din. Oo.
2: Kakatuwa.
0: Balikan na natin si Rick Manrique. Ha? Nakakatuwa kayong batbatiin pero baka hindi kami makapagpatugtog. Teka lang. Oo, balikan natin si Rick. Alam niya si Rick Manrique Jr. ay nagsimula ang kanyang karera talaga sa tawag ng tanghalan. Yung tawag ng tanghalan noon. Nung unang panahon, yung PMC yun, Procter and Gamble PMC, na tawag ng tanghalan, na ang host ay si Lupito at si Patsy. At tuwing Lunes daw ginaganap ang competition na ito. At may mga lugar na din pinagdarausan ito. Alam niyo, may interview si Rick Manrique sa YouTube. Pwede niyong hanapin. Oh, Lilith, baka interesado ka. Pwede mong tingnan, hanapin sa YouTube. Meron siyang interviews, ilang minuto lang naman. Pinagkukwento siya ng tungkol sa karanasan niya sa tawag ng tanghalan noon. Kung ako nga lang kasi yung nag-interview, mas marami ako itatanong. Kasi sabi ko, sana dinamihan yung tanong. Eh, kaso hindi ako yung nag-interview eh. Kung ako yung nag-interview, ang dami kong tanong sana. Pero ilan lang yung nasagot tuloy niya. Ang gusto ko sanang itanong sa kanya, ano-ano yung mga kinanta niya sa tawag ng tanghalan? Diba? Yan, sana tinanong eh. Kaso hindi tinanong. Diba? Ano, ilang linggo siyang champion, tapos sa bawat linggo na champion siya, ano yung kanta na inawit niya, na itinanghal niya? Sayang, wala eh. Diba?
1: Professor Michael, medyo research ko yan. Alam mo kung ilang linggo siya champion? Labindalawa.
0: O, yan. O, biro mo. Labindalawa. Wow. Diba? Okay.
2: Sabi ko na nga ba?
1: Kaya lang natalo siya ni Sinon Lagman.
2: Okay.
0: O, ganun?
1: Ang pero nanalo ng taon eh. Ang nanalo ng taon.
0: Saan niya? Teka. Kasi national champion na sa Sinon Lagman noong 1959. Eh, 1960 sumali si Rick Manrique.
1: Yun ang sabi dun sa, ano, so fake
2: news. Sino nang sabi na? Si Google?
0: Ayan, yun yung medyo i-verify natin na kasi 1959, national champion na si Sinon Lagman. Eh, tapos si Rick Manrique, sabi niya, sumali siya 1960 na. Sa ibig sabihin, hindi nasasali si Sinon Lagman no, kasi nag-national champion na siya nun. Di ba? Tapos, ayun nga, ang alam ko, si Rick Manrique, lahat ng kanta niya nun, English. At kaya nga yung unang-unang plaka niya talaga, na yung isa na plaka niyang awit, English din. Na ang kompositor ay yung direktor ng tawag ng tanghalan. Mm-hmm. At ano, alam niyo ba kung ano yung awit na yun, yung unang isinaplaka niya? Yung unang isinaplaka ni Rick Manrique Jr. ay ito yun. Pakinggan ninyo. English yung unang kanta niya. At kaya natuwa nga ako nung nakita ko yung plaka ni Rick Manrique na yun. Ito yan. Tonbell Records. At ang gumawa ng kanta ay si Teddy Baltimore, yung director mismo ng tawag ng tanghalan. Ha? So pakinggan natin yung unang plakan para sa quiz natin yan, mga bata. Ha? Ito ang unang naawiting na isa plakan ni Rick Manrique Jr. English, Till I Die.

0: My darling, till I
1: Till I die. Let. Till I
0: Oh.
1: die. Wait, ganda na.
2: Bagay na bagay yung boses niya doon sa kanta. Grabe.
1: Walang
0: Siya
1: claim.
0: piniling kumanta ni Teddy Baltimore, yung direktor ng Tawag ng Tanghalan, para i-record yan. At sumikat din yung kanta na yan na natampok sa ilang pelikula. May version din yan, alam ko si Diomedes, kinanta ni Diomedes yan sa pelikula naman. Oh, kasi mga Tawag ng Tanghalan boys yung mga yun nung araw. Si Rick Manrique at si Diomedes Maturan. No? Eh ngayon, yung kanta na yan, eh nung bandang kalagitnaan ng dekada 70, nilagyan ng Tagalog na lyrics at kinanta rin ni Mang Rick. Naging diwa ng pag-asa.

0: 1976 nang gawin yung kanta na yan. Alin ang mas gusto mo, Lilet? Yung Till I Die o itong Diwa ng Pag-asa?
1: Alam mo, sorry, mas gusto ko yung English. Parang mas nag-flow yung words para sa akin. Ako, personally. Okay.
0: Ikaw, Tita Georgie.
2: Ako naman, parang gusto ko yung mga Tagalog. Dahil parang sa akin, parang bang mas natural kesa dun sa yung mga ibang mga pangungusap sa English. Parang medyo strained. O pinipilit nila siguro, you know, yung di pa siguro iniisip kasi nila yung phrasing, ganon. Parang, alam mo, ewan ko siguro na-convert na ako masyado ni Professor Corosa. O, oh, di ba, Lilet? Alam mo na.
1: Oo.
2: Alam mo na, nangyari din yan sa iyo, Lilet.
1: Hindi ko pa masyadong na, ano, nakulto ni, ano, ni Professor.
2: Kulto.
0: Eka, si Wilma pa yung masabi niya. Teka, tita. Sabi ni Wilma, magandang gabi. Apo daw siya ni Wilma Payumo.
2: Si Nadia. Hello, Nadia. Mula sa Cavite.
0: Sabi ni Jojo Estoy, pumunta nga. Sabi ni Jojo Estoy, pumunta nga daw tayo sa eskwela nila. O sige ba? Sabihin mo kailan.
2: Sige,
0: at sabi ni Sagani Pilar, pinakabata yung kanyang, yung kanyang tagapakinig. Kasi 8 years old lang siya.
2: Si Yona.
0: Grade 3, si Yona. Oo nga naman, nakikinig sa atin si Yona. Magandang gabi, Yona.
2: Hello, Yona.
0: Grade 3 na pala si Yona. Oo.
2: May mas babata pa kay Yona.
0: Si Inigo. Kuya Hopen, sabi niya.
2: Si Inigo.
0: Si Inigo nga pala nung nakaraang Sabado.
2: Baby pa talaga yun.
0: Baby talaga, isang gulyo. Wala pa isang taon.
2: Isang gulyo talaga.
0: Oh, si Kuya Hoben. Kuya Hoben, Baltimore, ang Baltimore ni Manny Baltimore ay B-A, boy, Baltimore, balde, as in ba, boy, hindi V, hindi Victor, oo. Eh, ito si Teddy Baltimore, Victor yung ano yan, Baltimore, hindi sila magkamag-anak.
2: Siyempre, hello na rin kay Sir Manny Baltimore, no?
0: Magandang gabi, Sir Manny, ha? Si Jay Potente, taga San Jose High School din. Aha.
2: Natagi
0: yan. Ito, taga high school din. Oo. Ayan, ang dami nila ha. Talaga bang required na bumati sila lahat, Jojo? Para may attendance yata.
2: Attendance nila yon. Pag hindi nakita ni Sir Jojo ang pangalan nyo, wala kayo attendance. Para certificate of appearance.
0: Sabi ni Jojo Estoy.
2: Mas gusto ko po yung Diwa ng Pag-asa. Lumabas na ang tinig niya ron. Siguro wala sa vocal range niya yung Till I Die, kaya hindi lumabas ang totoong boses. Medyo mababa kasi, yung range siya sa Till I Die.
0: Ay, kasi ano yon, nung unang panahon na kumakanta siya talaga, hindi pa talaga niya itinata. Nung tumanda si Mang Rick kasi, mas gusto niya mataas ang pagkanta niya. Mas gusto niya itinataas. So kung ang dating key niya, C, gagawin niyang D. Kung D, gagawin niyang E. Para tumaas yung pero yun yung time na kumakanta siya sa serenatang kumbidana. Inaakumpanyahan siya ni Eddie Suarez, ha. The good listener, magandang gabi rin sa iyo.
2: The good listener
0: natin, ano? Sabi ni Kaisel Lynn Ambre, parehas maganda pero mas gusto ko po ang Diwa ng Pag-asa. Salamat. Oo. Katuligsani, katiwali nyo si ano, si katunggali ninyo si Lilet. Gusto ni Lilet yung English, yung Till I Die.
2: Oh, oh. Ka,
0: wala namang masama ron.
2: Princess Faye, hi po, ang ganda po ng English. Isang mag-aaral.
0: Sana rin yan.
2: Taga San Jose, yung sa taas.
0: Ayun, yung gusto mo rin yung English.
2: Aba, hindi lang nagpapatika ng attendance, nakikicomment na din.
0: Oh, yan, tama yan. May kanta rin si Rick Manrique, Jeepney Boy, ginamit sa pelikula ng 60s kasi naaliw ako na parang novelty song. Pero ang bagal nung kanta na yun, Jeepney Boy, hindi ko na ihanda ngayon. Pero alam ko, may black ako noon, nandito, Jeepney Boy.
2: Oh, ito si Brian, si Brian Chen, si Araw.
0: Oh, nandito yan, hindi talaga ko mapatutugtog Brian ngayon. Sa ibang pagkakataon natin patugtugin, ha? Pero, meron siyang Jeepney Boy, ganun. At Claude Delfino yun, alam ko eh. Nandito, mamaya pakikita ko yung plaka. Pero hindi ko na matugtog ngayon.
2: Hello Gina sa aking ate, mula aking ate dala sa Java Caring mula sa General Trias Cavite. Ito mga apo nito, maliliit pa. Ilang taon yun, Melanie, labang ka din sa
0: parang. Nakikinig ba ngayon? Nakikinig. Oh.
2: Nakikinig ba yan si Sophie at si Tri, ano, Trisha?
1: Ano ba yan? Ilang taon na yan?
0: Oh, meron tumasang ayong kay Lilith. Good. Si CJ
2: potente. Dalawa na, tatlo na, tatlo na kayo.
0: Agree, Lilith.
1: Pero alam mo, gusto ko lang magkomento, siguro sobrang galing na guro ni Jojo, ni Sir Jojo Estoy. Kasi nakita mo, ang galing ng kanyang mga estudyante, may opinion. Nakakatuwa.
0: Oo, tama. Galing. Yan ang maganda, di ba? Sabi naman ni Isagani Pilang, kaya po pala may pirma niya yung LP ng 10 unang champion ng tawag ng tanghalan. Oo. Eh si Teddy Baldimore, si Teddy Baldimore. Oo. At si Teddy Baldimore yung gumawa nung yung nando sa likod, yung impormasyon sa likod ng LP na yon ng 1965 yung tawag ng tanghalan champions, yung yon, yung mula 1955 hanggang 1964, si Teddy Baldimore yung nagsulat nung write up sa likod nung LP na yon. Yon. Yung LP na yon. May kopya ka nga pala noon ano, 'di ba? Isagani Pilar. Yan. Yon. So, si Rick Manrique po ay kumakanta talaga ng Ingles, pero sobrang naging kilala siya lalo nang siya ay magsimulang kumanta ng Tagalog. Kasi English singer talaga siya sa tawag ng tanghalan eh. Kaya nung nagpo-programa siya sa radyo sa DZBB, nung bata akong pinakikinggan ko siya, sabi niya, English naman talaga yung kinakanta daw niya. Eh kaso nga, nagsimula siyang kumanta ng Tagalog at doon talaga siya higit na nakilala at doon siya mas kumita. Dahil mas bumenta ang mga plaka niya nung kumanta siya ng Tagalog, di ba? At kaya pag kumakanta siya ng Ingles, sinasabi ni Rick Manrique, pag kumakanta siya ng Ingles at narinig siya ng mga anak niya, sasabihin ng mga anak niya, siguro si Daddy lasing. Kasi kumakanta ng Ingles. Kasi parang hindi na sila sanay na narinig siya kakanta ng Ingles. Dahil Tagalog, sa kalaunan kasi, nasanay ang mga kakilala niya na Tagalog ang kinakanta niya talaga. Kaya pag nag-English siya, sasabihin, siguro lasing. Pero hindi naman. Talagang nauna siyang kumanta ng Ingles.
2: Ganun yata talaga. Ganun yata naman talaga siguro.
0: At sinaplaka niya itong English na kantang ito ay likhang Filipino, si Teddy Baldimore ang gumawa. Nagtataka nga lang ako kung bakit noong 1976 ay biglang nagkaroon ito ng versyong Tagalog na si Teddy Baldimore din ang gumawa. At naging, napansin nyo, nag-iba ng tema. Yung 1961-62 na recording niya na yon ay love, pag-ibig. Pag-ibig sa isang tao na sabi niya, mamahalin kita till I die. Loving you is my sweet desire, diba? Yan, yung ganyan, di ba? Pero nung naging Tagalog siya, naging ano, inspirational. Diwa ng pag-asa, di ba? At may ibang diwa ng pag-asa pa siyang inirecord. Alam niyo ba 'yon? Na ang gumawa naman ay si Dominic Salustiano. Nakikinig si Senny Salustiano eh. At itong LP na pinanggagalingan ng ilang mga pinatutugtog natin mula pa kanina ay yung LP niya na ang pamagat mismo ay Diwa ng Pag-asa na ang kompositor ay si Dominic Salustiano. At magandang kanta rin ito ng Diwa ng Pag-asa. Kung ikaw ang diwa ng pag-asa ng isang tao, Lilith, ibig sabihin nun, nagbibigay ka sa kanya ng matinding inspirasyon, di ba? At ito,
2: at ganito ikaw ay isang diwata.
0: Ikaw ang diwa ng pag-asa, eh diwata ka nga marahil.
1: Diwata ka. Okay palang nagiging bisita dito kung ano-ano ang nagiging bansa.
2: Masaya sa plata. Oh,
0: ito. Ay baka nga ikaw maging diwa ng pag-asa. Oh, ni Rick Manrique Jr. Bigla ito.

0: 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Tuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa. Dito po nakikinig kayo sa aming YouTube channel, Plaka at Harana ng Puso. Gayun din, napapakinggan po tayo sa Radio Magazine 1278 sa talapihitan ng inyong mga radio. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Radio Magazine. Salamat po at kayo kasama rin naming nakikinig ng Plaka. At ngayong gabi nga po ay tampok natin si Rick Manrique Jr. Lalong naging tanyag siya nung kumanta siya ng Tagalog at nung 1963, yun yung panahon talagang nagbukas ang pag-awit ng Tagalog sa kanya. Nung kinanta niya yung theme song ng pelikula na naging patok na patok nung taon na yon at umani ng maraming karangalan sa FAMAS. Anong awit yon? Ay, anong pelikula yon? Eh di ang pelikulang Sapagkat Kami Ay Tao Lamang. Na kinatampukan nina Lolita Rodriguez, Marlin Dowden at Eddie Rodriguez, di ba? Yon. At ito yon. Siyang pinaawit ng theme song ng pelikula yan. Ito. Ito yung theme song ng pelikula. Tita Georgie, alam mo ang kantang ito marahil.

0: Jessica Records. O, di ba?
1: Alam mo,
0: Ano
1: Michael,
0: masa? Kung kay Georgie.
1: oo, narinig ko na yung kantang yan kasi nung mga taon na yon, nagtatrabaho ako sa Office of the President ng UP, at yung mga President and EVP, wala na sila rito, pero sa mga Christmas party, gusto nilang kantahin yan. Siguro gusto nilang sabihin, mga ano sila, mga opisyales, pero sila ay tao lamang. Paborito nila, kinakanta nila lagi yan eh. At saka
0: eh, diba,
1: gusto ko naman mismo yung kanta, kaya ngayon, kaya siguro gusto kong gusto ko na pinili mong itugtog ngayong gabi.
0: At totoo naman. Eh, di ba kaya nga naging expression din ng mga nitong mga nakaraang panahon na expression pag nagkakamali, sasabihin nila, pasensya na ha, tao lang.
1: Pero mga
0: diba,
1: ibang tao nila,
0: iba?
1: Hindi humihingi ng pasensya eh.
2: Ayan na.
0: Alam natin yan. Alam natin yan. Ayan. O, sabi ni Jojo Estoy, sabi ni Kuya Ben, immortal song, immortal phrase, tao lang. Paborito rin daw, sabi ni Jojo Estoy. Yan po ba yung kata? Oo naman, yan ang naglungsad sa kanyang... Yan. Alam mo, ang Saan Ka Man Naroroon ay 1967. Itong Sapagkat Kami Tao Lamang ay 1963. O, di ba? Alin ang nauna, Jojo Estoy?
2: Yumaman siya diyan, di ba?
0: Hindi pa siya diyan yumaman. Isa pa, may isang kantang nagpayaman talaga sa kanya.
2: Isa pa talaga sinabi niya yumaman siya.
0: Yung sabi niya yumaman siya kasi tinanong ko siya, "Mang Rick, alin sa mga kanta mo ang kumita ng sobra?" Sabi niya ganun.
2: Sumagot siya. Mamaya
0: 'yan. O, sabi ni Alexa Serial.
2: Nakatuwa po at ang babata ng audience ngayon. Naalala ko tuloy, 9 years old ako at nagpapatugtog ng plaka si nanay. Nakitulog ako sa sofa. Oh, si nanay,
0: ayun,
2: no?
0: O, diba? Oh. O, nga naman. O, sabi ni Lino Reyes.
2: I remember during the 60s. Yan.
0: Watching him in person at the famous Clover Theater.
2: Clover,
0: o, diba?
2: Theater.
0: Wow! Yun. Classic talaga ang Sapagkat Kami Tao Lamang. Wala
2: pa
0: rin wala sa LP ng bawat sa bawat saglit. Ay, hindi ko inihanda yung sa bawat saglit ngayon. Oo, kasi pinili ko yung mga naging theme song niya. Mas gusto ko yung mga theme song niya. okay, sabi niya ngayon ko lang po na punalaman ng time ng dalawang awitin na yun. O, 1963 yung Sapagkat Kami Tao Lamang. Maski, tingnan mo sa record ng PAMAS. O, 1963 yun. Tapos, ang Saan Ka Man Naroroon ay 1967. Pero, 1965 muna tayo. Mga kanta mula sa 1965 na theme song din ng pelikula. Ito, gustong-gusto ko itong isang kantang ito. Baka hindi na naaalala ng marami, pero ang gandang kanta nito. Ang pamagat, Iginuhit sa Buhangin.
3: Wow!
0: Ganda, no? Iginuhit sa buhangin. Ano sinasabi ng kanta? Ito.

Yung trio pa rin na artista, Marlin Dao din, Lolita Rodriguez at Eddie Rodriguez ang gumanap sa pelikula na iginuhit sa buhangin. 1965. Tinatanong ni Lexit Newt, ni Matthew, Kurt Matthew to, ano yung side B nung plaka na sapagkat kami tao lamang? Galing din, sa kinanta rin sa pelikula, papasra, Walang Alinlangan, duet ni Rick Manrique Jr. at Betty Rivera. Hindi pa natin na pa, gusto nyo marinig, duet. Si Betty Rivera, ha, yung naging miyembro ng Mabuhay Singers pagdating ng 1969, singer ng Aqua ng Miko Records at magandang mga awit din natin. Pakinggan natin yung Walang Alinlangan, ang title, Walang Alinlangan. Dueto to ni Rick Manrique at Betty Rivera. Ano?

0: Baka ngayon na lang narinig ng iba yung kantang yan.
1: Oo.
0: Walang alinlang. Isang magandang dansa. Ganda, ganda, ganda. Ha? Sabi ni Sagani Pilar, tandaan nyo yung mga title ng awit at taon, ng mga awit na yan. Ha? Itatanong yan sa quiz.
1: May quiz.
0: Magkaka-quiz bigla eh. Ayan, sabi ni Jojo Estoy, bilang reaction dun sa iginuit sa buhangin, ang lahat ay pansamantala. Yung kasaysayang iginuhit sa buhangin.
1: Ayan na. At sabi sobrang luha Bryant, ni Bryant.
0: Tita Georgia, sobrang luha daw niya sa iginuhit sa buhangin.
1: Oo nga, lungkot na. Ano. Pero parang yung sa unang mga kanta, ang lungkot-lungkot. Pero dyan, parang sinabi niya na iginuhit sa buhangin at pabayaan na lang kasi mawawala rin naman yun. Para bang mas philosophical na siya dyan sa mas kanta na yan.
0: Oh, yes, opo. So, iginuhit sa buhangin na yan. Ganda. Huh? 1965, ang daigdig ko ikaw, dueto yun ni Rick Manrique at ni Pilita Corrales, di ba? Para sa theme song ng pelikulang Ang Daigdig Ko Ikaw ni Fernando Poe Jr. at Susan Roses. Ito yun. Wala.

0: Ha? Yun ang napakagandang awit.
1: Parang
0: sabi ni
1: naalala ko, kinanta mo yan ng birthday ni Jeanette, di ba?
0: Opo, opo. Yan, totoo yan. Totoo-totoo naman yan eh. Ang daigdig ko ikaw yan. di ba? Ang daigdig ko siya eh, no? Sabi ni Eva Gonzalez, nakaka-inlove yung duet. I like the way they both prolong and draw out the syllables. Talagang bagay po sila. Ay, ito yung naunang duet. Palagay ko mas nagustuhan mo rin itong yung walang alinlangan. Palagay ko nagustuhan mo rin, Eva, itong pangalawa, itong kay Rick Manrique at Pilita Corrales. Silang dalawa nung panahon na yun ang napipili talaga na paawitin ng mga team song. At ang mga music, ang mga musiko na at that time, yung mga musicians na yun, Tony Maikes at Resty Umali yung panahon na yun. Mm-hmm. Saan ka man naroon ay Resty Umali yun eh. May sinasabi si Kuya Ho, Benggi ng Corosa. Oh.
1: Oo nga, kaya nga mas maganda ang iguhit sa sangalang puno kaysa sa buhangin. Mas tumatagal ang ganda. At diba sa mga pelikula, pupunta sila sa puno, yung tagpuan, andun doon yung mga puso nila sa kapangalan. Nakaguhit sa puno.
2: Okay talaga.
0: Si Kuya Hobie niya, si Kuya Hobie niya na...
1: Wala bang penalty yung DNI noon?
0: Pag sa puno, ginuguhitan yung puno, sisira yung puno yun.
1: Vandalism. Vandalism. Nagubat.
0: Ayan.
1: Parang...
0: Teka. Sabi ni Joel Sol Liveres, ang naigdi ko ikaw, hindi ka mundo niya. Well,
1: saklap naman.
0: Dapat eh tumbasan, oo. Dapat itumbasan 'yun, 'di ba? Kung mag-isa ka lang, ayun ang malaking problema, oo. Kung mag-isa ka lang. Oh, 1966. Pelikula pa rin ng sino bang nandito sa pelikulang ito? Teka. Hindi Nahahati ang Langit. Ano? Hindi Nahahati ang Langit. Ang ganda-ganda ng kantang ito. Hindi na. At alam gumawa ng kantang ito, music and lyrics, Levi Silerio. Pati doon sa pelikula, si Levi Silerio din ang nag-music ng buong pelikula. Hmm. May ganong proyekto si Levi Silerio. Hindi lang siya lyricist talaga. Musician si Man Levi at this time, dito compositors niya, music and lyrics, at siya mismo ang nag-music ng buong pelikula. Yun ang nakalagay doon sa yun nakalagay sa credits ng pelikula eh. Ang ganda ng kanta, Hindi Nahahati ang Langit. Medyo nakakapasayaw to, Tita Georgie. Sasayaw natin ng konti ito. Sasayaw natin ng konti ito, Lilette.

0: Ganda, no? O, sabi ni Saga ni Pilar, ayaw pong paawat si Yona. Sabi ko po, may mas batang nakikinig sa iyo. Sabi po niya, ako palang nagre-request si Chang Hichang. Oo nga naman.
1: Oh.
0: Siya lang naman ang
1: lahat
0: nag-request
1: nga
0: na
1: naman, siya lang.
0: Nag-hichang, hichang. May alam siyang luma na hindi alam ng mga
1: diba?
0: Batang kasabay niya.
1: Yun. Okay, ikaw na, Yona. Ikaw na.
0: Sabi ni Kuya Oben, kahanga-hanga talaga si Caleb. Eh. Hindi kailanman pwedeng hatiin ang langit. Impyerno pwede pa.
1: Hatiin ang
0: Kuya Oben talaga yun. Sabi ni Jojo, is the original bang melody ni Mang Levy? Well, I suppose, kasi yun ang nakalagay sa credits ng plaka, pero kung may katunog, maraming pwedeng maging katunog kasi yun yung tunog na mas, alam mo na, hindi siya talaga medyo yung umaayon dun sa mga dansa at balitaw natin, di ba? Medyo mas modernong tunog siya. At sabi naman itong si Lexit Note, si Kurt Matthew, si Doming Amarillo ang nag-arrange noon, kaya maganda, di ba? Magandang taga-arrange talaga si arranger, si magaling, lalo na nung dekada si Tenta nang namayagpag si Doming Amarillo sa mga plaka ni Pilita, lalo na halos lahat ng plaka ni Pilita Corrales nung dekada si Tenta ay kay Doming Amarillo ang arrangement. So si Ava Gonzalez Ginang Corosa, ayan, ganda rin po nung ikalawang
1: juwet. Ganda daw ng pangalawang
0: 1967, Tita Georgie, yung paborito mong kanta nung naging pelikula rin. Yung palang Hindi Nahahati ang Langit, yun pa rin trio yan. Mula sa yung mula dun sa Sapagkat Kami Tao Lamang, tapos yung Iginuit sa Buhangin, yung Hindi Nahahati ang Langit, yung trio, ibig sabihin si Lolita Rodriguez, Marlene Dowden, at saka Eddie Rodriguez. Napakaraming pelikulang ginawa nung tatlo na yun eh. sobrang sumikat sila nung panahon na yun.
2: Kasi masyado nang naging popular yung Sapagkat Kami Tao Lamang. So parang nagkaroon ng yung nauso siya, di ba?
0: Usong-uso sila noon. At yun nga, si Mang Rick ang kumakanta ng theme song. Ha? O, eto na, Tita Georgie, ang iyong paborito mula dun sa pelikula na yon ng 1967. Nagkaroon ng isang version nito later, 90s. Pero 1967 talaga lumabas itong awit at yung pelikula mismo. 1967, Resty Umali at Levi Silerio ito.
1: Oo,
0: ano bang awit yan? O Ginang Corosa?
1: Ihandog na natin yung awit na yan kay Ambassador Ed De Vega ng Francia.
0: At
1: kay Ma'am Kitty De Vega.
0: Yeah, siyempre. At magugustuhan sigurado ninyo ang awit na ito.

0: Angels Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Patuloy po kayong nakikinig sa Plaka, Pamana ng Lahi, Arte, Kultura at iba pa na nagtatampok ngayon kay Rick Manrique Jr. Magandang gabi po sa mga tagapakinig natin sa ating YouTube channel, Plaka at Harana ng Puso, at siyempre po sa ating mga tagapakinig sa Radio Magazine 1278 sa talapihita ng radio. Lahat itong sumunod-sunod natin pinatutugtog, yung Saan Ka Man Naroroon, Ang Daigdig Ko Ikaw, itong Sapagkat Kami Tao Lamang, ito yung pinaka-naaalaalang mga awit eh. Diba? Sobrang naaalala itong mga kantang ito pag may mga maaalaalang kanta, Sapagkat Kami Tao Lamang, Saan Ka Man Naroroon, Daigdig Ko Ikaw. Isama pa natin itong isang lagi ring naaalaalang kanta. 1967 talaga ito. Rick Rodrigo at Charito Solis.

di ba? Yan yung mga memorable songs na pag naghanay ka ng mga memorable Tagalog songs, lalabas at lalabas yang dahil sa isang bulaklak, saan ka man naroroon, ang daigdig ko ikaw sapagkat kami tao lamang. At lahat ng yan, si Rick Manrique Jr. ang nagsaplaka nung dekada 60, yung panahon niya. Nung 1970, yung unang tinatawag nila lagi na historically, ay dawing sinasabi nila, first bold film ng Pilipinas, yung Uhaw, na si Merly Fernandez ang tinampok. Alam mo, si Mang Rick din ang kumanta ng theme song noon. Anong theme song yon? Ito, Magbalik Ka Lamang.

may isa pa ritong kanta, 1976, nakita mo, 1976 na, umabot sa 1976, pelikula ni Alma Moreno, si Rick Manrique pa rin ang kumanta. Mm. Yung Miss Eva von the 16 ni Alma Moreno noong 1976. Ang theme song noon, yung Eva von the 69, ang theme song noon, Luha at Halakhak na komposisyon ni George Canseco. Si Rick Manrique Jr. pa rin ang kumanta. Ito yung kanta na yon.

0: Ah, sí.
1: Ganda. Pero saan siya mas kumita, sabi niya. Naikwento niya sa akin yun. Pinapirma ko pa nga yung LP. Nasaan yung LP na yun? Pinapirma ko, sabi niya, Mang Rick, aling LP po, aling kanta po kayo mas kumita talaga? Sabi niya, pinakamalaking beat daw niya talaga itong kantang ito. At malamang alam mo ito, Tita Georgie. Alam mo ito, Lilith. Alam na alam mo kung ano ang kantang ito. Eto na, mga kaibigan, ang pinakamalaking hit daw ni Rick Manrique Jr. Ayon sa kanya mismo nung nakausap ko siya sa DZRH. Eto yun.

0: Ang ganda-ganda ng awit na yun. At ito yung LP, oh. Pinapirmahan ko sa kanya talaga yan. Oh, yan, oh. May dedikasyon pa yan, may dedikasyon. April 20, 2002. Nang mapalagdaan ko sa kanya, ayan. Sabi, to Mike, always. Rick Manrique Jr. O, di ba? Sabi niya, ito daw pinakamalaking kinita na LP niya. Sabi ko, mukhang kikita rin po ako ng malaki kasi may pirma niya.
1: Oh, collector's item na yan. Mahal yan.
0: At napansin niyo, Tito Georgie Lilet, may hindi siya love song, nakaraniwang love song. Kung tutusin mo nga, mas philosophical na spiritual eh. Philosophical spiritual na kanta. Pero naging napakalaking hit ni Rick Manrique Jr., di ba?
1: Inspirational.
0: At sobrang sikat. Doon sa panahon na yon, ng 1972, mula yung mga nabuhay nung panahon na yon, alam nila yung kanta hanggang ngayon. At yung mga naroro, alam nila yung kanta. Kahit nga ang tatay ko, talagang paboritong kantahin yan eh. Yung tatay ko.
2: I think, ano eh, parang yung melody kasi niya eh. Yung parang, I mean, hindi ako magaling sa music, pero grabe yung recall nung yung melody nung kanta.
0: Sabi ni Kuya Hoven, luha at halakhak, the irony of life, the face of truth.
1: Yes.
0: Sabi ni Jojo, ito'y tungkol doon sa luha at halakhak. Lubhang totoo. Tampok na kundima na po tayo mga kaibigan ngayon. At siyempre, si Mang Rick nga po ay gumawa talaga siya ng album na kundiman. Na doon sa loob ng album na yon, at least meron siyang inirecord doon na siyam na kundiman talaga. Bukod pa sa ibang mga LP niya, ay meron din siyang nairecord na kundiman. Pero marami talaga siyang nairecord na kundiman. Hindi lang siya talaga naging hari ng kundiman. Kasi yung iba, nagkakaroon ng label na hari ng kundiman, ay wala namang nairecord kahit isang kundiman. Kundi panay dansa ang nai-record, di ba? Pero si Mang Rick, eh marami talaga siya at sinadya niyang mag-record ng maraming kanta na talagang kundiman. At itong kakantahin niya ay talagang kundiman. At may, siyempre, meron ang inihanda sa para sa atin si Sir Jun De Leon na larawan of description tungkol dito sa kundiman na ito. Anong kundiman ito? Ang nasaan kairog. At ito na po ang inihanda para sa atin ni Sir Jun De Leon na paglalarawan ng kundiman na ito. Ang kundimang nasaan kairog na musika ni Nicanor Abelardo at titik ni Narciso Asistio ay hibik ng isang pusong nangungulila at waring sadyang limot na ng kanyang pinakamamahal. Tunay na nangyari ang malungkot na kasaysayang nakapaloob sa awiting ito. Isang matalik na kaibigan ni Abelardo na si Dr. Francisco Texon na taga San Miguel, Bulacan, ang umibig ng buong puso't kaluluwa sa isang natatanging dalagang kanyang kababata. Dahil sa mahirap ang babae, ang mga magulang ng lalaki ay gumawa ng lahat ng paraan para maputol ang kanilang pagtitinginan. Ipinadala ang lalaki sa Amerika at doon pinag-aral ng medisina. Nang siya'y naroon na ay walang tigil ang kanyang pagsulat sa kanyang pinakamamahal. Ngunit dahil sa nakipagsabwata ng magulang ng lalaki sa kartero, ay walang tinatanggap na sulat ang dalaga. Sa paniniwala naman ng babae na siya'y tuluyan ng nilimot ng iniibig, ay nawala na ng pag-asa sa buhay hanggang sa magkasakit ng malubha. Nang magbalik ang lalaki sa isa ng doktor, ay saka lamang niya nabatid ang tunay na nangyari. Sa kanyang labis na pamamanglaw at paghahanap sa nawalang pagmamahal ay naisipan niyang ipakiusap kay Abelardo na ikintal sa awit ang kanyang kalungkutan. Bagaman nasa estilo ng awit sining, art song, ang kundimang ito ay namalaging popular mula pa ng sulatin ito noong 1923. Sa unang bahagi na nasa minor, ang bawat pagtatapos ng apat na parirala ng melodiya ay may diwa ng matinding pagtatanong. Susundan pa ito ng transisyon na tigib ng lumbay ang himig at mga disonanting akorde na tila nagpapahiwatig ng hapdi ng puso, lalo na sa bahaging nasaan ang sabi mong ako'y iyong ligaya. At sa pangatlong bahagi, dama pa rin ang pagkasipayo sa naglakong pag-ibig kahit ito'y nasa eskalang mayor na. lantay na kundima ng melodiya ng awit na ito. Subalit nagawa ni Abelardo na maipahayag ng lubos ang lungkot at pangungulila dahil sa husay niya sa paggamit ng makulay na armonyang kromatiko na nakapagpapasidhi sa bawat damdaming isinasaad ng melodiya. May tuturing itong isang obra maestra ni Abelardo sa uri ng kundimang awit sining o art song. Mga kaibigan, narito po si Rick Manrique Jr. sa pag-awit ng Nasaan Ka, Irog?

0: Yun po ang ating tampok na kuntiman ngayong gabi, mga kaibigan. At bago tayo magpaalam, mga kaibigan, ay ilang pananalita mula sa ating mga nakasama ngayong gabi.
1: Nakakagalak itong gabi na to dahil nung una, akala ko, konti lang ang alam ko tungkol kay Rick Manrique. Pero nung tinutugmong yung mga ibang plaka niya, ako na malaman na marami sa mga tema ng mga film na mga pinalabas na sine na siya ang gusto nilang kumanta. So siguro talagang napakagaling niya. So maraming salamat, Michael. At maski kailan, hindi sapat yung oras natin kasi yung gusto mong itugtog ay napakarami. So maraming salamat sa iyong pagpupursige para sa ating plaka at kultura.
2: Muli, maraming salamat sa mga mahal na kaplaka na nanatiling nandito hanggang sa dulo ng programa. At syempre sa mga nasa Radyo Magazine, tuwing Linggo, salamat po at patuloy kayong nakikipahanda. At sana ay nanatili kayong ligtas at nagmamahal sa ating plaka, pamana ng lahi, ate, kultura at iba pa. Magandang gabi po.
0: At ang ating espesyal na panauhin ngayong gabi, binibining Lilet Lavinia.
3: Gusto ko lang sabihin, unang-una, salamat sa pag-imbita sa akin. And yung ang nangyari is lalo talagang parang mas naging fan pa ako dahil sa gabing ito.
0: Maraming salamat po mga kaibigan sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi dito po sa ating plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. At sana higit nating napahalagahan ngayon ang ating minamahal na si Rick Manrique Jr. sa kanyang pag-awit, sa kanyang paglilingkod sa atin bilang mga awit ng pamanang awit ng ating lahi. Maraming salamat sa technical staff ng Radio Magazine, sa ating station manager si Marinela Texon at sa ating OIC director Alan Alienige. Hanggang sa susunod na linggo po, maraming salamat.
2: Salamat po.
4: Narinig po ninyo ang plaka, pamana ng lahi, arte, kultura at iba pa. Ikinarangal po sana nating mabatid ang ating sariling galing, lalo nawa nating mahalin ang bayang Maguilio. Hanggang sa susunod na Sabado, may tipanan po tayo upang ipagdiwang ang ating pagka-Filipino. Salamat ng walang hangga at sana pag-ingatan natin ang ating plaka.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

0: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko iligtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayo sa pag-action. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakit. Hashtag patatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo

0: ko po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Riklaba, Tabasco. Nung wala pa ang ELG yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng department. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong ni kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kay siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Highway ng mga balita, impormasyon at entertainment. Left turn, right turn, U-turn. Basta't may isyong pinag-uusapan, iikutan yan na

0: ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 4:35 in the morning. Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas, mga brada. Tuloy tayo sa ating balitaan. Isinusulong po ni Senate President o Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ang mabilis na pagpasan ng Master Plan for Infrastructure and National Development Act o yung MIND Act upang maiwasan ang mga hindi natatapos at substandard na proyektong infrastruktura sa ating bansa. Ayon kay Tulfo, lumilitaw po sa mga nagdaang malalakas na ulan at pagbaha ang ilang kalsada at tulay na madaling nasira, habang may mga proyektong ring hindi natapos dahil hanggang unang yugto lamang ang napopondohan. Sinabi ni Senador na nagdudulot, mga brad, ito ng pag-aksaya ng pondo ng bayan dahil sa kasalukuyan sa maayos at pangmatagalang pagpaplano. Ginitulfo, mahalagang maipasa ang MIND Act habang tinatalakay ng Senado ang panukalang 2027 National Budget upang matukoy at matapos ang mga nakatenggang proyekto at matiyak na ang mga bagong infrastruktura ay bahagi ng isang magkakaugnay na plano hanggang lokal na antas. Nais din ni Tulfo na matiyak na matibay ang matagal at kayang makayanan ng mga proyektong infrastruktura ang matitinding kondisyon ng panahon. Naunang sinabi ni Tulfo, mga brad, na pangungunahan niya ang investigasyon ng Senado sa mga substandard na

0: 1,383 hectares ng agricultural areas ang napinsala po dahil sa epekto ng pinalakas na habagat at iba't ibang mga bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 4.13 billion pesos na ang naitalang pinsala ng at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa walong rehiyon sa bansa. Apektado nito ang mahigit 97,000 farmers and fishermen, habang umabot naman sa 100,602 metric tons ng produksyon ang nawala. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na umabot po sa 73,300 hectares, katumbas ng mahigit 2 billion pesos na pagkalugi. Sa ngayon mga Brad, patuloy pa ang assessment ng DA kaya inaasahang madaragdagan pa ang nasabi at nabanggit na mga pinsala. Samantala, bilang tugon naman ng pamahalaan, mas pinasimple ng Agriculture Credit Policy Council o yung ACPC ang proseso ng emergency loan para po sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan po ng pagbaha. Sa ilalim po ng calamity loan component ng Agri-Recover Program, maaari pong sa ilalim po ng nasabing programa, maaaring makahiram ng hanggang 35,000 pesos ang kwalipikadong maliliit na magsasaka at mangingisda. Walang interes at walang kailangang kolateral ang pautang. Maaaring bayaran sa loob ng hanggang 3 taon. Kailangan lamang ng rehistrado o rehistrado sa RSBSA at may valid na bank o financial account ang aplikante para sa direktang pag-credit ng loan. Ayon po sa Agriculture Secretary o kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng programa na agad na maibigay ang puhunan para makabangon at makabalik sa produksyon ng mga apektado ng kalamidad. Maaari nang umanong i-restructure muling ayusin o yung muling ayusin ang kailangan kasalukuyang utang kabilang ang posibleng pagpapaliban ng bayarin. Yung mga brad, ha? Sa kaugnay naman ng pagtugon ng pamahalaan sa oras ng kalamidad, makabagong proyekto para po sa industriya ng asin at food security, lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency, bubuin sa Pangasinan, Romondo sa Baltangyan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iniharap ng Pangasinan State University sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang mga makabagong proyektong layong palakasin ang industriya, food security at kabuhayan sa lalawigan. Sa pagpupulong ni na Governor Ramon Gico III at PSU President Dr. Albert Galas, tampok ang panukalang paggamit ng electrodialysis reversal cell technology, ang teknolohiyang binuo ng PSU-DOST Asin National Research and Development Center sa Binmali, ay kayang makagawa ng dekalidad na asin sa loob lamang ng ilang oras at hindi naaapektuhan ang kondisyon ng panahon. Inaasahang gagamitin ang EDR technology sa salt farm ng pamahalaang panlalawigan sa Bulinaw upang mapataas ang produksyon ng asin at makatulong sa pagpapalakas ng lokal na industriya ng pag-aasin. Tinalakay rin ang freeze-dry food innovation na idinisenyo upang mapahaba ang shelf life ng masusustansyang pagkain. Inaasahang nitong magiging mahalagang suporta sa food security, lalo na sa mga pamilyang maaapektuhan ng kalamidad at iba pang emergency. Ayon sa PSU, magpapatuloy ang pakikipagtulungan nito sa pamahalaang panlalawigan upang maisulong ang mga tananaliksik at inobasyong makakatulong sa pagunlad ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Dreg Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publico TV, Pangasinan.
0: Alas 4:41 po ng umaga, mga braga. Nananatili namang good ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Ito ay ayon sa ulat po ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau o yung EMB. Batay po sa monitoring, kahapon ng umaga na sa good level PM10 o ang PM10 at PM2.5. Parang ano to, ah? Parang samang inasal to, ah. PM2.5 sa lahat ng minumotor na istasyon sa National Capital Region. Samantala, nakapagtala naman ng unhealthy ang sensitive groups na antas ng PM2.5 ang ilang lugar sa Palawan, Talisay, City, Zamboanga, Digos, Coronadal at Kabadbaran. Nasa accurately unhealthy naman ang PM2.5 level sa Iligan City. Ayon sa DNR, EMB, posibleng may kaugnayan ang haze sa usok mula po sa mga sunog na sa Kalimantan, Indonesia, na tinangay ng hangin patungo po dito sa ating bansa. Pinapayuhan ng publiko na limitahan ang panatili sa labas at magsuot ng well-fitting mask sa mga lugar po na apektado ng haze. Particle matters ang ibig sabihin ng PM, ha? Baka sabihin nyo, ano yan eh? Ano ibig sabihin ng PM dun sa manginasal? Yung lechon, ano? Pecho? Paa tsaka pecho? Mil? Pechumil tsaka paamil. Ah, yun yun. Nakakalito eh. O, pag gantong gutom ka sa umaga, yan ang maiisip mo eh. Hindi ho PM, hindi ho ano yun, pagkain ha. Particle matters daw po ang ibig sabihin nung PM na binabanggit po natin dun sa unhealthiness. So, kung sinabi mag-suot ng face mask, magsuot po tayo. Kung ang requirement po ng DOH is yung N95. Kung wala po nung N95, yung makapal-kapal, eh pwede po tayong magdoble ng dalawang ordinaryong face mask. Kung wala pa rin at talagang makapal yung haze po sa inyong lugar, eh kayo po ay maaaring maglagay ng panyo na basa. Hindi naman basang-basan tumutulong. So, ako naman. Hindi ganun. Yung pigain mo naman man lang, ha. Pagka basahin mo yung panyo, pigain mo, tapos tsaka mo isupalpal sa mukha mo. Tsaka mo itali sa mukha mo, di ba? Pero kung kaya naman ng face mask, dalawang ordinaryong face mask, Brad, okay na raw yun, sabi ng DPW, ng DOH, ha? Dako naman tayo dito mga Brad sa usapin. Good news po ito para sa ating bayang motorista ha. Inaprubahan po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagbubukas ng 8,750 slots para po sa Transport Network Vehicle Service o yung TNVS dito po sa Metro Manila, Ilocos at Bicol Regions. Pinakamaraming mga Brad ang inilaan po sa Metro Manila na may 7,500 slots na eksklusibo para po sa electric vehicles. Ba. Kabilang ang mga battery, electric at plug-in hybrid. Parang gusto ko tuloy mag... Pwede ba ako dito? Para pagkatapos ng programa ng... pagkatapos mag-duty ng alauna. Duty naman ng ano, kahit mga padala-dalawang oras lang. Diba? Mga dalawang oras ka, makamagkano ka kaya doon? Mga 1K, pwede na rin, ano? Pananghalian, tsaka pang ano, pang kain sa buong araw. Additional 2 hours lang naman, eh why not? Ano? Sa Ilocos Region may 650 slots ang inilaan habang 600 slots naman sa Bicol. Kalahati ng mga slots sa bawat rehiyon ay para po sa electric vehicles. Ayon kay Acting LTFRB Chairman Greg Pua Jr., layunin ng pagbubukas ng mga slots na tugunan ang tumataas na pangangailangan po ng sa pampublikong transportasyon. Sinabi ni Pua na magsisimula ang aplikasyon kapag nailathala na sa pahayagang may malawak na sirkulasyon ang kaukulang memorandum circular. Alas 4:45 na po ng umaga mga brada. Nagkaisa naman ang pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front sa isang joint pledge at commitment. Ito ay upang matiyak ang mapayapa, maayos at kapanipaniwalang unang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o yung BARM sa darating po September 14. Ayon kay Presidential Peace Advisor at Government Peace Implementing Panel Chairman Mel Senen Sarmiento, bahagi rin ng kasunduan ang mga alituntunin para po sa mutual understanding ng mga komiteng nangangasiwa sa ceasefire. Kabilang dito mga Brad, ang ad hoc joint action group ng gobyerno at ng MILF kung saan layo nitong maprotektahan ang mga nakamit sa Bangsa Moro peace process at maiwasan ang anumang insidenteng may kaugnayan sa halalan. Nananawagan din si Sarmiento sa lahat ng kandidato at political parties na sundin ang mga kautusan ng Commission on Elections, partikular ang gun ban. Binigyan din ng Office of the Presidential Advisor and Peace Reconciliation and Unity ang pangangalaga sa karapatan ng bawat Bangsa Moro voter na makaboto ng malaya at walang takot para sa isang halalang walang karahasan, pamimilit at pananakot.

0: Alas 4:46 ng umaga, mga brother. Ito naman, isang shoutout sa atin sa isa sa ating tropa na kumuha po ng bar exam kahapon. Ayan, si Ginoong Pot Chavez. Magandang morning at sana nakatulog ka ng maayos. At dahil payapa at naging maayos ang iyong pag-take ng first day ng bar examination, si Buseng Pot. Mabuhay ka ha. Tinatayang umabot po sa 12,029 examinees ang dumalo sa unang araw ng 2026 bar examination. Isinagawa ang pagsulit kahapon sa 15 local testing center sa buong bansa. Ayon sa Supreme Court, mula po sa 13,441 admitted applicants, 12,029 ang aktual na nag-take ng pagsulit sa unang araw. Sa kabuang bilang ng mga examinees, 6,773 o 56.3% ang babae, habang 5,256 naman o 43.7% ang lalaki. Pinakabata sa mga kumukuha ng bar exam ngayong taon ang isang 24 years old na examinee, habang 84 years old naman ang pinakamatanda. Kasama rin sa mga examinees ang 304 persons with disabilities at 285 senior citizens. Ngayong unang araw ng pagsulit, hinarap ng mga examinees ang mga subjects kaugnay sa political at public international law at commercial and taxation laws. Nakatakda rin sila ang ilang bahagi ng bar exam sa darating na September 9 at 13. Ito po yung second at third days ng nasabing bar exams, mga brother. Dako naman tayo sa mga reports. Pitong mataas na opisyal ng PNP sumailalim sa panibagong serye ng balasahan. Ramonda sa balitang iyan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Uli ng kapatupad ng panibagong balasahan sa hanay na matataas sa opisyal ng Philippine National Police. Batay sa dokumentong nakuha ng Radyo Pilipinas, kabilang sa mga binalasang opisyal ay sina Eastern Police District Director Police Brigadier General Melesio Bustliga Jr. na inilipat sa Firearms and Explosives Office. Kaya din si Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Singh na inilipat naman bilang hepe ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Ang FEO ang siya namamahala sa regulasyon, legal ownership at control sa mga armas, habang ang sosya naman ang siyang namamahala sa regulasyon, lisensya at pagtingin sa mga security agency, at parehong nasa ilalim ng Civil Security Group ng PNP. Papalit naman kay Buslin sa EPD si Police Brigadier General Roman Arugay, habang si Police Brigadier General Rodel Pastor naman ang siyang papalit kay Cinco sa SPD. Wala naman sa Police Regional Office 8, ililipat si Police Brigadier General Jason Capoy sa Human Rights Affairs Office ng PNP, habang si Police Regional Office Negros Island Region na Director naman Police Brigadier General Romano Cardinho ang papalit kay Capoy sa PRO 8. Papalit kay Cardinho si Police Brigadier General Rudencindo Reales sa Police Regional Office Negros Island Region. Batay sa kautosan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., epektibo na turang balasahan ngayong Lunes, Setyembre 7. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
3: He said one day you'll leave this world behind, so live a lie.
0: Alas 4:50 po ng umaga, mga brad. Legal strategy ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na criminal case ikinumpara kay ex-VP Lenny Robredo. Ramonda sa balitang yan, Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ikinumpara ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang legal strategy ni Vice President Sara Duterte at dating Vice President Lenny Robredo na naharap din sa isang criminal complaint. Kasunod dito na inilabas sa warrant of arrest laban sa Vice Presidente matapos makita may probable cause ang tatlong bilang ng grave threats case na mayroong piyansang 120,000 pesos bawat bilang. Ayon kay Tolosa, direktang hinarap ni Robredo yung kasong sedition laban sa kanya at hindi nag-invoke ng immunity bilang Vice Presidente. Kalaunan ibinasura ng Department of Justice ang reklamo laman kay Robredo dahil sa kawalan ng probable cause. Diyan man iginagalang ni Tolosa yung karapatan ng Vice Presidente na questionin ang grave threats case laban sa kanya at nasa kanyang legal team ang pagpapasya kung anong estratehiya ang gagamitin. Nilinaw din niya na hiwalay naman ang criminal case sa impeachment trial ni Duterte kung saan nakapaloob din sa Article 4 ng Articles of Impeachment ang umunay pagbabanta sa buhay ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady at dating Speaker, kung saan natapos na ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, natin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:51 ng umaga mga Brad, bagong tuloy naman sa Tulyahan River, ininspeksyon ni QZ Mayor Joy Belmonte. Ramon de Sabaldang yan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: May bagong tuloy ng nadaraanan ng mga residente ng Barangay North Fairview at Santa Lucia. Personal na ininspeksyon ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang bago at mas matibay na pedestrian bridge na nagkokonekta sa North Fairview at Santa Lucia. Ang bagong kabit na steel pedestrian bridge ay kapalit ng hanging bridge na sira at gumuho dahil sa malakas na agos at walang patid na pag-ulan noong 2025. Ayon sa alkalde, tinaasan ang bagong tulay para hindi agad maapektuhan sakaling tumaas na naman ang tubig sa ilog. Plano naman ang lokal na pamahalaan ng maglagay ng solar-powered lights sa tulay para sa kaligtasan ng mga dumaraan habang naglalagay din ng wire mesh sa railings para maiwasan naman ang anumang aksidente. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:52 ng umaga. Oy, teka, bago tayo magtuloy sa ibang mga reports, ha? Ito muna, meron pong insider report coming from our oil industry friends. Aba, magkakaroon daw to tayo ng malaki-laki pala to, ha? 4.50 to 6 pesos per liter diesel increase, habang 4 to 4.50 pesos naman ang per liter na increase naman sa gasolina. Estimated pala ang yan, mga brad. Ang tabayanan nyo po ang report mamaya ni kinakapatid AJ Ignacio patungkol po doon sa official na increase base po sa ulat naman ng Department of Energy. But then again, ang punto dito mga brad, nagkaroon po kasi ng hostilities ulit ang military clashes, kabilang po ang US at ang puwersa ng mga Iranian dyan po sa Middle East. So basically, back at war na naman sila. Ang masakit, kawawa tayo. Yan, ha. Kaya naman patuloy po yung pagtasan. Laki po nito, ha? 5 hanggang 4 hanggang 6 pesos. Alas 4:53 ng umaga, Child Development Centers naman natanggap na ang rasyon ng mga pagkain para po sa mga bata sa Burgos, Ilocos Norte. Ramon de Sabaldang yan, Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Natanggap na ng mga Child Development Centers ang rasyon para sa ika-16 na cycle ng supplementary feeding program para sa 145 na mga bata sa daycare centers sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte. Hinggil ito sa pagbibigay ng wastong nutrisyon at pagkain sa mga bata, mapanatili ang tamang timbang at kalusugan, labanan ang malnutrisyon at masigurong aktibo ang mga bata sa partisipasyon sa mga aralin. Bago ibigay ang mga pagkain, nagsagawa ang DSWD ng orientation kung ano ang kailangang gawin ng mga child development workers upang malinis ang paghahanda ng pagkain, paglista ng mga lulutuhin ng kada araw at iba pang mga hakbang. Ayon sa Municipal Social Welfare and Development Office, magtatagal ang programa sa loob ng 120 araw. Isinagawa ito dahil sa presensya ng Early Childhood Care and Development focal person sa pagkikipagtulungan sa MSWDO at suporta ng lokal na pamahalaan ng naturang bayan. Maalalang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang bata na dapat matuto ng walang laman ang tiyan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Alas 4:55 mga brada, summer, sumilan naman sa pagkasanay para sa mas matatag na seguridad sa mga paaralan. May report, Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: So mailalim sa isang malawakang pagsasanay ang mga school security guard at watchmen sa Eastern Samar upang mas mapatibay ang seguridad sa mga campus. Pinangunahan ng Eastern Samar Police ang orientation seminar on school safety and security sa Burongan City kung saan pinagsama-sama ang mga gwardiya mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Orlando Garciula Jr., layunin ang aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga gwardiya bilang first line of defense ng mga mag-aaral. Tinuruan sila ng mabilisang pagtugon sa mga banta at sakuna tulad ng child protection at anti-bullying, lawful arrest at anti-bomb choke law, pagsupo sa violent extremism at school security protocols, radio communication, first aid at matungkulin ang first responder. Ayon sa PNP, patuloy ang kanilang advokasya na panatilihing ligtas, mapayapa at malayo sa anumang karahasan ang mga paaralan sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Boronga.
1: Ronda, Pilipinas!
8: Papa Loren,
9: ingat ka, ha?
0: 4:56 in the morning, mga Brad. Time to say goodbye for us. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa Mubaybay Tumutok for today. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa ibabarawang para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco, mga Brad. Magkanigan tayo bukas. Adios!
1: Ronda Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
15: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Itong binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
16: We already have a master plan, it's just never been executed.
12: We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
16: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
17: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
16: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
17: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
16: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ang buhay ito. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
19: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
20: Asahan niyo, papahandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iing pag-iing o inalalim na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
21: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
22: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangay, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
23: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Ligan ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
21: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
2: ko po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isesarado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
4: Sa palagay ko, ang Bansang Muro election ay malaking makakatulong na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikauunlad ng Bansang Muro at para sa kapayapaan, sa kanilang mga pangailangan, sa peace and order, at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
5: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili,
25: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin,
25: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
30: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression. And no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
29: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
31: Ito ang Presidential Broadcast Service.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
31: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
34: Usapang Agrikultura.
25: ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Usapang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Lunes, ikapito ng Setyembre taong 2026. Sa bayan po tayo napakikinggan sa 104.7 The Capital FM o 104.3 FM at sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman nyo po ang mga proseso sa paggawa ng pagkain at matutunghayan nyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong lingkod, Christopher Terambulo. At ito ang
25: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At ngayon sa detalye ng ating mga balita, pangunahing balitang agrikultural. Agricultural Credit Policy Council pinabilis ang pautang para sa mga magsasaka at mangingisda na biktima ng pagbaha.
25: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Hatid.
0: Mahigit 81,000 mga ektarya ng lupain pagsaka na pinsala ng habagat at apat na bagyong tumama sa bansa.
25: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At DA Davao Region lumagda sa kasunduan para sa pag-export ng saging na saba sa Hong Kong at New Zealand.
25: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinasimple ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ang proseso sa emergency loan para sa mga magsasaka at mangingisda na apektuhan ng pagbaha. Sa ilalim ng calamity loan component ng Agri Recovery Program, maaaring makahiram ng hanggang 35,000 piso ang mga kwalipikadong maliliit na magsasaka at mangingisda. Walang interes at walang kinakailangang collateral ang pautang na maaaring bayaran sa loob ng hanggang 3 taon. Kailangan lamang na rehistrado sa RSBA at may valid

0: dahil sa epekto ng pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Pilantok. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 4.13 bilyong piso na ang naitalang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisda sa 8 rehiyon sa bansa. Apektado nito ang mahigit 77,000 mga magsasaka at nangihisda, habang umabot sa 100,602 metriko tonelada ang production losses. Pinakamalaki ang pinsala sa Palay na umabot sa 73,307 na ektarya o may katumbas na mahigit 2 bilyong pisong pagkalugi. Samantala, patuloy pa ang assessment ng Agriculture Department, kaya inaasahan madaragdagan pa ang pinsala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, papasukin natin ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin naman natin dito si J. Mark Tagala, DepEd binigyan parangal ang mga guro ngayong National Teachers Month. Mula sa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
2: Binigyan po ng Department of Education ang mga guro sa kanilang sakripisyo at wala maliw na pagsaservisyo ngayong pinagdiriwang ang National Teachers Month. Sa kanyang talupati, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na mga guro ang dapat pasalamatan ni pagtiwang, gayon din ay bigyang prioridad. Ipinabot din ng kalihim ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga inisiyatiba nito para isulong ang kapakanan ng mga guro. Kinikilala ng kagawaran ang dedikasyon ng mga guro sa pagbibigay ng higit na sa kanila pang tungkulin upang mapanatiling ligtas at maalagang kapaligiran ang mga paaralan. Pinangunahan ni Angara ang kick-off ng naturang pagdiriwang sa Cagayan de Oro City, kung saan nagpaabot din ang kanyang mensahe si First Lady Liza Araneta Marcos. Ilan sa mga pangunahing reformang na ipatupad ng DepEd, ang promosyon ng mahigit sa 73,000 guro at school heads at patuloy na gumagawa ng mas malinaw na direksyon sa kanilang profesyon sa ilalim ng Expanded Career Progression na sistema. Binawasan din ng DepEd ang mga kinakailangang regular na papel sa paaralan, gayon din ang pagpaparawi ng mga benepisyong pinansyal at medical. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 20 pesos na bigas program, may sapat na pondo hanggang sa pagtatapos na termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon niya sa Agriculture Department. Mula sa DZRB, Radyo Pilipinas, Manila, Merian Bastasa, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chulora Jr. na may nakalang pondong pamahalaan para sa pagpapatuloy ng Benteng Bigas Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Sa ilalim ng Benteng Bigas, meron na layo na maabot ang hanggang 60 milyong Pilipino hanggang June 2028. Ayon sa kalihim, nakatutulong ang programa ngayon sa mga pamilyang apektado ng mataas na presyo ng pagkain. Kasabay nito ay pinalalakas din ng DA ang papel ng NFA sa pagbili naman ng mas maraming palay sa mga lokal na magsasaka na maaaring makatulong sa supply ng subsidized rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Gobyerno at pribadong sektor nagsanipwersa upang maibenta ang mga karot sa Benguet. Mula sa DZEQ, Radyo Pilipinas, Baguio, John Monar, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
4: Kapwa nagtulungan ng Department of Agriculture Cordillera at Benguet Agri-Pinoy Trading Center para may sakatuparan ang pagbebenta ng 1,270 kilo ng mga di may bentang produktong carrots ng mga magsasaka. Ang intervention ay isinakatuparan kalinsabay ng routine price at supply monitoring ng BAPTC Trading Operations Division at DACAR Agribusiness and Marketing Assistance Division, katuwang ang farmers representative na si Brent Pasian. Naitalang may 4.8 metriko tonelada ng sorted out carrots mula sa mga magsasaka na hindi maibenta mula sa naunang trading cycles. Sa pamamagitan ng tinurang collaborative market facilitation, nakapaghanap ng mga buyers ang Department of Agriculture Cordillera at Benguet Agri-Pinoy Trading Center para maibenta ang 1,270 kilos ng carrots sa iba't ibang quality classifications na nagresulta

0: 1,350 pesos gross revenue para sa mga apektadong magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, John Bonner, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Higit 2,300 mga pamilya sa Lubungan, Kalinga, tumanggap ng tig 10 kilong bigas mula sa Pangulo. Mula sa DZRK, Radyo Pilipinas, Tabo, Aquino Perez, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Umabot sa 2,351 pamilya sa Lubwagan ang tumanggap ng ayuda na bigas na tig 10 kilo bawat sako sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGFF program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ninilaan sa Pamalang Panlalawigan ng Kalinga. Ipinamahagi ng Office of the Provincial Agriculturist sa pangunguna ni Provincial Agriculturist Nancy Awat ang rice assistance sa Poblasyon Lubwagan nitong Setyembre 2 sa tulong at suporta ng Municipal Local Government Unit ng Lubwagan na pinamumunuan ni Mayor Joel Tagautaw. Layunin ng inisyatibang ito na magbigay ng karagdagang suporta sa pamilya at komunidad sa Lawigan sa pamagitan ng maprograma ng pambansang pamahalaan na ipinatutupad katuwa ang PLGU. Matapos ang distribusyon sa Lubwagan, susunod na ipapamahagi ang rice assistance sa Tinglayan at pagkatapos ay sa Tabuk City. Patuloy na nakikipagdulungan ang PLGU sa mga katuwang na ensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating ang mga ayuda sa mga kwalipikadong beneficyaryo sa iba't ibang bahagi ng Dalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Aquino Perez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Suporta sa mga katutubong magsasaka sa Rosario, Agusan del Sur, pinalakas sa pamagitan ng DA MIA DP. Mula sa DXBN, Radyo Pilipinas, Butuan, Diana Sumapadhake, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, report.
4: Tumanggap ng mahigit 6.5 milyong pisong halaga ng farm machinery, hauling vehicles at iba pang kagamitan kasama ang 900,000 pisong startup capital ang Kampakam Indigenous Peoples Organization o IPO sa Rosario, Agusan del Sur kamakailan. Isinagawa ang turnover ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Mindanao Inclusive Agriculture Development Project o MIADPI katuwang ang LGU Rosario. Layunin ng proyekto na gawing mas moderno ang pagsasaka, mabawasan ang post-harvest losses at mapababa ang gasto sa paghahatid ng mga produkto. Tinataya ang 6,000 maliliit na manubo coconut farmers sa loob ng County 078 at mga karating komunidad ang makikinabang dito. Kabilang sa mga ipinamahaging kagamitan ang 2 14-foot dropside hauling trucks, moisture meters, coconut dehusker, weighing scales, trolleys, bolos, drums at iba pang kagamitan para sa pag-aani at pangangasiwa ng mga produkto. Pinondohan ng World Bank ang proyekto na naglalayong palakasin ang produksyon ng agrikultura, akses sa merkado at pagtatayo ng sustainable community-led agri-enterprises para sa mga indigenous peoples. Nagpapasalamat naman ang Kampakam at nangakong pangangalagaan at gagamitin ng wasto ang mga kagamitan para mapakinabangan ng buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Rahake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: BIFAR Northern Mindanao nagbigay ng higit 1,000,000 pisong livelihood project sa mga mangingisda sa Opol, Misamis Oriental. Mula sa DXIM, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Kokoy Medina, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, report.
5: Para mas mapaunlad pa ang pangkabuhayan ng mangingisda, mapataas ang produksyon ng isda at para isulong ang pangmatagal ng pangisda sa Northern Mindanao, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10. Sa pamuno ni Regional Director Edward B. Yasay, binigyan ng ahinsya ng 1,400,000 pisong halaga ng livelihood projects ang mga mangisda ng Upol, Misamis Oriental kasama sa livelihood package ang isang high-density polythene cage para sa mga bangus culture, deep sea payaw at mga kagamitan sa pangisda tulad ng motorized fiberglass reinforced sa plastic na bangka na may 6.5 horsepower na gasoline engine, commercial feeds, 26 na HDPE color boxes, mga plastic na mga balde, timbangan at iba pang kagamitan sa produksyon. Binigyan din ng B410 ang mga isda ng 10,000 fingerlings na bangus. Ayon kay Regional Director Yasay, layunin ng kanilang pamahagi ng livelihood project na mabigyan ng pangmatagalang kita at tumaas ang mga huli ng mga mangisda sa upol Misamis Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: DA SOC Sergeant pinaiigting ang suporta sa halal production at ng agriculture at food stakeholders mula sa DXRP Radyo Pilipinas Davao, Kate Aquino Lau, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaiigting ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 o DA12 ang suporta nito sa mga magsasaka, livestock raisers, food business owners, food handlers, agricultural extension workers at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagsasanay sa wastong pamantayan at proseso ng halal production. Isinagawa ang dalawang araw na halal seminar workshop sa Halal Training Center ng Sultan Kudarat State University, Lutayan Campus sa Sultan Kudarat bilang bahagi ng Halal Food Industry Development Program ng DA12. Tinalakay sa pagsasanay ang mga pangunahing konsepto ng halal at haram, pagkilala sa mga itinuturing na karumihan at wastong ritual na paglilinis alinsunod sa Sharia. Kasama rin sa workshop ang responsableng pag-aalaga ng hayop, dabia o halal slaughter, at tamang paghawak at pag-iimbak ng karne upang mapanatili ang kalinisan at kaligtasan nito. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihuan Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Pangasinan, pinagtitibay ang salt industry sa gitna ng climate at disaster risk. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas, Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsagawa ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng tatlong araw na Capacity Development Workshop on Value Chain Analysis para palakasin ang climate-adaptive at resilient na industriya ng asin sa lalawigan. Pinangunahan nito ni Governor at PDRRMC Chairman Ramon Gico III, katuwang ang Philippine Business for Social Progress sa ilalim ng SHIELD Program na pinundahan ng Australian Government. Dinaluhan ng workshop ng mga pangunahing sektor ng lokal na industriya ng asin, kabilang ang mga producer mula sa Infanta at San Fabian at ang Pangasinan Salt Center. Ibinahagi ng mga kalahok ang lokal na karanasan at impormasyon tungkol sa produksyon, pagproseso, marketing at distribution ng asin. Tinalakay rin ang epekto ng climate change at disaster risk sa production, transportasyon, supply at kabuhayan ng mga manggagawa sa industriya. Layunin ng workshop na tukuyin ang mga issue at potensyal na solusyon gamit ang lokal na datos at kaalaman para makatulong sa pagpapatatag ng industriya at kabuhayan ng mga komunidad sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Pre-validation ng G4AP at Hapag Season 4 ng pamahalaang panlalawigan ng Albay nagsimula na mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay. Olhapin, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Sinimula na ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang pre-validation para sa Go Green, Grow Green Albay Program o G4AP Season 4, katuwang ang halin at magtanim ng prutas o gulay o hapag sa Legazpi City. Pinangunahan ng Albay Provincial Agriculture Office ang naturang pre-validation bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng sustainable agriculture, food production, kalinisan ng kapaligiran at aktibong pakikilahok ng komunidad. Ang mga pangunahing bahagi ng programa ay ang food production na naglalayong palakasin ang produksyon ng pagkain at food security at ang beautification, clean and green na nakatuon sa pangangalaga sa kapaligiran, wastong sanitation at pagpapaunlad ng mga lunti ang komunidad. Kabilang sa mga communal vegetable garden na isinailalim sa pre-validation ang Barangay Cagbacong, San Francisco, Imalnod, Estanza, Dabdab, Peñaranda at Arimbay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng G4AP at Hapag Season 4 na hikayatin ng mga komunidad na magtanim ng sariling pagkain, pangalagaan ng kapaligiran at sama-samang isulong ang mas luntian, malusog at food secure na Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: MMSU bumisita sa mga organisasyon para sa pagpapatatag ng food garden sa Ilocos Region mula sa DWFB Radyo Pilipinas Lawag. Rani Durilag, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inumpisahan ng Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte ang pagdetermina sa mga organisasyon upang mag-establisa ng food garden sa buong Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ito ay hinggil sa proyektong Establishing Food Gardens for Household Food Security and Community Resilience in Ilocos. Nais ng MMSU na mag-establisa ng 30 climate resilient food gardens at magsasanay ng 600 na residente kung saan ituturo ang science-based farming at may baba ang kanilang gastos. Pinunduhan ito ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o DOST PCARD sa ilalim ng Galing PCARD Contra Crisis o GPKK program. Magkakaroon ng kasunduan na magtatapos sa 18 buwan ang DOST PCARD, MMSU Natural Resources Conservation and Management Center at ng Extension Directorate. Susunod na magsasagawa ng pagpupulong ang DOST PCARD at pagkakaroon ng site visit upang ipaliwanag ang tungkulin ng bawat ahensya at magabayan sa pagsasagawa ng sustainable food production technologies. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: 28 kilo ng imported pork mass isinilalim sa rendering ng NMIS Ilocos Region dahil sa food safety issues. Mula sa DZMQ, Radyo Pilipinas, Dagupan, Ricky Kasipit, Ibalita Mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Hindi na nakarating sa merkado ang 28,550 kilo ng imported frozen pork mask matapos itong ikondema ng National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 1 o ang NMIS RTOC 1 dahil sa mga natukoy na food safety issues ayon sa ahensya. Maring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga mamimili ang mga produkto. Dinala ang mga pork mask sa isang pasilidad para sa proseso ng rendering upang matiyak na hindi na makakarating ito sa merkado. Sinaksihan ang proseso ng mga kinatawan ng NMIS RTOC 1, Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement at iba pang kinatawan. Bahagi ito ng patuloy na mahigpit na pagbabantay ng NMIS upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng karne na maring makarating sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Abaca wavering at abaca product making isinusulong na isama sa basic education curriculum ng DepEd sa Catanduanes. Mula sa DWDF, Radyo Pilipinas, Virac, Juris de la Rosa, Ibalita Mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Isinusulong ni Provincial Board Member Joy Tamayo sa Catanduanes ang isang resolusyon na humihimok sa Department of Education na isama ang abaca weaving at abaca product making sa basic education curriculum sa lalawigan. Inirekomenda itong maisama sa mga asignaturang gaya ng technology and livelihood education, special program in the arts at senior high school TVL track mula elementarya hanggang senior high school. Kabilang sa maaaring ituro ang mga proseso ng pagproseso at paghahabi ng abaca, gayon din ang paggawa ng mga produktong tulad ng banig, bag, tela at handicrafts. Ayon sa resolusyon, mahigit 30,000 na mga magsasaka, abaca strippers at weavers sa Catanduanes ang umaasa sa abaca para sa kabuhayan. Layunin ng panukala na mapanatili ang tradisyonal na kaalaman sa paghahabi at mabigyan ng mga kabataan ang kasanayang maaari nilang magamit sa kabuhayan, negosyo at trabaho sa abaca industry. Iminumungkahi rin ang pagtutulungan ng DepEd, ng TES, DTI, BA, FIDA, mga artisan, kooperatiba at ng pamahalang panlalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Agricultural Training and Lecture Series para sa mapayabong na pananim isinagawa ng Naga City, Camarines Sur. Mula sa DWRB, Radyo Pilipinas, Naga, Mayra Revilla, Ibalita Mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Isinagawa ng City Agriculture Office ng Naga ang Agricultural Training and Lecture Series para sa mga magsasaka. Ito ay may layuning maisulong ang improvement sa pagdami ng ani sa pamamagitan ng paggamit ng microbial inoculants, biofertilizers at natural farming sistema. Naging resource persons ang agricultural technologist na sina Eraldo Benedicto at Alvin Alvaro. Isinagawa ang Active Iresa City Agriculture Office, Urban Agri-Demo Sites and Training Center sa Barangay Balatas, Naga City. Ang aktibidad na ito ay isa lamang sa mga pagsasanay na ibinibigay ng City Agriculture Office maliban sa mga training hinggil naman sa modernong teknolohiya at digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: DA Central Visayas namigay ng 19 na mga kalabaw sa 7 Farmer Association sa Bohol. Mula sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, Angeli Valiente, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Namahagi ng 19 na mga babaeng kalabaw ang Department of Agriculture Region 7 sa 7 asosasyon na mga magsasaka sa lalawigan ng Bohol. Ang pagbibigay ng mga kalabaw ay sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development Program at Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo ng DA. Umabot sa halos 1 million pesos ang kabuo ang halaga ng mga ipinamahagi na caraval heifer kung saan ang bawat isa ay nagkakahalaga ng halos 50,000 pesos. Sa ilalim ng 4K program, 4 ng mga asosasyon ang nakatanggap ng 2 kalabaw. Ang mga benepisyaryo ay kinabibilangan ng Livelihood for Upland Management and Agricultural Development Multipurpose Cooperative mula sa bayan ng Duero, Bohol, Chapter Compound Multipurpose Cooperative ng Gindulman, Pahugpungan sa Mag-uuma o Gagmang Mamumuo Lumad sa Biyabas, at Kantaob Visayan Eskaya Farmers Association sa Sierra Bulyones, Bohol. Samantala, sa ilalim ng side program, 11 kalabaw ang ipinamahagi sa 3 asosasyon kung saan ang Calvario Farmers Association mula sa Lila, Bohol ay nakatanggap ng 3 kalabaw at 4 na kalabaw naman ang natanggap ng Behind the Clouds Farmers Association ng Batuan at Kagawitan Farmers Association ng Daguhoy, Bohol. Mga ipinamigay na mga kalabaw ay sumunod sa mga itinakdang specifications kabilang na ang minimum na timbang at edad nito. Tiniyak rin na nasa maayos na kalusugan ang mga kalabaw, walang kahit anumang sakit at mayroong health certificate na nagpapatunay na nasuri ito ng lisensyadong veterinary. Layunin ng programa na mapatibay ang hanap buhay, produksyon at income generating capacity ng mga benepisyaryong asosasyon at ng kanilang mga kasapi. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Filmic naghatid ng kalamang post-harvest sa 20 mga bayan sa Pangasinan. Mula sa DWRS, Radyo Pilipinas, Tayug, Leslie Jimino, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Pinalawak ng Philippine Center for Post-Harvest Development ang information dissemination campaign ito sa Pangasinan matapos magsagawa ng information drive sa 20 munisipalidad na makagahen siya ng mga babasahin at impormasyonal na materyales sa iba't ibang bayan, kabilang Aumingan, Tayug, Sangkindin at Santa Maria upang ilapit sa mga magsasaka at agricultural stakeholders sa mga tamang pamamaraan at teknolohiya sa post-harvest losses, panatilihin ang magandang kalidad ng ani at pataasin ang presyo o market value nito sa merkado. Kagnay nito, nakipag-ugnayan din ang PhilMex sa Provincial Agriculture Office ng Pangasinan para sa nakatagdang information series on post-harvest practices. Ang naturang serye ng talakayan ay magbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na magsasaka at empleyado ng pamaling lokal na matuto, na maangkop at makabagong proseso sa pangalaga ng ani na maiis. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Lokal na pamalaan ng Rapu-Rapu at Provincial Agricultural Office naglungsad ng meat processing training sa Rapu-Rapu, Albay. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Paul Hapin, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Naglunsad ang municipal government ng Rapu-Rapu katuwang ang Albay Provincial Agricultural Office ng 6 na araw na hands-on meat processing training para sa mga lokal na organisasyon sa naturang bayan. Pinangunahan ng Municipal Agriculture Office ang pagsasanay para sa mga miyembro ng rural-based organization, partikular ang Rural Improvement Club. Itinuro sa mga kalahok ang wastong paghanda, pagpuproseso at pag-iimpake ng mga produktong pagkain tulad ng tosino, longganisa, kikiam at meatballs. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ang programa na madagdagan ang technical and entrepreneurial skills ng mga kalahok upang makapagsimula ng maliit na negosyo o magkaroon ng karagdagang kita mula sa kanilang mga produktong pang-agrikultura. Isinagawa ang programa sa ilalim ng pamumuno ni Rapu-Rapu Mayor Romel Galicia at OIC Municipal Agriculturist Ronnie Boy Bilaro, katuwang ang Albay Provincial Agricultural Office na pinamumunuan ni OIC Provincial Agriculturist Daryl Jan Breconsejo. Ayon sa mga lokal na opisyal, bahagi ito ng patuloy patuloy na agriculture extension at capability building programs para mapalakas ang kabuhayan at maliit na negosyo sa mga komunidad ng isla. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Mga scholar sa kolehiyo nakatanggap ng alagang baboy sa Nueva Ira, Ilocos Norte. Mula sa DWFB, Radyo Pilipinas, Lawag, Rani Durilag, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Nabigyan ng alagang baka ang 76 na second year college students na scholar ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Nueva Era Ilocos Norte na bahagi sa selebrasyon sa karawan ni Mayor Aldrin Garvida. Ayon kay Mayor Garvida, hindi lang sa educational assistance ang hangganan ng serbisyo, ngunit sa kabuhayan ng mga karapat-dapat na mag-aaral. Sa pamamagitan nito, aniya ay mararanasan ng mga estudyante kung paano pamahalaan ang resources, ang naibigay na kabuhayan at tumayo sa sariling paa na makakatulong pa sila sa kanilang pamilya at sa komunidad. Napatid na unang nabigyan ng alagang baka ang mga fourth year college students noong 2024, sumunod ang mga third year students noong 2025, at ngayong taon ay mga second year students ang mga benepisyaryo. Paliwanag naman ng Municipal Agriculture Office ng Naturang Bayan na programa ito ng Department of Agriculture at hindi nila pwedeng ibenta ang mga baka hanggang mapaanak ito na siyang ibibigay naman sa mga susunod na scholars na tatanggap ng baka. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Iya Zamboanga del Sur nagsagawa ng 2 araw na Basic Leadership Development Course para sa isang Irrigators Association sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Mula sa DXMA Radyo Pilipinas Zamboanga, Leslie Cubol, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
3: Nagsagawa ang National Irrigation Administration, Zamboanga del Sur, Irrigation Management Office ng 2 araw na Basic Leadership Development Course para sa mga opisyal at kasapi ng Libertad Tiglawi Irrigators Association sa Barangay Sumbato sa Bayan ng Dimataling, Zamboanga del Sur. Aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng NIA sa ilalim ng programang Participatory Irrigation Management o PIM na matulungan ang mga Irrigators Association na mapaunlad ang mga kasanayan sa pamumuno at pamahala na kinakailangan sa pagpapatakbo ng kanilang samahan at sa pakilahok sa mga gawaing may kaugnayan sa patubig. Ang Libertad Tiglawi IA ay isang bagong tatag na asosasyon at isa sa mga napagkaluban ng Calendar Year 2036 Small Irrigation Project o SIP. Ang pagsasanay ay nagbigay ng pagkakataon sa mga pinuno at miyembro ng nabanggit na IA na maunawaan ang paumuno, pagtutulungan at ang kanilang mga tungkulin sa pagsuporta ng pagpapatupad at ang kalaunang pagpapatakbo at pagpapanatili ng proyekto. Ang gawain ito ay nagpapakita ng patuloy na pagsuporta ng NIA sa mga IA sa pamamagitan ng mga inisyatiba sa pagpapalago ng kakayahan na naghihikayat ng aktibong pakikilahok sa pamamahala ng irigasyon at tumutulong sa pagbuo ng matatag na pundasyon ng organisasyon para sa pagpapanatili ng mga proyekto sa irigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Ni Amy Marupa, binabalangkas na ang direksyon ng industriya ng sibuyas. Para sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena, May Formaran, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report!
7: Binabalangkas na ng DA ni Maropa ang bagong direksyon ng industriya ng sibuyas o Onion Industry Roadmap, lalo na sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Ayon sa pabatid ng DA ni Maropa, ang hakbang ay dahil sa patuloy na paglakas ng produksyon ng sibuyas. Layunin ng pag-update ng roadmap na suriin ang kasalukuyang kalagayan ng onion industry, tukuyin ang mga hamon sa buong value chain at makabuo ng mga bagong estratehiya upang mas mapalakas ang industriya sa mga susunod na taon. Sama-sama sa pagbalangkas ang mga lokal na magsasaka, pamahalaan, pribadong sektor, akademya at iba pang stakeholder para sa susunod na direksyon ng industriya sa isinagawang updating of the MIMAROPA Onion Industry Roadmap para naman ito sa taong 2026 hanggang 2030. Pinangunahan ng DA MIMAROPA High Value Crops Development Program
14: o HVCDP ang roadmap katuwang ang Philippine Rural Development Project. Dinaluhan ito ng mga magsasaka at farmer organizations, input providers, national government agencies, provincial at municipal local government units sa rehiyon, mga kinatawa ng state universities and colleges, cold storage owners at traders. Ayon sa pahayag ni Regional Executive Director Attorney Christopher Urbanias, nais ng DA Mimaropa na patatagin ang posisyon ng rehiyon sa pambansang industriya ng sibuyas. Para sa Bagong Pilipinas, May 4 Maran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Kinumpirma ng Department of Agriculture Region 11 na nakatakdang makarating sa mga bagong pandaigdigang merkado ang saging na sabahan ng bansa matapos ang paglagda ng dalawang supplier at purchase agreement sa pagitan o sa ginanap na Asian Food Logistics o AFL Hong Kong ngayong buwan. Itong nakaraang buwan ay isang paunang 20 toneladang kargamento ng saging na patungo ng Saudi Arabia ang pinadala ng accredited exporter na GERB, Golden Hands Corporation. Magsisilbing eksklusibong distributor sa Hong Kong ang COS at Corner habang ang FPG Limited naman ang magiging exclusive distributor sa New Zealand. Ang naturang paglagda sa kalusunduan ang isa sa mga highlights sa paglahok ng bansa sa AFL 2026 kung saan nanguna ang DA sa isang delegasyon ng mga asosasyon ng industriya ng prutas upang maipromote ang mga lokal na produkto at maghanap ng mga bagong pandaigdigang merkado. Tamala ang panlalawigan ng South Cotabato na gatid ng health, agriculture at veterinary services sa liblib na komunidad. Mula sa DXRP, Radyo Pilipinas, Davao, Kate Lau, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, report!
6: Nagatid ang pamahalang panlalawigan ng South Cotabato ng health, agricultural, livelihood at veterinary services sa mga residente ng Sitio Lamkling, Barangay Talcon, sa Tiboli. Sa community outreach activity, 91 na residente ang nakatanggap ng medical services, habang 20 naman ang nabigyan ng dental services. Umabot sa 450 na individual ang nakinabang sa mass feeding at 118 naman ang nabigyan ng gamot at iba pang pharmaceutical assistance. Naglaan din ang pamahalaang panlalawigan ng 100 packs ng OPAG seeds, 200 seedlings at 300 units ng fertilizers at insecticides para sa mga residente. Samantala, 42 na magsasaka ang nabigyan ng veterinary services, habang 766 na hayop ang nabigyan ng vitamins, deworming at antibiotics. 9 naman na hayop ang nabakunahan. Sa naturang outreach, pinagsama-sama ang iba't ibang serbisyo ng pamahalang panlalawigan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya sa Sitio Lamkling na may 137 na kabahayan at malayo sa sentrong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: MOA para sa Kogon Bakaka Irrigation Projects nilagdaan sa Kidapawan, Davao del Sur. Mula sa DXRP, Radyo Pilipinas, Davao, Sheila Lisonda Celosia, ibalita mo!
2: Radyo Pilipinas, report!
15: Nilagdaan ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng Kogon Bakaka Small Reservoir Irrigation Project o SRIP ng National Irrigation Administration o NIA Davao para sa pagpapaunlad sa irigasyon sa Kiblawa sa Davao del Sur. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan ng NIA 11 at NIA Davao del Sur Irrigation Management Office, National Commission on Indigenous People Davao del Sur, matanggapan ng Indigenous People's Mandatory Representative, lokal na pamahalaan ng Kiblawa at mga kinatawan ng mga komunidad ng Indigenous Peoples. Bahagi ng paglagda sa MOA ang proseso ng Free Prior and Informed Consent o FPIC na isinasagawa katuwang ang NCIP bilang recruitment para sa pagkakaloob ng certification precondition. Layunin ng FPIC na matiyak ang maayos na konsultasyon at koordinasyon sa mga apektadong komunidad na indigenous peoples at iba pang stakeholder bago ipatupad ang proyekto. Binigyan din ng aktibidad ang mahalagang papel ng mga tribal leaders at kinatawan ng indigenous peoples sa pagsusulong ng pakikipagtulungan at paggalang sa kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng Kogon Bakaka SRIP, target ng NIA Davao na mapataas ang produksyon ng agrikultura at mapalawak ang irigasyon kasabay ng pagsusulong ng inclusive, sustainable at community responsive development sa Davao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lison Resolosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Capacity Enhancement Training on Agro-Enterprise Clustering Approach, matagumpay na naisagawa ng ATI Regional Training Center 9 sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mula sa DXMR, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Lesti Kubol, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Tagumpay na naisagawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI-RTC 9, ang Capability Enhancement Training on Agro-Enterprise Clustering Approach sa Batch 6 para sa mga leader na mga magsasaka at mangingisda sa Bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Katuwang ng ATI-RTC 9 sa paglunsad ng aktividad, ang Department of Agriculture, Regional Field Office 9, kasama ang National Irrigation Administration 9. Ang pagsasanay ay pinatupad sa pamagitan ng Farm and Fisher Folk Clustering and Consolidation o Ipto-Sito Program ng Kagawaran ng Agrikultura. Layan ang nasabing aktividad na mapalago ang kapasidad ng 34 na pinuno ng mga magsasaka at mangingisda sa pamagitan ng pagpapatibay ng kanilang kaalaman, kasanayan at kakayahan sa pamumuno upang mas mapaunlad ang sustainabilidad at ang market-oriented na mga negosyo sa bigas gamit ang agro-enterprise clustering approach. Ang pamanahing layunin ng Ipto-Sito Program ng Kagawaran ng Agrikultura na pag-isahin ang maliliit at hiwa-hiwalay ng mga samahan na mga magsasaka at mangingisda upang maging mas produktibo at kumita sila ng mas malaki. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: 34 na mga kababaihan sa Kamalig Albay sumailalim sa livelihood training ng Provincial Agricultural Office. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas Albay, Paul Hapin, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Sumailalim sa 2 araw ng livelihood training ang 34 na kababaihan sa Kamalig Albay bilabahagi ng pagsusulo ng karagdagang kasanayan at pagkakakitaan. Isinagawa ang training sa Farmers Auditorium sa Albay Provincial Agricultural Office sa Kabangan Kamalig kung saan natuto ang mga kalok sa paggawa ng beaded bonsai tree at iba pang souvenir products. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, layunin ang programa na dagdagan ang kanilang kakayahan upang mapalawak at mapaunlad ang kanilang mga kasalukuyang maliliit na negosyo, kabilang ang souvenir making at flower arrangement. Binigyan din ang mga participant ng demonstration materials para sa hands-on practice. Matapos ang training, bawat isa ay tumanggap ng cash subsidy upang makatulong sa aplikasyon ng kanilang mga bagong kasanayan sa kasalukuyang livelihood activities. Patuloy namang sinusuportahan ng pamalang palalawigan ang mga programang naglalayong palakasin ang kababaihan at lumikha ng mas maraming livelihood opportunities para sa mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: ATI Ilocos Region at NMIS Ilocos Region nagdaos ng 5 araw na refresher course para sa mga meat inspector officer. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas, Tayug, Leslie Jimino, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nagsagawa ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1 at National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 1 ng 5 araw na refresher course for meat inspection officers na mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa Region 1 na ginanap sa ATI-RTC 1 Tibag-I, Santa Barbara, Pangasinan. Layon nitong mapag-ibay at mapanatilang kawisayan sa inspeksyon ng ligtas sa karne, muling maipaalala ang mga technical na kasanayan na lutuntunin at mga bagong polisiya
16: batay sa Meat Inspection Code of the Philippines at regulasyon ng NMIS. Tinalakay mapaksa tungkol sa anti-mortem at post-mortem inspection, meat hygiene, animal welfare, anatomy of food animals, tamang dokumentasyon at food safety protocols. Nagkaroon ng hands-on exercises at aktwal na pagbisita sa slaughterhouse sa Mangaldan, Pangasinan. Inaasang magagamit ng mga kalahok ang mga natutunang kasanayan sa kanikanilang mga lokalidad upang masigurang maigpit at maayos sa pagpapatupad ng inspeksyon ng karne sa buong Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
1: At yan po mga balitang nakalap ng buong pwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Maraming salamat sa nakasama ko sa produksyon mula kay Engineer Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mark Bocorin, Mary Ann Milios mula sa Radyo Pilipinas Sports 918, Nida Soriano, Suzette Barameda, J. Mark Macamora mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimbag, Julius Unab, Camille Umali at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzalez. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong likod, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
20: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
22: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
23: Maganda bang takbo?
22: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
20: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
24: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
20: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
25: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa Marikina at Batangas ngayong araw para dumalo sa mga mahalagang aktibidad.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi dahil sa mga ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo, umabot na sa 43 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Naipamahaging food packs ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng sunod-sunod na kalamidad. Sumampa na sa 3 milyon.
4: Headlines.
3: Nanatiling good ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ayon sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources.
4: Headlines.
3: Philippine National Police ginit na ipatutupad ang batas sa lahat ng tapat at profesional.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, September 7, 2026. Muli suma sa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mag-inspeksyon sa Solid Waste Management System ng Marikina, Punong Ekutibo, pabiyay rin ng Batangas ngayong araw. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
8: Lungsod ng Marikina, ang unang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Akin ng Pangulo na inspeksyonin ang Solid Waste Management System na ipinatutupad ng lungsod. Kabilang dito ang pagpapatupad ng No Segregation, No Collection na nakabatay sa City Ordinance No. 046 Series of 2022 na naguutos ng segregation ng biodegradable at non-biodegradable waste. Alas 9 ng umaga, inaasahan ng Pangulo sa Marikina City Environmental Management Office sa Agora Complex, Barangay Santo Niño, kasama si DENR Secretary Juan Miguel Cuna, Congressman Marcelino Teodoro at Marikina Mayor Maan Teodoro. Alas 2 naman ng hapon ay tutulak ang Pangulo sa Lipa City sa Batangas para sa gagawin nitong pagbisita sa Lipa Malbar Estate Development, ganun din sa Batangas State University Lima Campus at sa first anniversary ng Global Technical Center of Excellence. Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Umabot na sa 43 individual ang iniulat na nasawi dahil sa mga ulan, dulot ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Ito'y ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRRMC na karamihan sa mga nasawi ay mula sa lalawigan ng Benguet. Paliwanag ng ahensya, halos lahat ng individual ay nasawi dahil sa pagguho ng lupa at pagkalunod. Ang iba naman ay nasawi dahil sa pagkakuryente at pagbagsak ng mga puno. Samantala, 20 iniulat na nasugatan habang 5 iba pang iniulat na nawawala. Abot sa 10.2 million individuals ang naapektuhan ng mga kalamidad.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Naipamahaging food packs ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng sunod-sunod na kalamidad. sumampa na sa 3 bilyon. Yan po ang balitang hatid ni Marian Basta sa
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Umabot na sa 3 milyong family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat. Kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng augmentation support ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Nimaropa, ang Bicol Region, Western Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at pati na Angkor. Samantala, patuloy ang relief operations ng DSWD sa iba't ibang lalawigan. Kabilang rito ang Zaragoza, Nueva Ecija kung saan umabot sa 3,000 food packs ang naipamahagi sa 4 na barangay nitong linggo. Itong weekend there ay napadalhan ng food packs ang mga residente sa Bani, Pangasinan at sa Maykawayan, Bulacan. Patuloy ngayon ang paghahatid ng tulong ng DSWD sa mga apektado pang komunidad, katuwang ang mga LGU at iba pang ahensya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang maiiwan sa anumang kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakihan at pinadaragdagan ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang mga drainage sa ilang bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City para mapabilis ang paghupa ng baha sa lugar. Sa kanyang inspeksyon kahapon, iniutos ni Dizon ang pagpapalawak ng drainage system bilang bahagi ng mga hakbang ng DPWH laban sa pagbaha. Ayon sa mga residente, kapansin-pansin ang mas mabilis na paghupa ng tubig baha ngayon at mas mababa na rin ang level kumpara noong nakaraang taon. Kabilang sa mga sinagawang hakbang ang pagpapalit ng drainage at regular na declogging sa mga kanal at waterways sa paligid. Patuloy naman ang DPWH sa pagpapatupad ng flood management project alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y para pabilisin ang mga hakbang laban sa pagbaha upang maprotektahan ang mga komunidad, residente at mga motorista.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Noon pa lamang taong 1936 o bago magkaroon ng pandaigdigang gera ay mayroon ng master plan ng bansa na epektibo sanang makakatulong sa flood management. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, binahagi ni UP Resilience Institute NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay na saan na-discovery nilang master plan na tukoy na kung saan dapat maglagay ng green spaces at hindi dapat pagtayuan ang mga establishmento para magsisilbisan ng natural na water catchment. Anya, dahil sa naganap na digmaan at pagpapalit-palit ng mga administrasyon na iisa-isang tabi ang flood management master plan. Gate niya, yung mga natukoy na dapat sana ay napanatili bilang green spaces ang siyang mga lugar ngayon na binabaha tuwing may kalamidad.
9: Pero ang nangyari, nagpalit ng palit ang administrasyon, nagkaroon ng gera, medyo nakakalimutan na yung pagsunod doon sa... Kaya pati yung mga green spaces na makakatulong sa flood management natin ay hindi na rin natuloy. At sila yung mga lugar na binabaha, no? At yan, sana kung nasunod yon ay mas madali ang ating pag-manage ng mga baha. Na ngayon, na nakikita natin, ay binabaha nga yung mga lugar na yon na dapat sana ay mga park, mga green spaces.
3: Samantala, binigyan din ni Dr. Lagmay na sa kasalukuyan ay nakabantay na sa naturang flood management master plan ang direksyon ng pamahalaan para matugunan ang mga pagbaha sa ating bansa. Anya, kumukonsulta na ang mga ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Public Works and Highways sa UP Resilience Institute kung anong mga epektibong disenyo at mga polisiya na kinakailangan. Dagdag pa ng Executive Director, inaasahang o sinasaalang-alang din nila ang epekto ng climate change na isa rin sa pangunahing dahilan kung bakit yung mga dating minsanan lamang na malalaking pagbaha ay naging mas madalas na ngayon. Kailangan na rin anyang mas lakihan pa ang kapasidad ng mga lumang water drainage. Dagdag pa ni Lagmay, marami pang mga intervention na pinapayo ang institusyon sa gobyerno para maiwasan ang mga pagbaha at maibsan ang epekto nito sa iba't ibang sektor ng lipunan.
9: Dapat napaplano natin yung komunidad, kaya importante ang master plan. Ang tawag po dyan ngayon, kasama yan sa Comprehensive Land Use and Development Plan, ay dapat natin sundin yan at planuhin at i-zone ang community, i-preserve ang green spaces, magkaroon ng mga tamang mga habang na hindi lang patungkol doon sa baha, no? Kung hindi once natukoy natin yung baha, ano ba yung mga kailangan natin intervention para hindi nababalahaw ang edukasyon? Ang turismo ay tuloy-tuloy. Ang agrikultura ay hindi nasisira. Magkakabit po lahat yan, eh, no?
3: Si UP Resilience Institute NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Automatic toll relief sa expressway sa gitna ng baha at iba pang emergency. Tinutulak mula sa kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Itinutulak ni Senior Citizen Portalist Representative Rodolfo Ordanez ang isang panukala para otomatikong masuspindi o babawasan ang paniningilang toll fee kapag may malakihang disruption sa mga expressway gaya ng pagbaha, aksidente, pagkasira ng infrastruktura at iba pang emergency. Sa ilalim ng panukala, maaaring ipatupad ang toll fee passage, pagbawas sa toll fee, credit refund o kaya naman iba pang adjustments sa electronic toll accounts ng mga turista. Inaatasan naman ng Toll Regulatory Board na magtakda ng malinaw at uniform na pamantayan kung kailan masisimulan itong toll relief, gano'n ito katagal ipapatupad at kailan maaaring ibalik ang regular na paniningil. Bukod sa toll relief, inaatasan din ng mga toll operator na magbigay ng roadside at emergency assistance at tumuro sa mga stranded na turista na mapapunta sa ligtas na exit, service area o iba pang ligtas na lugar. Maaaring namang patawan ng administrative sanction sa mga operator na sadyang tumanggi o nabigong ipatupad tupad ang kinakailangan toll relief. Ayon kay Ordanez, hindi na dapat hintayin pa na mamotorisa ang isang hiwalay na direktiba ng gobyerno para mamigyan ng toll relief sa oras na mangyari ang isang malaking emergency. Para sa Bagong Pilipinas, Latin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nararatiling good ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Ito ay ayon sa ulat ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau. Batay sa monitoring kahapon ng umaga, nasa good level ang PM10 at PM2.5 sa lahat ng minomonitor na stasyon sa National Capital Region. Samantala, nakapagdala ng university o ng unhealthy for sensitive groups na antas ang PM2.5 ang ilang lugar sa Palawan, Dalisay City, Zamboanga, Digos, Coronadal at Kabadbaran. Nasa acutely unhealthy naman ang PM2.5 level sa Iligan City. Ayon sa DNR-EMB, posibleng may kaugnayan ng haze sa usok mula sa mga sunog sa Kalimantan, Indonesia na tinangay ng hangin patungong Pilipinas. Pinapayuhan naman ang publiko na limitahan ang pananatili sa labas at magsuot ng well-fitting mask sa mga lugar na apektado ng haze.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine National Police, giniit na ipatutupad ang

0: Yung City Hall of Justice kaugnay sa tatlong bilang ng kasong Greg Kretz na isinampa ng Department of Justice kung saan ay nagbigay ng seguridad ang PNP. Binigyan din pa ng PNP chief na dapat tuloy-tuloy ang pagkilos gayon din ang pagsunod sa mga profesional na pamantayan para maibalik ang tiwala ng publiko sa pambansang polisya. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte maaring ituloy hanggang sa panahon na maglabas ng temporary restraining order ang mataas na hukuman. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maaaring ipagpatuloy ng Senado ang kanilang pagboto sa impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte kahit questioning pa sa Korte Suprema ang voting threshold. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ito ay maliban na lamang kung magpapalabas ang kataas-taasang hukuman ng temporary restraining order upang patigilin ang proseso. Ito ang tugon ni Adyong sa gitna ng umiinit na debate ukol sa kahulugan ng 2/3 votes ng lahat ng miyembro ng Senado na nakasaad sa saligan batas. Ayon sa Article 9 o 11, Section 3 ng 1987 Constitution, kinakailangan ang pagsang-ayon ng 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Senado. Maaalalang nagpahayag si Senator Juan Miguel Zubiri kung dapat bang i-adjust ang kinakailangan bilang ng mga boto batay sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, lalo't may ilang senator judges ang hindi nakakadalo sa paglilitis. Anyang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema sa usapin ay magsisilbing mahalagang gabay at matayan hindi lamang sa kasalukuyang kaso kundi maging sa mga katulad na proseso ng impeachment sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Grave threats case ni Vice President Sara Duterte, walang epekto sa impeachment trial ayon kay Senate President Sherwin Gatchalianda. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Walang magiging epekto sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kinakarap nitong kasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, magkahiwalay ang dalawang proseso dahil ang RTC ang humahawak sa criminal case laban sa Vice Presidente habang ang Senate Impeachment Court naman ang dumitinig sa impeachment case. Sinabi ng Senate President na ang pagtukoy ng korte na may probable cause para ituloy ang kaso ay hindi nangangahulugang napatunayang nagkasala na si Duterte. Pinaliwanag rin itong sa impeachment trial, kailangan pa rin maipresenta ng kampo ni VP Sara ang kanyang depensa bago magpasya ang mga senator judge. Nitong Biyernes, September 4, naglabas ng arrest warrant ng Quezon City RTC matapos itong makita ang probable cause para akusahan si Duterte ng tatlong counts ng grave threats. Nag-ugat ang mga kaso sa mga pahayag ni VP Sara noong 2024 na nagsabing kumuha siya ng assassin para patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lizeth Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling matuloy umano ang planong pagpatay sa kanya. Matatandang isa rin ito sa mga inihaing artikulo ng prosekusyon sa impeachment trial ng Vice Presidente. Samantala, hinimok din ni Gatchalian ng pulisya na seryosong imbestigahan ang pahayag ni VP Sara na nangangamba siya para sa kanyang buhay kasunod ng paglabas ng arrest warrant. Ayon kay Gatchalian, dapat protektahan ng gobyerno ang lahat kabilang ang Vice Presidente at hindi dapat baliwalain ang anumang banta sa kanya o kanyang pamilya. Pula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Sa ngayong darating na first parliamentary election dito sa bar, naniniwala ako ito ay nakakatulong pagunlad ng ating bansa. Tulad na lang halimbawa, di ba dati Ito ay unang-una, ito ay

0: importante dito sa ating from region, sa region ng Mindanao. Nakaroon tayo ng peace process, di ba? Dati, napag-uusapan na natin itong peace process, pero ngayon, itong election na to, ito ay nakakatulong, ito yung, kumbaga, ito yung way natin para mas ma-improve itong region natin through peace process. Siguro mga investor natin ay papasok dito sa ating region. Itulad na dati, di ba, yung itong government natin dati, alam naman natin, ang Mindanao ay napakagulo. Diba? Nagpuan sila ng insurgency, at ngayon, through election, meron na tayong mga kumbaga, natukoy na mga leaders, sila na magpapaayos ng ating region. Upang ito ay umunlad, upasok yung mga investor at makakatulong sa bayan. Yun lang po, maraming salamat.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagkaisang pamahalaan at ang Moro Islamic Liberation Front sa isang joint pledge of commitment. Ito'y upang matiyak ang mapayapa, maayos at kapanipaniwalang unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM sa September 14. Ayon kay Presidential Peace Advisor at Government Peace Implementing Panel Chairman Mel Senen Sarmiento, bagi ng kasunduan ang mga lituntunin para sa mutual understanding ng mga komiteng nangangasiwa sa ceasefire, kabilang ditong ad hoc joint action group ng gobyerno at ng MILF. Layunin itong maprotektahan ang mga nakamit sa Bangsamoro Peace Process at maiwasan ang anumang insidenteng may kaugnayan sa halalan. Samantala, nanawagan din si Sarmiento sa lahat ng kandidato at political parties na sundin ang mga kautosan ng Commission on Elections, partikular ang gun ban. Binigyan diin ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang pangangalaga sa karapatan ng bawat Bangsamoro voter na makabot ng sipat Mount Data Peace Accord pinagdiwang. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa otonomiya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Joseph.
8: Mas magiging makabuluhan ang 40th taong anibersaryo ng sipat Mount Data Peace Accord sa Setyembre 13 matapos ihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa adhikain ng Cordillera para sa otonomiya. Sa kanyang mensahe sa pagbubukas ng pagdiriwang ng 2026 National Peace Consciousness Month, sinabi ng Pangulo na nananatiling katuwang ang pamahalaan sa pagsusulong ng mga hangarin ng Cordillera tungo sa mas mapayapa at maunlad na kinabukasan. We will continue to support the Cordillera aspirations for autonomy and ensure that the peace continues to translate into development and opportunity, pahayag ng Pangulong Marcos. Ang Mount Data Peace Accord na nilagdaan noong September 13, 1986 sa pagitan ng gobyerno at Cordillera People's Liberation Army at Cordillera Budong Administration ang naging simbolo para sa mapayapang solusyon ng mga suliranin sa rehiyon. Sa nakalipas na 40 taon na natiling mahalagang bahagi ng usapin ang pagkamit ng tunay at makabuluhang otonomiya, isinusulong ngayon sa Kongreso ang pagpasa ng Organic Act para sa pagbuo ng isang autonomous region. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
6: Mayigit sa isa't kalaha o 1,500 Dagupeño students tumanggap ng educational assistance mula sa LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Daritong balitang atid ni Verna Beltran at Daban.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Verna.
9: May kabu ang 1,500

0: 60 city scholars sa lungsod ng Dagupan ang nakatanggap ng ₱20,000 at 500 educational assistance mula sa lokal na pamahalaan na ginanap sa CSI Stadia, Barangay Lucaw ng Syudad. Pinangunahan ni Mayor Belen Fernandez ang scholarship payout na isinagawa para sa 3 batch na mga benepisyaryo. Sa ilalim ng scholarship program, nakakatanggap ang mga kwalipikadong estudyante ng ₱20,500 grant kada semester upang makatulong sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral. Kasabay nito, inilapit din sa mga scholars ang YAKA program upang mabigyan sila ng serbisyong pangkalusugan. Nakiisa sa pagsasagawa ng naturang aktibidad ang Dagupan City Scholarship Program Committee, City Treasurer's Office, City Health Office, Teen Center at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan. Hinimok naman na alkalde ang mga scholar na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap sa pag-aaral upang makamit ang kanilang mga pangarap. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DTI Camarines Sur naghahanda na para sa trade fair kasabay ng Peña Francia Festival. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jerome,
3: naghahanda na ang Department of Trade and Industry Camarines Sur para sa taon ng trade fair na tinawag na Bishop Gaines Trade Fair na magsisimula sa Huwebes, Setyembre 10, na isa sa mga paunahing aktibidad para sa pagdiriwang ng Peña Francia Festival 2026 dito sa Naga City. Ayon kay DTI Provincial Director Jay Ablan, mahigit 150 micro, small and medium enterprises o MSMEs ang lalahok sa taon ng trade fair kasabay ng pista. Mas marami ito kumpara sa 113 MSMEs na nakibahagi noong nakaraang taon. Bibida sa naturang fair ang mga lokal na produkto ng Rehiyon Bicol katulad ng mga handicrafts na yari sa abaka, kawayan, niyog, kakao at mga kilalang Bicol cuisine katulad ng Laing at Bicol Express. Tampok din sa aktibidad ang mga exhibitors mula sa Central Visayas, Mimaropa at Calabarzon. Pagkakataon rin anya ito upang kumita ang mga maliliit na negosyo at makalikha ng trabaho. Target ng Trade Department dito sa Camarines Sur na maabot ang 20 milyong pisong sales target sa trade fair ngayong taon, 2 milyong piso na mataas kumpara sa 18 milyong noong 2025. Maghihigpit naman ang DTI laban sa mga mananamantala sa presyo ng mga bilihin lalo na sa mga produktong ibibenta sa kapistahan. Magsasagawa sila ng price monitoring sa mga pamilyan sa buong syudad upang mapigilan ang pananamantala at overpricing lalo na sa mga patok na fiesta products. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kawaninang gobyerno sa Masbate nagdagisan sa talento sa 126th Civil Service Anniversary. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Gary!
4: Nagtagisan sa talento at pagkamalikhain ang mga kawani ng pamahalaan sa probinsya ng Masbate sa pagdiriwang ng 126th Philippine Civil Service Anniversary na isinagawa sa Magallanes Coliseum sa Masbate City sa pangunguna ng Provincial Government of Masbate katuwang ang Civil Service Commission Region 5. Ayon sa Provincial Government of Masbate, 16 na kupunan mula sa 21 lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa probinsya ang lumahok sa contemporary dance competition na nakasentro sa tema ng CSE ngayong taon na bawat kawani lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Nagpabot ng pasasalamat si CSE Bicol Acting Regional Director Rosalini Moneda sa mga kawani at binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga ahensya sa kabila ng magkakaibang mandato. Anya, walang ahensya ng pamahalaan ang kayang gampanan ng tungkulin ng mag-isa at mahalagang ganitong mga aktibidad upang higit na mapalakas ang partnership at pagtutulungan para sa iisang layunin. Sa pagtatapos ng kompetisyon, itinanghal na champion ang LGU Masbate City na nag-uwi ng ₱50,000 habang first runner-up ang LGU Kawayan na tumanggap ng ₱30,000 at second runner-up naman ang LGU Aruroy. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Provincial Local Government Unit ng Southern Leyte at PhilFida, matagumpay na nagsagawa ng Abaca School Bag Making Training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko So Good. Narito ang balita ng atin ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Jevic.
14: Matagumpay na isinagawa ng provincial government ng Southern Leyte, katuwang ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFida, ang training sa paggawa ng Abaca School Bag. Isinagawa ang apat na araw na pagsasanay noong nakaraang linggo na naglayong mapaunlad ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa proseso ng paggawa ng mga bag na gawa sa abaca. Sa naturang pagsasanay, tinalakay ng PhilFida ang iba't ibang module ng proseso ng paggawa ng abaca bag. Kabilang dito ang pagpapakilala sa industriya ng abaca at ang mga pangunahing operasyon at hakbang ng paggawa ng produkto. Sa kanyang mensahe, nagpahayag ng suporta si Provincial Agriculturist Cristita Clava sa isinagawang aktibidad. Binigyang diin ng opisyal ang kalagahan ng abaca bilang isang patuloy na umuunlad na industriya sa lalawigan. Samantala, ipinahayag ng PhilFida ang kahandaan sa patuloy na palakasin ang koordinasyon at makikipagtulungan sa pamulaang panlawigan, mga ahensya ng gobyerno, mga magsasaka at iba pang stakeholders. Layunin ng naturang pagtutulungan na higit pang mapaulad ang industriya ng abaca sa lalawigan ng Southern Leyte at makalikha ng mga oportunidad para sa mga magsasaka at iba pang sektor sa pamamagitan ng paggawa at pagproseso ng mga produktong abaca. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isang nasawi, walong iba pang nasagip matapos tumaob ang motorboat sa Liwagaw Island, Caluya Antique. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Daritong report ni Janelle Baclay.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Janelle.
15: Nasa gip ng Philippine Coast Guard ang 8 katao matapos tumaob ang motorboat na San Agustin the Fort sa karagatan ng Liwagaw Island, Caluya, Antique. Ayon sa Philippine Coast Guard, mumabiyay ang motorboat mula Simirara Port sa Antique patungong barangay Caminawit sa San Jose Occidental, Mindoro. Pero hindi ito nakarating sa destinasyon at hindi na rin makontak ang mga sakay. Bandang alas 6:30 ng umaga noong September 5, nang matagpuan ang mga tauhan ng Coast Guard ang tumaob ng motorboat sa karagatan sa labas ng barangay Sibulo. Nakita ang mga sakay na kumakapit sa katawan ng bangka at agad silang nasagip at dinala sa Pinagpala Port sa Semirara para sa medical evaluation at karagdagang tulong. 8 katao ang ligtas na nasagip habang isa naman ang iniulat na nasawi. Samantala, isinagawa na rin ang towing operation sa tumaob na motorboat patungong Semirara Island. Paalala ng Philippine Coast Guard sa mga naglalayag na maging maingat, subaybayan ang lagay ng panahon at tiyaking ligtas at nasa maayos ang kondisyon ng kanilang mga sasakyang pandagat bago bumiyahe. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Butuan City, sinailalim sa state of calamity kasunod ng nararanasang krisis sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito report ni May Diaz.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May.
16: Idineklara na lokal na pamahalaan ng Butuan na nasa state of calamity ang lungsod dahil sa matinding kakulangan ng supply ng tubig dulot ng nararanasang tagtuyot. Inaprobahan ito ng 17th sanggunyang panlungsod nitong September 5 sa kanilang ikatlong special session bilang hakbang at tugon sa matinding tagtuyot kung saan apektado ang mahigit 91,000 ka mga individual. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, agad na magagamit ang LGU at ng mga apektadong barangay ang QRF o Quick Response Funds. Ito ay upang mapabilis ang pagbili at pagdagdag ng mga kinakailangang kagamitan tulad ng water tank, water pumps at filtration systems. Iniulat na bago pa man ang deklarasyon, agad nang nagsagawa ng water rationing ang LGU at Butuan City Water District upang mas mapalawak at mas maging epektibo ang pamamahagi ng tubig. Tinitiyak na lokal na pamahalaan sa mga residente na patuloy nitong ibubuhos ang lahat ng resources upang maibsan ang epekto ng tagtuyot at matiyak na magkakaroon ng sapat at malinis na tubig ang bawat komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamalang Bangsa Moro, inikayat ang publiko na aktibong makilahok sa kauna-unahang BARMM parliamentary elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City. Narito ang report ni Joania Yusof.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Joania.
17: 7 araw na lamang bago ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro, muling nananawagan ng Bangsamoro government sa mga butante na gamitin ang kanilang karapatang bumoto at makibahagi sa pagpili ng mga magiging kinatawan ng rehiyon. Ayon sa paalala, hindi lamang kasalukuyang usapin ang nakasalalay sa halalan. Maaari rin ito makaapekto sa mga programa at oportunidad para sa mga bata at kabataan, trabaho, kabuhayan at iba pang sektor ng rehiyon. Matatanda ang ilang beses na ang ipinagpaliban ang kauna-unahang barn parliamentary elections ngunit inaasahan ng idaraos ito sa darating na September 14, 2026. Dito sa Llano del Sur, ang 39 municipalities kabilang ang lungsod ng Marawi ay nahahati sa 9 na distrito kung saan tig isang member of parliament ang pipiliin sa bawat distrito. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, September 7, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
20: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
22: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
23: Maganda bang takbo?
22: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
20: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
24: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
20: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
25: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, Lunes. September 7, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At siyempre tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impila ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Monday morning, mga kaibigan. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Yes, good morning sa iyo kasamang Alan. Ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic sa EDSA southbound, kung saan yung mga nagagaling po ng Bonifacio Monumento Circle. Nakakaranas po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang dito yan sa may EDSA General Latino Intersection. At pagdating naman dito sa may bahagi ng Nepa Q-Mart or Ermin Garcia sa Cubao, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Ortiga sa intersection. Moderate traffic naman approaching Shaw Boulevard hanggang makaahon lamang po yan ang tunnel. At pagdating naman dito sa may Reliance, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan at tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may Buendia, yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate traffic din na pag-ahon ng Pasay Road Tunnel patungo naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Ang northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may Park Avenue, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate to heavy traffic na rin sa may Magallanes sa flyover hanggang makarating na po yan ang Buendia MRT. Pagdating naman dyan sa may Madison sa Mandaluyong, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may J. Vargas at Ortigas MRT Station. Diyan naman sa may tapat ng Aguinaldo, nagkakaroon lamang po ng konting build-up hanggang sa may Santolan. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic sa may service road ng Farmers hanggang makarating naman ng Aurora Intersection. Sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula pa lang dyan na sa may Luzon Avenue, mabagal na ang daloy ng traffic paakyat ng Commonwealth Luzon na flyover. At tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ateneo Gate 3. At muling babagal na dito naman sa may C5 southbound ng Green Meadows, ng Calye Industria patungo ng Green Meadows. At moderate to heavy traffic na rin paakyat ng Ortigas sa flyover hanggang makarating na po yan ang Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan na sa may paglabas pa lang ng toll gate ng Skyway, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang makarating yan ng McKinley Intersection. At muling babagal ang daloy ng traffic pagdating na ng Canlo Road sa Pasig hanggang Lanusa. Moderate heavy traffic din na dyan naman sa may pagakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan simula po dyan sa may Aurora Boulevard, moderate to heavy traffic din hanggang makarating na ng C.P. Garcia Intersection. Sa Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling po ng Fairview apektado na rin sa pagbagal mula dyan sa may Labayani Road hanggang makarating yan ng Doña Carmen. At muling babagal yan dito na po sa may Suswaregi patungo naman ng Tandang Sora. At moderate to heavy traffic din na sa may Central Avenue papunta naman ng Elliptical Road hanggang makarating na po yan sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Diyan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Para dun sa mga nagtatanong kung kumusta na ang sitwasyon diyan po sa NLEX, North Luzon Expressway sa gawi po ng San Simon. Ha? Balik normal na, balik normal. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary?
8: Yes, Alan. Dalawang lane magkabilang direksyon ng NLEX San Simon, kabilang na yung Tulaok area ang passable sa lahat ng klase ng sasakyan at maayos na rin ang daloy ng mga sasakyan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, kahit itong weekend ay tuloy-tuloy yung kanilang flood mitigation efforts para mapababa ang level ng tubig at mapanatiling passable ang expressway. Samantala, dahil na nanatili namang baha ang ilang komunidad sa bahagi ng MacArthur Highway na katabi ng NLEX San Simon, pansamantalang pinapahintulutan ng parking sa mga designated lay-by area malapit sa San Simon entry at exit points para matulungan ang mga residenteng maprotektahan ang kanilang mga sasakyan. Kaugnay niyan ay nagpasalamat ang pamunuan ng NLEX sa mga ahensya ng pamahalaan na tumulong para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa expressway. Samantala, kanina nga alas 6 ng umaga, alam, ay tanging dito sa May Marilao to Valenzuela southbound ang nakararanas ng mabagal na daloy ng mga sasakyan, approximately 20 to 30 kilometers per hour ang running speed po dyan dahil sa nagkaabelyang truck kanina. Pero light traffic at walang anumang water buildup ang na-monitor sa iba pang area ng NLEX, Esitex, NLEX Connector, kabilang na ang mga toll plaza at interchanges. Dito naman sa bahagi ng Quezon City, Alan, ay nakakaranas tayo ng makulimlim na panahon at mayat-mayang mga mahihinang pag-ulan. Kaya ingat po sa ating mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. O yung mga nagtatanong, nagtetext, yung sitwasyon sa gawi po sa bahagi ng NLEX San Simon, balik normal na. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 12 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. At ngayong Setyembre, mga kaibigan, 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Marami pong mga aktibidad na nakahanay para sa ating mga civil servants ngayong pong buwan ng Setyembre. Ito po, panoorin natin at pakinggan natin ang isang special feature mula po sa Civil Service Commission.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani. Puso, dangal, at galing para sa bayan. Guided by three defining pillars, puso sa serbisyo, dangal sa tungkulin, and galing sa paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City, alongside participants in key cities across the country, for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers,

0: Dali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng attorney. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos ay siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 22 minutes makalipas ang 7 AM. O, gaya ng paalala kanina ng MMDA Metro Base, ngayon ay Monday, off limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number 1 at 2. Simula yan kanina alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga. And then mamayang hapon ulit, 5 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Balita muna mula sa Campo Crame. Mga pulis hinikayat na ipagpatuloy ang paglilingkod ng may dangal at integridad. Ang detalye po ng balitang yan ni atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: J. Mark.
4: O salang magandang maga katatapos nga lang ng briefing ceremony dito sa Capo Crame sa kamungan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. Dito ay kanyang sinabi na welcome sa PNP ang 5% komento sa basic pay ng mga nasa umi kumatuhanis mula sa susunod na taon. Ayon sa PNP Chief, nagsisimping dagdag moral at kapakanana ng mga pulis ang nanaginingkod sa mga komunidad sa buong bansa ang naturang komento sa sweldo. Sinikilalaan niya ng naturang komento ang dedikasyon ng mga tauhan ng pulisya na patuloy na ginagampanan ng kanilang pungkuling at na para protektahan ng publiko. Ayon sa Department of Budget and Management, nasa 73.7 billion pesos ang inilaan para sa subsistence requirements ng mga nasa hanay ng militar at uminiformadong hanay para sa susunod na taon. Naglaan din ng karagdagang pondo para sa personal benefits healthcare sa gamitan at inapang kastusin sa operasyon. Para sa PNP, minungkahi ang budget na 242.5 billion pesos para sa 2027 upang suportahan ng mga pangangailangan ng organisasyon para sa mga tauhan at operasyon. Habang patuloy naman ginagampanan ng mga pulis sa kanilang mandato na panitilihin ang kapayapaan at kaayusan at protektahan ang mga komunidad. Para sa Bago Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Yan po'y update direkta mula naman sa Campo Crame.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. O ito, paalala ng Department of Health sa lahat, kinakailangan na protektahan natin ang ating sarili at ang ating pamilya sa malatrang kasong sakit na may kasamang ubo at sipon, o kaya itong mga tinatawag na influenza-like illnesses kasabay po ng tuloy-tuloy na pagulan. Ang pagtaas naman ang kaso ng malatrang kasong sakit na may kasamang ubo at sipon o ito nga pong mga tinatawag na influenza-like illnesses. Pero siyempre sa tamang pag-iingat, kaya po nating mabawasan ang pagkalat nito. Ha? Tandaan ang mga sintomas, ang paraan ng pagkalat at sundin ang mga simpleng steps para po maprotektahan ang inyong sarili, ang inyong pamilya at ang komunidad laban sa influenza-like illnesses. Ha? Pag lumala po ang mga sintomas o kaya nahihirapang huminga, magpakonsulta kaagad o kaagad sa pinakamalapit na ospital. Ayan, lalo na po pagkaganyan, uso yung leptospirosis. Kaya pagkatapos pong lumusong sa baha, mahalagang linisin, hugasan na maigi ang inyong mga paa gamit ang sabon at malinis na tubig. Importante yan, ha? At pagka hindi may maiwasan talaga, magsuot ng bota pagka kayo'y dadaan sa may bahang mga lugar. Okay, narito ang latest naman na update mula sa Pagasa Forecasting Center.
1: Rancho Pilipinas Weather!
3: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
5: Yes po, Sir Allen. Magandang umaga din po sa inyo. Maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Saksalukuyan habagat pa rin ang umiiral sa buong Luzon at Visayas. Magdudulot tayo ng pabugso-bugsong malalakas mapag-ulan dito sa Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro. Dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, nalalaman yung bahagi ng Central Luzon, Calabar Zone at Mimaropa. Mas magandang panahon ang aasahan o maging maulap hanggang sa kalat-kalat ang mga paulan na dala ng habagat at sa nalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon ang aasahan. Ngunit na rin pa rin yung tsansa na mga pulo-pulong mga pag-ulan. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas sa gale warning. Kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iikat pa rin sa Papala at sa karagatan ng Northern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas sa mga pag-alon. At asahan natin for this week ay magpapatuloy pa rin na yung epekto ng habagat kaya magiging maulan pa rin, lalong-lalo na nga dito sa may bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon, maging dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Yan ang latest na dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla nag-uulat.
3: Thank you, si Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa mga nanonood naman sa live streaming ng Sports Radio 918 kHz at Radyo Magazine 1278 kHz. 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at makikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang 8 a.m. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, kinakailangan hong pagtulong-tulungan nating lahat. Ika nga, ang impact ng climate change sa atin, sa ating mga lugar, di ba? Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Institute of Climate and Sustainable Cities, o ICSC. Ating makakausap this morning, mga kaibigan, ang Executive Director ng Institute for Climate and Sustainable Cities, si Sir Angelo Kairos de la Cruz. Sir, magandang umaga po.
9: Sir Alan, magandang umaga rin po.
3: Yes, sir. Well, una, sir, bigyan mo nga kami ng konting backgrounder tungkol dito sa inyong NGO, ICSC. Please, sir.
9: Opo. Ang Institute for Climate and Sustainable Cities po ay isang non-stop, non-profit organization based here in the Philippines. Ang tutok po ng aming opisina ay ipakita no, na ang sustainable development kung saan hindi lang tayo nagsusurvive sa climate change at tayo ay nagtathrive bilang isang society ay posible.
3: Ayan, okay. Siyempre, mahalaga na higit na mapalawak natin ang impormasyon sa ating mga kababayan na nanunod at nakikinig at kung paano tayo magtutulong-tulong ika nga para mamitigate ang epekto ng climate change sa ating kapaligiran. Nito pong nagdaang kung ilang linggo ay matinding mga pag-ulan. Halimbawa, ang naramdaman, ang dinanas ng malaking bahagi ng ating bansa. Dahil diyan nagkaroon ng mga pagbaha. Ano po? At nahirapan yung ating mga kababayan na magtungo sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga paaralan. Ano? At nagkaroon din ng cancellation ng classes at trabaho sa ilang mga areas. Okay, sir, Executive Director Angelo, sir, pag sinabing climate change, ano, ito yung mga pagbabago na sa klima natin, hindi lang ito dito sa Pilipinas eh. Pero halimbawa, sir, base sa mga pag-aaral ng inyong organization, sir, ano ang pinagkaiba na ng klima, let's say 10 years ago, sa kasalukuyan. Kaya ito, matindi ang impact na ng climate change sa ating kapaligiran, sir, please.
9: Opo. Maraming salamat po dun sa framing. No? I think kung paano nyo siya in-explain yung mula sa cancellation ng classes hanggang sa difficulty of going to work. I think dun napapakita talaga na interrelated, interconnected tong climate change issue sa maraming issue na kinakaharap ng ating lipunan. No?
3: Opo.
9: Doon po sa climate change mismo per se, for the past 10 years, unfortunately sir, hindi ko kayang sabihin na bago ito. No? Matagal na pong niriring ng climate scientists natin, ng mga professor natin sa mga universidad, yung alarm bells na ito ay mangyayari at mangyayari. Fortunately, konti lang po ang nakinig, hindi masyadong nag-respond yung policy natin, hindi masyadong nag-respond yung projects and programs ng gobyerno. No? Kung titignan po natin sa Pilipinas, merong ilang major changes. Una, accelerated warming. Mas mabilis ang pag-init yung pang-araw-araw na temperatura sa Pilipinas. Kaya rin po ito nagsasanhi maliban obviously yung drought na meron tayo ngayon. Ang kabaliktaran niyan sir, iniisip ng mga tao kung may drought bakit may tag-ulan.
3: Yeah.
9: Dahil din dun sa patuloy na pag-init ng karagatan. Kaya rin po tayo nagkakaroon ng extreme weather events, katulad ng bagyo, katulad ng increased precipitation o mas mataas na pag-ulan, yung average rainfall na kaya nating i-absorb sa isang araw.
3: Mm-hmm.
9: Yan po yung ilang major changes dito sa Pilipinas. At syempre po yung sea level rise. No? Hindi lang po natin napapansin, pero ang Metro Manila, ang isa sa pinakamabilis na lumubog na urban area sa buong mundo. Dahil ang sea level rise po sa Pilipinas ay mas mataas kumpara sa global average.
3: Mm-hmm.
9: Sa Eastern Visayas, for example, 2 to 3 times higher than the global average po ang sea level rise.
3: Okay. At itong binabanggit mo, Sir Angelo, na figures na more than twice the average ng sea level rise sa buong mundo. Diyan sa area ng Visayas, pag ito ay i-describe natin in terms of kung ilang centimeters o meters ito on the average, paano po yun, sir?
9: Sir, kung hindi po ako kung hindi po nagkakamali, no, around 6 centimeters, 6 to 10 centimeters po every year.
3: Ang pagtaas.
9: Hindi lang po natin siya napapansin kasi kasama po siya dun sa slow onset impacts or slow onset events. Hindi siya mukha ng bagyo na madali mong i-describe. Yung unti-unti pong pagtaas ng dagat, imagine niyo po, tumataas yung dagat. For example, dito sa Maynila, tumataas ang dagat pero bumababa rin po ang lupa.
3: Yun.
9: Subsidence din dahil sa development. So, it goes both ways. Tumataas ang tubig, bumababa ang lupa, kaya rin po mas grabe ang pagbaha.
3: Ayun. So, itong binabanggit mo, Sir Angelo, halimbawa, tumataas, nag-high tide, and then, ang most parts, halimbawa, dito na lang sa Metro Manila. I understand na maraming bahagi ng Metro Manila ang actually below sea level, sir?
9: Opo. Tama po, sir. Kasi po, ang development ng Maynila for a very long time, lalo na po yung paggamit natin sa existing groundwater, no, yung water table natin, hindi masyadong maganda yung pagkakaplano. Bumababa ng bumababa po tuloy yung lupa natin.
3: Ayun. Okay. Well, dahil dyan, of course, anong nakikita niyong mga kailangan na skills, halimbawa, at mga tools ng iba't ibang mga komunidad, ano, para sabay-sabay nating harapin, ika nga, itong patuloy na epekto ng climate change, Sir Angelo?
9: Okay. Lagi po namin kina-champion yung tinatawag na risk layering. Na merong risk layering ang sinasabi dyan. Merong short-term, medium-term, and long-term levels ng preparation na kailangan mong gawin para mas maging resilient ka sa gantong risk. Kasi ang climate change, hindi mawawala yan sa Pilipinas.
3: Opo.
9: Lagi tayong nasa top of the list pagdating sa climate change. So pagdating po sa short-term challenges, definitely for our communities, kailangan po mas magaling yung pagta-translate. Ano ba yung ibig sabihin ng warnings? Pag sinabing red, pag sinabing orange, pag sinabing yellow, madali pong maintindihan yan eh. Kailangan lang po i-translate. Ibig sabihin yan, kailangan mapahin hanggang dun sa barangay level, hanggang sa street level, sino ba talaga yung maapektuhan?
3: Mm-hmm.
9: Ang problema po kasi sa atin, oo, merong warning, pero ang laging tanong, ano namang ibig sabihin yan para sa akin? Eh, for the past 20 years, hindi naman ako binabaha. Well, ang ibig sabihin, pwede natin sabihin, napaka ang ibig sabihin yan ngayon, babahain ka na. So, ano yung mga kailangan mong gawin? No? Hindi naman po lahat kayang madaling sabihin na kailangan magpa-renovate ng bahay and so on. And unfortunately, hindi yan kaya ng lahat ng, iyan kaya basa-basa ng lahat ng Pilipino.
3: Opo.
9: So, kailangan pong mapahin sa ng evacuation centers, ano ang suporta na kailangan, ano yung alternative ways of doing classes and so on.
3: Mm-hmm.
9: In terms of medium and long term, paulit-ulit na po itong naririnig at paulit-ulit na rin sinasabi ng mga kasamahan namin sa civil society ecosystem, kailangan po ng mas mahabang pagpaplano beyond the 3-year term ng isang mayor or ng isang gobernador.
3: Ayun.
9: Kailangan po ng mas long term na pagpaplano, isang pagpaplano na inclusive kung saan pati yung iba't ibang sektor ay pinapakinggan. Halimbawa po sir, no, isang katrabaho namin, ang problema lang ng mga teachers, masyado silang madalas mag-suspend ng classes dahil sa pagbaha.
3: Mm-hmm.
9: Ang solusyon naman pala ay abot kamay. Ang kailangan lang ay gawing sponge. No, i-adapt yung sponge technology dun sa isang basketball court.
3: Uh-huh.
9: Sa eskwelahan. Sobrang daling napag-usapan at napag-desisyon sana. Unfortunately, lagi silang pumapasok dun sa 3-year term cycle ng mayors. Laging nasa-shelf at paulit-ulit na pinag-uusapan kahit pare-pareho naman at hindi nagbabago yung problema at yung solusyon. So kung okay, meron po tayong long-term planning, maiiwasan po ito eh. Kasi kung may long year, kung meron kang long-term planning, makikita mo na yung issue mo hindi lang dun sa 3 taon na yung termino. Yung issue mo ay dun, anong gagawin natin in the next decade. At yun po yung kailangan ng climate change.
3: Ayun, okay. So, Sir Angelo Cairo, sir, ibig sabihin, dito sa binabanggit mo, sa aspeto ng anong mga hakbang ang dapat na pagtuunan ng pansin, o pagandaan ng ating pamahalaan para dito sa mga epekto ng climate change. Unang-una, ikaw, long-term planning, At yung pagpapatupad nito ay kumbaga dapat hindi natatapos kung nagtatapos na yung termino ng mga LGU natin, sir. Ano ha?
9: Opo, sir. Tama po.
3: Okay. Paliban dyan, kung titingnan natin sa kabuuan, ano ang mga higit na dapat na paghandaan ng ating pamahalaan? Of course, katuwang ang lahat ng sektor. Dahil nga dito sa mga nakikita at nararamdaman na adverse effects na ng climate change sa ating bansa, Sir Kairos.
9: Ang sa amin po, ang lagi namin, dahil nga yung climate change, yung certainty na mangyayari at mararamdaman natin yung impacts na dyan na po. No? Binabagyo tayo dito sa Luzon. For the past 2 weeks, lagi ako nasa Mindanao. Sobrang tayo naman and sobrang dire ng drought projections doon. No? Mm-hmm. Iisipin natin ano yung kung tayo ay magmamapa ng food baskets natin dito sa Pilipinas. Lahat mm-hmm. po yan tatamaan ng severe climate change impacts. Whether drought or whether sobrang pag-ulan. Immediately sir, sa tingin ko po importante yung management ng resources. Yes. Paano sisiguraduhin may kapasidad tayong mag-imbak, cold storage system ba yan, mm-hmm. Post-process, post-harvest facilities and so on. Ano pa yung mga pwede natin gawin para medyo magkaroon tayo ng buffer. Ang isa po dyan, on the household level, yung pinakasimple sir, yung communications tree eh. Yung okay. paggawa ng paraan kung paano nyo i-monitor bawat miyembro ng pamilya or kung mas malaki po isang komunidad, kung ano yung nangyayari dun sa isang lugar na okay. pwedeng sumuporta yung ibang miyembro ng pamilya o ng isang community. No?
3: Mm-hmm.
9: Sa tingin ko po, effective ito lalo na sa disaster risk reduction and management. Kasi nakikita natin yung resources minsan nasa isang area lang pero walang coordination kung paano makakarating dun sa nangangailangan.
3: Opo.
9: Sa tingin ko po, in a very simple way, mababawasan natin yung pressure sa gobyerno dun sa services na, I mean, don't get me wrong, kailangan nating i-demand but at the same time, we have to face the reality na hindi masyadong efficient or kaya pwede pang i-improve yung mga paraan kung paano nagde-deliver ng services, particularly in times of climate-related events.
3: Okay. Sir Kairos, nabanggit mo yan. So, given this particular situation, paano higit na maihahanda, halimbawa, ng ating national government ang iba't ibang mga LGU o iba't ibang mga komunidad, lalo na yung pong mga lugar na mabilis, halimbawa, yung mabilis tumaas ang tubig baha pag malakas ang ulan, paano ang nakikita niyong mas magiging effective na pagre-relay ng preparasyon ng national government patungo doon sa iba't ibang mga komunidad para ihigit na maging handa ika nga ang lahat, Sir Kairos?
9: Opo, marami pong pwedeng gawin. No? Pero from the top of my head, unang-una po sir, sa tingin ko kailangan ang gobyerno ang mag-take ng pinakamalauna at pinakamalaking hakbang pagdating po sa climate insurance.
3: Mm-hmm.
9: Yung reality, yung certainty nandiyan na yan. Pero hindi po natin kailangang mabaon sa utang or kailangang mawalan ng sources of income tuwing may nangyaring gantong sakuna. Ang gobyerno po ang nasa pinakamagandang posisyon kung paano mag-roll out ng isang national level climate and disaster risk finance and insurance facility dito sa Pilipinas. Hindi natin kailangang i-demand pa no, dun sa mga may hirap na kapwa natin Pilipino na sila na yung humaharap dun sa worst brunt of climate impacts na sila pa yung magbayad ng insurance premiums para dito. Sa tingin ko po, may sapat na kapasidad ng gobyerno, may sapat na presensya ang Pilipinas sa global insurance community
3: mm-hmm.
9: para makita kung paano ito pwedeng gawin. No? I-scale down dun sa local level. Ba't ko po sinimulan yung insurance? Kasi bago ka ma-insure, sigurado alam mo kung ano, meron kang sapat na impormasyon kung ano yung kinakaharap mo. Sa tingin ko po, maraming komunidad sa Pilipinas, kahit nakakatanggap ng warnings and so on, hindi pa rin naiintindihan ng buong buo kung ano, paano mo i-scale down, paano mo i-adapt dun sa day-to-day life mo pag sinabing ito yung posibleng magbago sa iyong klima. Kung meron kang climate insurance, yan po yung first step.
3: Okay.
9: Sir, ang last na pangalawa sa tingin ko po, tama no, na yung malaking issue ngayon, yung flood control scandal sa Pilipinas, and I think kailangan natin i-demand patuloy. na maging accountable ito. But at the same time, sa tingin ko po, walang paraan para hindi natin siya gawin, no, ng tama sa Pilipinas. Mm-hmm. Kailangan pong gawin pa rin natin ng tama. Ang paraan po niyan sa tingin ko, maliban dun sa fixation sa gray infrastructure, sa dike, sa semento, sa malaking drainage and so on, kailangan din po natin balikan ano ba yung nature-based solutions na available. Ano ang available, for example, mangrove reforestation, pag-i-improve ng, ng riverbank protection using vegetation and so on. Mm-hmm. Lahat po yan sa maraming studies, maraming local governments, particularly outside Metro Manila, ang nagsasucceed dahil po sa nature-based solutions. Mas mura at sigurado po ako mas mahirap na kawin.
3: Ayun, okay. Nako, Sir Kairos, napakaganda ng pagtalakay mo dito sa usapin ng climate change at kung paano ang whole of society, whole of government, whole of society approach para mapagtulong-tulungan na mapagaan ang adverse impact nito para sa ating lahat. Kaprasong mensahe po in closing, Sir Kairos, bago tayo tuluyang magtapos sa ating panayam this morning, please, sir.
9: Okay. Una po, Sir Alan, maraming salamat ulit sa opportunity, no. Sa tingin ko po, ang mensahe na pwede na lagi namin sinasabi mula sa Institute for Climate and Sustainable Cities ay mahirap ang kailangang gawin natin para maibsan ang impacts ng climate change dito sa Pilipinas.
3: Mm-hmm.
9: Pero hindi po ito imposible. At para magawa natin ito, hindi natin kailangang iasa lahat lang sa gobyerno. On our levels, marami po tayong pwedeng gawin para siguraduhin na hindi lang tayo magsusurvive sa climate change at tayo ay magta-thrive bilang isang Pilipino, bilang isang pamilya at bilang isang komunidad.
3: Okay.
9: Ilang po, sir. Maraming salamat po.
3: Yes, sir. Thank you. Thank you very much po, mga kaibigan, ng Executive Director ng Institute for Climate and Sustainable Cities, o ICSC. Executive Director Angelo Kairos de la Cruz.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Philippine Standard Time, meron tayong 48 minutes makalipas po ang 7 AM. Ilan mo ng mga paalala?
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
16: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
16: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3
1: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Collab.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: At tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Energy Regulatory Commission o ERC. Makakausap natin ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, magandang umaga po.
17: Opo, magandang umaga, Sir Alan, at sa lahat ng mga nakikinig.
3: Well, sir, ang una, hingi kami ng update dito sa posibilidad na mararamdaman na raw by October yung mas mababang singil sa kuryente dahil nandyan yung posibleng pag-aalis na ng ilang, limbawa, yung charges on systems loss at yung 12% VAT sa systems loss. Ano pong development sa aspetong yan, Attorney Juan, sir?
17: Opo. Ang ERC ay nagpalabas na ng resolusyon para i-define yung system loss bilang isang government mandated charge na maaring hindi na maisama doon sa subject sinasubject sa value added tax. At ang BIR naman ay nagsabi na rin sa kanilang mga pinalabas na press release na sila ay kasalukuyang nagbabalangkas na rin ng kanilang magiging issuance at malamang ay matutuloy na nga yung pagtatanggal ng value-added tax sa system loss. Kung ito'y mangyari, dahil ang sabi ng BIR, gagawin nila ito sa loob ng Setyembre,
3: opo,
17: ang maaari nga sa pagdating sa Oktubre, kung magiging effective na yung aming mga resolution at yung kanilang issuance, ay matatanggal na yung system loss bilang bahagi ng binubuisan ng value-added tax. So magiging pagbabanga ito sa singil ng kuryente. At ito ibang pagtugon na rin doon sa panawagan ng presidente na tingnan kung ano magagawa dito sa system loss kung matanggal na ito, kasama na yung VAT dito.
3: Ayun. Okay, ito po yung VAT sa systems loss. This is actually 12% din, Attorney Juan. Sir, ano po?
17: Opo, tama po yan. Kasi ito ang ating kasalukuyang rate. Pero ang effective na VAT rate sa ating system loss ay may counting kabawasan sa 12%. Kasi may ito ay nakabatay kasi doon sa pinagkukunan ng kuryente. Eh, may mga renewable energy sources tayo na hindi nasasubject sa VAT. Kaya a little less than 12% kung makikita natin ito sa ating bill.
3: Ayun. Okay. So, kumbaga may bahagyang mababa ang percentage ng VAT sa systems loss depending on the nature ng pinagkukunan ng kuryente mismo, yung source, energy source, sir.
17: Yes, tama po yan. So, nakadepende yan dun sa mix, generation mix ng pinagkukunan ng kuryente ng ating utility. At isusunod na dyan, dahil pinag-uusapan na rin, yung system loss mismo. So, ang Department of Energy ay nagpaplano na rin kung paanong unti-unti ay mababawasan yung pinatutupad nating system loss charge o yung caps na inaalaw para sa ating mga utilities both doon sa kanilang technical system loss at non-technical system loss bilang pagtugon pa rin doon sa talagang kagustuhan natin ng Pangulo na matanggal na yan sa ating singil at magkaroon ng mas efficienteng operasyon ng ating mga utilities.
3: Opo. Attorney Juan, ang mga magbebenepisyo rito, ika nga, mga residential consumer o kasama rin yung mga commercial consumers, sir?
17: Lahat ay makikinabang doon sa pagtatanggal ng VAT sa system loss at yung unti-unting pagbaba hanggang sa kalaunay pagtatanggal ng system loss, lahat din ay makikinabang dito.
3: Ayun. And expected ito by October or November this year, sir?
17: Yes, tama po. Yung sa pagtatanggal ng VAT on system loss.
3: Ayun. Okay. Well, at least bago dumating ang Pasko, ika nga, mararamdaman ng ating mga kababayan na mas mababa na, ika nga, ang kanilang babayaran sa kuryente, sir. Attorney Juan, ano po?
17: Opo, ginawa po natin yan sa pagkikipagtulungan sa BIR at Department of Finance para na rin magawa natin ito nang hindi na kailanganin na magkaroon pa ng pag-amyenda doon sa ating batas. Dahil baka mas matagalan yon, so mainam na kung kakayanin naman, maaari naman na legal na ito ay ipadaan doon sa mga pagbabago sa mga patakaran ng mga ahensya. So ito ang ginawa natin.
3: Yes, sir. Okay. Attorney Juan, sir, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa ating Energy Regulatory Commission, sir.
17: Maraming salamat din po, Sir Alan.
3: At thank you.
17: Magandang umaga.
3: Good morning. Mga kaibigan, Yan po ang latest mula sa Energy Regulatory Commission. Nakausap natin si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson at CEO ng ERC, Energy Regulatory Commission. Bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Monday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you, thank you. Ang ating pong mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
20: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
21: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
20: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
29: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
30: Radyo on the go.
29: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
31: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
32: PBS Receiver.
31: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
29: Libre to ha?
32: Walang bayad?
29: Oo, walang bayad!
32: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
33: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
34: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
33: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.